0: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.
1: Bueno, salamat kayo. Alas 8:07 na mga kabayans. Padayon sa atong arangkada sa buntag karong adlaw nga Huwebes, pitsa 14 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Sa gihapon ako inyong kabayb si Tonton Alco Santugob. Bueno, padayon ta sa atong hisgotanan mga kabayans. By the way, di ay gipasupot si kabayans sa 9354. Matod pa niya din si Digong mao'y nakaingon nga nung nakawaran nas bato. Giangkon mang yun na niya nga siya ng death squad ni bato. Matod pa ni Kavibes 9354. Let me comment on that. Mga Kavibes, sukad kagahapon, anaa na sa akong usbon. Sukad kagahapon, anaa na sa website sa International Criminal Court. Anaa na sa wanted list sa ICC ang pangalan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Tungod kay kumpirmado ang kadtong warrant of arrest nga gilikay-likayan ni Bato de la Rosa sukad pa ni adtong Nobyembre sa miaging tuig. Og biktima ka sa dugoon nga war on drugs, aw tingali mo ni ikasulti ninyo alang ni Bato de la Rosa. Sa tinud-anay lang mga kabayans. Ang nahitabo manggod sa katong war on drugs ni kani Presidente Duterte, kung ang nisugo si kani Presidente Duterte, ang executioner, ang ni-execute, ang ni-patuman sa gitawag og Oplan Tukhang, mao si kani PNP chief o karon senador Ronald Bato de la Rosa. Kung imo ning subayon, there is a precedent of this mga kabayans dito sa ICC. Dito sa mga nasod sama sa Yugoslavia og dito sa Africa, nga there were several generals nga nataral sa dito sa ICC tungod sa ilang gipanghimo nga pagpatay og mga tao. Unya ang kaso ron ni Bato de la Rosa, crimes against humanity of murder, parehas na silang digong. Unya siya na himong co-perpetrator sa atong kanhi presidente. So naklaro ninyo on saon paglingkod ni Bato de la Rosa ni atong Hulyo 2016. Sa diyang nagsugod siya isip hepe sa Philippine National Police ni pagawas man dayog memorandum si Bato kunon saon pagpatuman katong iyang gitawag og Oplan Double Barrel mga kabayans. So sa ato pa siya ay nagmando sa tanang kapulisan. Ang ilang termino nga gigamit ito, to be fair to them, was not to kill, but rather to neutralize. And in the process, sa ilang paghimo pag-neutralize sa mga matod pa nila, mga nanlaban, libuan kakinabuhi ang mga nangamatay, mga kabibes. Ato sa ning patalinhugan ang ubang mga text, kakak for sale, niyon siya din, hehehe. Wala na kada kakak, bala ka sa buhay mo, eh. Huwag itawan, mamahadlok sa araw, eh. Matod pa ni Kabibes Marvin Ladera, maing pagbanat sa kamaturan, karagkada Kabibes Sir Tonton, Dan in share and heart, always been out in his kaputaw, more power always, Kabibes mauna ni. Ngadto sad ni Kabibes Canon si Rolf, good morning Kabibes. Kabibes, maog yun ang mga DDS nga kusog musakay sa mga panghitabo, labi na og pabor nila maayo ni sila ipadda sa MH kana. Grabe sa skita sa ni mga komentaryo Kabibes sa Canon si Rolf po, sige. Maayo sila ipadda, ayo sad, di sa ta mag una-una og kadaot sa tong sigkaingon na Kabibes Canon, hadi lang ko mo basa sa imong termino nga MH. Kabibes mo na ni Cebu, God bless you always, happy piyesta sa San Isidro Talibon Bohol, happy piyesta kaninyong tanan diha ato mga Kabibes sa barangay San Isidro Talibon Bohol. Sakto ka Kabibes, huy huy, wa mo ko mangugat, kay kamo diha og patuo mo, abot lang moingon bitaw kon sa may nadaw-daw ninyo nga nagduterte mo be. Ha? Kay tungod lagi usbar gud nang kuan ninyo kanang ipagpalo ra gud mo mga tao nga dili makaduterte, di ba? Kay malahi nang inyong pangutok. Malahi nang pinsada ninyo. Adto ra gud mo anang mga tao nga mosabwag bitaw kabahin sa kung naunsa ang klaro nga sukaranan sa ha? Kining karon ipahigayon nga Senate impeachment trial. Palangli toyoy, sunda kung asa ka man, pero troll mo sa kanda ko, ang gaya kay naong igubutang. Ha? Sunda ninyo ang social media page sa inyong mga kongresista. Labi na diri Cebu, sakitan kay di sila ron. Dini sa Cebu ha. Inani magun mga kabayad ba? Grabe kayo, sila ang grabe kang kamay conditioning ng hulga, ng hadlok, pag yun nga, kamong mga kongresista, doon na namo'y political death warrant, basta inyong pirmahan ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Upon lo and behold, wala mo ipikto ang ilang pagpanghulga, kay naay angol nga tulo ka buok. Mayoriya sa mga kongresista sa Cebu, mga kabayes, wa gid badas hulga na suma pa nila dili nila paloyohan sa eleksyon sa 2028. Ha? Kay nga no, 8 sa 11 ka mga district representatives ang nipirma uyon nga iduso ngadto sa Senado ang articles of impeachment. Sa ato pa, as far as they are concerned, impeach si Vice President Sara Duterte dito sa Ubuspay Balauranan o karon husayon dito sa hawanan sa Senado. Nasakitan man gid sila ni ana, mga kabibes. Ha? Perting sakita gid silang buot kay perti. Ha? Murabag sila na lang kay nakatag-iya bas mga congressman. Kay ba kung nakuratan sa di sila pero di lang na sila kadawat. Lisod magugayo mga kabibes ba? Kay ba ka akong gitan-aw bitaw ang boto sa atong mga congressman. Hasta mga taga Mindanao, may mayoriya sa mga kongresista sa Mindanao. Kumbinsido nga doon nag-probable cause ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Dayo ba na niguro, wagin mo to nga dito. Pero dinisibo, bisang tuon wa silamat, ako makasabot ko, bisang tuon wa sila mo padayag publicly sa ilang baruganan whether they were yes or no, pero sa dokumento ni pirma sila nga yes to impeachment batok the Vice President Sara Duterte, mga kabibes. Ananapod mo, mag-name calling na saan mo? Ha? Asos, change leadership ko no, Senado. Klaro, lagi kay central, mga kabibes. O man, successive naman siya. Kanang, kada komentaryo na ko, ang troll nila, ang ilang nag-manage sa troll farm, klaro na, may ganin ni siyang, pero sag dila kay, ma, salamat kabayob sa kay, ikaw mo yung nagda sa content nining atong programa nga. Kung on sa inyong ilabay ng issue, di lagi kong guol, di kong black ka. Because I always have a ready answer for that. Monay, kanindot sa kumbinsido ta sa atong baruganan, mga kabibes. Wa naman eh, kay Yano Rani siya nga netizen, kano si Rolf, kanang mga klaro ba, organic, ha? Kanang maguna-una pa ni makadagan, pero sila, klaro na kayo nga, doon na rin ginay, abot kinsa ka, sayo as duty niya, sa, musayo siya, na anay, sahay tayo limopalta, pero work from home, maning mga nagda-stroll farm, mga kabibes, klaro naman kayo ni, oy. Dili,

impeachment. Or rather, pabor sa impeachment. Ha? Tungod lagi sa tunay klaro ga probable cause. Og mao ni ang angayan nga matuki dito sa Senado, mga ka-vibes. Ha? Kaya lagi malimod ng bank transaction reports eh. Ha? Ano mga ka-vibes? Kana rin parang ako, that is the biggest issue batok ni Vice President Sara Duterte. Ano rin din ako atong uban? Although, igo po siya gihapon sa kining confidential o intelligence funds kay spoko na nimo ang ngaan sa didawat sa maong kwarta na may rabag iya mga ngaan o chichirya. Diyan ni sikat si ha? Meligris Piatos. Ha? Unya, wa man niya tumana ang balaod kay ang balaod niya na bisang pag dunay code duna pay alias kinahanglan imong isud sa envelope o isud sa vault ang tinud-anay nga recipient. Ha? For record purposes and for verification purposes maunay lagda sa commission and audit which the office of the vice president o ang siya pa kaniadto ang kalihim sa departamento sa edukasyon wa na nila gibuhat mga ka-vibes. Mao na issue sa confidential og intelligence funds. Ha? Well, klaro gyud kayo, stories ko tayo sa Portwood. Ngano malagi, gabi pa man naabot tao noy, pastilan mo. Ikaw ba? Tugatugka mga kag-manage og troll farm? Ha? Di man dahil ka po suwito kayo sa isyo? Gabi pagaling? Ha? Di paibaw to nga sunod simana? Ha? O ba, sigkaroon baka desider sila kung maglantugi pa man na mga kabayab sa kananaang na dito sa wanan sa Senado. Inya, normally, kaya di man sa taihasan ng Senado, we were able to attend some of their sessions dito mga ka-vibes. Ha? Alas 3 hapon na. So, I expect nga dito sa ha? Session hall sa Senado karong hapon during their session, isgutan ning finally na endorse na gyud nga articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte kagabi eh. Ha? O niya, mag-decide ni ang mga sakop sa Senado kung kanus agid nila i-convene ang ilang kaugalingon as an impeachment court. O niya, doon na may pamahayag ang mga ligon kay mga grupo. Ang Catholic Bishops Conference of the Philippines, CBCP, naingon nga kinahanglan gyud nga pagahimuon dayon ang kining full Senate trial. Ang labing dako nga pundok sa mga negosyante sa nasod, ang Philippine Chamber of Commerce and Industry kon PCCI led by Mr. Fred Ferry miluwat sa dug statement nga kinahanglan gyud nga pagahimuon dayon og atong aron mahibaw-an kung unsa gyud ang tinuod. Muna nga og langay-langayon panini, ha? Langay-langayon panini Senate President Alan Peter Cayetano mga ka-vibes. Aw. Tan-aw na nato kung sa reaksyon sa mga tao nga raba. Ha? I check it last night, niabot nag City Millones ka mga Pilipino ang miperma sa kinini ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Basig mo kalit panigsulbong niya ang ako ni ana bisan lang og anang City Millones 2 million ray mo adto dito sa EDSA, tiwas gyud mo mga senador og maglangay-langay.

0: Arangkada sa Buntag.
1: Matod pa ni Kabaib sa prank raso boss naglibog ng utok sa mga DDS nagsalimuang ng mga toy-toy. Mabawas na po dahil na sila ron Kabaib's prank raso. Matod pang Kanoy si Rolf, Kabayabs Kanoy si Rolf, ikaw kakakpursi, liwat kas imong binuhi nga manok, putak-putak, taputak, ikaw ray ni Butar sa Unity Team, nya, manggiunay lang mo. Asas, tubag siya na yun, si kakakpursi ay, naglibog na rong mga buhaya, kay handlock sila on saong pagtumba, ganong naglibog, minos sa nigkartiyo ning ilang nagdasa, troll farm sa kakak for sale. Naglibog ko nung mga buaya. Astilan, wala naman ko sila ikatubag mga kabibes. Nga, ako mo ingon lagi, kana mag-lisod kayo balion ang numero. Kay ang ilang gipasabot, mabita tong nigawas tong istorya nga gilabay og laptop. Ha? Wala na kayo irumting og sa attorney Michael Puan, sakita no ha, bot, ayaw na ba kang hubags na ako nga to? Nga, limang kaglabay yung kaglaptop. Ha? Saon man mga kabibes, ga, di man maugit ang tubag sa bukado, naglisod magigit siya depensa. Ha? O sa duwa pa na is NBA, mulakbit na ko, bisan pa o LA Lakers ka, o niya, ang league on kayo mong kontra nga, ha? Ang mga team sa Oklahoma, ha? Oklahoma City Thunder sa Wagon 4-0 gitaon 0-4. Pait kayo ang team sa LA Lakers mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Ako ra nang gipanag-ingon ni Ana ang sitwasyon ni ining Senate impeachment trial. League on kaayo ang de-establishar ga probable cause. Kay ngano matribukar man eh. Basta dili lang pugukon, basta dili lang pugngan sa mga mayoriya. Nga bagong mayoriya karon nga raba, haguka kayo ni lang 13 kabuok. Ha? Kaya nga no, ingon ini mga kabibes, 72 hours they were given time to comment. Sa ato patulok adlaw. Sa mga taron, Huibis, Birne, Subado, Kutong, pasunod si Mana. Ha? Posible man nga, ha? Kanang dunay lain nga kamanduan ang Korte Suprema bahin ni Ana mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Ibutang talang mula na at pagpila kaadlaw. Nankaroon og makahukom ang Korte Suprema nga ikanaog nga to sa usa ka mumando sa usa ka hukmanan kung diin ay mutang si Bato de la Rosa nga ikapanaog ang domestic warrant of arrest kay sakto ang pormada sa kanang warrant of arrest nga gipagawa sa International Criminal Court, impas ang mayoriya diha sa Senado mga kabibes kon magbiyahing The Hague, Netherlands na si Senator Bato de la Rosa.
0: Arangkada sa Buntag.
1: Unya ha? Kanang sugarol ganis kakak por silo kay makikpustaan na iman. Unya ra ba ang nagsunod? Ilarag niya pong hinanib. Ha? Nagog ko'y source gabi nga matod pa doon na sa connected to the Hague. Ha? Ang sunod, nga warrant, nga ipagawas, iba mo kinsa, alang ni Senator, ha? Bunggo mga kabibes.
0: Arangkada sa Buntag.
1: So madismulia ginang mayoriya karon diha sa Senado. But you know, ang akong gitan-aw manggod, ebidensya. Ebidensya ha ita din hi. Anhi manggod na maukadyang ang tanan. Mabutyag ang tanan kung ipatawag na tong mga taga-bangko. Unyag maingon ang taga-bangko, yes ma'am, yes your honor. Adili, yes ma'am, kay Lucky Minis Alan Peter Cayetano. Di siya mahulipan ha kay diha man ang lain magud ang dynamics dito sa Senado mga kabibes. Og doon na kay 13 nga mulaba ni mo, in a form of a resolution, automatic, ikaw ang bagong Senate President.
0: Arangkada sa Butang!
1: Kung nagaling mo ingon nga to sa atubanga ni Senate President Alan Peter Cayetano, yes, Your Honor, yes, sir, I confirm that Sara Duterte had this certain amount sa bangko. Yabo ang sabaw ni Vice President Sara Duterte.
0: Arangkada sa Butang!
1: Ah? Kay, mau mo na. Nga alang lagi nako, basta kani mubarog lang ning kabahin sa ilang bank transaction reports, mga kabibes. Ah, impas yun ang mga DDS karong panahon na.
0: Arangkada sa Butang!
1: Mga kabibes, alas 8:30 naman, mo post lang ko makadiyot, apan standby lang gihapon mo kay ato paning ipadayon ang pagtuki kalabot sa mga nagunang pangitabo karon sa atong pidanga nga nasod sa Pilipinas. Palihog, standby.
0: Arangkada!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Salamat kayo alas 8:33 na mga kabibes. May muot man ko ni ining kakak for sale oy. Ningon siya din hing ano ko nung wa man lagi makag kigpostaan na niya. You know, kakak for sale. Ako mismo ako'y mauhag sa tong mga kabibes ang salagda namo sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas kon KBP. We don't promote gambling. Ako klarohon, we don't promote gambling. Muna nga ambot, nga noong siya nga ikaw may gipamanage siya yung troloy, ha? Di may anang sugal, ha? Di may ana mo promote din eh, labi na sa among programa, ha? Nagtamod mi sa kanang pulisiya sa among broadcast code of ethics, ha? Not to promote gambling. So kanang maingon ka nga noong way makikpustahan ay pag ha? May paghihatag na ni Moritos ko anay. Ha? Hihi, pero basing porsyon sa doon ka.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bitaw din yung ta sa Cebu mga kabibes, doon ay mga issues had, pero huwag imo kong tanawon ang epekto bitaw. Murag ang mga katawhan, passive na lang kayo. Ang issue din sa Cebu, kanang atong basura. Nga kung kainumdo mo before ni buto ang dagkong mga istorya dito sa kaba sa Kongreso o Senado, I was, modesty aside, I was the first one who was really vocal about the situation sa atong waste management din sa Cebu. I called out the present leadership of Cebu City, niya karon ra ba in town, napupos ng kontrata sa paglabay dito sa kananaang lungsod sa Aluguinsan. Unya, naara na diha nagtipunog sa Pan A sa South Road Properties. I just hope that the city government and its leadership will have a solution to our solid waste management for Cebu City. Unya, alayin sa mga local nga issue nga kananaabang alang nako ang ngayon gyud nga sawayon ang mga nihimo. Kadto in taong ilang gipapriso ang nangayawat in taon nga senior citizen kay matud pa niya wa gid siya makaon. Diba, mag-ud siya gibuhat. Nagpatukar ra gid in taon siya ang harmonika. Haskaraan pa silindron. Unya abot sa puning taga kuanoy mga tinuganan sa City Hall. Nga wa may human consideration ni town. Kay ang ila lang yun ganong magpakilimus man. Paitaw siya, ipapangawa to ninyong tao. Muna nga, these are issues dire sa Cebu. Karong panahon na, di na lang kumusagbat anang ilang gipasangin lang si Governor Pambari 4 nga matod palagi na nawag ko nos mga congressman nga mo butar pabor sa impeachment kay para nako intriga ramang kita in fairness to Governor Pambari 4. Ha? I am not an apologist of Governor Pambari 4 ha. Kay Pam, I can call her Pam kay mao man imong ingon niya to. Ayos sad lahapat anan. Those critics of yours were your critics because di man perfecto imong governance Diaz Capitulio. Ayaw sad. Ayaw lagi ka ng murata o high and mighty Pamela Barikwatro ba? Ha? Sigmaingon ko niyong ng regard si Francis Mutiskag na imong balihibo, Pam, rekwat. Ay, lagi, Pam. Plihog lang, ha? Katong mga chihuahua, pri Pam, rekwat. Ah, mayingon kong nang regard si Mus Francis, mutingkag na imong... Ayaw lagi, Pam, ha? Usbon ako, Governor Pamela Barikwatro. Kanabang mupost ka social media, ayaw laha pa? Ayaw ka suko og dunay critics nimo? Ha? Huwag kang magang maging balat si Buyas Pamela Barikwatro. Be ako, moingon ko ron ng regards si Mus Francis. Unsa may imong reaksyon, be? Ayaw kay kailaman minimo before ka nahimong gobernur. Ha? Ayaw. Akong usbon sa mga nakaila ni Governor Pam Barikwatro. Og dili ang magaling sa nagpost niya sa social media, klaruha po ng imong social media manager diha o imong social media admin. Ha? Ayaw, Pam. Ha? Labi na ko, gikan ni Francis, Pam, kay baho ko. Ayaw ba kay lahapra kay Pam? Ikaw may niingon niya to nga do not call me governor. You just call me Pam. Now I am calling you Pam. Ayaw, sad. Ayaw palabi. Kay there is, remember this, Governor Pamela Barikwatro. Ha? Dili ka kanunay gobernadora sa probinsya sa Sugbo. O nang ayaw, pag-ingon nga imong mga haters, imong mga ayaw. Sobra rasad na. Ikaw, sus prangkahanay taghap ramang ginakadaog ka ba? Ay lang palabi ba nga murag ngilngig na ka high and mighty na ka? Yes! You are the chairperson of the Visayas Regional Development Councils. Yes, Cebu! Ah? Is now back in the map because of the successful staging of the ASEAN Summit. But remember this, Pamela Barikwatro. Debatable pa gani, Pam? Ngano? Because Lapu-Lapu City is not under the political jurisdiction of Cebu Province. Sinumdumi na, ha? Ako ba nga? Ha? Nilakbit lang ko ni ini. Ay, lagi patuyang, Pam. Ha? Igmayon ko ni Mog ng regard si Francis. Ah, mag-nostalgic na sagka. Ay, lagi. Ay, lagi. I'm telling you this. I'm just reminding you. Wako'y labot anang mga ipiing bino, unsa na sila diha. I don't know them. Pero, kana bitong, when you post something on social media, ayaw pala bi'i. Kay kami daghan ming nakaila nimo, ultimo mga silinga nimo sa iyong subdivision. Ha? Ayaw! Kay gwa pa lang ka nakaamahan ni aning bari. Wagi Pamela Barikwatro. I know your dad because ha? Empleyado mo sa kunik ka ni Governor Lito Usman niya, Pam. Unya, mag-meeting mi ni Anto sa kanhi Bantay Radio. Na usa ko sa pioneering employee ni Ana. Ha? Kuyog pa mi ni Anhing Nyurito Lito. Unya, di gito mulakaw siya o gwa sa iyang luyo ang imong amahan na among tawgon nga si Bari. Muna ang ayaw pa, palihog lang. Usbo na ko, ha? Hmm? Ayaw. Kaya di gina ba ka forever governor niya? Hmm? Muna, nakaroon ka tong mga chuwawap kay City Hall or rather Capitol? Ayaw palabi. Kay gikan ni Francis Pam ug uban pa kay bawo ko. Ha? So I'm telling you this. Kay sobra ra sad ka. Hmm? Just focus on your job and that's it. Ayaw pagbalat si Buyas day. Ha? Boss, Ginoo ko eh. Muna nga. Ha? I hope makarealize ka. Ha? For you to be re-elected as Cebu Governor, do what is right. Ug moingon ka nga, wa ka manawag sa mga kongresista din, that's it. Ayaw nagpakapinig storya. Labi na nga kaming mga taga Cebu nga naas media nga nakahibaog kinsa ka. Alas 8:43 mga kabibes. Pero balik ta sa atong isgutan, ako nilakbit lang ko kay sobra ra ba? Sobra ra sad pam. Ha? So ba ni? Namo lagi ni kakak for sale, di lagi miyan ng sugal, sir. Di may pwede yan ng sugal diri. So balik ta mga kabayb sa atong isgutan kalabot sa nag-ung-ung karon nga impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ha? Naanana karon dito sa mga sakop sa Senado, sa mga miyembro sa Senado. Kay kagabi pa naabot, kagabi pa, tadaghan na lagi mga dokumento mga kabibes, ang articles of impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. And I hope forthwith, okay ra next week, kay murag bitin man kayo nga, I hope you will decide within the week, Thursday man ron, Friday ugma, for the Senate to be constituted as an impeachment court. Kay og inyo nang ilangay-langay, kanira po pong Korte Suprema nga niingon man nga depende ra gina kung kanos ang angayan. Ha? Alan Peter Cayetano, you're a lawyer. You know what the word forthwith is. Pero sa akong taman doon na magkutay gipasupot kabagong kamanduan siya ng Korte Suprema. But you can never argue with a dictionary. Usbo na lang nato ng pong forthwith. Mga po na yung nakadiprensya sa itong mga sakop sa Korte Suprema, mga kabibes. Mining mahibawaan o makitang katag, mga kabibes. Ha? Kay aron ta makamove on aning tanan. Kay gasakit, for as long as na pala diha. Kay ang kanirambang mga DDS, mga kabibes. Kay ba mag-unsa? Ha? Galaong pagitaon sila nga dili makonbikto sa Senado ang ilang idolo nga si Sara Duterte. Pero kay baogod mo, doon na may president lagi. Ha? Nga ang mga tao na mismo ang nilihok, unya ang sinyalis niya na kanang 70 milyones kapin nga mga pirma karon nga wa pa gina ko gitan-aw ang unsay bag-o ni ana nga pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Remember EDSA People Power Revolution 1, EDSA 1. Kanay itabo niya tong Pebrero 1986. Pebrero 24, 1986, hinungdan nga na undang ang kapin sa 20 katuig na pagduma ni kanhi Presidente Ferdinand ha? Edeline Marcos Senior. 2 milyones rato ka mga tao ang mitubag sa auhag ni Anhing Jaime Cardinal Sin nga maghugop sila dito sa Epifanio de los Santos Avenue kun EDSA mga kabibes. Ang nipirma sa online petition niabot nag 7 milyones. Bisan pagkatunga lang ni ana ang tuwa dito sa EDSA o asang dapita. Ha? Ang maghugop dito sa tubangan sa Senado. Kun makuli ang mga senador nga dawaton ang ligon nga ebidensya, ayan na pray. Nahadlok ko mga kabayes nga musamot ang kaguliyang sa atong naso.
3: Ang kada sabutan.
6: Kikibaw ka, how can you manage millions of people? Ha? Akong usbon ha? Kung ang mahitabo mga kabibes, ha? Doon ay maghugop na katunga lang sa city millions ng mga tao dito sa tubangan sa Senado kung ha? Di magtarong ang mga sakop sa Senado mga kabibes. Taliwala sa mga ebidensya unya nga mutumaw. Unsa may mahitabo sa atong naso?
3: Ang kada sabutan.
6: Ah? Di kapugong ni ana ang atong mga tinugyanan sa balaod. Sa Pilipinas pilara man atong mga kapulisan kapin sa 500,000. Ang atong militar wasad kaabot sa kamilyon. Ha? Sao man ani mo pagpugong sa mga tao kung mga tao na mismo maingon nga kamong mga senador. Ang ayan mong mawagtang despuesto.
3: Ang kada sabutan.
6: Ang akong tanaw, musod na ni ana. And I just hope that they will follow the chain of command. Base biyag, doon na po'y mga military adventurists mga kabibes.
3: Ang kada sabutan.
6: Ako, nagtanaw lang ko sa unahan ba? Worst comes to worst mga kabibes, prangka-prangka lang. To reach a middle ground? Ha? Ako, paunahan ko na lang ni, ako na ning na-anticipate. Base biyag, may tabo ang military junta sa Pilipinas.
3: Ang kada sabutan.
6: Why I am saying this? Because og ang ila ragod nga ang mawara si Vice President Sara Duterte di sa ganahang mga DDS, gubot sad. Ha? Kay bisan tuod og waysa si PBBM aning tanan aron tibuhay ang mga pangutok military adventurers pasin biya ang puta nga dili lang sa tugtag bakukang ang atong mga professional nga sakop sa Armed Forces of the Philippines na dili lang unta mahitabo ang military junta.
3: Ang kada sabutan.
6: Matod pa ni Kabibes Ace Junaldo, good morning Sir Ton, nagpakaulaw og maulaw ko sa Pilipino Sir Ton panghitabo kagabi, hopeless na ta sir, why gamit si John Beck Sir Ton, PNP is at your disposal, nagabi pa nagpakita okay money ba barugana ni Kabibes Ace Junaldo. Kabibes Ace, I respect your opinion on that. But akong tanaw, si Secretary Junbic Rimulya was just following the order of President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Inani magod ka vibes, I don't know if updated ka. Sakto man sad pagtanaw nako kay ang Korte Suprema magod niingon gigitagaan og 72 hours sa to patulog adlaw ang tanang mga involved parties to comment on the petition for TRO ni kanang Senador Bato de la Rosa. So that means the Executive Secretary, the Department of Justice, the NBI and the PNP were told to comment within 72 hours. Unya, of course, si Senator Bato de la Rosa. So, og ipugos kito nga dakpon, basig magkagubot. And the way I read the body language of the president, in fairness to PBBM, bili og ganahag kasamok si PBBM mga kabibes. So, gi-question ni Kakak Porcey lang akong pangagpas. So, mao na akong natanaw mga kabibes. Kung magtinaspukan lagi ng mga senador na to despite the overwhelming evidence niya. Mao man ako nakita. Kay ang man ang ilang papahawaon, paparesign noon ang mga senador. Desa na masugot. So if there will be military adventurist, basig mahitabo ang military junta sa Pilipinas. Basig lang ampo tanga di na mahitabo mga kabayos. Aron ma tabla tanan. So ang atong panghinaot, unsa man ang akong konklusyon, ang atong panghinaot, hinaot nga ang mga senador tarungon gininilang Senate trial. Nya kung unsa ebidensya, adto sila daping. Pananglit, maablihan ang mga bank accounts niya, daghan pag yung kwarta ang mga Duterte. Di isad maayo nga dili nila ikonbikto si Vice President Sara Duterte. Masuko na ginang mga tao. It will be a problem na na TRO na Sirton. Okay, wa may TRO pa kining ka-vibes ace. So, everything is speculative. Unya, ako ang saning gitanaw, sir. For as long as the domestic court will not have its own warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa, it cannot be implemented outright. Kay dapat pamanggod, sir, i-resolve usa sa mga mahinungdanon kayo because ang akong gitanaw ang mga dokumento bitaw, sir. The warrant of arrest was issued just last year, November 2025. Unya, ang angay i-resolver ani, sir, importante kayo whether that 2025 falls naa pa ba sa jurisdiction, ubos pa ba ta sa jurisdiction sa International Criminal Court. Ang ayan nga matubag nagmayo, and para nako ang tubag resad ni ana dili kayo literal nga under patas jurisdiction. Ang importante that the alleged crimes that were pinpointed against Bato de la Rosa between 2011 and 2019 nga under pata sa jurisdiction sa ICC, maunay ang ayan nga ma-stabilizar nga makaingunta nga balido ang maong warrant of arrest gikan sa ICC. So, sige lang, I respect your opinion, ka-vibes ace. Anyway, everything is a work in progress. Let us wait for the final say sa kining Supreme Court labot ini. And nga nakasabot kay Kus Baruganan sa atong presidente niya, sir. Na may exciting kayo karon nga development, I don't know, updated sa ka gihimong undersecretary sa DILG si kanhi Iloilo City Mayor Jed Mabilog. Ah, manghinawain na sang mga DDS ni Inay kay si Jed Mabilog biya, ginganlan biya ning alleged drug lord ni former President Duterte. Ha? Ni abogado sa si Jed Mabilog. At anaon tani. Ugon siya resulta ning appointment ni Horal naman ni siya, si DILG Undersecretary Jed Mabilog kanhi mayor dito sa Iloilo City, mga kabibes. Gikan ni kabibes Altea Bato Malaki Puntillas. Good morning kabibes Sir Tonton, watching from Negros Oriental. Salamat kayo ni mo kabibes. Unya mali gini taon ang atong nasod nga Pilipinas, mga kabibes ba? Ha? Kanang ha? Okay, dunay gikan ni ako lang tibawason 0367. Good PM, good AM Sir Ton, mga magpa-investigate na lang si BP Sara para matagan og tagad ang yango sa mga senador kay madrama sila unsa na madrama sa ilang committee. Daghan pa mahitabo og makaulaw o nagkalanlain sa nasod from Clifford. Nakasabot ko sa imong punto ka vibes Clifford. Dili magsilbi no oy na headline ta unya ang atong senador sugdayong dagan sprinter ko no. Mo na nga hinaot that the Senate will come to their senses and once and for all resolve the impeachment against the Vice President Sara Duterte and for ultimately for the warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa to be resolved with finality, mga kabibes. Mga kabibes, nisangko na sangko sa atong panag-uban sa atong arangkada sa buntag. Salamat kayo sa inyong pagkuyo kanako gikan sa alasay sa hangtod ding mga orasa. Sa ngalan gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Amenyantes Guerra o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Kinigihapon yung kabaib si Tonton Alco Santugop nga magaingon hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagahom sa tanan, magagiyag, magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. Hantunog mga kabaibs, dagang salamat. Kabaibs, mauna ni!

Huwag undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio.

0: Una-una, daghang pangutana, daghang kabalaka, walang kapaminawa, dili mag-uol kay Aniana ang programang kung diin ang imong tingog ang bida. Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na! Kalandrakas na!
1: Cebu's favorite radio station, FM Radio Cebu 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Rise and shine, mga ka-vibes. It's a brand new day. Welcome sa programang
2: Kalandrakas!
1: Together with you, mga ka-vibes, is DJ Kim Yat and
3: Ati Bay.
1: Ding manindot nga adlaw nga Huwebes. Today is May 14, 2026, Ati Bay.
3: Yes, I'm excited.
1: How are you? In regards ko sa imong shoulder, Bay. Ganong excited man ka, Ate Bay?
3: Kasi feel na naman ugma.
1: Ay, mao, sa bagay. Oo. Yes, in fairness.
3: But at the same time, natinood ko ito yung mong giingon sa ako kagahapon. Ano
1: man,
3: wala dyan ko na orient.
1: Actually, tinood man ko ito. Kahibaw?
3: Wala.
1: Actually, guess na ito na ako.
3: Ay, may lahi ka.
1: May buntag, mga ka-vibes. Good morning sa tanang mga ka-vibes na tumabay magbangon rung mga orasan no 9:23.
3: Sana
1: ulit. Wala'y klase. Wala'y klase. Diba? Oh. Or maybe ka nang nagpaabot na lang o graduation. Mm. Nainginanan eh.
3: Ano ang graduate? Oy, sila. Oh,
1: diba? Nayuban nga graduation na lagi paabalik mga taga Cebu Technological University.
3: University.
1: Yan. Grabe. Grabe ka malampuso ng CNU.
3: Yes.
1: Naghanag mga board passers. So, grabe. Congratulations.
3: Amazing kayo.
1: How many board passers gani ang LET? Daghan kayo. Marag.
3: Daghan kayo. Ako na naman.
1: 1,000 city mail kabuo. Daghan kayo board passers
3: kayo
1: no, from Cebu.
3: Cebu. Yes, yes.
1: Oh, grabe. Grabe atong quality education when it comes to kanang education, college of no, school of education, mm-hmm. no, kanang education program. Congratulations sa tanang mga LET passers.
3: Congratulations.
1: Yes.
3: Harvard paid off good.
1: Oo, di ba? Ano mo take a board exam no? Lipay ganita tong exam na 10 items lang maka-answer ta.
3: No? Sure,
1: how much more ka ng board exam?
3: Lisensya ganyan mong makuha after. Oo,
1: ganang ipaubos man yun ni mong samot yung mong off-shoulder.
3: Kailangan, wala kay mga liog. Wala ko'y liog. Gusto niya ni mong i-reveal ang secret? Wala kay liog, day.
1: Gamay na lang.

0: tabo pag yun na.
1: Oh, wala kang yung ba yun. Tama ko, matabunan o.
0: Bitaw, karong adlaw mga ka-vibes. It's a very special day, Ate Bay. Mm-hmm. Tungod kay, dili lang kitang duha ang magsaba-saba sa kahanginan.
1: Yes! Yan.
0: We have a special guest this morning, mga ka-vibes. Actually, we can say that he is a returnee.
1: Yes.
0: Oh, kani ang tumanggod
1: ni... Repeat buyer.
0: Oh, repeat buyer. Second order.
1: Good item.
0: Hoy, good item. Kani ang tumanggod ni guest ni siya back then sa... evening program kani adto sa atong sa atong former DJ nga friend ni Junita Cañete. So ang sa ato Wanted Perfect ka vibes ni kasi siya pero kani adto daghan sila. Diba? They're with the, he was with a group. Nya karon mga ka vibes. Siya na lang yun mag-inusara atong guest this morning.
1: Is yours yes. Today.
0: Mas makaila-ila na itong mga ka-vibes. Makauban na itong karong buntaga. Wala ilain kundi si Yan Robal. Hiya, good morning.
2: Good morning mga ka-vibes. Sa mga nagminaw dira. Mayroon buntag ka ninyong tanan.
0: Oh, yan. On cam na bata. Yan. Good morning, Yad. How are you?
2: I'm good.
0: Alright. No. So murag ni siya. How many years na ba? Tuig na ba kapin nga last nga na ari ka?
2: Mga anak siguro mga more than 1 year.
0: More than a year.
1: Welcome back.
0: Welcome back to the show, no? And it's good to have you back diri sa atong tulumanon sa atong istasyonan. And syempre karong adlaw mga ka-vibes, we will get to know Yad even deeper, no? Kay kanito na may mga interviews mo kanito noon niya na gipakanta-kanta man sad mo kanito, di ba? Oh, karon mas makaila nato siya and syempre naapod siya maayong balita para natong tanan lang niya sa tanang mga followers niya.
1: Yes.
0: But before that, no, let us get to know Yad Robal. Pinaagi sa pipila lang ka mga pangutana sugda ni Ate Bay.
1: Oh, sugda ni
0: ako na lang.
1: So, nagsabi.
0: Ako na lang, no. So Yad, I want to start with the name. Is it really Yad jud imong pangalan jud or pen name ba na siya or alias?
2: Ako ang yung name original kuan jud ko Yad Robal.
0: So Yad jud.
1: Yad.
0: Yes. Yad
2: tungod kuan good labi na karon may mantangaman karon. May one is Labor Day.
0: Okay.
2: So ang Labor Day gitripan sa akong papa nagunahon na siya unsa kay naa ning Labor Day nga pwede na ko ipangan sa
1: wala.
2: Yang gibali.
0: Hala, bitaw na Labor Day.
2: Yad
0: so
2: Robal.
0: May 1 imong birthday.
2: May 1 ko.
0: Adaan ko po lang.
1: Happy birthday.
0: Hala karon pa na ko na-realize ba? Labor Day.
1: Yes.
0: We don't know.
1: So Robal is your second name?
0: No, Labor.
2: Second name.
1: Ah, pero yung apelyido kay Robal.
2: Jaime
0: ang apelyido. Oh, tama. Oh, di ba? So
2: mo na si ang Yad Day. Ang Robal Labor.
0: Wow. Dapat ikaw ang gi-guest dito sa akong gi-host na Labor Day diha sa Pasay Dependensya. Dapat i-guess ka dito.
1: Bagyan!
0: Kuya, ano? Karoon pa na akong na-realize.
1: Amazing. Grabe ka creative.
0: Ang saka nitawag ka ng balibalihon ang words the nanay term.
1: Elab? Saman.
0: Elab. Di magbinayo.
1: Sorry. Di ba?
0: Kanang sa language ba? If imong balihon,
1: Nanay
0: term. Ako sang i-search. O, nanay term ka na bitong. Kani bitong balibalihon ni mo ang letters. Like, race car. Ano ba?
1: Okay. Wala. Sige, ito na search later.
0: Yan na lang ito. Nauna-una. Nakalimot ko.
2: Basta akong naibawa, nag-i-tripan, nagigusong papa.
0: Pero actually, dili man sad siya. Weird pa minawo, no?
1: True.
0: Di parehas atong uban nga, pangalan kay drinking water. Drink water daily. Di ba na yung uban, di ba? Drink water daily.
1: Napay pangalan ng anime. Goku.
0: Na magana yung uban. Gipangalan sa characters Dota.
1: Mau ba?
0: Oo.
1: Sobrang kapan sa
0: pangalan Dota. Siya na kay Ricky Maru. Anyway, so muna yung reason behind Yad Robal. Yes. Pero wala rason ka magmahay.
2: Wala rason kay murag ako ray Yad Robal din sa kalibutan.
1: Shoot the fire!
0: Dito, no? I think, inatin mag NBI, di ka ma-hit.
1: Maugin na, yung sa mga pinakanindot niya kuhaan basta unique ang name.
0: Sa bagay, no? When you say unique, no? Kanang murag siya ragyo, nag-inusara.
1: Yes.
0: No? Anyway, so muna yung reason behind the Yad Robal. Pero it's very catchy.
1: Yes.
0: No, it's sama singing on. It's very different.
1: Yeah, and it's very kanang unique ba nga one word lang siya. Dili siya karang lisod litukon. So kung ganahan ka mag-artista paspas okay.
0: Oh, dali ra kayo, Yad. Oh, di ba?
1: Oh. Amazing.
0: Nindot na ko ano yung pangalan no kanang celebrity
1: name no.
0: Na celebrity name na
1: dali. Dili na kinahanglan mag-screen name.
0: Oh,
1: oh, oh. Oh, oh. course,
0: ganun ko. Well, that chance is unlimited, labi sure na sa panahon karon, di ba? Anyway, so mauday na ang reason behind Yadrobal. Now, this is another question, no. At what age ka nag-start? Because sa mawala na ka nasayod, no, Yadrobal is a recording artist, mm-hmm. no? So, at what age ka you discover your love for music?
2: Kuan, 6 years old ko, nagsige na ko kuan, jam-jam lang ko kanta, video kay ana. 6 years old nag-start, pero naka-start ko og sing sa daghan kayong tao sa stage, mga 8 years old. Nag-start na ko ana, then hantod sa naka ingon ko sa mga galingon nga, come on, pwede kong kanta, no? So, akong gisawayan nga, maapil-apil yung mga contest, try na ko, mga inana niya. Mag-guest sa mga weddings.
0: At what age na mga...
2: Mga, kana, 8 years old.
0: Ay, tama.
1: Bongga, start them young.
2: Tirada po na ako sa una, mga pareha ng Michael Jackson songs, like I'll Be There.
0: Mga Celine Dion.
2: Adili po.
0: Adili po.
1: Kaya siya, I Love You Last Time. Sa iyan, kita ka, no? Dako na siya ito.
0: So, mga 8 years old yung nana.
1: Amazing ka, ayun.
0: And then, so syempre, ano nga mga time, you know, that is pure raw talent, no? When did you realize that, you know, you can do, you can make something out of it? Like, I can do this maybe full-time or maybe pursue this passion or this talent that I have? Mga unsang idara ka, kanang na-realize ni mo nga, ako kaning i-pursue, no? I will invest ka my time ani akong singing.
2: Siguro sa mga 13 or 14 years old, nag-start na ko ana tungod kay gisuportahan mo ko sa akong papa nga ipa voice lesson ko. So dito nakakuan ko nga, sayang pod nga nag-invest si papa nako. So ako kang i-try no nga. Yeah. Ako na-i-pursue akong talent.
1: Look at him now, diba? Amazing ka.
0: Ano yun, muna yung nakanindot niya, if you have something like that and your family supports
1: supportive.
0: You 100%.
1: That's amazing. Yeah.
0: Ikaw, Ate Bay, what's your question?
1: Akong question is, since you started as a singer, that you're a songwriter as well, when maka naka-discover nga, wait, pwede mo talaga ko maghimo ako ang kanta? O when maka naka-realize nga, ay, kaya din ako.
2: Actually, kuan, usa na sa ako ang fear ba nga, basin mo ingon matao nga but sa ni siya himo nga
1: na mga sama niyang lyrics o yan ana
2: overthink ba nga mga ana pero sa original song di ay nakaingon ko nga bisan unsa pa na nga lyrics ang imong ibutang sa imong kanta as long as ikaw ang gahimo ana nga song kanang depende lang na siguro na kung unsaon nimo pag-interpret sa imong song or unsaon nimo pagkanta nga maganahan ang mga tao or makarelate ang mga tao.
1: Yes.
2: So nakaingon ko nga kanang nag-start ko og kanang suwat og kanta mga 14 years old ko or 6 to 15 ana. Pero wala pa ginaan ako gi-publish ang song dayon. Manap na pa ko sa mga 18 una siya. Una siya na publish.
0: Kumbaga na kay mga daghang mga notebook sa gitipigan nga mga kanta dito.
1: Natay ang mga gipanghimo nga kanta di.
0: And actually I agree with what Yad mentioned. Oh. With songwriting, good, we have what we call artistic freedom.
1: Yes.
0: So depende na. Imagine si Parokya ni Edgar yung ikanta ang title Orange. Di ba? Pointless kayang kanta pero ni sikat.
1: Yes.
0: It is really based on artistic freedom. O kung dawaton basad sa katawan. One, no?
1: Yes.
0: Oh, yeah. So diba, if when you're writing songs, I don't know if you agree, usually you learn an instrument first, diba? Like, mugamig ang instrument para may gamitin mo to write songs. What's your first instrument nga nakatuon ang gamiton?
2: Guitar.
0: So mo na igamit nimo.
2: Mao na akong gamiton kay mostly mo sa mga songs nga mga nahimo kay magdala ko gitara niya, murag dili kay na ko ma-feel ang paghimo og song kung dili pa akong suga.
0: Ay, unaw.
2: Ako ginapagong suga kay bisan nagmata pa ko ana, wala gyud pugoy makita. So, ma-imagine ako unsa ka ang life sa inani ang song.
0: Ya panalitan og kanang panalitan pa akong suga tapos amo ni siya ang lyrics. Ya, so ano yung pagsulat?
2: Ako ana, note, note lang.
0: Ay, note lang, cellphone.
1: Sa ang final cellphone.
2: So ato na dahil
0: so na dahil na abin ako ginig amon nyo lang siga na sana
1: pag mo
0: na po ako. Anyway, kidding aside, but what was your big break? You know, siyempre nag-start ka as wedding singer sa mga ganang ginagmay up until na-realize ni mo to, you know, invest your effort and time on this one. When iabot ang big break sa Osaka Yadrobal?
2: Before na niabot, daghan siguro gidug mga challenges nga niabot sa akong life nga nakaingon ko nga absent abasin diri lang siguro sa kuputo.
0: Daghan ano ka na maka-discourage.
2: Maka-discourage yung mga kwan. Pero basta di ay dili gid ka muhunong. Like ako murag na found na ko nga para asa ka ko nga music no basin diri ko sa cover songs or pang contest ba ko or pang inana gani. So nakita na nako na katong ni eskwela na kog balik sa kanang niundang mo kog eskwela to sa mga 2 years siguro. Then pag start ako balik sa eskwela, dito na ko nakuhan nga kanang naagday reason ang tanan, naagday plano ang Ginoo para sa ako. Kaya dito man nag-start ang amo ang boom sa ako ang mga barkada.
0: Ah, itong barkada.
2: O, ni-boomy ato nga time. Mm. Yeah, dito na din nag-start ang katong mga events na mo. Hantod, mas napakita pagin ako ang mga talent nga hatag sa Ginoo.
0: And that was with your group. Ano'y pangalan sa inyong grupo gani?
2: Gipangalan to na mo Good Boys.
0: Ah, Good Boys. Oh. Ayan, o. Oh.
2: Kaya di mo may mukating.
0: Di mo cutting.
1: Sa Good Boy.
0: Para di ka mo cutting sa yun, Rana. Masama. Absent na lang.
2: Pero kaso may mga absent.
0: Di ba? Kaya sa mo cutting ka.
1: Uy, nagkasinabot. Gira, oh, diba? Mga absent na. Oh,
0: sa una cut ka, may tagpader.
1: Uy! Wakat cut de ka.
0: Ha? Sa una.
1: Nataapan ni mo, ha?
0: Sa una, mga 50,
1: wag tularan, mga
0: 50 kilos ago. But anyway, so that thing is so good, no? But now you're on your solo path. Solo ni mo. In terms of your solo break, na ba or naabot na ba or
2: para na ako na ginahinay na.
0: Ginahinay lang.
2: Process pa.
0: And of course, you know what? We're always here to support.
1: Oh,
0: you know what? If ang 93.1 FM Radio Cebu will be the reason or the path for that break, of course, we're always here to support. Ate Bay, question.
1: Yes, since daghan naman kayo mga rising artist and singer-songwriter, especially in Cebu, unsa yung pinaka-grabe nga challenge nga imuhang na-face ba as a singer-songwriter diri sa Sugbo?
2: Kuan siguro. Like, kanang struggle na ako.
1: Oo, struggle.
0: Yeah, katayin sa may imong gingon nga itong ma-realize ni mo nga kanang
2: para na ako siguro ang pagpangita kung asa ka dapitang as a singer nga makaingon ng mga tao nga ang kining of kuan is imuhagid ba? Kana gani nga, murag kung sa lahi-lahi mag-genre ang mga singers like nasa'y rappers kanang asa, kung asa good ka na bilong ba like balad bagid ka or sa R&B baron ka kaya ko sa ako alang kay murag lahi-lahi man ako mga tirada good. So ang struggle nako dira kay ug asa gid ko na bilong good ug asa gid ang maganahan sa mga tao nga nahugog ako ang ko ako na mo perform
0: and aside from that usapod ana no kanang asa ka mo flourish ba like for example diba daghang mga maayong singer diri sa Cebu but not all of them are given a break to you know to write songs so asa man sila ni Lahutay sa mga show band diba ni sikat sila like for example kanang Sweet Notes diba o show band style ilaha na po yung band nga recording artist ni sikat po na sa recording artist diba ayan so speaking of which kinsa man ang imuhang butang nato kanang naka-influence ni mo to be a singer songwriter
2: sa ako ang mga nagian kay idol medyo naman kita yung mga ma-inspire
0: inspiration ni mo
2: labi nang maminaw tag mga original songs like TJ Monterde Michael Jackson o kaya nga so usas na sila sa akong nahugog na inspiration
0: So, TJ Monterde, Michael Jackson.
1: Ano yung mga songs sa'yo, mga soulful, hugot.
0: So, you mentioned earlier, di ba, genre. Unsa man joy, kumbaga, genre nga morag. Ngayon ka nga, ay mo dyan niya ako ah.
2: Kuan siguro, morag, pop rock.
0: Pop rock. Ikaw, unsa genre ni mo?
1: Babae.
0: Gender na, di na siya genre.
1: Sorry. Mali lang akong pandugog. Okay. Sorry po.
0: Alright, so, what are your fears so far? You know, you're pursuing this career. Unsa may mga ikahadlokan ni mo?
2: Sorry, gumigil yung ikahadlokan. Kay tanan challenge siguro. Kay bawa mo ko nga kaya nun magina. Kana siguro mo wagtang ragi ng papa. Mamuguto siya yung nagkuhan yun na. Nag-push yun sa tanan ba? So, dapat naargit siya.
0: Support yun gihapon, no?
2: Support yun gihapon.
0: That's true.
1: Amazing. Ang connection sa iya, huwag sa iyang papa, no?
0: Yeah. And you know, kining kalibutan ng lingin, di ba? Lumalabi naman yun ang tanan. But you know, for as long as your dad is always there, support you. Mungay naka-nice.
1: Yes, and daghan mo kayo mga talented nga mga tao nga usa sa mga reason nga nung di sila mo flourish is because wala sa itarong support system ba
0: diba
1: so sa story ni Yad from the name itself no up until giunsap siya paghelp siya ang papa to discover the talent and improve it it's amazing nga yan not good if naka support system
0: Tino,
1: coming from your family and then from the friends diba so given nga naka 2.1 million followers on Facebook right
0: grabe,
1: and I've
0: no?
1: seen a lot of videos about you nanonood kayo mga comments kaya kikamukantag yun unsa man ang imuhang gusto nga kanabitaong ma-inspire ang imong mga fans pa diyon say gusto nimo nga makuha nila from you as a singer songwriter nga you're in social media daghan na kay mga influencers now but as a singer songwriter and sa mga fans nimo nga nagtan-aw nag look up sa imuha mo say gusto nimo nga makuha nila from you as a singer songwriter
2: as a singer songwriter kanang wala binag bisan dili lang nato i-relate sa ato ang sa music apil na po dato ang life
1: yes.
2: nga bisan unsay mahitabo kanang hangad lang gihapon sa imong pangandoy sa kinabuhi kay puhon basta dili lang gyud ka mohunong magpadayon na gyud ka sa imong pagpursu sa imong pangandoy or goal or hangad sa imong kinabuhi puhon nagi na tsansa or dako kayo na tsansa nga imo ginang maabot
0: po. Yeah.
1: Very well.
2: Mo na nga ako yung hangad nga merch. Na masabi hangad
1: yes, nga. Yes, ay, hangad. Yes, mga shirts, right? Oh, that's what
2: the boys.
1: Yes.
2: Para na, mo na, mo na itong dream ba.
1: Let's so that's check yours, that ang out. Ang hangad. Oh, uy, di ba? Pila ka na siya kay... Nangunan na.
2: Tagaan lang tamo.
1: Uy, uy.
2: Saya ka, wala ko yung nakadala.
1: Uy, okay, ragid kayo.
0: Plus, na makai plus size na.
1: We're a big fan of shirts. We're a big fan of shirts.
0: Ako, maghimot ang clothing line, day.
1: Oh,
0: yeah, hangad.
1: Duko?
0: Ato, dangas.
1: Ikaw ra! Ikaw ra! Matapunan naman ikvangs ako.
0: Hindi, kadangas. Sorry, sorry.
1: Hindi, doy.
0: Kini akong question. What is, or kinsa man yun si Yad Robal behind the music and behind social media? Kung inig off sa camera, inig paong sa radyo, when the music's turned off, who is Yad Robal?
2: Si Yad Robal siguro makaingon kung kanang happy nga pagkatao kanang gusto lang pang good vibes lang gihapon ba pero so far sa ako ang social media kung unsa ko diha mauma sa gihapon ko siya. Sa personal kung inana ko kahappy sa ako ang social media inana ra masig ko sa personal kay di ko gusto magunahon nag mga namin ginay usahay mo murag ngit-ngit ato ang kuan like natay mga problems pero ako na siya ipaagi as a positive lang ba nga kanang kay basin pohon matagaan ra gihapon na siya og solusyon so happy lang gihapon murag dahog og good vibes lang gihapon nga positibo ra gihapon nga imo ra gihapon na siyang ma-pursue mo
0: ma yes di ba mura may kang indot nga message no is the message is about more on pursuing and persevering okay ang kinabuhi manggod dili gyud na siya ispaltado ang dalan pirmi na gyud na ilibaong na yun yung para sa SRP ba na ibangag ng dalan di ba hindi kayo tagkalit no okay so far and sa imong career right now what can you say is your peak moment or kanang highlight pa lang sa imong career
1: I made it moment
0: kayong dindot nga point sa imong career for now
2: kuan siguro kana siguro makasulat kong kanta para na ako kay bisan dili pa man tanan makadungog sa kong song pero at least ako nang work out akong original songs nga ni kana mo proud gi ko makaingon ba nga igama gyud ako gamit ang ako ang heart o ako ang brain
0: di ba
1: amazing kayo siya nga bata
0: o niya kinsa man ang imuhang dream duet if ever tagaan ka maka dream duet collaboration sa usa ka concert kinsa man
2: syempre si TJ o si Moira
0: TJ o si Moira
1: manghilak na tayo guman
0: so medyo si TJ is more on the positive side of yes. love kay diba yung kanta kay more on
2: love songs
0: man yan indot because yes. of his relationship with Casey si Moira naman ang medyo maimaoy no
1: ang babae so, pang ano pang sad songs
0: both sides of the both sides of the kuan
1: and iyang mga songs iyang magipang cover po and iyang even yung voice kay kuan nakoy nabasa na itong comment once nga grabe kayo ihantingog kay bisan og wala ka mag-uol mag-uol ka whenever he sings a sad song because I think mo po niya ang nakanindot basta bitaw og ka nang passionate ka sa imuhang ginabuhat sa imong craft ma-feel mangod sa mga tao nga genuine ka ba nga you love what you do and you're able to share that to other people yes. Muna yung nakanindot ba sa artist ka
0: actually muna ang kwan diba that's the kwan of songwriting is that how what I feel when I was writing this song akong mapasa ni mo
1: yes mauna yung ma-feel ipaminaw ni mo sa kong kanta
0: actually to commercial break ang katulad yung Yad Robal ang Labor Day ang mini palindrome day na siya day
1: palindrome
0: palindrome katong balibalihon
1: gimo siyong gikuhan
0: akong research
1: very good kaayo yung amazing ka din
0: now syempre diba you have a lot of followers on social media
1: yes
0: diba? So syempre nanagi mga panahon nga na yung mga tapok-tapok na ba kayo na-encounter nga murag weird nga fan encounter
2: Di naman siguro na malikayan gyud. Kanang naa magyud ay mga nag-idolize kanin niya. Depende lang na nimo kung insaon nimo pag-interpret or unsaon mo pag-sabot ang ilang.
0: Ikaw, how do you deal with it? For example, na imong like, weird fan encounter.
2: Like for example, dito ko sa Medellin, Cebu, perform ko. During gyud sa akong performance kay naay kanang sa tawag LGBTQ akong gikuha. Pagkuha na ko niya kay ganahan mo ko mo serenade gud man na nga kay bawo ko nga malingaw ang mga tao ako kay ang pagpalingaw man nila sa akong gibuhat akong kuan part then pagkuha na ko niya kay kana ganing nagdasiya og kanang flower nga gisulod og flower based kanang murag butilya nga mabuwa moto murag wala siguro siya kabantay na nga nagdala siya ato iyang gilabay nako ang buwak nya naigo na ko, ay ang katong flower base ang naigo sa diri pero wala ra ko nagpailagid nga inato ang ito like oh pero sakit na gud gyud pero di magitam ana mo na mga laki yes,
1: diba? Yes, very professional
2: like, ano smile lang gyud
0: ato ra gyud ang itago ang kasakit
1: oh ito ah. Mo na lagi mao ba dai
0: mo na mo na upaw na ko
1: anya anya ayaw kitabi mo kasakit yan
0: anya anya
2: moto nga nakaingon ko nga awkward man siya sa pamati kay mura ko feel na ko nga basi nakakita ang mga tao nga rag mauwaw ko ginana pero ang akong smile nagpabilin rag hapon sa stage nga as long as malipay lang hapon ang mga
0: tao. That's nice, professional,
1: very professional.
0: That's true,
1: diba? Especially nga daghan pa rog mga fans uban nga kanang kuan gid sa boundaries po ba sa mga artist, no? So I mean kana with fame comes with a lot of fans, both. Not
0: siyempre,
1: so good.
0: Yeah, wait, sama sa gingon na Ate Ben, how do you deal with your bashers? There's social media na i-bashers. No, how do you deal with them?
1: Na ba siya?
0: Na kay bashers ba?
2: Or na kay bashers ba? Pero nilikay ko kakuan kay mostly sa comments magod.
1: Eh, positive.
2: Positive ka man siya. Niya, marag ni-appreciate lang sila sa
0: ang mga bashers na.
2: Nasuya na. Para ito, nagkuyog mo ni Elias.
1: Oo.
2: Mo, ito nag-post nga isa ka content creator ba to siya or sa wala sa kunang stock jigay pero
1: yun
2: siya nagkuyog da sa daw ang mga hambugiro so nakain ko nga wala ignore lang
1: yun na po kakatalented yan di ba po ka bang hambug oy depende na po siguro na sa pag-interpret po sa mga
0: Mojud. Actually naman tayo mas panultihon ana ang masuya madead magsuka og red
1: madead magtakilid dili di ay pero mo gina siya, no?
2: Pero pasalamat ko so far, wala naman siya yung bash yung kaayo.
0: Ang importante is that, you know, let them be. Ang importante, I'm doing what I am. So, okay, gitumbang lang yung tao.
1: Diba?
0: Yung pinaka-importante.
1: Let them be wrong about you and then let you work
0: then let, let you prove them or you prove them wrong.
1: Yeah.
0: Oh, diba? Oh, yan o.
1: Bish ka dira, day.
0: Napunitan na to na ka somewhere.
1: Ako po, pero ito last na to na kong English, ha?
0: Last na to?
1: Wala na kayo para ugma.
0: Palitong-baliksin ko dito itong English.
1: Nulot na dayo, uy.
0: Bitaw, so, now, sa Cebu Entertainment Scene, di ba? Siyempre, sa magingon ni Ate Bay, daghan ka, ayaw mo. You know, what can you say right now when it comes to the support of people, mga Cebuano sa local entertainment scene? Kasi siyempre, na international or national, grabe man yun na. Yes. Mga but sa local, on sa may tanaw ni mo, sa masulti ni mo sa entertainment scene karon diri sa Cebu?
2: Daghan sa gid siguro mga kuantri sa labi na sa Cebu. Daghan jug like banggiitan ng mga artist, local artist nga wala pa lang siguro sila na discover pero kung maabot ang time mo discover sila makaingon ko nga pang international mo gid ilang like daghan gid ko kaila diri sa Cebu nga inana gani.
0: Anya na kanay si Cebu is if ever if you will if mulambo ka diha, lambo ko diri, wala ida utay ba?
2: Oh, kana
0: wala isuya
2: sa Cebu no.
0: Yeah. Yes. And now let's talk about your latest song, no? Nga ang kantang giuluhang mga ka-vibes nga Kapalarang Makauban. Yan. So what's the story behind Kapalarang Makauban? Yad.
2: Actually na compose ko ni nga song, murag imagine lang kung isa ka tao gani nga bisan chaotic kaya to ang kuan ron like samok ba. Ang akong kinabuhi niya niabot siya sa time nga muraog murag buak ang mga butilya murag yun na gani niya siya ang nahimong kuan like ang kanang person ang nahimong reason nga kanang nabalik ang ako ang nahugog kanang katong mga nabuak ba, nabalik siya.
0: Ay, made me whole again.
1: Nakatiklim ko sa mga nabuak nga butilya. Sorry.
0: So, kumbaga, gikan sa usaka devastated situation, this person made you whole again.
1: Marag the light.
0: Yung story behind that.
1: You're the light.
0: Is this a real life situation or based of your imagination na sa gihapon? Ano man ang mga writers, it doesn't mean to be, di man ko kinahalam na himong broken-hearted. Yes. Paramihin mo ko broken-hearted na kanta. At saka Taylor Swift lang ko. Pero ano ba, or is it based on a real life happening or based on your artistic mind lang?
2: Real life gets yan.
0: Real life, ayan.
1: Okay, so, real life point.
0: Oh, someone came and fixed you. Yeah, mura, di ba, fix you.
2: Diba? So, ginaingon pa sa lyrics na ko ba sa first verse.
1: Oh, sample.
2: Ang first lyrics is, kuan, sa ngit-ngit kong kalibutan, nainiabot nga ang

0: Goosebumps!
1: Grabe!
0: Pwede ka ng microphone, makanit sa tingog?
2: Ha?
0: Saan ang microphone? Makanit sa tingog?
2: Try, try, try.
0: Dili doy! Huwag ka dili doy!
2: Imong tingog basag!
0: Makabuak! Amazing
2: ko! So we're very excited. Ato nang i-play later on, Kapalarang Makauban. Nindutan o, sugod pa lang ganito.
0: Gripin, pamilawa ni nga kanta Gripin para imuha ni Gripin. You shout out!
2: Di mga kapalaran, kalaparan lang.
0: Wow! Coming from you!
2: Anyway, so, we're very excited for you. O niya, syempre, before we end our interview this morning, asa man ka na mo makitaan, na abakay social media,
0: mm-hmm.
2: and maybe upcoming events if you have, go.
0: Yes.
3: Hello mga pinangga sa tagpaminaw sa good sa tawon
2: 93.1.
3: Daghan kayong salamat for inviting me here. Please follow my social media accounts. I am Yadrobal sa ako ang TikTok, sa Instagram is yadrobal.official, sa ako ang Facebook page Yadrobal Jaime. So I hope na inyo i-follow mga pinangga kay diha ninyo madungog puhon ako ang mga original songs and covers.
2: And also, what is your final? Later na lang sa ining final.
0: Mag-fast
2: talk sa ata, okay? 10 questions rin eh. Are you ready?
0: Okay. Lights off! Okay. Lights off!
2: Ay, sorry. Okay, appeal, uy.
0: Ay, sorry.
2: Okay. Coffee or beer?
3: Coffee.
2: Love life or career?
0: Agoy!
3: Career.
2: Oh. Beach trip.
3: Napagkakaroon kayo para sa love life po hon.
0: Diba?
2: Justification. Oh, oh. Ayan. Beach trip or night out? Or city night out?
3: Beach trip.
2: Mang black o mang stock?
3: Mang stock.
2: Sweet or savage?
0: Savage.
3: Sweet.
2: Oh. Crush back or extra rice?
3: Extra rice.
2: Extra rice. Text or tawag?
3: Tawag.
2: Red flag nga imong gi-ignore tungod kay gwapo or gwapa unsa man? Na ba kay red flag nga gi-ignore tungod kay gwapa o gwapa? Oo.
3: Wala.
2: Wala. One word to describe Cebu.
3: Beautiful.
2: Last person nga imong gi-chat.
3: Sarm.
2: Alright. Yan, what is your message? Labi na sa tanang mga supporters nimo, and to everyone who is behind you sa imong passion, sa imong pangandoy, mahimong malampuson nga recording artist here in Cebu.
3: Exactly.
2: Unsa may final message nimo para nila?

0: buong kakawan ha. Mas bawas na ito.
1: Anyway mga ka-vibes, so once again, Yad Robal, salamat kayo.
0: Thank you so much Yad.
1: For joining us Yad, no, salamat kayo. And ani-ana mga ka-vibes, ang iyang kanta, his newest single, hopefully no puhon makarelease na taog EP or album ba ron, di ba?
0: Yes.
1: Na yun na diha. And I can see a bright future.
0: Yes.
1: No, okay. Yes. Siyempre, hayagod kayo niya kung agtang bright jud na siya.
0: Siya yun na kita sa ka-bright.
1: Yes.
0: So, and of course, ato mga ka-vibes, if kanahan sila maminaw, pirmi sa kanta
1: yes. diyan. Yes. I-request lang ninyo mga ka-vibes diri sa 93.1 FM Radio Cebu. Watakahibaw, this song will be part of our favorite music rundown, our weekly top 10 show every Saturday.
0: Yes.
1: So once again, mga ka-vibes, Yad Robal, dengan salamat yan.
0: Thank you so much, Yad, for having us.
1: For joining us.
0: Oh, for joining us, Yad.
1: Okay, this morning. And syempre, ano yan ang kanta ni Yad Robal, ang nagiuluhang Kapalarang Makauban. Kini si DJ Kim Yat.
0: O, kini si Ati Bae.
1: Dito lang kaya po sa inyong favorite radio station sa Cebu.
0: Ang 93.1 FM Radio Cebu.
1: Ka-vibes, mauna ni.
0: Bye!

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Oras mga ka-vibes, alas G's, uno na.
4: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
5: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
3: Mayong buntag mga ka-vibes, itong oras alas G's. Uno na, ugan na itong mga nagunang balita o mga taktaa alang sa itong FM Radio News Break. Naila na mga ka-vibes, ang lalaking giingong namusil o nagpabutog pusil sulod sa Senado kagabi. Matod pa sa Southern Police District on SPD, naila na nila ang usak lalaking responsable sa insidente sa pagpabuto o pagpamusil sulod sa Senado ni atong Mayo 13 kagabi mga ka-vibes. Sigon pa sa SPD ang usak ka Mel Oragon ang responsable sa mong shooting incident sulod mismo sa Senado. Si Mel Oragon, 44 anyos o giingong o gialigar. Di pa ning confirmed mga ka-vibes, gialigar nga usa ka employed driver. Kung driver sa NBI. Sa pagkaroon, padayon pagyapon ng investigasyon sa mga insidente o gitino kung tinuod ba nga driver sa NBI nga si Mel Aragon or Mel Oragon ang responsable sa pagpamusil sulod sa Senado. Mukhang naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaalang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuit. At ang inyong mga ka-vibes ang line pang hugna sa mga balita sa line pang FM Radio News Break kanyang alas 11 sa udto. Mayong buntag mga ka-vibes.
5: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maana ni?

0: ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran gikan sa FM Radio Cebu ug PRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong unto mga ka-vibes, itong oras, alas 11:01 na, ugunay ato mga nagunang balita aron mga takna aalang sa atong FM Radio News Break. Nanawagan karon si Senator Amy Marcos ang igsuon nga si President Bongbong Marcos Jr. nga tangtangon or i-relieve una sa pwesto ang mga nangulo karon sa NBI o mga dakong opisyalis sa NBI. Nangayog aksyon karon si Senator Amy Marcos nga tangtangon na sa pwestong pipila ka mga opisyal sa NBI ko National Bureau of Investigation. Apil na ni ini mga ka-vibes. Vote niyang ipa-relieve mga ka-vibes si Attorney Matibag, NBI Director, NCR Chief Attorney Emeterio Dongalo Jr., ug NBI Organized and Transnational Crime Division Attorney or Chief Attorney Jerome Bumidiano. Matod pa ni Senator Amy Marcos na kinahanglang buhaton kini kuman sa nahitabong gingong pagpamusil sulod sa Senado. Kagabi ikon din gihulagway niya nga usa ka siege. Ang mga insidente pabilin gihapon na ang investigasyon na aron susihon kung kinsa yun ang tinuod nga hinungdan sa insidente sa pagpamusil kagabi diha sa Senado. Samtang sa pagkaroon, wala pa yung opisyal nga pamahayag ikan mismo sa Office of the President alang sa insidente na hitabo o kung iya bang i-relieve sa pwesto ang mga dakong opisyales sa NBI. Bukod na naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga takna alang sa itong FM Radio News Break, kini si Clark Pasuita. At ang inyong mga ka-vibes ang laing panghugna sa mga balita karong adlaw sa laing pa mga FM Radio News Breaks unyang hapon. Arangkada balita sa hapon, ingon man itong hookup sa TV Patrol. Padayon lang sa pamaminaw, dili lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Musunod na ang programang ka-vibes, sad-sad sa udto. Mayong udto, mga ka-vibes.
0: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

Alas 11.03 sinasaka o tohon. Maayong odto, may pagpaniudto, may pagandam sa paniudto mga ka-vibes. Kamo na minaw langgi hapon sa inyo ang paboritong estasyon sa radio. Sa dial sinyo ang mga radio 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni! Welcome, welcome, welcome sa ito ang programa. Alas 11 hantod sa ala una. Ang programa kong diin. Habang tumatagal, lalong sumasarap. Ang programan, naglanog-lanog, nagpaka-paka, nagboto-boto, naglagobo. Ang programang naglagaak. Ang programang bunal kay istanan. Og ang programang sipa kayo. Sipa ka, DJ Jem, sipa ka. Programa ka vibe, sad-sad sa unto. Siyempre, kauban ninyo karon wa na'y lain. Ang certified lamion. DJ Sprocket Gonato, aka Nior. And basta Huwebes na gani mga ka-vibes. Malcolm X DJ yun. Ang muangkon anang adlawa. DJ M. James live on the mix. Back to back with DJ Jasper mga ka-vibes. Og syempre live na takaroon ha. Sa ito ang TikTok o ito ang Facebook page. Kung unsa man gani ang spelling sa ko ang Facebook page, maupod ang spelling sa ito ang TikTok. Pamili lang mo di akong asa mo mo tanaw. Og syempre katong mga nagsaulog diya silang fiesta, birthday, kasal, anniversary, mansari, week sari, day sari, hour sari. Ya, ganahan ninyo ipag-greet. Pwede na gid kaayo. E-text lang ninyo sa 0995-472-0802. Akong Osborne, 0995-472-0802. Para na sa inyohang mga o greetings mga kabayan.

oras na ito mga ka-vibes, alas 11.25 na. Kamu namin ulang yan po sa programa ka-vibes, side-side sa Unto with yours truly, DJ Sprocket ko na ito, aka your... All again, DJ M. James, live with the mix, our Malcolm X DJs mga ka-vibes. Siyempre, atong hatagan pagtagad yung nasa ito ang live karon. O sa itong text line, mga greetings. Mayong odto diyan ni Ems Puente Negra. Naminaw siya diyan karon sa may tayong relocation Manila, Cebu City. Happy Fiesta San Isidro Labrador. O diyan sa may Labrador Talamban, May 14 and May 15. Oh, from the leadership of Parachute Coordinating Council, PYCC Talamban. And also mayong odto po, dugmay pagsipa sa radio ni Adonis Alfarero Labaya. Good day, Bunal! DJ Sprocket, Ilaras, Ilatos, mauna ni! South out sa tanan mga taga, mga Baskyu Hanon! O may nga odto pod sa itong idolo niya, o Phil Borlasa!

nagtanaw sila sa live. O, nagtanaw ko no sila sa radio o naminaw sa live. Diya sa may Sadpa, barangay Sambag 1. O, siyempre, may pista diya sa mga taga Bilar Bohol. May pagbunas inyong radio diya. Onya, may pagpamina sa tagahan siya Nilo Nip, Sunny Jerry, Daniel, Sion, Jumel Caloy, o mga guards sa Hanjin, Gika ni Piscal. O shoutout sa mga mananap niya. O shoutout ni Melody Maria Mamlodes. O may pagsalsa nila ni Mary Jane, Marife, Liza, Rita, Shirley. Sean, diya sa Zian Karindiria, sa Kotkot Liluan. May pagpaminaw mo niya, Piscal. Maayong, maayong pagpaminaw ni Muria. And maayong pagtanaw sa live diya sa tuang TikTok, no? Shout out sa tuang Kwandia, tuang Lodi Bells Idolo, Love Love, no? Jin Gars, maayong odto kanimo. Ohio, og si mga Otado family, si Andot diya sa may merkado sa barga diya lama jong odto. Mayong unto po ni DGL. And mayong unto ni Melanie Storko sa Compostela o Tagasa. And hello ni Jennifer sa mga taga Mercedes Poro Camotes. Mayong unto ni Jung Taran. O sa mayong unto ko na mayong unto ni sa asan eh mananap dere boss nga, mga iro-iroon. Si William o Yam, pagpaminam mo Yam. Alas 11.28 na, padayon ang mga naglogubo na itong mga sunata. DJ James Handuse!

Maayong pagsipa sa radio niya ni DJ Jesse. Maayong auto DJ Sprague sa araw sa akong duha ka kids na si Baby Laika Joy, mahinay og sa akong bugoy Mark Jesrel, mahinay og sa akong wifey na si April Joy, mahinay. Salamat DJ Sprague nga naron sila sa sityo Minamahit Barangay Minchaka Kalatrava Negros Occidental Oga na Minog ni tanaw siya sa live diya sa may Pero Uno. Alright, more power 93.1. Salamat sa imuhang manok DJ Jesse, mahinay ha Ludicex Onya ayaw ba Ems ayaw Ems Aaron Lodonia, mayong odto ka nimo diya sa may Mandawi. Onya puwerteng lagubuha sa atong radio diya, gikan ni Arinturan Mendez. Oo, may pagpaminaw sa matagasudlon lahog sa mga kauban ako sa Shumay Boys o sa tanan nga nangaon og Shumay o pungko-pungko ni Junard. Volume, volume, volume nyo mga radio mga kabahag, volume!

Come on, Amina Langi, hop on sa 93.1, your favorite FM radio, mga ka-vibes. Mana ni, atong oras alas 11.44 na. Ngayong adlang Huwebes, Pizza 14, buwan sa Mayo tuig 2026. Maayong auto DJ, mabungkag na po ako balay og speaker. Kahit kusog kayo ang lagubo.

Banilad. Nagtrabaho gikan ni Ryan Alpiche sa Consuegra Leyte Leyte. Maayong pagpaminaw nila Flora og Itan nga nagsayaw sa tindahan kusog og volume ang radio dere sa Kamandagan. No ka na? Naharaman din, no? May pagpaminaw po ni Weng. Oh, Weng. Weng, si Ruina, ne? Si Ruina? Unsa man, no? Alright, mayong onto pod. Oga, may pagpaminaw sa mga taga-barangay Adela Porro Camotes. Higit na mabsentiha ang mga Gunato family. Nasong pagsasaw-sasaw. Sa ako na Manu Ginahan, Hermine Hildo, Mido Gunato, Glulita, Lita Gunato. Nagpanikad, makapaminaw, si Tio Ibero, si Tia Ilin nga i-greet. O, labi na si Edson Oxian niya sa may merkado. O, sa tanan nga naakaroon niya sa merkado sa Barangay Adela, maayong paglago po. O, shout out ko no sa Lina Store. Nga hinay ang halin, kusog ang utang. Maayong odto ko no diha ni asa naman to ha? O ato ning basahon og asa naman to? Asa na to?

0: atong oras, mga ka-vibes. Alas 11.55 na sa kauntuhan. Maayong odto ninyo tanan, may pagpaniodto ninyo ha. O may pag-andam sa paniodto. Bonal kayo, buto-buto ang atop na mo dire. O gikan ni Jane Melissa. O niya, shout out. Maayong pagsayaw-sayaw, nindot kayo mga tukar. Makawagtang sa stress o makawagtang sa problema. Okay, kung naay problema, atong punan. Shout out ko diha. Kung all si Bugay nila Madam Lita. At sige kung nagtagay og mubukal nga tubig. O, mo na diha. O niya, syempre, dili makompleto itong programa karon kung walay greetings, plugins and everythings. O DJ M. James, ikay una. O DJ M. James, live on the mix of Malcolm X DJs, mga kabimes. Atong paminaw ng iyang mga yango-ngo. Hello!
1: Oh. Ako ano daw, kita-kits na yung karong kuano, May 15 and 16 niya sa Carmelo Tuburano.
0: Uh-huh.
1: Happy pista din na dihano.
0: Kung gali, magpiyong, magkita-kita mo dito.
1: Powered by Ibana Pro Audio. Kauban ako niya si kuano, si DJ Stephen William, Daniel, and DJ Oril.
0: Uh-huh.
1: O sa ubang pagpagpagpagpag mga kaubanan na mo diha, ilang mga crew sa Ibana Pro Audio. And also, May 19, kita kits niya sa MacArthur Tudila Camotes. Powered by Ninya Valeri License Sounds. Kauban ako niya si Iguan, DJ Imaw o si DJ Tata.
0: Mm-hmm.
1: Tata. O, May 23, Kanibuang Katmon, kita kits niya sa... sa Kanibuang Katmon, powered by Electra Pro Audio. Kauban ako si Alin Aguilar, DJ Will o si Chris Walter.
0: Mm-hmm.
1: O, kuno, shout out niko sa akong kumpare niya sa Danao, no? Nilang, kuno, DJ Paul, DJ Rocky, DJ Hiyong, og ni, kuan, ni Christy Soy, og nilang DJ Kokoy.
0: Kana.
1: Og sa uban pa niya, og sa lapu-lapu niya ni Paring Boss, ni Mark, mga rami ron, Paring Boss.
0: Mo rami, Paring Boss.
1: Yung, Jasper, karon.
0: Kisa pa? Wa mora.
1: Mora.
0: Oh, DJ Jasper. Oh, unya ikaw na baybay mo kitoy na puno niya ha. Sige. Greetings og pluggings.
2: Kita kay sa taraon May 16 og 17 sa Sitio Balibali, Barangay Kugon, Compostela, Cebu. Kapala ko si DJ Ricky, DJ ANG, DJ Jasper.
0: Aha.
2: Powered by Mimi Pulas and Sounds. Own and managed by Boss Felix Avila Arenas and Ate Lichelle Calo Arenas.
0: Aha.
2: Og sa May 27, Sitio Lopot, Barangay Tubigan, Compostela, Cebu.
0: Aha.
2: Powered by Mimi Pulas and Sounds.
0: Mimi.
2: Og sa May 28, Barangay Lupa, Compostela, Cebu.
0: Kana.
2: Og sa May 30.
0: Kita kits mo di ha, kung dili mo managpiyong, magkita ay gud mo.
2: May 30, Barangay Basak, Compostela, Cebu. All powered by Mimi Pro License Sounds.
0: Mimi Pro License Sounds. Maura, wakay great, imong uyab, imong asawa, imong...
2: Wa, Duty.
0: Duty, i-mention. Adi day. Alright, alas 11.58 na. O, kita kits mo di ha, sa mga kanang gig sa atuang mga kanang mix DJ dire sa FM Radio. Grabihan, no? Oo. May pagpaminaw po diyan ni John John. Tatat ko na sa mga trabante diyan sa Kia ng Kyla, Coco Lumber and Construction Supply. Sa may Mantalungon Barili og sa Alindao Family. Sa Malolos Barili og ni Consial Coding. Alindahaw, mayong odto ninyong tanan. Mayong odto ni Gian. Ang atuang suki nga tig-tap-tap-tap sa atong live sa TikTok. O sa tanong manita na sa live sa Facebook. O, ayaw mo kalimot ha sa pag-like, pag-share. Pwede rin ninyo i-share atong live. O, kung ganahan ra mo ha. Kung ganahan rin mo share sa live. Okay rin kayo. O niya si Ma'am Mary Grace Rimolta Dizon. Mayong auto DJ pa shoutout ko sa Dizon Family. Si Garino Family, Baro Family, Caro Family. Agunias Rimolta Family sa Tambis 2, Tabango, Leyte. Og syempre, up next mga ka-vibes, no? Oo, ato po mapaminawan ang mga sunata ni DJ Jasper. Oo, ka-DJ Jasper ang tanan ninyo mga request ng mga 80s, 90s, karaan, cha-cha. Budot, suguban pa. Suguban pa mga malang mananap. Onya! Yeah. Nyor, bahalag wala pa ko'y pamaho o paniod to. I-shout out sub ko na minaw sa gamay nako nga radyo. Ika ni Ma'am Melody. Alright, atong oras sa mga ka-vibes. Atong oras mga ka-vibes, on top walay awas walay sobra, alas 12 na sa kautuhan.
3: Style Check is brought to you by NZS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Goodbye!
3: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mauna ni!
4: Vibes, the vibes, kasama sa awanan.
5: 5, 4, 3, 2, 1.
6: Usa!
7: Andam na pag ang muki ay
8: Kavibes! Sad-sad sa unto na!
9: Woo! 93.1 Mauna ni!

Atong oras mga ka-vibes, alas 12:05 na sa kauntuhan. Welcome sa to ikaduang oras, ikaduang hugna sa atong programa ka-vibes sa utos sa 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni DJ Jasper live with the

12:22 na sa kauntuhan. Garabi may pagsayaw-sayaw ni DJ MJ, ni DJ Jasper, o ni Nior. Si DJ Sprocket naglingkod na diri ha. Wa mo sayaw. O niya, mayong ototo sa naipanggrit sa dilipata magpadayon sa ito ang mga naglagubo ng mga sunnata. Mayong ito ni Junalin Kabornay Basabe. And shout out ko sa ako mga sakop din nga nagtanaw sa live, naminaw sa nagpaka-paka nga speaker sa imong padisco karong orasa. Sila si Tyler Uwayan, Ria Jen Kabornay, Lemuel Basabi, Jude Nicolay Lasprilla, Ryle Elijah Lasprilla, Renzel Basabi, Riniel Kabornay Basabi, o sa tanan na akong mga silingan nga always naminaw diyan sa may purok kakawain. Oo, mayong utol yung tanong si Jus Wayong. Shout out ko Modern Jeepney Cebu City, Liluan, Via Cansaga, vice versa. Grabe kakusog. Oo, nagugpo-ugpo. Nagugpo-ugpo ang sakyanan. DJ Sprocket na ako din sa Kutkut Liluan. Paghunong nako, galagubo man. Wala akong ganahan ninyo niya, ha? Kuha pa na yung paglagubo. O kung alangan yung paglagubo, masayang na magubain yung speaker. O niya, siyempre. Shout out ko nila ni Angel Chrisline Marisi Milano from Laika Milano. And also, mayong gabi man eh. O mayong ulto, DJ Sarot ko sa akong mga anak ron. Nasa Hilongos Leyte, Bagong Bayan, Sipio, Tabok. And hello ni Mars Pani. And open gate na ko na ingon si Nunoy. So manitano dia sa live. O lingaw-lingaw na mo dia. Sayaw-sayaw na mo dia ha. O sayaw-sayaw na mo dia. Sayaw-sayaw. Alright. Padayon, DJ Jasper Handusik.

Atong oras mga ka-vibes, alas 12:48 na. O kamuna mino lang gihapon sa programa ka-vibes, sad-sad sa Udo. May pagpaminaw sa mga lower kantawang. Asa naman to si Inday Monique? O Inday, i-comment balik, Day. Ang iangahan sa imong papa, nakalimot ko nga sa imong papa, imong mama. Day, mga aso, roba ko sin manok, inig-uli na akong rapon sa aton. Mga Suralta family sa may lower kantawang. O Inday Monique, i-comment balik ang nga sa imong papa, imong mama, be. Si ato i-greet.

up nga kanang sad-sad. DJ Jasper Bonale! May pag-bunal sa radio diyan ni Angel May Cardillo. Diyas may dap-dap Compostela Cebu. Shoutout sa mga Cardillo og Matogas family!

50 na sa kauntuhon, mga kabibs. Maayo pag lato sa radio dia. May pagpaminaw ni paring DJ Axel. O sa team Axel Audio og ni DJ Rintag pre. Padong mi sa Santa Rita, oy. Bunal mo dia pre, bunal. Tiore din, maasong pagbiyan mo tiore din. O siyempre may pagpaminaw ni Papa Pedro ni Mama Jeline Suralta. O diya sa mga may pagpaminaw po ni Monique o ni Ira Suralta sa may Lower Cantauang Barangay Esperanza Porro Camotes. Bunalog sipang radio ni Nuna. Ha? Bunalog sipang yung mga radio niya. Volume!

pag creep walk niya ni George Coronel, ha? Oo, sa may San Vicente, Liloan. Oo, George Coronel, may pag creep walk niya, creep walk.

0: Yes, mga ka-vibes! Alas 12.56 na sa kauntuhon. Kamu na minaw lang yapon sa programa ka-vibes sad-sad sa unto sa 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni! Alright, DJ Jasper live with the mix, our Malcolm X DJs. And of course, final greetings, plugins and everything. DJ M. James, what's up? Yo, yo, yo! Hello? Hello?
1: Hello
0: ka rin.
1: Shout out ni ko rin sa ako ano, diya sa taga-pusok no, nilang Kuya Joey no.
0: Mm.
1: O labi na siyang asawa, o, shout out ko rin diha. Sa mga taga-pusok na pulapo.
0: Aha.
1: O ni kuha siya no, shout out ni ko ni Maki Oportuno nga na-drive karon sa iyang kuha no.
0: Sa gidriban niya? Ah, nagtoko sa gidriban.
1: Maki Oporto sa akong silingan nga. O sa akong mga silingan diya sa Maslog, Darao City no. O, shout out ni ko diha nilang kuha no, nilang DJ Uncle. O,
0: DJ Aung Aung, what's DJ Aung Aung dito?
1: Huwag sa akong igagaw, DJ Imrins. And also, no, last ko, ano, kini, dyan na, nang, pa sa akong schedule, no,
0: dyan na.
1: Kita kasi karong May 15 and 16, Carmelo, Tuburan, powered by Ivana Pro Audio. And May 19, diha sa Mark Arthur, Tudila, Camotes, powered by Ninja Valeri, License Sounds. May 23, Kanibu, Angkatmon, powered by Electra Pro Audio. Kana lang.
0: Oh, DJ Jasper, final ni mo. Okay na ka? Sigurado ka? As in, sigurado ka? Kana, alright. Oo, so mga ka-vibes, kita-kits mo sa mga

0: kadya sa may lower kantauan. Oo, oga belated happy fiesta pod sa upper kantauan kagahapon na siya gabi eh. Oo, kadito man si Andot. Oh. Shout out sa ako bana, Dami Balulang. Oh, shout out si mo bana. And siyempre, padong na magkita magpatighog mga ka-vibes, no? So magpasalamat lang ko da ni DJ M. James o ni DJ Jasper sa ilang pakig-uban o sa ilang oras nagigahin o ilang adlong nagigahin karong adlawa. Salamat kayo ninyo, ha? Pre! Salamat. Pwerte hubugan ni Andot gabi dito na nisko sa kantawang wa manang head. Onya, syempre mama, magpasalamat po ko sa itong mga ka-vibes nato diyang kanunay yun. Naminaw nato dere sa tuang istasyon 9 nga kaniya tong programa nga nagkadugay nagkahait gyud. Onya syempre. Oo, mao na gyud ni. Adto na mi mga ka vibes ha, daghang salamat sa inyong pakiguban kanamo. Onya, this has been your DJ. DJ Sprocket Gunato aka your ang certified. Lami on. Oga, syempre padayon lang gyud mo sa pagpaminaw. Dini lang sa inyong paborito ng istasyon sa radio sa dial sa inyong mga radio 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes. Mauna ni, ito na may mga ka-vibes ha. Amping-amping mong tanan mga ka-vibes kay Love Love mo na mong tanan. Mosunod na dayon ang FM Radio News Break karong alauna o ang request 931 ni DJ Rico Mambo. O ang uban pa na itong mga programa din mga ka-vibes. Mauna nga padayon lang mo sa pagpaminaw niya. Ito na may mga ka-vibes. Amping mong tanan.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Ka-Vibes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS!
2: Way undang ang kalingaw, katawa o kalibay. Diri lang sa inyong favorite music radio. 93.1 Kabibes! Mauna ni!
3: Mauna ni!
4: Kabay!
5: Kabay!
6: Maunang dagko ang inyong mga tiyan. Kay inyo ramang kaonon ang inyong mga saan. Mauna ni!
7: Vibes, kabibes, kasama sa awanan.
8: Atong oras mga kabibes, ala una tres na.
9: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
10: ACS!
11: Sayon
12: na
11: the vibes.
12: DJ drop the beat.
11: Party na the vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes. Kabayo set sa uto.
13: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kabibes. Mauna ni.
14: Unsay namhi matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
13: Aron siguradong good ang morning.
14: Morning, morning. Buntag na vibes.
13: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
14: 93.1.
13: Ka vibes mauna ni.
15: Unsay plano this Sabado? Kami nang bahala nimo. Your Sabado morning vibe, non-stop sa good vibes. Ka-vibe Sabado pamukaw. Ka-vibe Sabado pamukaw. Alas 4 sa'yo sa puntag, dinhi sa yung favorite music radio. 93.1 Ka-vibes, mauna ni!
16: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio. 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
17: This is FM Radio.
18: FM Radio.
17: Favorite Music Radio.
19: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Ikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network.
20: BRTV News Network.
19: Kini ang FM Radio News Break.
8: Mayong hapon, kabibes, ania na ang labing ulahing panghitabo sa dakbayan o lukop nasod. Cebu City mulusad o investigasyon kabahin sa pagdakop sa usa ka senior citizen.

0: FM Radio Favorite Music Radio
1: FM Radio 93.1 Maano ni?

Esperanza. Hai, main hapon. Sa tumaga ka vibes karon. Hello, hello, hello. Kumusta man ang tanan na tumaga ka vibes adlaw nga? Hoy, best na, no? Ingon anak kapaspas ang pagdagan sa panahon. Oras mga ka vibes. Pizza 14 ug masweldo na. Basta ang pizza 14 sa kalendaryo mga ka vibes. Murag daghan kay malipayon pero daghan sa mag-uol. Ano naman? Oh, basta pizza 14, daghang malipay kay sweldo ko, no? O niya, mawana po sila, mawala kay sweldo, pero pila na lang po'y sobra. O niya, ang ba, sa mag-uol, sabi, ay, pizza 15 na po niya, tingbayad na po ni Sloan. Ay, pizza 15, tingbayad na po sa kurente, mga kabibs, tingbayad na po sa kanaang...

0: Pero may mga kabibs, pero muna gingon nga laban lang. Laban lang kita mga kabibs. Kay basin pohon, hatagan na po tao, ganang makaluag-luag ta sa toang panginabuhian, di ba no? Salig lang kita pirmi sa itong labaw nga makagagahong kay. Wa magiging imposible niya mga kabibs. So syempre, welcome ang tanan sa toang programang Request 931 Sukad sa alauna mga kabibs sa kahaponon hangtod na nga to sa alas 4. O syempre, adlaw maron nga Hoybes mga kabibs na atay tigmi, ha? Adlaw maron nga Hoybes na atay tigmo nga diin nagtangag na po ni Og. Doon na po ni Pahalipay mga kabibs. Ang atong tigmo nagtangag Og. Pila ni Miss Eva? Tay sa kadiya to, pampuka ma-welcome di ay. Ay sa Miss Eva. Ay kasi gani ha, diyan naman si Uncle Boy at to sini. Welcome Uncle Boy. Aron ma-welcome na po ni mo si Miss Eva o ni G. Pamela. Okay, musta mong tanan? Hello. Ay, kumusta? Mayong hapon. Welcome na usab sa itong programang Request 931. Asa pa man di ay na ay. Sos, asa pa bagod sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabibs mo na ni. Hoy, salamat kayo niya sa makausap pa manghinaot na punta nga ang adlaw nga Hoybes mamahimong malamboon o malampuson alang ka natong tanan. Oo, nga siyempre usap manghinaot sa tanga ang adlaw nga Hoybes naata karon sa maayong nga kapiskay kalagsik sa panglawas. Oh, diyan naman si Miss Eva o si DJ Pamela. Ito sa ning, welcome to the show, Miss Eva, DJ Pamela. Welcome to the show.
1: Hello. Maayong hapon, mga kabibs. Hello, Philippines. And hello, world. Hi, DJ Pamela. Uncle Boy. DJ Rico Mambo. Uy, mura ka giuba.
2: Uba? Ay, sa tanan, yun aminaw ka rin. Hello, ninyong tanan.
1: Yes, maayong hapon. Sa mga gwapo o gwapa.
2: Kaya
1: ni Lolo o ni Lola.
2: Lola?
1: Ni Tito o Tita.
2: Tita?
1: Ni Mama o Papa.
2: Kaya ako ah, si Kuya lang ko ah.
1: Ay, si Kuya.
2: Ay, Kuya.
1: Didi ka ni Dudong, baby boy.
2: Ari lang ko, Kuya.
1: Didi ka guan, baby boy.
2: Didi lang. So, muna ay halo ninyong tanan. Huwag sa makausap ang welcome sa ito ang programang Request 931. Sukad sa alas 4. Sukad sa launa.
1: Sukad
2: sa alas 4.
1: Yes.
2: O, okay, siyempre, ang atong number nga pwedeng i-text, pwedeng mapadangatan sa mga greetings o request. 0995-47-0802.
1: Kaya yes, na, Uncle Boy.
0: Okay, o niya, diyan na po ni Barite. Ito niyong padayon nito, ha? Ato, hello, Barite.
3: Hi.
0: Brite, pa...
1: Maayong hapon.
0: Painahin ang radyo ni Monoy. Painahin ang radyo ni mo kay...
3: Lagay.
0: Paunga na radyo ni mo. Ang akong salty ba? Paminaw sa paminaw. Painahin ang radyo kay di ta magdongog. Nagyan. Siya ok na gigmayo. Painahin sa naradyo ni Mukadiyot kaya mag-istorya ta. Lo. Noy, musta man ka, Noy?
3: Okay ra.
0: Mana kag panion to di, Noy?
3: Mana?
0: Onsa may sundan mo?
3: Lagay.
0: Asig balik. Bitaw.
3: Gimilam ko.
0: Unsa? Unsa ingan?
3: Gimingaw ko.
0: Gimingaw day kang Miss Eva. Unsa?
1: Ani kanta.
0: Sige kanta daw. Unsa ang pagkanta ron? Unsa ang gero pagkanta gani?
3: Madangakan ka noon.
0: Bilas. Dali argot. Tarong ang kanta. Oy. Tarong ang kanta ba?
3: Tarong ang
0: kanta. Ana maura to ay. Sige na ay. Di ta magkasinabot na eh. Badje. Maura gina ito di ay. Mingaura gina siyang Miss Eva kuna. Okay, sige. ang ato mga

0: Pable nga itong numero nga.
1: Yes.
0: 0995-472-0802.
1: Kaya
0: na. Okay, DJ Rico Mambo. Okay, hindi sa ito mga kamayos ko na minaw, Miss Eva. Sa mga ganahan nga mo ito, bago sa ito ang tigmo, pila ni kuha na ni Miss Eva?
1: 200.
0: Oy, 200 pesos ha. Kung balikon sa magkausa, doon na tayo pahalipay mga kamayos sa ito sa ito ang tigmo.
1: Yes,
0: no?
1: Kay wala may iniklaim ito ni Agi. So maugihapon.
0: Maugihapon. Nagkantidad mga kamayos o 200 ka pesos ang itong pahalipay. Alang ka ninyo, kung alang ko, pang-snacks, lang ko din ha, pang-snacks. Pwede pong snacks, pwede pong ilood, mga kabayos. Ang atong tigmo, karong hapon na, Miss Eva, unsa man to?
1: Ako nang gising.
0: Okay, ay muna dahi. Okay, sige mga kabayos, andam na ang inyohang mga cellphone din ha, analisara ninyo, himay-himaya, o kung sa mainyohang matubag, ining ato ang tigmo, karon ha. Okay, mauni nga itong tigmo, mga kabayos. Unsay makuha ni mo pinagi sa pag-ubo. Unsa ni?
1: Oo, sakto.
0: Pag-ubo, apandili ni mo magunitan, unsa man.
1: Kaya na.
0: Unsay makuha ni mo pinaagi sa pag-ubo, apandili ni mo magunitan, unsa man. Unsa may sa makuha ni mo.
1: Unsay makuha ni mo pinaagi sa pag-ubo, apan dili ni mo magunitan, unsa man. Kaya na, mo na ilahang tubagon.
0: Okay, hala, sige, tubaga mga kabayan. Sige, unsa inyong tubag ini, unsa inyong analisa rin nga ito ang tigmo karon ha. Aha, unsa kuni makuha ninyo sa pag-ubo di ay. Oo na, mo na inyong hakarong analisa rin mga kabayan.
1: Yes.
0: Okay, sige, kinsa man itong ganahan nga motubag, doon ay pahalipay nga 200 kapesos pahalipay mga kabayan. Pwedeng snacks, pwedeng ilod. Apa, nalapas naman tayo sa iba kay pahinomdom na dana, pahinomdom alaon na 20 di ay. Sige, ato sa nangyay padangat siguro mo sa iba.
1: Okay.
0: Okay, hala, sige, tubaga mga kabayans. Apa na nga itong oras? Ala una 29 na.
2: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. AC-

0: At ang oras mga ka-vibes, alauna 44 na sa kahaponon. Oy, o di asto mga ka-vibes, karong naminaw din ha, kumusta man mong tanan, naghana kayo nagtubag dere sa tuan, kuan mo si iba. Naghana kayo nagtubag dere sa tuan, tigmo karong hapon ha. Apan sa mga naminaw, sa mga namati karon ha. Hala sige, text mo dere sa tuang numero, ilabi na kung naamo karon nagpaminaw mo sa mga radio. Ang atong number mga ka-vibes is 0995-472-0802. Ako balikon sa magkausa, 0995-472-0802. Diba, Uncle Boy? Miss Eva, Luigi Pamela?
1: Yes!
0: Mauna, nanhala. Oh, daghana kayong nag-text din rin. Ayaw ba, wala ko kasabot. Ana sila nga, kana ko nung pasengan na na. Kana ko nung latok-latok ko nung Miss Eva. Aray ko kayo. Sige na, pandunay ni tawag atong padayon nun. Hello?
1: Hello! Maayong hapon.
0: Ay, kinsa na yung kabibes.
1: Hello?
2: Hello?
0: Hi! Lohe?
1: Naitaw?
0: Okay, sige, di lang tamaglangan pa. Ato na lang pangunon niya. Di rin, no? Atong balikon sa makausa mga kabibes ang atong tigmo karon. Moni ha? Unsay makuha nimo pinaagi sa pag-ubo apan dili nimo magunitan unsa man ha? 200 pesos ang pahalipay. Hello. Oh, unsa may imo? Unsa may answer mo, sir? Oh, sige, niya palihog sa tagpahinay sa mong radyo diha ka vibes. Oh, unsa may imong answer sa tigmi karong hapon na?
1: Aso.
0: Okay, aso kuno yang hali mako.
1: Aso.
0: Okay, sige, tanaw na to narog sakto ba na imong answer og dili ha?
1: Yes.
0: Alright, sige.
1: Unya, gikan ni Sir Ricardo Lausa.
0: Oh.
1: Ang akong tubag kay dagom.
0: Dagim. Oh, dagim no, dai.
1: Okay, unya, unya. Hangin.
0: Hangin. Sa mga kuan ha, sa mga magpadangat silang tubag karon, kompleto ha inyong pangalan.
1: Yes. Og ang
0: address
1: number.
0: Address. Kay ato man kung una, wa na claim tungod kay wa man siya ni Sultek sa pangalan.
1: Oo, kung asa na mo isend.
0: Hello, kinsa ni?
1: Yes.
2: Hello.
0: Oh, si Ma'am. Oh, Ma'am
1: Hi,
0: Tel.
1: Ma'am Tally.
0: Musta makaday,
1: Tel? Maayong hapon.
2: Hello, sa Ginoo. Arang-arang nagyot.
1: Arang-arang na yun.
0: Oh, kaloyan taon. Unya, ang samay mong answer, stigmo ron.
2: Hangin, angkol.
0: Hangin. Oh, sige, tanawang tanrog sa iyo. Pana, sakto mo sa iba, dili.
1: Sayop.
0: Oh, sayop niya, ay. Oh. na, muna ron. Okay, sige. Alright, bye.
1: Sayop yun. Onya ni ingon si Sir Ricardo nga trangkaso ko no.
0: Trangkaso.
1: Aniyang answer.
0: Sige. Onya, salamat Ma'am Tel. Og may hapon.
2: Kuna na ko gansay.
0: Onsa man?
2: Wa.
0: Wa day.
1: Okay. Wa makuha.
0: Ah, wa say daog. Aray ko. Wa say daog. Okay. Onya ni ana siya diring kaniang ah, Pamela ang tubag pa sa ni. Ah, may gani wala basa. Gikan ni Da Boy. Da Boy. Oh, may gani, may gi sayop abi ko. May gani Pamela ang nabasa. Sus, uyawa na ko atoy. Trangkaso sakit sa suwang, o sakit sa suwang. Unsa ko no miss iba? Trangkaso or sakit ahong answer. Ahong dai. Abi ko suwang. Onya, kinsa Pamela indiregi ka ni Zaldi Klo, Zaldi Kalosor. Ana siya, oy, ayaw niya ka ba?
1: Lain po?
0: Kana ko nung mukha og sambag nga mo, ana sila nga, uga ko nung kay Miss Iba. Zaldi lo, ka vibes, hangin, dila, laway. Dila, laway, gila. Anahala, sige, tanaw na ito, nagsakto ba na ron? Okay, DJ Rico Mambo.
3: Again, ito mga kabayab sa mong balikon sa magkausaha sa mga magtubag sa tuang tigmo karon sa mga ganahan nga mo text din ha mga kabayab. Ikuan, butangin niyong address o ginyong mga pangalan.
1: Okay,
3: katumang kong aging simana, why lying? Nitubag siya sakto, yan tubag Miss Eva. Atong aging simana ha, ang iyang gitubag mga kabayab sakto, apan iyang gikuan, wag yung sabi sa pangalaman lang iyang gibutang si Kuan Dini.
1: Oh,
3: si Wail Dini, si Wail He Dini, ana. O niya, mauna yung akong answer, wag yung bisag ingon ana man lang. Ang iyang gikuan dito, no? Ang nitubag regis beses ni largo ra gyud siya tubag, Miss Eva. Oh, largo ra siya tubag sa kanang answer sa tigmo apan wa gyud siya ni sulteg. Ako na si Wael taga-kuan, taga-direko sa Silong. Wa gyud ingon ana nga mga words mga kabay. So, mao na pag kuan na to siya nakadaog. So, siya magi nakadaog ato apan mao lagi na. Unsaon man to pagkahibaw nga ikaw din ni Wael nga wa man kay pangan gibutang dire. Ana. Sumuna kana ang butangin panganin ni mga kabayan, butangin ni panganin og address ana aron mahibaw ana mapanawagan na mo nga si Kuan. Yes. Si Wael boy nakadaog ana. Oh. Si Kuan si kinsa pay nganin niyo din ha mga kabayan. Mm-hmm. Para oh, para maklaro na to og unsa ginyohang makakuan mo ba? Ano gon kaayong 200 pesos mga kabayan nga pahalipay unya di dai mo ma di ni makuha no. Okay, ano siya nga mayong mayong udto ninyong tanan sige. Anya ako di sini si DJ ako di si Grace, ako tag-an sa tigmo kay hangin. Ako di si akong address DJ kay Tabunok Sugod Cebu. Tabunok Sugod Cebu di Miss Eva. Okay sige. Kana yun na sakto na siya Ma'am Grace ha. Kana ang imuhan tubag nga kanang mo. Musulti kasi mo tubag, musulti kasi mong pangalan, ug musulti kasi mong address kay aron magapanawagan mi nga oy, si Ma'am Grace mo nakadaog pananglitan ana. Pero karon imo tubag murag sayop.
1: Oo.
3: Murag sayo. Pero muna, ha? E natuan ninyo mga kabayans nga mo. Tumagan ninyo sa tuan tigmo garon.
1: Yes.
3: Ilabi na og first time ninyo. Maupay pagtubag ninyo. Kana ang butangin ninyo pangalan og address. Hindi kayo mo. Largo lang magtubag din as tigmo. Nga muna akong answer. Hangin. Unya, way pangan. Way bisa kinsa din ang timailhan o kinsa ni tawana.
1: Yes. Kaya na. Kaya basin mo niya sakto ang ilang tubag.
3: Sama lagi na itong aging simana, Miss Eva.
1: Oo, nga sakto.
3: Correct ang iyong answer. Apan wag yun siya nagbutang og timailhan o kinsa ning mananap. Napani.
1: Oh, maog yun.
3: Unsa man nato paghatag nga wa magitaon tay kanang kuan ang iya dito tubag ra magi kay si tubag. Unya sakto ra ba taon 200 pesos ra ba intawong pahalipay ra ba. Ala sige, tubag mga kabayan so ning atong sender karong taon-taon do sa Miss Eva kinsa nga ni gani Miss Eva?
1: Si Greg.
3: Greg. Oh, mo ni mga kabayan sa nga to ang sender ha kay mao lagi na ning atong nga programang request ni 31 mga kabayan ato na lang paspaso na to istorya para bug. Lain nga itong programa ng request ni 31, mga kasinatian sa gugma, kaagi sa kinabuhi ang itong hatagan o pagtagan, no? O niya muna, ang ito akarong sender, maokin ang si Greg, mga kabayabs, nga usaka 36 anyos nga taga Cebu City. Murag na, kung ano si Miss Eva, doon na siya sakit na ino.
1: Oo,
3: murag doon na siya gipaminaw sa lawas.
1: Komplikado ang sakit.
3: Doon na siya gipaminaw sa lawas, mga kabayabs, o niya garon, mura o... anak-anak siya ba mura o ganabitawang na sanik?
1: Mura na siya na ooy, nawadaan na po siya paglaong.
3: Mura nawadaan siya paglaong siguro kay mura nagsige na lang siya dialysis. O kung sa pagkaon sa mga kabibes, nga mura nakahuna-huna siya sa pagpabuhagay, sa pag-share ini ang kasinatian sa gugma. Karong taod-taod ha, pagsood sa alas dos, ato na ninyo ang drama, ato na ninyo ikad-kad sa kahanginan ang iyong istorya. Apan sa dili pa, tubagan ninyo ang atong tigmo. No? Kalingawin ninyo samtang naglingkod-lingkod mo din ha, nag-unsa mo karong hapon na mga kabayabs, analisaran ninyo kay dunay 200 pesos nga pahalipay. Oh.
1: Yes.
3: Kung balikon sa magkaunsay, makuha ni mo pinagis sa pag-ubo. Apan dili ni mo magunitan. Unsa man. Unsa ka na, Miss Eva? Di ba magunitan, no?
1: Oo. Mo ni ilahang tubagon.
3: Di ba? Did you, Pamela?
1: Yes.
4: Muna. Ay na. Sa mga ganahan nga matubag, ang text na sa itong numero nga
1: 0995-472-0802.
4: Ayun niya, live na po ito sa itong page sa itong pagbalik. Di ba,
1: Playboy? Yes. Karong alas dos kami.
0: Mauna. Oh, sa itong pagbalik, live na yun ta sa itong page. O niya, tanaw na ito. Pwede sa mong matubag. Sama ni. Gikan sa number nga 7071. Ana siya tubag sa tigmo. Kahayahay sa paginhawa. Kahayahay sa paginhawa. Ang nagtubag si Joseph Compostela Cebu.
1: Oh, kaya nga. Ingon ana dapat kumutubag ka, kumplito gyud.
0: Oh, sakto ni, aban, unsa man, sakto ni Miss Eva, paginhawa ko, no?
1: Dili. Sayop ni hapon, nagihang tubag.
0: Sir Joseph, sakto imong pagpadangat nga din, ay pangalan, ay address, apan sayop imong answer lang. Kaya nga. Senaro, no? Hala, sige, tubagan na li sa radio ninyo, ha? Ana siya, ason na DJ Amil ni DJ from Katarman, Liloan, Cebu. Sa kuno, aso kuno yung asan eh. Aso kuno makuha, Miss Eva. Ano mo, aso dahi kag-ubo. Mura gurong kuwan, tambot sustra, gurong eh. Oh, muasod ay kuno dahil. Lala, sige. Analisa ragi ninyo. Kutawag yung una-una atoging exercise ang atong mind karon mind, ha? Tanaw na to kinsay unang maka-answer mga kabibes ato ang tigmi. Doon ay pahalipay 100 kapesos niya.
1: Yes.
0: Hello, Dele.
2: Balik ko, answer.
0: Oh, on sa may balik. Oh, sa may balik mo, answer. Bobo.
1: Ubo.
0: Ah, ubo
2: na. Final lang siya
0: na. Ah, final again.
1: Giubo na gani.
0: Ano sa to?
1: Sa'yo.
0: Ah, sa'yo. Bahala ba sa kay final? Bahalag sa'yo. Ah, lahala. Sige, bye.
1: Okay.
0: Okay, sige. Hindi ko mambo. Again, sa mga kabayos ka rin na minaw, mo play sa tagkanta, Miss Eva.
1: Sa ganitong tigmo at itong balikon?
0: Ang itong tigmo, mga kabayos, saan ko na makuha sa ubo? Bali siya, ha? Ang atong tigmo unsay makuha nimo pinaagi sa pag-ubo.
1: Sa pag-ubo.
0: Aban dili nimo magunitan. Unsa-unsa ka na, no? Di ba magunitan? Ano
1: yes.
0: Makuha sa pag-ubo ko naman si Eva. Alas, sige. Sa ito ang mga kabayos, karong naminaw, analisa ragyo din yun, no? Huna-huna agyo ninyo, 200 kapisos ang pahalipay ni ini. Okay? Balik na karong tataon, mga kabayos, sige itong oras, alauna, 55 na. Mubalik sa takarong tataon, ha? Balik lang magtawag, mga kabayos, kay paspas kay pagdagan sa oras. Karong totoo na itong hatagan o pagdagan ang istorya kaagis gugma, kaagis ginabuhi sa doang sender nga mao si... Siya nga na ni Miss Eva, Jared?
1: Greg.
0: Greg, dahi. Karong totoo mga kabayab sa ito oras, si

0: 我爱奶奶。
1: Request 931.
2: Request 931.
0: 93.1. 我爱奶奶。

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is the newest.
3: The newest.
2: The hottest.
3: The hottest.
2: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
3: Night and day.
2: 93.1.
3: 93.1.
2: FM Radio Cebu. Mauna ni.
3: Mauna ni.
4: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sairan. Gikan sa FM Radio Cebu ug BRTV News Network.
5: BRTV News Network.
4: Kini ang FM Radio News Break.
6: Mayong hapon, gabayob sa niya ng labing ulahing panghitabo sa Kabisayan ug Lukob Nasod. Cebu City Government padayong nagtambak og basura sa SRP taliwala sa pasidaan sa DENR.

0: Atong oras mga kabayan, sa las dos. Dusina sa kahaponon. Oy, kumusta ang tanan nato mga kabayabs karon? Og sa mag-ausap pa, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 mga kabayabs. Diin, sukad ta sa alauna sa kahaponon, hangtod na sa alas 4 sa kahaponon. Kita mag-uban-uban sa inyong paniod doog sa inyong snacks mga kabayabs. Adias mga nagapaminaw karon sa itong mga radio live na taha sa itong FB page ang 93.1 FM Radio Cebu. O niya sa mga nagtanaang usap sa itong FB page, on air ta sa ito ang mga radio sa 93.1 dial sa itong mga radio mga kabayos. Okay niya karong hapon na sa mong gian sa itong ikaingon ha. Istorya kabahin ni sa usa ka bana mga kabayabs nga mura og na problema siya ini karon tungod kay mo lagi na nasakit siya o niya murag maikog na siya ba. Oh, kamo nakasuway ba mo nakatry ba mo ini mga kabayabs nga naabot sa punto nga mura na mog maikog sa inyong asawa, mura na mog maikog tungod kay murag makasulti mo sa inyong kagulingon, mura na mangkog nagpabuhi lang ini. Ana ba? Ug unsa pagkaunsa ang mga kabayabs sa atong mahibaw-an karong taud-taon no? Apan sa dili pa sa mga nagapaminaw usab sa to mga radio ang atong tigmo mga kabayabs, abli pa gyud ang ito ang text line hanga 0995-472-0802. Ang atong tigmo mga kabayabs, doon ay 200 pesos nga pahalipay. Ito bag lang din ha, inyong pangalan, i-appeal inog suwat inyong pangalan o inyong address aron makompleto ba. O niya, kay basin na ikamoy palaran nga makadaog o kamoy palaran nga makadawat sa ito ang pahalipay mga kabayabs ha. Ang atong tigmo mga kabayabs, unsay makuha nimo pinaagi sa pag-ubo aban dili nimo magunitan unsa man. Hala, mora na siya. Apan hala, sige to baga ha. O, tanaw na itong kinsay makakuha sa ito ang pahalipay mga kabayabs nga. Gani ang 200 ka pesos o 200 pesos mga kabayabs. O niya, sa amon na sa ito nagkikaingon, live na tagkaroon sa ito ang FB page sa 93.1 FM Radio Cebu. Pwede mo nga mulantaw dito. Pwede usap mo nga mutubag din ha sa ito ang comment section mga kabayabs. Mga ganahan nga mo answer sa ito ang tigmo. Di na tamaglangan, okay na ka din, Miss Iba?
1: Yes!
0: Okay, di na tamaglangan pa mga kabayabs ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma. Gaagi sa kinabuhi nining atong sinder nga mao si Greg nga 36 anyos. Aniya, ang iyang istorya mga kabayabs. Mayong hapon mga kabayabs. Ingon man sa mga digits nga maghatag og duwa, ining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ilabi na sa ito mga kabayabs nga maghatag og advice, ining ako ang kasinatian, o unsay angay na kong buhaton. Mga kabayabs, mga digits, ako di ay si Greg, 36 anyos, nga tagadakbayan sa Sugbo. Lima na may katuig nga minyo sa kuang asawa nga si Angel. Duha katuig ang milabay na diagnose ko og chronic kidney disease mga kabayabs. Puwerte yung lisura mga kabayabs. Halos tanang oras nako na ana sa dialysis center. Og ang among tinigom nag-anam-anam gyud og kapakdot. Naga naman ang yung kahurot mga kabayabs. Si Angel ang nahimong breadwinner sa amo ang pamilya samtang nagluya ko. Isip ko sa kabana, puwerte yun na akong ulawa mga kabayabs. O nagpasalamat ko niya kay wala ko niya biyae sa ako ang kalisod. Pero sa miaging mga buwan mga kabayabs, nakabantay ko nga pirmi na siyang magdugay og uli. Ingon pa niya nga overtime daw. Nag-overtime lang daw siya sa iyahang trabaho para na ay ikapalit sa ako ang mga tambal. Usa ka gabiin niya na mga kabayab samtang natulog siya tungod sa kakapoy siguro niya, nibagting ang iyahang phone. Nakita na ko ang notification sa banking app na nai-transfer nga 50 mil kapisos mga kabayab sa iyang account. Gikan sa usa ka Mr. Santiago. Og paglantaw pa nako, pag-check nako sa ilahang konbo sa messenger mga kabayab, dito nako nakitaan ang kamatuoran. nga ang ako ang tambal og akong mga ang akong tambal og among mga bayro noon gibayaran di ay sa maong nga lalaki nga si Santiago. Bugti sa pagtagbo nila ni Angel mataghuman sa iyang trabaho. Unsa may angay na akong buhaton ani mga DJ, mga kabibes? Magpataas pa ba ko sa ako ang garbo ani? Angay ba na kong sumbatan si Angel nga ang iyang gigasto nako nga kwarta? Kwarta di ay sa iyang lalaki? Unsa may angay na akong buhaton, mga DJ? Balihog, tambagi ko o manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Day, Day Jill, kumusta maga Day Jill?
1: Okay ra kaayo dong. Ngano man kumusta man ka? Permi man ta naguban diri sa balay.
0: Kuan man gud ba murag nakamatikod lang ko do Day Jill ba. Grabe ka paspas padahon oi. Ingon ana gyud ka paspas kadali ba kay pila na gud ta. Murag tulo na takatuig, lima na murag. Sukad sa ito ang panag-uya, murag lima na takatuig siguro sa ato ang relasyon.
1: Maopitaw, di aljin yung matagay ng panahon.
0: Muna nga, malipay yun pag ay ko na Jill, nga sa ito ang relasyon, wag yung kunin mo binuangi. Imog yapon ko, pinanggagid gapon kay kunin mo.
1: Siyempre, nga nung binuangan taman ka, nga pinangga man sab kunin mo. O niya, responsable man sad ka nga paggabana.
0: Mauna nga akong ipakita ni mo, Day Jill. Akong ipakita kunin mo nga ang akong pagmahal, akong pagpangga, isip ba na diyan ni mo tungod kay ako man pong nahi, ako pong na-feel din rin ako ba nga. Kanabitaw ang mapalanggaon kay kang klase sa asawa. Subuna, Day Jill, nga kanaang malipayon kay ko sa to ang duha ka relasyon, malipayon kay ko sa to ang duha ka gugma kay bisan pa man ang uban man gudin ha magkadugay imbis magkatamis magkaparat man hinoon.
1: Pero ako sab dong Greg, pinangga pud kaayo ti ka o gimahal jud kaayo ta ka.
0: Salamat kayo ni Jill ha sa imuhang pagpangga basta kay mo ni timan ini nga ako manikamot gyud ko pag-ayo para sa to pamilya, para natong duha, para sa tuang duha ka gugma Day Jill. Ha?
1: Salamat kaayo dong Greg.
0: Uy sa pa yan Day Jill. Og mauna mga kabayabs nga malipayon kay Kaime sa kuang asawa nga si Angel. Kanabitawang murag wag makaputol sa muang duha ka gugma. O mauna nga sa among sa among pagkamanipayon, takwahaw lang ng labay ang katuigan. O dunay panghitabo mga kabayabs din ha nga murag isuwayan ginmi sa kahigayunan. Nga diin na diagnose ko sa kidney. Nasakit ko og kidney mga kabayabs. O kung sa pagkaunsa ha, ingon ani ang mga panghitabo. Kana ang Day Jill.
1: Dong Greg, kumusta man? Kana ang sanay pamati ni mo ni uli man di ay kagi kan sa imong trabaho.
0: Maulagi day ni uli guday tugod kay murag ambot bawi murag lain man ang lawas na guday murag kong kahilan tanon nga murag sakit ay kong hawak ba ang sanay wa ko kasabot sa kong gibati guday ay sa kanino.
1: Maugani gyud dong ni ko ana lang pud go under time kay para ma-check ti ka diri sa balay unya. Unsa may pamati ni mo gyud garon?
0: Maulagi ni murag sakit kay nga akong hawak unya usahay murag karang tan-aw na ko ba murag hinay kay nga akong ihi day ba murag sa una nga daghan pa tagi kong ihi apan karon murag magkuan na kanang toto na malang murag maggripo nga nahutdan day sa murag maggripo nga nahutdan sa agas day toto
1: kanang... man lang. Nagsige mo kakaginom mong tubig dong.
0: Kanang usahay pero mas daghan ang soft drinks day kay sa trabaho manggod labi nag kanang kanabitaw kapuyon ko lami kay higup-higup o kanabitaw ang tamis kanahan ko mo kuwag tamis ba mo na nga
1: kanang dong ipa-check up na lang sab siguro tika kay basin nananay sakit ang imong kidney diha.
0: May paday no sige day kanang atuta sa doktor ka day kay usahon mo lang ani mauli ni ko nabantayan pila ka adlaw ng lang labay murag akong ihi ba toto na lang.
1: Sige ka
0: sa una lagasak mata kay gitaro toto
1: lagi sige na ayo na sige yawit di ha magkuan na dasi kay sikay na kay magpa-check up na ta.
0: Sige na uban ta day kuyogay ko nga to sa doktor day kay ako ni pa-check up rin kung gripo day na unsan ni gripo na ko sa una lagasak mata karon nga kuan toto na malak ata na day at sa doktor day
1: sige pagdali.
0: So,
1: tag-an palagi ko doon.

0: trabaho ko maayo, mo overtime ko para lang jud modako-dako ang akong sweldo nya maka kuanta na imong makagasto ta na imong dialysis.
1: Sao man ni dayoy. Pagita ning trabaho ay.
0: Basta
1: kamot man ko pag-ayo. Kamo man kamot na ning kamot ko pag-ayo sa tong pamilya.
0: Ba? Mauna na dong, sa sige na ni mog inom og kuan kanang mga tamis. Tamis nga ilimnon. Unya kanang mga parat. Kilig kay kag parat, mga tinabal, mga
1: nahan magukulog parat-parat ko dai.
0: Unsa pa na diha? Mauna nagkasakit ang imong kidney.
1: Sige lang, may untag maayo na ko ni dayoy. May untag mawa na ning akong sakit ni daon kay aron magkapangita na kong trabaho balik ba? Makabalik ko sa kong trabaho
0: dai. Sige lang dong, salig lang yuta sa kahitasan unya. Maningkamot pud ko kay para sa imuhang dialysis puhon.
1: Sige dai, salamat kayo dai. Salamat kayo dai, Angel.
2: Og mao to mga kabayems nga murag gitestingan gyud kay higayonan. Kung unsa kalig-on siguro nga mo ang gugma. Nasakit ko og kidney mga kabayems unya. Mao to, sige na kog balik-balik sa ospital pa dialysis lagi daw. Wala gyud ko ka pangita og wala gyud ko ka trabaho. Ang ako na lang asawa mo ay nagsigig kayod mga kabayems. Siya na lang nahimong breadwinner sa muang pamilya. Kay ako, matagkaroon og unya, tuwa sa ospital tungod sa dialysis mga kabayebs. Og unya, doon na yung sakay gayon ni anak nga murag na ikog naging kay kusok kong asawa. Mauto nga nag-istorya mi kay pag-umigi ka na uli sa ako ang padialysis. Og unya. Nay, oo naman ko ni mo dayo eh. Duka naman ka lagi, day.
0: O, lagi dong. Kanang, sige ba ako overtime pasunod na, unya.
2: O, lagi, day. Kanang, dako na kikog. Dako kikog kaikog ginimuron, day. Sige kag overtime. Ni ako, sige gasto sa kwarta. Sige walda sa kwarta. Nining ako ang sakit-sakit.
0: Ayaw lagi na guna-una. Adong, Greg. Putla ng ikog ni mo. Ayaw na guna-una.
2: Sao naman lang, ani. Ako ni putla na kong ikog, day. Wala kayo magamit, day.
0: Lain ba ni mong sumpay?
2: Sa man diay?
0: Ang kaikog ni mo ba? Ang
2: kaikog
0: diay. Pero, putla na.
2: Sa uman nga, akong alagi itang gusto nga, makapa, maayo na kung ano kong sakit. Aron ba nga, babalik na sa normal ba nga, makapangita na kong pamaagi, makapangita na kong pangwardahan kay maluoy taon ko ni mo dayo. Nga, murag ikaw na lang naninguha ni nga ito pamilya, na ikaw naman, ibas ako mo ilalaki ni nga ito ang panimalay, at ikaw naman hinoon may nagsiginig buhay na yun na, ikaw naman o'y nahimong breadwinner ba?
0: Ay, naunsa ba yak ka dong o'y? Natural, kay asawa ko ni mo, partner ko ni mo. Maningkamot yung kugba, maningkamot kug maayo, kay para rin yun nga, ma-okay na ka, dili na ka mag-antos anang imuhang sakit. Ayaw ka balaka, good. Ang trabaho kog taman, di ba? Akong gisaad ni mo, nga ako rin bahala.
2: Basta ako, naging gumalimpay, lagot, naging kung anong sakit-sakit ako eh. Hagbianin ko, ano eh.
0: Maoy na, kung maayo na kapuhon, ayaw na diyog gaon og mga parat, tilawan ng mga tamis, o unsa pa na diha, nga bawal ni mo.
2: Maulingin ay, sige lang, ako lang tanahon, pero nagaw na kayo kaikog ni mong yun. Ikaw na yun, naninguha, imbes ako, untay maninguha, ini pamilya, ha? Ikaw na hinoon. Hapoy imong lawas, hapo kay imong lawas perme, niguli ni Mother's Balay. Mura kag duka kay ka perme, kapoy kay katungod kay, sige day kag overtime, para lang din sa ko ang tambal.
0: Nga, sige lang good, tanan lagi, akong buhaton, para ni mo, para na ako'y mapalit mga tambal ni mo, mga kinahanglano ni mo, so bahalag mag-overtime ko, basta kay para ni mo dong.
2: Salamat kayo kay day, salamat kayo kay dako ni mo. Pagita ni ito na kong asawa eh. Ito na susunod sa kwarto. Loo itawon kayo. Kapo itawon kayang lawas. Eh, sige lang siyag overtime. Sige lang siyag naas trabaho niya. Ay, imbis ako man tayo laki. Ako man tayo maning kamot. Apan, paita ni sakita eh. May tag maayo na ko eh. Og mauto mga kabayabs nga perte ginakong kaikog na. Kanabitong murag nibati na kong kaulaw mga kabayabs diri sa kuang Paris, sa kong asawa. Tungod kay imbis ako ang maninguha, ako ang angay nga maningkamot sa mong pamilya apan siya naman hinoon. Siya na nahimo nga breadwinner.

0: winner mga ka-vibes. Ogo niya mga ka-vibes. Dunay usa ka adlaw ni anak nga akong asawa uli gikas trabaho. Pertig niyang lapuya og naong. Kita ka siyang naong nga murag hago ka sa trabaho mga ka-vibes. Mauto nga naluoy taon ko sa akong asawa. Ogo niya, mauni mga panghitabo mga ka-vibes. Day. Day. Sama, bago pa ka naabot, Day?
1: Oo, dong. Kanang, kapuya dong, uy. Sakit kay akong buko-buko. Sigira akong lingko dito sa opisina. Niya. Kanang sakit sa kay akong mata, pero kaya na dong, laban lang gihapon.
0: Luoyan na ni mo, Day, uy. Luoyan na ni akong asawa, eh. Sige, Day, alin na dadri, alin na, Day, ba? Kanang, kaon na dadri, aron makapahuway na ka.
1: Dili lang siguro ko mukhaon dong, busog ko kay si Sir Santiago ba ang amo ang kuan manager kay naglibre man siya mga pagkaon.
0: Nang libre dai sir ninyo?
1: Oo dong.
0: Mas maayo noon pero loyal na nimo dayo kapoy kay mong naong taon, kapoy kay mong mata tanaon.
1: Sige ra dong.
0: Halata kayo nga muraog, halata kayo nga luya kay ka, kapoy kay mong lawas ba?
1: Lagi dong, murang yung gibali-balian ang akong lawas, pero maulagi na. Basta para ni mo dong, buhaton ako ang tanan, bisag unsa pa na.
0: Salamat kay day, nanala, di man kakamukaon.
1: Kanang...
0: Una na lang kung higda day sa kwarto day, kay manghipos ako diris balay.
1: Sige dong, kay matug na ko ha.
0: Sige kay magtuyok sa kudres balay, kay ako ning ipuson diri mga katag ba ha.
1: Sige dong, muuna lang ko dito sa suwed.
0: Sige day. Ita din trabaho ay. Akong asawa ay luya kay taon, tuog sa nakatuog na gitaw, naon nagkatuog ko, oh, nakusugar bahago ko. Ako ani, sige lang kong saligan niya. Wakoy, nabuhat ni balay. May pagmuato sa kunya mo, tapan sa kunya be. Ako sa ring, sa di pa di ay, ako sa nihugas sa plato din he. Aron nga, og mahuman ako din pang hugas plato. Tapan ko naghigda dito sa kama, kay luoy taon kay kong asawa. Akong halog-halogon. Dali aran na human ako panghugas eh. Dali rin kayo na human ako good. Paspasan man ako good. Dali akong asawa eh. Hagok taon o. Luya niya eh. Uy. Na may iya cellphone oh. Muramang nagkidlap-kidlap. Muramang na yung mga mensahe. Basig importante, akong tanawan ka diyot be. Unsa kay basig yahang trabaho, basig ni kabahin sa trabaho niya. Hinanok taon kay kong asawa. O taon siya kalibutan nga sige nagtingog-tingog niya ang cellphone, sige nagkidlap-kidlap na. Yun na pa, daray, akong kuhaon be. Oh, punit to na ko. Oh, daray, napunit na. ako tanawan, tanawan ako kay basig importante ni. Uy. Naasa, na ini-pop up sa iyahang notification ba? Ang sanin, banking app man eh. 50,000 kapisos nga kwarta. Uy, kadako ko na ni. Ang sa maning diin masaya ni kwarta ha? Kasi may naghatag ganin niya. Bebebe, akong ukayon be. Ukayon pa na ako be, kasi nag-transfer ini be. Uy, ang ilang manager nga giingon niya nga si Santiago. Gikan niya ang maong kantidad nga 50,000 kapesos. Kadako gud ani. Para asa man ni? Nganong gitagaan man siya ining ingon ani kadako nga kantidad? Tan-aw kuno na ko yang messenger be. Ilang mga convo. Ilang mga chat-chat ni sayang manager nga si Santiago. Puong pa niya diri nga bayad o bugti sa ilahang lawas nung kalipay kining mao nga 50,000. Huwag niya pa eh. Siya di ay nagbayad sa mga veil sa amo ang balay ranan din sa balay. O sa kuwa mga tambal. Kinidi ang iyahang manager nga si Santiago. O na pa'y sabot nila nga inig out sa trabaho. Largo sila dito sa Osaka Bang House. Maudi ay gibayad sa kong asawa sa mo ang balay rinan din sa balay. Ang bugti day kini sa iyahang sa ilang lawas nung kalipay sa iyong manager. Sa may angin ako buhato ni Miron. Sa ato pa di ay, ang tanan nga gibayad sa akong asawa, pagpatambal nako, pagdialisis nako, mga tambal ako, bayranan din isbalay. Gikan dahil siya ang manager ang tanan. Gikan dahil siya ang lalaki, mga... Asawa manin ako eh. Mga hinampak mong dagko. Apan, asawang ko mani, ako bang sudyaan ni nga akong asawa karon? Ako ba ni siyang, ako ba siyang sudyaan niyang gibuhat nga ayang gigasto di ay sa ako ang dialysis o sa balay, gikan dahil siya ang lalaki. Apan, wamas ako'y mabuhat. Tungod kay naglubog ko sa balay, wako'y trabaho. Pahitay niya. Og mauni mga kabayeps, ang ako karong mauni ka problemahan yung kain ako. O sa may angay na kong buhaton, aniron. Ako bang sudyaan ang akong asawa, kabahin ini? O ako na lang ning iloob ang tanan? Tungod kay gigasto man po diri sa asawa. Gigasto man po sa akong asawa diri sa akong sakit, sa akong tambal, sa akong ospital. Mga kabayeps, o sa may angay na kong buhaton, so may ako aman na lang ning iloom ang tanan o akong sudyaan ang akong asawa, kabahin ni ini. Palihog ko nukong tambag ninyo mga kabayabs be, mga DJ, palihog ko nukong ninyong advice kung sa angay na kumbuhaton. Kini na lang ang inyong suki nga tigpaminawan, ining nabantog na kainin yung programa sa radio, request 931, Greg.

0: Itong oras mga kabayan, sa alas 2:35 na sa kahaponon. Miss Eva?
1: Yes, DJ Rico Mambo.
0: Oy, yes, ito mga kabayan, sirong naminaw. Hello, ninyong tanan. Mustamos mo din ha. Mm. Oh, yeah. Siyempre, sa mga ganahan niya mo advice, ninyong ato ang sinder, ang atong numero is 0995-472-0802.
1: Yes.
0: Okay, sa itong give the page, Miss Eva.
1: Okay, from Ma'am Loina Margarita.
0: Mm-hmm.
1: Good afternoon, DJ Eva and DJ Rico Mambo.
0: Mm.
1: Sa 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni, keep safe all and God bless, watching from Australia.
0: Mm-hmm.
1: Onya, si Ma'am Almera Hinares, maayong hapon, DJ Rico.
0: Mm.
1: Listening and watching. Ay na, onya, si Sir Ricardo Melon Lausa.
0: Mm.
1: Akong tubag sa tigmo kay tingog kay
0: tingog.
1: Muubo ka kay naay tingog mugawas.
0: Ah, mo din makuha.
1: Usap pa, dili magunitan ang tingog kada ubo. Naay tingog nya bisan unsaon, dili jud nimo magunitan ang tingog kada ubo nimo.
0: Kay na. Magunitan tingog dai.
1: Unya, from Basilio Rudolph, maayong hapon, DJ Rico Mambo. Akong tubag sa tigmo kay kagaw or virus.
0: Oh.
1: Gikan ni sa Carmen, Cebu.
0: Oy, hi, salamat, maayong hapon, Carmen.
1: Yes.
0: Dili hi. Tawag mo si iba. Hello, maayong hapon.
1: Hello, maayong hapon.
2: Hello, maayong hapon.
0: Oy, kinsa ni, kabay.
1: Yes.
2: Si Roger ni dire sa Matulete.
0: Ah, si kabay si Roger sa Matulete. Okay, kabay
1: si Roger. Kini si Roger.
0: Kung sa maimuhang answer o kung sa maimuhang masulte sa doang sender.
1: Yes.
2: Kuan DJ, karong pamugod ko ka update sa mga radio niya, wako ka kuan sa tigmo.
1: Okay. Ang kuan lang, tigmo?
0: Unya sa ang tigmo, ari sa ta sa istorya, o sa mga masulti.
2: Wako ka, ako abot lagi sa istorya.
0: Ah, wapo dahi gapon. Ang sarang mga pagtawag ni mo ron.
2: Mawata na, lagi pa ko sa tigmo.
1: Ah,
0: okay. Okay, ang atong tigmo karong hapon na, unsay makuha ni mo pinaagi sa pag-ubo. Apan dili ni mo maggunitan unsa man.
1: Yes.
2: Sige lang ako sa kuno naon unsa ra.
0: Okay, sige analisa ra
1: sa
0: diha.
1: Okay, Sir Roger.
0: Salamat.
1: Tawag lang inyang bali.
0: Oh, sa hapon. Okay.
1: Bye.
0: Sige, alas 2:28 na sa kahaponon, mga ka-vibes. Unsa may inyong mahatag advice, no?
1: Yes.
0: Okay, niya, naapoy na ingon dire gikan sa gikan ni Daboy. Ano siya nga, pwede sa ubo mismo or hangin ang makuha ko naman si iba. Okay, sige, sa may inong analisar po usab sa tuntig mo, ha? Pwede mo nga muhatag sa inyong advice, pwede usab sa koan. Napanin si iba?
1: Onya, ingon ni Sir Chris Arizo.
0: Mm.
1: Good afternoon, DJ Rico Mambo. Akong tubag sa tigmo, kana nga makaihi ta dayon.
0: Kaihi?
1: Dayon, ah. Ubo. Dili jud na makuptan.
0: Again, siya nga mayong hapon, DJ Rico Mambo, tubag na kaustig mo kay...
1: Unsa man?
0: Plim no, Plim.
1: Ah!
0: Og, sige, ang pangalan si Laino Ng, Season Surigao del... Season Surigao del Norte. Again, sayop. Again, yun, sa may inyong mahatag advice at ang sender DJ ba, DJ Rico Mambo, good PM, lanog-lanog, kayo mo dire sa Bohol. O niya, shout out from Bose Tulitz Engineer Perez. Oy, mayang hapon ninyo des Bohol, ha? Kumusta man ang inyuhang kahaponon, mga kabayes? Ano siya nga mayang hapon, kabayes? Shout out ko ni GC Traga from Dagongdog, Panas Consolacion. Ako ang driver Lauro Zagarino, taga Naka. Consolacion, and shout out Makmak Kasipong, taga Pulpogan Consolacion. Og ni Ire asani ikii og sa kuang kaoban Ramer pagusara.
1: Mm.
0: Shout out sa di ko sa kuang Uyuan, Maki Lumandas, Dawa taga Dagongdong Panas. Okay, Miss Eva.
1: Okay, niingon si Ma'am Lorna. Musamot ka in love ang bana or uyab, DJ Eva. Para ikot kayo og tingog din si DJ Rico Mambo, caring and honest.
0: Mauna siya.
1: Kaya na.
0: Ano siya ang cleavage boy, simple raman imuhang tigmo o lisod ana tamang sugat hangin din lami sa cuts bus liner. Ang cleavage boy, ang cool boy siguro ni. Simple raman imo tigmo.
1: Mm.
0: Lisod ana tamang sagot hangin din. Ah, amo ko na iyak nung sayon ra kon tigmo mo siba.
1: Ah, sayon ra di ay.
0: Oh, unya iyang answer kay hangin.
1: Hangin. Tungod sa kay sayon, sayop ang imong tubag.
0: mao na gikan ni kabayes din din bisi iba. Sa plate number guy 5286 sa Cats Bus.
1: Hoy. Hi sir Dindin, mao nang taga Astoria.
0: Maing hapon nimo kabayes din din diha sa Cats Bus liner. Mao na sayop na imong tubag bisan sa kasayon. Akong tubag kay Kagaw or Virus. Kagaw Virus dai. Sayop gyapon gikan sa number nga 9954 sa hangin. Sayop. Again, the speakers, mayong hapon, kabibes, G. Digamo ni Carmen Buhol, aguan to bagay, yaw-yaw sa radio sounds.
1: Yaw-yaw
0: sa radio. Wayaw-yaw sa, kuan din na, wayaw-yaw sa mama. Okay na nang yaw-yaw sa radio, kanang yaw-yaw sa mama. Yun, no? Listen kayo na. DJ Nindot, magkaayo na, og tingog si DJ Eva, nga mukatawa, Nindot siguro na mukanta. Pagkanta, harag to love you more. My heart will go on volume jud amo aning sini volume jud niya amo ning request si DJ Eva amo pagkantahon minaw mi diri sa sitio taga Tagaytap barangay Adlawon Cebu. Oy, may hapon sa Adlawon ha. Kumusta mamunta na din ha?
1: Yes.
0: Ano na no, sa itong mga kabayans, karoon kayo sa may ganahan nga muhatag advice sa itong sender nga maokin na si Greg, no? Ikaw, Miss Eva, ang saman sa imuhang, masulti ka sa ito ang sender, Miss Eva.
1: Kung anjo, DJ Rico Mambo, no? Lisod kayo nga sitwasyon. Nga kanang ang ikaw masakiton, tapos ang gigasto nga kwarta, sa iyaha di ay nga lalaki. Lalaki sa imuhang asawa.
0: Muna iya karon in town lagi kay muna iya og iya kuno iya kuno sumbatan og murag basig kog hadlok siguro sa basig tumbuyo hinuon ko ini. Basig mo ana inuon nga.
1: Pero nakita man po nato o atong nabasa nga pinanggat jud gayo siya sa iyang asawa. Niingon ganito nga buhaton niya tanan para lang jud sa iyang bana. So part na guro na sa iyang gibuhat tanan.
0: Ang sa niya okay ra nimo pananglitan.
1: Ako dili yun.
0: Muna ako bisan ako. Bisan ako angay na imo ginang sumbatan. Oy. Ugwa man day kay kuan og kana ang
1: imo na lang ta kung gipasagdan nga mamatay.
0: Kuan ingon ana man di ay.
1: Pero daghan bayang pwede nga makatabang unta nga angay duulon ingon ana. Pero ganahan siguro ang iyang asawa nga panandalian.
0: Basin siguro og kanang
1: giagni pud siguro nga ingon ana nga makatabang ko nimo in ana. So mao to nga iya na lang jung gikagat.
0: Iya na lang yung grab ang opportunity nga. Labi na nga dagko kay liman kana tag 50 mil ang bayad na si Eva nga ipadang ato niya o niya muana sa siguro muana sigurong diskarte sa kuan kanian ni
1: pero
0: Santiago
1: pero mo na sa tiyagi bali-balian
0: nagong Santiago nga sige na ako'y bahala din na si muhang gastuhan si muhang kuan ano niya muna mauna siya ikahuman na itong duty i-adjutihi sa kuan
1: kung 50 mil 5 rounds
0: Simuna no, ingon ana mga kabayes. Kamo din ha pananglitan mga bana karong naminaw.
1: Simbako.
0: Ingon ani nay may tabo sa inyo nga murag ingon ani nga murag makaingon mo mga oy naunsa gud ani pagkaunsa ang tuod ni tabang tuod gan ako apan gikan man pud ning kwartaha sa imong hapud ang lalaki. Na man day kay binuang ando na man kay binuhatan nga di maayo.
1: Unsa may inyohang masulti mga bana kung inyohang asawa sigig panerbaho niya ingon ana namoy sakit niya kana basta lisod kaayo nga sitwasyon ingon ani pero maayo siguro nga iha na nang jung pangutan-on ug unsa gyud ug nganong nabuhat niya
0: mao na kay ngayon siya nga tungod sa kalisod di ngano man ko ana lang kana ang sama na wa man pud siya mo bungat nga kanang ingon ana gid angay nga sudaan ato ha kanaging lamiging sudaan wa man pud siya ni bungat di ba
1: ang sa dialysis lang siguro ingon ana diri sa to ang FB page ni ingon si Ma'am Lorna sender istoryahi ang asawa nimo at least kahibaw ka sa gibuhat niya which is nag-cheat nimo for she have another man ang lisod kay ang kwarta gikan sa lalaki
0: mauna
1: unya ni gikan ni Sir Ivan Daya Kalipusan akong tubag sa tigmo kay karat sa tutunlan
0: karat di ay kanang murag ko ang kuan siguro Miss Iba kanang murag ubo nga wa pagkagawas
1: kanang karat
0: Ano siya nga, usap kong tag-an DJ kay Plim lang gihapon. Ano si Grace ni Ganaha, gihapon sa Tabunok Sugod si Boss. Ayaw gihapon na mama.
1: Unya, diri sa ato ang FB page, si Nivlik Monato. Maayong hapon, DJ Rico Mambo. First time na ko, inamutanaw sa inyong live.
0: Oy, may noon.
1: From Gutlang, Argao, Cebu.
0: Oy, salamat
1: akong
0: kayo.
1: Akong tubag kay Hugaw or Abog.
0: Hugaw.
1: Oo. Oh, oh.
0: Hugaw de. Okay, sige. Gigans number nga 70 7071 ana siya nga tubag sa tigmo kay kahayahay sa paginhawa.
1: Kahayahay.
0: Tubag sa tigmo proteksyon sa baga nagtubag Joseph Compostela Cebu.
1: Sayo. Mao ni sakto nga mga pamaagi nga butangan jud og kuan, pangalan, address, ana.
0: Apan sayop gihapon.
1: Pero sayop ang ihang tubag.
0: Gikan ni Ricardo Lausa sa tuang FB page, ako ang tubag sa tigmo kay Tingog.
1: Tingog.
0: Tingog kay ugmo ubo, baha, sani? Ubo, baha kay na ay tingog, mugawas sa usaka, usa pa dili magunitan ang tingog. Kada ubo na ay tingog niya, bisan usa on dili yun magunitan ang tingog kada ubo nimo. Okay, sayop niya hapon ha. Amo na yung mga kabayab sa katong tigmo karon na nalisara ganyan niyo. Kuhaagin ninyo mga kabayan.
1: Yes.
0: Amo ba yun kung sa makausa, 200 kapesos ang pahalipay ini. 200 kapesos. Unsay makuha ni mo pinaagi sa pag-ubo. Aban dili ni mo magunitan. Unsa man, ha?
1: Yes.
0: Nahala sige tubag.
1: Oy niya, ingo ni Mamon, de, tubag sa tigmo kay gitara nga yabag o
0: gitara.
1: Tuno.
0: Ah,
1: watching
0: gitara,
1: from a province of Liloan, Cebu.
0: Oy, may nga pagtanaw ni mo dahil sa provinces ni Liloan.
1: Okay, Mamon, de, palihog ko comment diri, unsay imong matambag sa ato ang sender nga si Kavibes Greg.
0: Mauna.
1: Kana.
0: Ana siya nga, ako pa sa imuha lods, imuha na lang istoryahan, imuha asawa. Human buwag na lang mo para wala na'y problema.
1: Oh.
0: Usaman, yan na lang papiliom niya sa ibang. Usaman, ako
1: o siya. Kanang imuha. Imuhang koan.
0: Kisaman imuhang piliom na mong duha. Saman ako nga masakiton pero kaning unani dugay din maayo mi sa iba kanang pagsigi og patambal sa
1: depende,
0: kidney.
1: Depende, DJ Rico Mambo, kung grabe na kayo damage ang iyang
0: kidney.
1: Oo.
0: Mao na. Sumuna sa to mga kabayabs karon, mga bana din ha, igi mo palabig inom-inom og mga kuan. Nga na bitong soft drinks, kung ka na makadaot sa inyong mga kidney.
1: Kay,
0: na, delikado din ang unani da ito asawa, mangitang na day, kuan day, mga ibuhi day na to, ang ato, yaha day, ang kwarta day sa manager. Ang sama, kwarta siyang manager niya nga si Santiago. Okay, Miss Ivan, pa din ha?
1: Ingoy ni Sir Nivlek, mauni ang iyang tubag, hugaw or kato.
0: Okay. Ano sa good PM ni Jericho Mambo, ako ang tubag sa tigmo utot.
1: Grabe.
0: Ano siya, Magno Bornea Dres Magigay Elementary, Mandawi City.
1: Asa gikuha? Asa gikuha?
0: Basin siguro inagkani ang ubo niya sa iba, dagor ang kuan.
1: Oo, napuyin, Ana.
0: Idungan siguro na siyang ubo ang kuan. Parang nagsakay jeep. Parang hindi madungog mga kabayabs, idungan ni mo si Muang Igham ang kaniyang mungutok. Okay, na siyang Jekas number, sakit, answer kay sakit ko na magkuha. Ang advice na ko kay iloom na lang na niya.
1: Iloom?
0: Ano siya, iloom na lang na niya kay iyang sumbatan, masuko niya. Biyaan niya siya, di inaarbas siya'y sakit. O, Jisa ni. Importante na lang giuli siya o giatiman. Mao na lang nagikan po ni Jisa mi si Ibang.
1: Okay.
0: Importante diha nga kuan giuli ka. Ano na arba kay sakit. Pasagdi na lang, iloom na lang. Paita po Jisa oi.
1: Okay, diri sa ato ang FB page ingon ni Sir Ivan Daya Kalipusan, sakit kaayo ang gibuhat sa iyang asawa. Iyang sukmatan iyang asawa ngano ka man. Nganong kana man iyang gipamaagi? Bahalag magkalisod og pangayo og tabang from Panglao, Bohol. Iyang pasabot ani, bahala na lang siguro bisan kinsa na lang ang patabangon. Unya kanang na may daghan good nga kaduulan sa mga ingon ani. Unya bati kuno ang pamaagi sa iyang asawa.
0: Tinuod gyud. Lain kayo oi nga. Nagdahom ka din nagmay nimo kang kaon mas iba kay lami kay gidang nagdag prutas din aron. Nagdadina ako kung sa'yo ka na ang nagdaglami kay Litson Manok din niya. Nagdahaw ka kwarta.
1: Hinatag di ito sa iyahang lalaki.
0: Hinatag di ito siyang laki
1: niya. Sobra di ito sa ilahang gikaon-kaon dito.
0: Ay, imong asawa, pirte ko nung luyaha pag uli kagi kung ano yung kandos na yung manager dito.
1: Gibali-balian.
0: Oh, mo yung asawa nga pertiging lapuyag naon kay
1: naluoy pa jud kaayo siya
0: sa si Sir Greg. Sa loyos asawa daw no, yung asawa o pertiging looya. Unya di ito kandos nag sa manager. Paita. Ay, ito mga... Muna na sa itong mga ka-wives garon. Kinsa may muhatag pa silang advice, abli ang itong numero ha. Nga 0995-472-0802. Alam, sige.
1: Yes.
0: Text na mo din ha. Anya muna ang ato sa mga tigmo Miss Eva.
1: Okay.
0: Sa toy tigmo.
1: Unsay makuha nimo sa pag-ubo?
0: Nga dili magunitan.
1: Apay, na dili nimo magunitan. Unsa man?
0: Unsa man, hala sige tubag, dunay 200 ka pesos na pahalipay. Ano siya nga maingon to di Jericho Mambo, ako di si Jum, taga Karkar City. Ako tubag di Jericho Mambo kay sakit sa dughan. Salamat. Pwerte na ganyan yung ubo, ha?
1: Oo. Napitay yun, nga iga-ubo ni mo.
0: Kung natagil kayo mo-ubo, Miss Eva. Kanang sakit sa doghan nga mo-ubo ka, kanang manakasagaran, matukaan ka, Miss Eva.
1: Oo.
0: Tukaan ka din haroon
1: sa tubig, inana. Sakit yun.
0: Matukaan ka sa tubig, o diba, matukaan ka sa inasali kay pista.
1: Oh, niya, huwag ka nang hatag. Mo rin natukaan ka.
0: Patatak, kaghamalin na karo sa humba. Niya, mo na, tukaan ka sa humba, mga kabayabs.
1: Sakit bitaw kayo nag-ubo.
0: Tinood bitaw, inag-ubo ni mo, murag ka ng
1: sakit sa dughan. Naka-experience ko, ano.
0: Tinood bitaw na, inana. Ay naman na sa mga kabayabs karong naminaw. Hala, sige, analisara ninyo kung sa inyo.
1: Yes, sayo na, Jude, kaayo na ang ato ang tigmo, mga kabayabs.
0: Okay, kay ka ni Miss Hivam. Nagtaas-taas niya ang mensahe.
1: Okay.
0: Sa nasairan sa sharer bahin sa gibuhat sa iyang asawa nga nag-cheat. Dili ta maka-justify ani kay naaman sad siya'y good things nga good things benefits kuno nga na ani bahin sa imuhang kahimtang. Di nato nos nga kumapit lang din siya sa patalim.
1: Yes.
0: Para lang makaraos ang mga needs mong tambal. Maong lisod ikaw ragyod ang makatubag anak siya rare. Gikan usab na ni Miss Iba. Bito no kay og maka-realize si Miss Iba makauna-una siya sa bitaw no gatiman ra ba ko sa kong asawa unya gawas pa kini kwartaha og wa pa siguro may tagaian ni yang manager bahala gikando sa kong asawa dito pero ako bahala na na pwede na sa iba oi no muna sa kuha ha isip laki mga kabayan siya
1: kaya
0: mahinin mo din ang kong kuha niya imong asawa dahil luya na kay guli kando sa manager dito. Di na pwede oy nga oy bahala gwa tay kaon nga manom lay mga untag kuan magluto lang tan kamuti
1: pero baya no pag pag drama ni mo ni Greg ganina kay mura ko kahila kun kay na kuan jud ako ba ako na imagine ba ang kaluoy niya
0: ingon
1: ana nga kay nang iguli niya nya iyang asawa na luoy pud siya nya kay mao na luya kay ang asawa
0: luya kayo kandos sa lain
1: mao na naluoy jud ko.
0: Ano siya nga, dila ka vibes ang tubag dila.
1: Okay, dari sa ito ang FB page ni Iwan si Ma'am Wonde. Basta mo malfunction na gani ang isa ka-party sa atong lawas. Perting paitag yod, ana, maputos yod ka sa utang.
0: Mauna.
1: Oo, onya, ni Sir Nivlek Monato, akong tambag di Jericho Mambo and Inday Eva Selfie. Kay nakabalo naman siya sa kamatuoran, wala man po siya mahimo. Kay ang iya man pong asawa ang nag-atiman niya. Iya na lang dawaton, pero bati pod kay mura nag binuang man ang iyang asawa.
0: Binuang yun. Mao na. Iyan na lang ginangkuan na. Oye nga, day ayaw na day. Kung pwede, ngita na lang taglaing pamaagi siguro. Kay,
1: bahalag ikandos na kagaduha katulod, day. Ay na, pasailuon na nanti ka, day. Pero sakto na ni.
0: Ay na, usbe ha.
1: Okay na ning 50 mil.
0: Sus, paita na. Sige. Managin ako, ano mag kakandos-kandos na mo, day.
1: Oo, dili na na mo kuan mo kuan siguro kay nasakit naman.
0: Na. Sige, unya sa tanda pa sa itong ipipins para mag-apply tagkanta mo si Iba.
1: Yes. Ingo ni Ma'am Monde, dapat maminaw yud sab unta sa partner. Mga reminders kay aron dili mo resulta sa di mao.
0: Mao
1: na. Kaya ng mga bawal, yun
0: bawal.
1: Na.
0: Di yun mo ka. Di yun patakag lam-lam. Kaya ng
1: magsigigino, makasakit man na sa liver.
0: Sakit din na. Okay. Okay, ready kam tambag, ma'am. Kirek ni kau tawa. Bitaw ini pero sahir sa kumain na.
1: Ah, mao ba?
0: Sahay lang din ang permihon, no? Kana siguro makadaot kana permaminti siguro pod, no?
1: Oo. Ingon sa si Mamonde, sabuta imong asawa nga abag na lang og paninda.
0: Oh, kana.
1: Oo. Dili na lang siya magpakandos ni manager.
0: Maninda na lang. Oh, ana na lang siguro.
1: Pero mao lagi no, makahuna-huna gyud ko, maluoy gyud ko sa atoang sender nga si
0: Luoy, Greg. Oh, luoy nga nagdahom siya nga nagdahom siya ba sa kaluya siyang asawa inikabot. Nagdahom siya nga pirti gid taong panarbaho apan lahi po di ay naapod, lahi sang panarbaho, lahi sang kandos-kandos ni siya. Sige, mo balik ta karon tataon mga kabayan sa ngatong oras alas 2:55 naman sa tong pagbalik kauban na nato si Uncle Boy og si DJ Pamela mga kabayan sige, sa mga naminaw karon no, sa mga ganahan nga motubag sa tuang tigmo na pagyapon ha abli pa ngatong numero wa pay nakatag-an sa tuang tigmo mga kabayan og abli pa na ang tuang 200 ka pesos nga pahalipay din ha. Nala sa gitubaga kay mobalik tag karong taon-taon. Atong oras 4 minuto sa di ba mag alas 3 sa kahapon ni ning atong programa ang Request Night 31 sa 93.1 FM Radio Cebu. Oy, mga ka-vibes. Mao na di.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: This is the newest.
5: The newest.
4: The hottest.
5: The hottest.
4: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
5: Night and day.
4: 93.1.
5: 93.1.
4: FM Radio Cebu. Mauna ni.
5: Mauna ni.
6: Ania ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. News Network. Kini ang FM Radio News Break.
7: Mayong hapon, gabayab sa niya ng labing ulahing panghitabo sa Kabisayan o Lukob Nasod. Philippine Coast Guard nakakumpiska og smuggled nga sigarilyo nga gibanabana nga mukantidad og 70 ngadto sa 80 ka milyon ka peso sa Per 4 Barangay Carita, Cebu City. Nakumpiska sa Philippine Coast Guard kun PCG ang mga giingon nga smuggled nga sigarilyo nga nagantidad og 70 ngadto sa 80 ka milyon ka peso sa may Per 4 sa Barangay Carita, Dagbayan sa Sugbo. Kapin sa 1,000 ka karton sa sigarilyo ang nakumpiska gikan sa duha ka container van, usa ka 20 footer o usa ka 40 footer nga giingong tuyo para sa illegal nga pag-apod-apod sa Sugbo. Sumala ni Captain Jerome Lozada, Commander sa Coast Guard Station Cebu, nakadawat og impormasyon ang mga otoridad bahin sa pag-abot sa mga iposlit nga sigarilyo sa probinsya. Nagsugod ang operasyon pinaagi sa obserbasyon human makita sa mga otoridad ang mga gibiyaan nga container van sa North Reclamation Area sa Dakbayan sa Mandawi. Ug tungod niini na matikdan sa mga investigador ang pipila ka sakinan nga balik-balik nga muhunong dool sa container. Alang sa dugang mga balita atangi ang arangkada balita garong alas 5 sa hapon. Samtang magbadayon ta sa programang Request 931. Kini si Rico Mambo, mayong hapon, kabibes.

0: kundi palang sala ang manakla. Kundi palang sala ang manakla. Ayos mga ka-wives, karanlas 3:14 na sa kahaponon. Hi! Kumusta naman ang tanan din ha, karo mga ka-wives at obi? Kasi may mahiligong takla niya. Ang gawa namin na sa paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. O nga syempre, mauna ni mga ka-wives. Ito nga programang Request 931, welcome ang tanan. Diba ang cool boy, Miss Eva, DJ Pamela?
1: Yes!
2: Bueno, sa ito mga ka-wives, karon, hello! Kumusta mga tanan? Siyempre, ampli pa nga itong numero na 0995-472-0802.
0: Diba, Uncle Boy? Mao ka na! Siyempre, oy, sa itong mga kabayib, sa ablig, hapon na nga itong number nga, ang ato ang text line alang sa mga ganahan nga mo, padangat silang tubag, di ba, Miss Eva?
1: Mm-hmm.
0: Ang ato karuntig mo nga mga kabayib, unsay makuha ni mo pinaagi sa pag-ubo. Apan dili ni mo magunitan. Unsa man.
1: Ah, yes,
0: dunay kwan ha. Pahalipay nga duha ka gatos ka pesos ha. Aduna kitay 200 pesos nga pahalipay sa unang makapadangat silang answer. Apan, wapag yung nakatagaan, Miss Eva.
1: Yes. Oh,
0: wapag yung naka-answer dire sa tuan tigmo. So muna, napamoy puruhan kinsa man tong naminaw karong hapona atong mga kabayibs nga nagtikaw-tikaw sa mga karsada karon o nag-unsa na mo din haabli ng atong numero sa tuan tigmo nga unsay makuha ni mo pinaagi sa pag-ubo. Apan, dili ni mo magunitan. Unsa man. Malikod na duha ka gatos ka pesos. Unsay answer mo si Redcast? Ha? Duha ka gatos ka pesos ang pahalipay. Ang atong number is 0995-472-0802. Ana siya luwa na eh, DJ Grace ni. Ah, sayop na dahi Grace, oy. Sayop na dahi Grace. O niya, Grace, unahan, good afternoon to all. Ang answer sa tigmo kay Hugkad. Hukad sa hukad. Hukad, sayop ang hukad ha. Sayop. Hi DJ, pa-play o worker. Worker man di ay. Ano siya kuno? Tanahan ni worker man di ay kuno yung pangayong sunata. Hala sige, kinsa may unang makapadangat sa ilang answer karon, muna, inyuha ang pahalipay nga 200 ka pesos mga kabayad. No? So muna, sa mga namati karon, taas pa kaayong oras kay hantod patas alas 4, hala analisara, huna-hunaan ninyo pag-ayo o unsag yung kahanantig mo, ano nga, kaniang makuha ko no, unsa kuno'y makuha ni mo, pinagis pag-ubo, apan dili ni mo magunitan, unsa kailain na nano. Ano ikaw si Redcast? Ang singan? Sagpa! Laway o dila hangin o kuan. Lamats ka vibes, batig mo. Molagi na. Zaldi, wagi kay laing nahuna-unaan. Zaldi, kay kining sa imong answer, ganina ragining ansira ni mo, pero sayop yun. Ganiha ragin na imong answer, panuagi masakto taon. Hala sige, tubaga o niya sa dili pa di ay, o sa mga inyong mahatang advice usab sa atong sinder karon nga maokineng si Greg mga ka-vibes, iya ba nang niagwan taon? Iyan naman lang ning iloo mang iya karong kahimtang sa kinabuhi nga unsyan ba di ay ning gigastos tambal niya sa pag dialysis niya kwarta man di ay ni sa iyahang kwarta man ni sa kaniang lalaki siyang asawa. Oh, di iyang nadiskubrihan kay ni tingog laging cellphone taon. Oh, iyang nadiskubrihan dito nga oy, naunsa gud ay ni nga ang kwarta di ang gigasto sa panihapon na mo dire, kwarta nga gigasto sa balay dire, pamalit sa kuang tambal, pamalit sa onsa din ha. Kwarta man di ini siya ang kania in town nga lalaki nga moy nagasto niya bugti silang lawas nung kalipay. Sus, paita in town Greg karon mga kabayib, sumuna. Hilak taon si Gregor, sao manin ako ang call boy. DJ Pamela, sao manin ako ron. Miss Eva, DJ Rico Mambo. So may angay na kumbuhato nining asawa ko ron. Apan, sa man, ako ning sudyaan, maikog masagog ko. Akong sudyaan, ako ba ning sudyaan nga muna. Makaingon mo niya po da, ha? Ay nalag suko-suko din ha, kay para raman sa nasimuha. Ay nalag suko-suko di adong, kay ako ning ibuhat dong, para man sa makakaunta kay sao mga nainutil makagsayo. Bahita.
1: Pero nindot yun, Uncle Boy, nga iha yung sultian.
0: Muna, para sa kuha usap doon, kasi nga na ni si Greg, kuha na lang sultiig doon, ay kuha kay sao manawa na ni mo tuyo ah. O niya, kaniad to bitaw, pinanggamang yun po ni mo imong asawa. O niya, karon wa ka magdahom nga may naana din kahimtang tao ni mo.
1: Yes.
0: Magkasakit-sakit ka sumuna. Ayaw ka ikong siguro, no? Sultiin ay mong asawa nga day sao man ni day, oy. Mo lagi ni day, nahinay ka ni mo ni day niya. Kandos-kandos mo sa imong hang manager day. Padahag kwarta tuod, ma makabinipisyo ta kay kaniang makapalit ang bugas dire, makabayad ta stambal apan. Looy sa kay taong ko day. Sa taong looy, apo na ako na day. No? Sige na initawag. Hello?
1: Hello?
3: Hello.
0: Oy.
1: Yes, maayong hapon.
0: Maayong maayong hapon, ka-vibes, Bibi.
3: Maayong hapon, Uncle Boy.
1: Hi, Ma'am Bebe.
0: Kumusta man ka, Ma'am Bebe?
3: Okay ra.
0: Ano sa mga imong ma-advise ning atong sinder o imong tubag stigmo?
3: Sa stigmo, Uncle Boy, kay garage.
1: Garage?
0: Garage. Ano naman ng garage? Grahe? Oh.
3: Try
1: ra
3: na, Uncle Boy, oy.
1: Oh, try
0: ra
1: daw niya.
0: Oh, try ra okay, ano yun sa may masulti
3: pero,
0: mo sa Greg?
3: Pero, ika-advise na ko ito, siguro, Uncle Boy, kay kuan lang ka na, di na lang siguro siya masukuin.
1: Di na siya masuko.
0: Oh, sugta na lang niya.
3: Para naman sa iyang tambal.
0: Sus, paita. Iyan na lang pa, iyan na lang pa, indayunan nga, kandoso ng manager pero may asawa. Sus, paita, no?
3: Oo.
0: Oh.
3: Kaysa din siya maayo, di ba, no?
0: Oo, muna, abot lang saan.
1: Naglain dyan buot ni Uncle Boy.
0: Sus, looya pong tao, Roger. Ani,
1: si Roger.
3: Greg, sige ka na lang, Uncle Boy.
0: Sige, salamat dahil. May hapon. Looya, pusbana, ano, ay nga. Sus, iniguli. Magteko-ko siya dito mas iba.
1: Si Sir Ingas ka, ha? Unsa ka, ha? Para niya?
0: Akong asawa, gikandos na po ni pakauli aron. Niya, ako rin, wasus. Tinood na yung sundan, na yung makaon din na
1: sila. Oo, niya na yung tambay. Looya
0: po sa asawa.
1: Bana?
0: Gawas nga looy bana, Miss Iba, looy sa asawa. Kay kandos pa kandos lang siya din ha, kay para makabayad na lang. So, nahog na siya bayaran na di ha. Nahog na siya mabayra. Sana, barayan.
1: Babaing bayaran.
0: So muna lagi, no, kaniang yan na lang ni Akbar sa kuha, sultiin na lang ay gigkahadlok dong. Greg, no, saon taman na, og, ing na nga, maningkamot lang gunda, dahil lain nga pamaagi, ay lang gunang dagko lagi kay kwarta na abot ni mo, apan mo lagi na, gawas nga looy kay ka, kay nahog na kay nagbarayan, bayranan, o niya.
1: Bayaran?
0: O niya, gawas pa na, ako taon dahil, oy, suspaita.
1: Murag bayanan.
0: Ako taon dahil, ako kakandos ni mo, apan ni mo manager si kandos ni mo dahil, suspaita. Dijeri ko mambo, tubag na ko sa tig mo, answer ang pag-ubo, Leno, Sino, Surigao del Norte, sayop. Sayop gihapon. Gikan sa number nga 4161, Plame, ang tubag, Jomar Pramsan Isidro Bohol.
1: Tambal or?
0: Kagaw.
1: Kagaw.
0: Sayop na Jomar. Dong Jomar, Dias Bohol, sayop na Dong Jomar. Ha, sayop. Sige. Kinsa pa may lain dirigikan sa number nga 6490. Plame gihapon Miss Eva from Adriano Quezon Jr. Carcar City. Dong, kumusta mamo Dias Carcar City dong Adriano?
1: Ang atong tigmo, Uncle Boy, kay puwerte ra yung sayuna.
0: Sayon ra gyud biya.
1: Oo, kung ilaha pero, lang yung huna-huna.
0: Pero kuan ka Miss Eva, di gyud ka makaapas.

0: yung makitubag karon.
1: Duha ka gatos ka pesos ang pahalipay.
0: Kung wala yung makitubag karon, i-continue ni nato ugma.
1: Pwede, mayong hapon ka vibes, ako di ako ikasulti dili mayong hapon ka vibes, ang akong ikasulti dili maayo gibuhat sa asawa kay dugang sala man na, oh, dugang sa sala na aman ni libre sa gobyerno nga para sa dialysis si Grace ni. O tinuod.
0: Yes.
1: O sana nga dako sala na
0: pero gibuhat. Pero ang iya siguro sa iyang asawa kanang dali na lang ba.
1: Kapit patalim lagi gitawag ni si iba.
0: Kapit patalim.
1: Kapit sa patalim lumapit sa kantahan ni si iba.
0: Si Kuay na, Glock 9.
1: O sa ginaganta ha?
0: Kuay na, katong. My God.
1: O saan nakita ha?
0: Kasama
1: sa Kuay ni, Kuay ni Gab ba? Ni Bro Gabs. Karong kata ha, iya harong kabats niya harong sarong kata ha.
0: Kung minsan may tama.
1: Si Rina ba ron? Ah, Hari ng Tondo.
0: Hari ng Tondo.
1: Hari ng Tondo.
0: Yes, Hari ng Tondo.
1: Hari ng Tondo. Pagka mabagsak ka, mo na siya day. Oh, Hari ng Tondo day na siya mga kabahin. Sige,
0: Mona, kato, Hari ng Tondo.
1: Hari ng Tondo. Oh, Hari ng Tondo.
0: Kahit sa patalim kumapit.
1: Oh, lumapit.
0: Santo ka isang kahigana.
1: Oh, sige, mabalik ta ka ng totoo mga kabahin. Minaw ta, Hari ng Tondo manay ko na to. Basta kay mo na to, duha ka gatos ka peso sa abli pa nga itong numero sa mga ganahan magtubag sa atong tigmo. Ingon man usab sila mga bulawanong panghuna-huna mga kabayam. Sige, ato oras, alas 3, try dai 5 na. Ano, di pa di ay. Alas 3:25. Alas 3:25 sa kahapon nun pa di ay mga kabayam. Balik ka karoon ng taon ha. Okay, muna niyo mga kabayam. 93.1 FM Radio Cebu, kabayam. Sa muna, rakraga na. Sa mga ni ay, sa itong paboritong radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu, Kabibs Manani.

0: Itong oras mga kabibs, alas 3.37 na sa kahaponon. Oy, ito mga kabibs, karon kumusta magdanan din haon niya? Murag sa manwagin nakatagaan, Miss Eva, sa to karon nga tigmo, no?
1: Yes, wala yun.
2: Okay, ano yung si Sir Heart? My heart will go on. Ano siya na, Sir Edgas? Oh, daghana pas nagtubag dire eh. Apan mo na, napikin rabata sa oras da. Akon tambag anak kuya okra pakandos siya sa iya manager. Kandos po siya o iya ha inig uli. Ha? De, sa ato pa na edilan siya palakan si Depon, Miss Iba. Oh, pakandoso ng kunong manager niya siya. Kandos po siya maniho. Makuha ang bayro sakit kagaw sa yop gihapon. Gikan sa karkar. Oh, hook. Oh, gikan ni Adriano Kison Jr. Karkar sa yop. Hi po, good afternoon sa tanan. Ahong tubag sa tigmo kay Paboto Hagkal.
1: Hagkal?
2: Ay, basahan siya ba?
1: Ay!
2: Anas yan, good day. Anas siya to Amel ni, Digi Katarman, Liluan, Cebu, tubag sa tigmo kay Igham. Igham. Igham. Sasayop niya pong Igham. Oni adere sa unahan, DJ ako answer obo ilbi di ini ormok sayop gyapon da ilbe. Oh dere sa unahan, ka vibes grace di ini tabunok laway sayop gyapon. DJ Rico Mambo, basin mo na ni answer tigmo kamot nga gisampong sa baba sa pag-ubo lano season sorigaw sayop. Mayong hapon, DJ Rico Mambo, ang callboy, Miss Iba, di akong tubag kay Tubig, DJ Mambo, si Jomar ni Karkar. Sayop na hapon, Mar. Huwag din ang katubag, Miss Iba, sa tuntig mo ron siguro.
1: Yes.
2: O niya, gika ni Jeannie Bay, ay, Jeannie, saan ni? Jeannie Baay. Asa ta comment ko no di ay. Pwede ra diri gihapon pero kuan sa maimuhang i-comment o pwede sa live na to adto sa 93.1 FM Radio Cebu. Baho kun day baho makuha baho. Sayop gihapon, sayop.
1: Yes.
2: Susway nakatag-an ron. Sumuna ay mo kabalaka, paminaw lang mo pirmi kay Uma Miss Iba.
1: I-continue na ito.
2: Ato ginang yata, gining 200 kapisos nga pahalipay, amo ginang yata.
1: Yes.
2: No? O karon din ninyo makuha, sige Ugma, kuhaan ninyo. Muna, nagyapon mo yung chance, Ugma at nawa.
1: Taas kayo mo, kanang chance.
2: Taas kayo panahon, nga maguna-una.
1: Kay Ugma pa man.
2: Ugma pa man. Sige, apan, wa naman tayo gong oras, manghinaot na lang may nga, ang atong sinder karon. Na kayo pangkuan, Miss Iba, mapuno-puno sa iyang istorya.
1: Mauna lang to, nga kinahanglan, iyang i-confront ang iyang asawa about ana. O niya, kanang ihasang paminawon kung unsay mga rason.
2: Ana.
1: Sila na lang yung duha magsabot-sabot.
2: Okay, DJ Pamela.
3: Mara, kuasay, di ang pangutan noon o ganong nabuhat na siyang asawa. Siguro ang wailaing rason na Miss Eva tungod sa kalisun. Kapit patalim lagi daw. Pero mo na, bisan pa magmaingon ta kapit patalim, pero di yun gihapon na angay nga buhato na ni mo. Oy, nga ingon ana, no? Nga murag imo na lang ibaligya imong lawas ha, haron nga naay kwarta ay na ino sumuna ikuan na sultiin na kana ang istoryahin ninyo kay siguro makasabot ra man pud siguro ka nga naang naingon ana ang sitwasyon tungod kay na kuan pud ka kana ang naapiki pud imong panglawas no ana lang siya kana ang uncle boy.
2: Okay, niwa naman tayo panahon, mga kabayob, si kayo na, Miss Iba.
1: Kung ganahan mong lingaw nga muhupay sa inyong makaguol o maminaw sa inyong magsinatian sa kinabuhi, diri na mo sa atong programang Request 931, Lunes hangtod Biyernes, alauna hangtod alas 4 sa hapon, diri sa Favorite Music Radio 93.1, Kabibes. Mauna ni, kini na lang yung misteryosang inday ninyo sa kahaponon, Inday Eva, Selfie, bye and good afternoon, mga kabayob. Vibes, amping!
2: Okay, unya DJ Pamela.
3: Mara, sa ito mga kabayam, si Aramino. Karo nga po, na. Digang kayong salamat. Ako na lang usap si DJ Pamela. Mag-ingon. Stop thinking on the start, doing. Digang salamat. Og mayong hapon ka natong tanan. Uncle Boy!
2: Okay, unya na. May nitawag ato sa padayunan ka diyo. Hello! Hello! Unsa may answer?
4: Hindi, babili may booking man diri diri.
2: Unsa ngan?
4: Booking man diri.
2: Sir, painay mong radyo kaya di ita magdongog.
4: Ano di din?
2: Oo, oh, unsa man?
4: Paplay may ugoke naman diya, ibay go and drinks.
2: Unsa ko na ron? Paplay, unsa may play?
4: Ugoke naman diya yung song.
1: Okay raman di
2: ay. Okay raman di ay. Kasi may nagkanta ini.
4: Prince,
2: okay, okay, oh, sige, tanaw na to rin taon-taon ka, Barbs, ha? Huwag di abataan na, ha? Alright, salamat, huwag may hapon. Okay, sige, kay wala naging tayo kong oras, mga ka-Barbs. O niya, tanaw na tong naabab. Oh, naabata tong sunatahang. Ita po siya textmate ko no, di ay. Oh, sige, na po yung itag textmate di rin. Daghan-daghan yung itag textmate di ay karun. O niya, gikan sa number nga 3007. Good afternoon, Tito Boy. Ang tubag sa tigmo, Tito Boy, kay Inigubo. Lovely Jean Maka, Lovely Jean Makalandag. Oh, from Bohol. Ang tubag sa tigmo kay Tingog. Sayop gyapon dai Jean. Sayop gyapon imong answer. Sige, wala tayong oras. Mga kabayabs, ako na lang usab si Uncle Boy ninyo magingon tiguang bitaw paniti. Di ba taros? Di jiri kumambo. Again, sa ito mga kabayabs, o dayjen, sayap niya po, day ko na ingon si Uncle Boy, imong tubag ha. Pero muna, sige lang, ugma na pa may ugma mga kabayabs. So, taas pagkaitag panahon, basta kayo muna ni duha ka gatos, kapitsos, ang inyuhang makuha sa ito ang pahalipay, mga kabayabs. Musunod na karot at daod ang programang gani ang servisyong kabayabs, sukad sa alas 4, hantod sa alas 5, with DJ lang ganinda mga kabayabs. Wala naman tayo kong panahon, oras karong hapon ha. Wala naman tayo, manginaot na lang ta sa ito ang sinder, usab nga si Greg nga nakakuha ka. Og maayong advice, may pagtulunan sa imuha karon nga kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. O kung saan na nimo pag timbang-timbang, ha, kabayab si Greg. O niya, salamat kayo sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, sa imong kasinitian sa gugma, kaagis kinabuhi. Ang atong oras, mga kabayabs, alas 3:44 na ako na lang usab si DJ Rico Mambo magingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sa may panahon na pay oras, mga gustong buhaton, buhata na, mga kabayabs. Salamat, og! Sa di ba tayo mo biyas kanginan, magbilin taong mga manindot ka mga sunata din hilamang sa paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Kabayabs, manani! Dag salamat!

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Goodbye.
2: Goodbye.
3: Kung tambay ka, ka-vibes ka.
4: Vibes, ka-vibes, kasama sa wanan.
5: Oo na ni.
6: Sa mga higayon nga ikaw na balaka, tan-aw nimo ikaw nag-inusara. Ania kami. Maminaw, muunong, mga lakad. Serbisyong Kavibes.
7: Serbisyong Kavibes.
6: Serbisyong Kavibes. Serbisyong Kavibes.

0: favorite music radio sa Book of Vibes. Mauna ni yung hapon sa tanan at mga ka-vibes din hanga abangers sa mga panghitabo sa toang palibot. Magkagabi ipagyudtang inatang, no? Ang uban kuwang gyus katog. Ang uban wagyud na ngatog. Ilabi na gyud ang ato ang mga journalists, no? Ang ato ang mga reporters, ato ang mga anchors, no? Ang ato yung mga ka-vibes, kaubanan sa pagpanibya dito sa kauluhan, no? Atong mga nakitaan ang mga posts, ang mga contents, ang mga social media contents, mga nagkalain-laing social media contents sa mga nagkadaiyang istasyonan, no? GMA, TV5, ABS, unsa pa man, tanan, no? Na, tanan nga mainstream media nga dunay gipadala nga reporter dito sa Senate, no, sa Senado, daghan kayo, no, sa usami sa 93.1 FM Radio Cebu nga ganahan gyud kaayong mohatag og masipang pakpak sa tumong mga kaubanan sa pagpanibya, sa pagbuhat gyud nga matinud-anon sa ilahang pagpangalagad, no, aron matuman gyud ng ilahang gisaad nga ilag yung ihatod og unsay balita, no? Oh, in fact, at risk gyud kanunay ang kinabuhi, no, sa ato ang mga reporters apan tungod kay mo mong gini calling nga ganahan gyud nato, so ilag yung gipadayon in town. So good job sa ato ang mga kaubanan. And at the same time, no, we also salute everyone nga kana bitaw kay ba bitaw ta nga medyo lisod gyud, no, mabutang gyud sa risgo ang ato ang kinabuhi apan mo padayon gyud ta. Number one, mo na imong trabaho. Kaduha, ganahan gyud ka nga mapa abot ang kamatuoran ngadto sa katawhan. And sa mga ka-vibes na nato din hanga nangapi, maayong pagpangapi ninyo ang uban nag-snacks. Enjoy your snacks and I hope kauban ninyo ang servisyong ka-vibes sa inyong pagpangapi, sa inyong pang-snack. Daghan kaayong nahitabo karong adlawa, Mayo 14, 2026. Actually, gabi no? Kusa unsa man nagsugod ang daghang panghitabo, murag Lunes pa man siguro. Dayon sunod-sunod na, diba? Tapos abangers na dayon ang kadaghanan sa inana, no, nindot kayo nga magpakabana ang kadaghanan kanunay nga ganahan tang makaibaw maningil mangod ta og unsay latest, og unsay update. And syempre, dinhi sa 93.1 FM Radio Cebu alang sa balanse, no? Balance programming mga ka-vibes, aside nga doon na tay music, doon na po tay news and current affairs. We will also make sure na mahatod nato ninyo ang latest, no? Ug unsa may mga panghitabo. Unsay kasika sa ato ang nasod. Mabitaw na nga ang ato ang paghatag, paghatod og balita. Dili lamang dinhi sa Sugbo ug Kabisayan. Lukop nasod. Tibuok kalibutan. And speaking of tibuok kalibutan, sa mga ka-vibes nato nga nasa laing nasod, you can still vibe with us anytime, anywhere, pinaagi sa ato ang FMR Philippines app para sa mga Android, no? Kung Android ang inyong gadget, you may go to Play Store, search FMR Philippines, download the app so that you can vibe with us anytime, anywhere. Karon nagpahigayon tag Facebook live streaming nata sa tong official Facebook page 93.1 FM Radio Cebu. Ato nang sugda na nga to ang pagpangalagad ning adlawng Huwebes. Siyempre, sugda na ito mga ka-vibes, no? Ato sa ning hatagan o pagtagad ang panghitabo, ang kasika sa ato ang naso. Dili man pwedeng dili ni nato hisgutan, no? Atong hisgutan, taysa. Atos ang i-check ang ato ang Facebook Live. And if you're watching the live, mga ka-vibes, paliho gani ko og share. Aron daghan ang makatanaw sa ato ang live karong hapuna. Alright, and then sa mga ka-vibes na to din ha, mag-welcome ta og reaction ha. Open ang reaction. Pwede mo mo-comment din ha atong basahon ang inyohang reaction. Kay karong hapon ang ato ang pagpangalagad, lain-lain gihapon. Unya, atong unahon, atong hatagan, atong hisgutan ang mga panghitabo. No, nagpahigayon og press conference ang Senate President nga si Alan Peter Cayetano sa iyahang press conference. Iyang gituki ang mga nagkalain-lain in nga mga panaghisgot nga kinahanglang tukion o kinalaghatagan og tubag. Una sa tanan, no, ang kanisya kining pagklaro niya mga ka-vibes nga nakadawat siya og text message gikan sa asawa mismo, no, ni Senator Bato de la Rosa. Matod pa niya, mga ka-vibes, nga ang mensahe sa asawa ni Senator Bato de la Rosa, mingingon nga, Moni ha, sana huwag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. And then she hopes that we stick together. Gika na ni Alan Peter Cayetano. So para ni sa katong 13 kabuok, no, 13 majority members. So nang hinaot ang iyahang asawa nga dili ko no mausikan ang mga nabuhat ni Senator Bato. And then naipagpangayog pasaylo dito, mga ka-vibe, sa mensahe. Ingon siya, I'd like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason that Senator Bato, na ay naka-open and close quotation, escaped. He told me, habang tumatagal kasi dyan sa loob, mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubi ng NBI, CIDG, police, militar ang Senate kung wala siya sa loob. Mas nangibabaw para sa kanya ang safety ng lahat. Maunay content, no, sa mensahe sa asawa ni Senator Bato de la Rosa ngadto kang Senate President Alan Peter Cayetano. Ug mao ni ang iyang gisaysay kaganiha atol sa press conference nga gipahigayon at around 12:30 sa udto, no? 12:30 ba or late in the afternoon di ay late in the afternoon before ang programang Serbisyong Ka-Vibes. So mao na, mga ka-vibes, unya gidugang pa sa asawa ni Senator Bato, wala gyud ko nay untay plano, no, nga mong hawa si Senator Bato sa Senado. Dinha ra gyud unta siya, stay put lang sa daw siya dinha. Apan ingon ang iyang asawa, knowing him, I am sure he took the opportunity to leave the Senate. Nung nagkagulo na, nung nagputukan na, mo na statement or mensahe sa asawa ni Senator Bato de la Rosa. O niya, syempre, mga ka-vibes, sa managlahi ang opinion natong tanan. Ato ang mga ka-vibes, managlahi ang opinion yang yahay gitaog share, no, sa ato ang mga opinion sa ato mga nagkadaiyang social media. And ang kanunay lamang yun nga hangyo nato sa usag-usa or sa matag-usa is to make sure atong ma-express kunsay gusto natong i-express kay na magyuputa na masagyut po tayo opinion, no? We are all entitled to our own opinion. Apan kung tanaw ni mo nga makasugod kag kagubot, magabungkag or madaot ang inyong panag-uban o relasyon, dili na lang siguro kamo engage, di ba? Murag, sa kuan pa di kamo patol. Just post whatever you want. So kung naay mo react ni mo, ayaw na lang yun po og react pagbalik. Di ba? Ang importante, your wall, your post, your statement, tuwa'y magbuot anak man. Di ba? Para di ta magkagubot. Because managlahi mang yun ang opinion natong tanan. Dili mang kita magkausag opinion. Labaw na ni nga issue. Alright, so ayan, atong atangan, mga ka-vibes, ang dugang pangkalambuan ni ini. Apan si Senator Sherwin Gatchalian called on the new leadership of Senate President Alan Cayetano nga mo explain to the public, no, sa mga nagkalain-laing report about ni Senator Ronald Bato de la Rosa. So mauna to, ang una mang yung reaksyon or kanang komento, ha? Quote and quote, gipaikyas. Maraginana ba? O na kay Marha, gitaguan, gipanalipdan. O na may mga ingon ana nga mga statement gikan sa katawhan. Nya karon ana gipaikyas. All right. Ang uban kay ang uban diri kay staged. Mo na ilahang komento, staged kuno ang nahitabo. Apa nahimong emosyonal si Senate President Alan Peter Cayetano kaganina atol sa ilahang sa iyang gipahigayon nga press conference sa dihang mura gi-question, no, ang credibility mismo niya as a leader, no, sa Senado and ang Senate. No, ingon siya, magdili sa gyud pud sana makatarungan nga ingon ni ani nga dunay pwede mang gyud nga madamay ang naa didto labi na ang media, no, tungod mang gusto sa pangutana sa usa sa mga reporters unya medyo nahimo siyang emotional apan iya gyud pong giklaro nga nag, nag in fact nag-apologize po daw siya sa reaction, 'di ba? Upon maulagi na mga ka-vibes, until ma-proven nga staged bagyod, tinuyuan bagyod, planado bagyod, then kinitanan mga ka-vibes kay kuan ra gyud ning ato, opinion ra gyud ni nato. Okay, unya si Senate President Alan Peter Cayetano mismo, no, ang ni-confirm na Office of Sergeant at Arms ang nag-fire og 27 shots while 5 shots gikan sa other side during the chaotic shooting incident kagabi. Ingon siya mga ka-vibes, before the firing, ang Sergeant at Arms ko no, issued a verbal warning against those trying to get into the Senate. Unya, kay wa man aminaw, mautong nag-fire na. Okay, maunay statement mismo ni Senator Alan Peter Cayetano. Unya, dun ay reklamo mga ka-vibes, nga atubangon ang 3-6 majority leaders. Gipagawas sa Philippine Center for Investigative Journalism ang lain-laing reklamo o kaso nga maamahimong atubangon sa 13 ka senador nga part, no, sa majority member sa mayoriya. Apil ni ini mga ka-vibes ang kapansin-pansin. Oh, kapansin-pansin na kaso ay ang aktibong kaso ni Senator Bato de la Rosa sa International Criminal Court na may kaugnayan sa war on drugs. So syempre, kana nag-una man gyud na mga ka-vibes. So apil gyud na, diha gyud, napatik gyud na, 'di ba? And syempre ang lain pa mga ka-vibes kining pagka-appeal ni na Senators Bongo, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, Chiz Escudero ug ang magsuon nga Villar sa flood control. So silang tanan, no, ang 13 kabuok sa Senate majority dun ay gikalambigitan, no, nga unsa man ni siya, di pa man sudyod confirm, so nalambigit, ayan, nalambigit sa mga nagkalain-laing pasangil. So 11 of the 13 senators ang dunay mga ay ang mga dunay pending na reklamo batok kanila. Alright, nako mga ka-vibes, alas 4:42 na. So enough of that. I'm sure sa mga ka-vibes na to nga kanunay dunay igong panahon sa pag-check sa ato ang social media sites, mas abtik pa mo nga makakita sa ato ang mga balita, no? Apan syempre sa mga ka-vibes na to diha imong kabalaka kay dun naghihapon tay arangkada balita, and then we have arangkada balita ni Ninia Corpus ug Jack Batalyones and TV Patrol. So ato gihapong i-hook up ang ato ang mga nagkalain-laing programa aron kanunay mong updated sa mga latest nga panghilat panghitaboy, labi na karon nga medyo daghang kasi sa ato ang nasod. Samtang pag-asa, no, naay 47 ka lugar sa nasod nga naka-record og delikadong kainit. Naka-record ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration og 47 ka lugar sa nasod nga nakaabot sa danger level nga heat index tungod sa grabing kainit sa panahon. Sumala sa pag-asa, ming-abot sa 42 degrees Celsius ang heat index sa Quezon City Science Garden, samtang 43 degrees Celsius usab sa Ninoy Aquino International Airport sa Pasay City. Ang pinakataas mga ka-vibes nga natala nga heat index na sa 47 degrees Celsius na sa Hinatuan ug sa Butuan City. Gipasabot sa pag-asa nga ang heat index nga mukabat og 42 degrees Celsius hangtod 51 degrees Celsius, giila nga danger level og posibleng makahatag og heat stroke kung dugay nga ma-expose ang lawas sa init. Gitambagan usab ang publiko nga likayan ang dugay nga pagpabilin ilawom sa adlaw, inumpirmi og tubig og magpabiling presko aron malikayan ang sakit tungod mood sa sobrang kainit. Tinuod gyud na mga ka-vibes. Ako hilig mangyud ta mga Pino bisan og alimuot, kape nga init mangyud. Apan kaganiha, I had a meeting in the morning with friends gyud ba. So instead of getting init nga kape in sa morning, init nga kape mangyud, no, iced cold brew gyud ang ako ang gi-order. Kay naglakaw ra man ko kay diha ra man sa may sa mo adapit nga mall diha sa Consolacion area. So malakaw ra nako ang mall kung asa mi mag-meet up. So instead of getting init nga kape, cold brew akong gi-order. Kay gikan ka naglakaw nga nainitan ka, naghangak ka, gipaningot ka, murag dili sa siguro maayo nga init nga kape. So labi na kita nga naa na gyud ta sa mga 45 pataas, no? Kinahanglan na gyud tang mag-amping. So mamati gyud ta. Maminaw ta sa mga reminders, no? Di man nahimuong reminders kung dili na ikaayo na to. So inana na dapat mga ka-vibes. So kung feeling nimo init gyud imong pamati, init imong lawas, then don't drink hot coffee. Mag cold coffee na lang ka, iced cold coffee or cold brew, no? Unya, syempre, kung kaya, doon ay mga pwedeng pamaagi nga mustay ka sa bugnaw nga lugar, pwede ka ayo. So kung kaya ninyo nga medyo taas yung kuryente, pag aircon mo. Pero kung usahay lisod, pud nga perting mahala sa imuhang bayronon's kuryente basta hindi pud ka makasugakod. So mamaypay or mag electric fan. Inana mga ka-vibes, and don't forget ang katong mga fruits, vegetables, mga pagkaon nga pwede natong kaonon na kanunay na naa dapat sa tuang panimalay, apil sa tuang grocery para magpabilin tang hydrated. Watermelon, pakwan. Pipino, cucumber, ayan, unsa pa ang kanang lettuce, kanang sa salad, pwede. So kana mga ka-vibes, buko juice, go, and always make sure you have those, no, sa ato ang ref. Syempre sa mga ka-vibes nato din, ha, pirmi gani natong isulti kung ang lakaw pwedeng schedule og later in the afternoon, mga alas 5 mas maayo, or sayo kang mangumpra alas 5:30 sa Bibo namang merkado anang alas 4. O pangumpra og kadlawon para kung work at home ka, nana lang ka sa balay, or kung housewife ka or team bahay ka, diha na lang ka sa balay mo pundo, di na ka mo gawas. Tanang pamaagi, buhaton mga ka-vibes, aron maluwas, no, labi na gyud karon, di gyud nato kay di gyud ta kahibalo og unsay ato ang bation all the time. But then if maka-feel na ka nga malipong ka or dry imong mouth or throat, then you must be dehydrated. That's why always inyong i-make sure nga gabahon mo permig yung own tumbler with water. Di kay gabit-bit ramog tumbler nga walay water. Uso na kay na ron, naghana kaayo kag mapalit nga aesthetic nga tumblers, but not necessarily mahal kung walay budget. Basta kay naay kasudlan og tubig. Bit-bit your own so that bisag asa ka maabot, di ka kapalit dayon og tubig, na traffic ka sa dalan, di ba, di pakakaabot sa opisina, naa kay tubig mainom. Bring your own bottled water or bring your own tumbler with water. It can save your life, mga ka-vibes. Laing pagpangalagad gikan sa DVMF, no, ningtong nga sila sa Barangay Inayawan nga session aron hisgutan ang proteksyon batok rabies nga sugdan sa kada barangay. Nindot kayo ni morning usa sa mga nahisgutan ni Dr. Jessica. Ayan, sa DVMF, no, ang pag-adto gyud sa mga nagkalain-laing barangay aron maghatag og maghisgot, ayan, sa pag-make sure nga protected ang mga kahayupan batok sa rabies, proteksyon batok sa rabies, mga ka-vibes, matag barangay. Mga ang DVMF uban sa inyong mga barangay council, no, mo ay nagpahigayon og house to house nga anti-rabies vaccination aron maprotektahan ang mga binuhi ug ang pamilya batok sa rabies. Ang rabies delikado ug makamatay apan kini mapugngan pinaagi sa pagpabakuna. Ang tuyo ug tumong mga ka-vibes mo ang maabtan tanang iruog iring sa matag panimalay. So house to house ni mo ni giingon mo ato sila sa balay and then mamakuna sila. Ilabi na ang mga naa sa mga bata ug mga ang labi na ang mga balay nga naay mga bata ug mga tiguang aron ma aron walay masipyat ug masiguro ang kaluwasan sa tanan niya. Syempre ning awhag yun ang DVMF nga suportahan ning maong proyekto ning maong programa so that ma-make sure gyud nga wala nagirabi sa matag barangay. Every once in a while bitaw ato ning kanunay nga ipahinumdum ninyo and every time nga doon tayo makita nga update sa official Facebook page sa DVMF, we always make sure nga ato nang i-share ninyo mga ka-vibes. Aron updated mo and matunong di ay nga inyong barangay mo'y mabisita, dinaan na pud mo din ha. Aron napunta sa laing pagpangalagad gikan sa DTI. Ayan, ato ning hisgutan. Doon na sila'y ilusad, no? Nga, o sa Manisha, Negosyo Center Cebu City. Launching nila 40th ika-40th Negosyo Center sa Cebu, mga ka-vibes. Gikan sa Department of Trade and Industry, Cebu Province. Nga, kanisya nga inisyatibo mga ka-vibes reinforces sa pagpadayon, no? Sa pagpadayon sa gobyerno sa ilahang commitment nga maghatod o business development services paingon nga to sa mga micro, small and medium enterprises or MSMEs sa aspiring entrepreneurs and local stakeholders dinhi sa probinsya sa Sugbo, sa Cebu City. And syempre mga ka-vibes, no? Alang sa mga kanang mga negosyante nato no nga mga ka-vibes kay ba mo nga pwede gyud mong reach out sa DTI para sa inyohang mga concerns basin og naaday sila ikatabang ninyo daghan kay magpwedeng duulan nga mga ahensya sa gobyerno kung duna mo'y mga pangutana when it comes to having your own business, diba? So kini pwede ninyo i-grab nga opportunity mga ka-vibes. And this one is because it's the launching, no, of Negosyo Center Cebu City. Masinog dili pa mo ma-appeal ini, but if you know the official Facebook page of DTI, pwede ragin mo reach out dito, mga ka-vibes. And gusto lang po nga ipahibaw sa DTI nga nahimong malampuson ang ilahang 39th Negosyo Center Cordova nga na-inaugural niya atong Marso 17, 2026. Unya ang ika-40, mao ni siyang mahitabo karong ugmang adlaw, Mayo 15, 2026, mga ka-vibes, no? And kini silang Negosyo Center Cebu City location and operations naa siya sa Robinson's Galleria Cebu, 4th floor, mga ka-vibes. Ang operating hours Monday to Friday alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Okay, so go and check mga ka-vibes. Basin og doon na mo yung mga concerns, pangutana, doon na sila'y mahatag ninyo nga tubag, mas maayo. Ugma na mga ka-vibes sa Mayo 15. But then, operational sila din sa 4th floor sa Robinson's Galleria Cebu. Alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Aron di mo magpliti-pliti, magasto-gasto, check the official Facebook page of DTI Cebu. Para pwede mo dito mag-inquire. Naapo na sila yung mga updates nga ipamutang din ha mga ka-vibes. So that, kay bawpod mo, ugun sa yung mga updates. Or basin matubag ra nila inyong pangutana online, dili na kinahanglan nga mo add to personal. But if doon na mo enough pamiliti, mang laagra mo, Robinson's Galleria, na sila sa 4th floor. Nahimutang sila sa 4th floor, Robinson's Galleria Cebu, open 8 a.m. until 5 p.m. Alas 4:53 na. Sa mga ka-vibes, nato din ang nangandam, paingon sa merkaduhan kay mangumpra na. Basin og naamo din hiduol sa Pasil Phase 2, Pasil Phase 2 nga merkado. Per kilo ni siya nga presyo atong i-share ninyo mga ka-vibes nga ilang gi-post sa DVMF kaganinang buntag. So mo ni ang presyo. Baga-baga 120 per kilo. Balo 200 120 ang balabala, ang balo 200 pesos per kilo. Bangus 190 pesos per kilo. Mo ni kung sudan kanang inununan nga bangus, lami kaayo. 190 ang kilo sa bangus. Bayang 120 pesos per kilo. Bilason 189 pesos per kilo. Blue marlin 250 pesos per kilo. Danggit 120 to 160 pesos per kilo. Guso 40 pesos per kilo. Kasag 100 to 150 pesos per kilo. Ang katambak mga ka-vibes 220 pesos per kilo. Lapu-lapu 400 pesos per kilo. Lipte 140 pesos per kilo. Litob 220 pesos per kilo. Mamsa 220 to 280 pesos per kilo. Mulmol 220 pesos per kilo. Nokos 400 pesos per kilo. Daghang mapalit dito sa Pasil Ronda. Pasayan 300 to 360 pesos per kilo. Rumpi 220 pesos per kilo. Sa Guksok 150 pesos per kilo. Salmonite 130 pesos per kilo. Solid 60 pesos ang gagmay. Unya Tabangco 120 pesos per kilo. Tabugok 160 pesos per kilo. Tangige 500 pesos per kilo. Mahal ka ayong tangige mga ka-vibes. Taroro 230 pesos per kilo. Tasik 220 pesos per kilo. Tilapia 120 pesos per kilo. Timbungan 250 pesos per kilo. Tiger prawn 800 pesos ang kilo. Mahal ang prawns. Sosyal pero sa mga dunay budget, go ahead. Pag weekend na ma, sweldo ugma. Masin na, pwede ugma mo mamalit. Makaapas pa. Masin mas barato ugma. Oy, at daghan na kayong mangutana o mag-atang. Naanagin ang utana na ini-chat na ako. Langga na dapila ang kilo sa na inaanag yun. O sa kagudinhig yun, no? Madugay ako yun yung i-memorize. Ayaw ko ninyong i-surprise o pangutana o pila ang kilo. Kay dili na nato ma-memorize. So, inyo kong huwaton nga mag-announce. Inyo ning atangan. Ang uban kay, daghan, mura siguro ako, no? We just buy, diretso. Mung palit ragyo, diretso. Pero sa mga panahon nga, ting bits na gyod. So, mag-budgeting na gyod. Maingon din hala, 500 naman lang, na mga ana day, mga ad, unsa naman ron, huibis, di ba, 40 niya, sweldo ugma, Siguro pag Monday, nating bits na mo, so pila pa kaadlaw, di ba? Maingon ka ron, 500 na lang akong kwarta, Friday pa ang sweldo. Wala na may panudaan, Mao na mag-atang diri sa kuan, kanang presyo sa isda. Pero og dili ka tingbit sa palit kay palit raman. Usa ka kilo anay. Amo ni mo cashier. Anong utsumil mo ni akong gibayran? Kay ang imong gipamalit lang ang di mo utsumil nganing palit ka man og kanang tangigi nga 500 ang kilo, ning palit pa pud ka og kuan. Kanang unsa na unsa nang usa nga isda pud nga mahal, 'di ba? But yeah, tomorrow pwede na tomorrow sa to ang budget. Sa mga mama din ha nga medyo nagipit na gyud, kapit lang ugma na gayod. So for now, pwede mo palit og Tabangco 120 or basin ani lang pasulod na lang, ani na lang gyud pasibo ang budget sa guso 40. Grabe sad, wala lang gisud-an, guso na lang. Na atoy gamay diri nga unsa to, na is small, hay na to dapit. Kay na yung mga ka-vibes na to din hinga. Di na gyud pasibo ang budget. Nara, solid, 60 pesos. Dako ng solid or gamay. Unsa nakadak ang solid, uy. Ang importante, solid. Masin, solid po nagbusog mga ka-vibes. Unsa nang solid, di ko familiar. Pero tagkuan, gagmay lagi daw. 60 pesos. Hello, Jenny Abelio Abelia. Sardinas lang sa daw. Ingan si Jenny. Hobita. Tagpilang sardinas ron, Jenny. How much is nagpila mang sardinas ron? 'Di ba? Kung dili na ka-afford ani, pero mas lami magyan ng fresh Jenny. Hi Almira Henares. O niyan, kay baw na mo sa presyo sa isda, pangandam na mo pag retouch na mo kay para mo ready na mo paingon. Ikahuman sa ko ang balita. Pwede na mo mugawas. Magpalit pa balita sa ko, paminawa sa ang mga nagunang balita karong mga adlaw, karong adlaw o karong mga orasa. Pwede na dayon mo mugawas para mo ato sa merkado. Bit-bit your own kuan, butanganan sa isda ug mga lamas. Oh, ready na, mag-retouch na mo din ha. Unya kay alas 4:59 na mine mo aginod na ta sa unahan mga ka-vibes. Mabalik ko ugma para sa lain na usab nga pagpangalagad. Og syempre, lain na pod nga arangkada balita inyong masaksihan karong taod-taod mosunod na. Ay mo kalimot arangkada balita ni Ninya Corpus karong alas 5:30. Ninya Corpus og Jack Batalyones og TV Patrol alas 6:30. Oh, kung wala na'y budget, mamista lang taugma din ha sa Liloan Fiesta. Oo, natay kailang fiesta ugma, so naipaletsyon. Pwede rag yun, para mas makatipid. Galawan, oh, anak na, dapat naigalawan. Sige mga ka-vibes, hinay na ko aginod kaya magbalita na ta. Thank you for joining me today. Daghang salamat sa inyong pagduyog na ko sa programang Andam Nga Maminaw, Andam Nga Muunong, Andam Nga Mga Lagad. Servisyong ka-vibes. Hi to Candy Herrera. Hi to Mommy Roslyn. To Mommy Joanne. To Mommy Tina. And to Mommy Jessica. Mga pretty mom she's. Daghang salamat sa inyong pagpakiguban ka na ko. Kinisilangga na da sa inyong paborito. 93.1, your favorite music radio, Cebu, ka-vibes, mauna ni.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes,
1: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu,
1: ka-vibes,
2: mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu, 93.1. Mauna ni.

0: plus shea butter and tea tree oil.
1: Glow up by the power of
0: white rose papaya. Exfoliate and glow up. Regular use helps. Results may vary.
2: White rose papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Mo na ni.
4: Unsay lamimat ang sayo sa buntag? Early morning goodbyes.
5: Aron siguradong good ang morning.
4: Morning, morning. Buntag na vibes.
5: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
4: 93.1.
5: Ka vibes mauna ni.
6: Mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni, mauna ni.
7: This is FM Radio.
8: FM Radio.
7: Favorite music radio.
9: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, tukton na kong samot. Dari sa programang Kumbot Paslogort. Dari sa kunsa, iskutan, lalisan. Bisag kunsang pangutana, tubagon, tukion, kaalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni!
4: Sayo na ta vibes!
10: DJ drop the bass!
4: Party na ta vibes!
5: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
4: Ka-Vibes, sa
5: ulto! Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes, mauna ni!
6: This is the newest.
11: The newest.
6: The hottest.
11: The hottest.
6: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
11: Night and day.
6: 93.1.
11: 93.1.
6: FM Radio Cebu. Mauna.

0: Music Radio. Ania na ang arang kada balita kauban si Jack Batalyones og Ninia Corpus.
1: Kanangkada, live traffic update muna tayo mula sa MMDA Metro Base. Ang nakikita natin ngayon sa ating mga television screens ay ang traffic situation dyan sa May EDSA Main Avenue. Unahin natin itong nasa kaliwang bahagi ng ating mga television. Yan yung northbound lane ng EDSA Main Avenue. So yan yung galing ng Makati, galing ng Mandaluyong, papasok ng Quezon City at papunta ng Cubao. At nakita nga natin bumper to bumper ang traffic sa mga oras na ito mula sa pagbaba ng Santolan Flyover hanggang papunta dyan sa May underpass ng Pituason ay mabigat ang daloy ng trapiko. Ngayon, kung kayo naman ay southbound, yun na sa dulo ng ating mga telebisyon, yan yung southbound lane ng EDSA Main Avenue. So yan yung galing ng Cubao, papunta ng Ortigas area, papunta ng Mandaluyong. Sa mga oras na ito, moderate to slow moving naman ang traffic na dyan sa area na iyan.
2: May 14, 2026, Huwebes. Matapos ang kaguluhan at pamamaril sa Senado kagabi, nakapuslit na sa Senado si Senator Ronald De La Rosa na nahaharap sa arrest warrant ng ICC para sa kasong Crimes Against Humanity. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Ninia Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
2: Arangkada Balita.
3: Kasunod ng putukan at gulo sa Senado, Senador Ronald De La Rosa naka-eskapo. Insidente sa Senado kung saan halos 30 putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Strange lang o gawa-gawa, PNP mag-iimbestiga. Nangyari sa Senado, kapalpakan sa bagong liderato ayon kay dating Senate President Franklin Drilon. Impeachment Court nakatakdang buuin sa Lunes, May 18. At Pangulong Marcos Jr., ininspeksyon ang kauna-unahang state-of-the-art government hospital sa Clark, Pampanga.
2: Kinumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakalabas na sa gusali ng Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Napiko naman si Cayetano sa mga tanong kung gawa-gawa lang ang nangyaring gulo kagabi at iginiit na under attack ang Senado. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda. JM.
4: Yes, Dinya, sa ngayon nga ay wala pang ang impormasyon ang liderato ng Senado patungkol nga dito sa kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa. Pero ang malinaw nga dyan, wala na siya mismo dito sa loob ng Senado dahil kaninang madaling araw ay lumabas daw siya ng gusali at yun nga, naka-escape at nakatakas na rin dahil nga dun sa nangyaring insidente kahapon. Puting SUV ang lumabas sa parking lot ng Senate building kaninang madaling araw bandang alas 2:30. Naalerto ang mga pulis sa paligid ng Senado at sinilip pa nga yung mga nakabantay ng mga otoridad ang labas bago palabasin yung pinaka-SUV. Heavily tinted yung mga sasakyan na nakita natin kanina at yung loob nun ay hindi agad makikita kung may nakasakay. Hindi man malinaw kung ito ang sasakyan na ginamit ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Papalabas ng Senado, kinumpirma naman niya ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala na nga sa Senado si Bato. Depensa pa nito, walang warrant of arrest mula sa Pilipinas si Bato kaya legal ang kanyang pag-alis sa Senado. Si Senator Jingo Estrada umano ang nagbalita sa kanya ng pag-alis ni Bato sa Senado at kinumpirma ng Sergeant of Arms na madaling araw umalis ang senador. Nag-message pa umano ang asawa ni Senator De La Rosa kaya Senator Cayetano na hindi alam na aalis sa Senado ang kanyang asawa. Natatakot ngayon ang asawa ni De La Rosa sa kaligtasan ng senador. Dagdag pa nga ni Cayetano Cayetano. Hindi daw planado yung pag-alis ni Senator Bato sa Senado at sariling desisyon niya ito. Nilinaw naman ni Cayetano na wala na ito sa Senate Protective Custody. Sinalag rin ni Cayetano ang haka-haka na planado umano ang mga nangyaring putukan kagabi sa Senado para makatakas ang kapwa senador. Tila napikon din siya at tinawag nga niyang pag-atake sa Senado ang shootout incident kagabi. Base sa umano sa paunang investigasyon, nagkaroon ng verbal warning ang Office of the Senate Sergeant at Arms at pagtapos ito ay nagpaputok ito ng 27 warning gunshot pero gumanti umano ang nasa kabilang panig ng 5 putok. Matapos niya na tumakbo ang nasa kabilang panig na pinaniniwalaan nga na ahente ng National Bureau of Investigation. Narito ang payag ni Senate President Alan Cayetano.
5: Mali yung word na escape because there's no warrant eh. Diba? There's no warrant. So, he's free to go. For example, pumunta ka sa simbahan at sabihin mo, I'm seeking sanctuary. Pag gusto mo nang umalis, pwede ka umalis.
4: Yun niya kanina nga dun sa press conference ni Senate President Alan Cayetano ay yun nga, napikon ito dun sa mga tanong sa kanya kung ito ba ay isang gawa-gawa lamang at sabi nga niya sa media na nandito daw kami at saksiyan namin yung pinaka nangyari kaya paano daw nangyari na gawa-gawa lang niya at kung nakita niyo kanina dun sa minaka live ng kanyang press con ay hinampas pa nito yung mismong na harapan niya, kumbaga talagang napikon ito itong si Senator Alan Cayetano dun sa mga nagsasabi-sabi na ito ay gawa-gawa lang yung kagabing nangyaring insidenteng shooting dito sa Senado. Ninya.
2: Okay, JM, kumusta naman yung ibang mga senator natin dyan? Sila ba yung mga miyembro naman ng minority? Nandyan ba sila?
4: Ninya, hindi pa tayo nakakakyat dun sa mga opisina nitong mga senador, especially sa minority block dahil medyo mahigpit pa rin yung seguridad dito, especially dun sa malapit sa pinangyarihan nung shooting incident dito sa second floor at medyo mahigpit din yung bantayan nung mga miyembro ng USAW, yung Sergeant at Arms pagdating sa paglibot-libot ng mga media. Kanina nga ay nakapunta tayo dun mismo sa lugar kung saan nangyaring yung shooting incident pero kasi kasama si Senator Alan Cayetano, kaya napayagan yung mga media na makalapit dun sa area niya.
2: At kumusta naman ang moral ng mga empleyado at ng media dyan? JM.
4: Alam mo niya, business as usual pa rin yung nangyayari dito. Parang walang nangyari kagabi na pamamaril dito sa loob ng Senado dahil nung nakarating tayo kaninang umaga dito, yung mga Senate employees ay nandito pa rin, ginagawa yung kanilang trabaho, especially sa media. Tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ng mga miyembro ng media dito. Nag-interview, hinihintay pa rin si SP Alan para nga dun sa mga paliwanag na nangyari at dun sa mga ginawa nangyari kanina, pati yung mga investigasyon na ginagawa ng PNP pagdating nga dito sa nangyaring insidente ng gunshoot dito sa Senado.
2: Alright. Maraming salamat, JM Pineda.
1: Nabalot ng tensyon ang buong Senado kagabi matapos umalingaw-ngaw ang sunod-sunod na putok ng baril. Nagbabalik si JM Pineda.
6: Ilang oras ang naging tensyon sa loob ng Senado dahil sa nangyaring shooting incident.
7: Meron po tayong natanggap na impormasyon.
6: Pasado alas 5:30 ng hapon, nag-Facebook Live si Senator Ronald Bato de la Rosa at humingi ng tulong sa publiko dahil may impormasyong aarestuin siya ng NBI. Mag-alas 6 naman ng gabi nang matapos ang sesyon at ilang minuto lang ang nakalipas, naglabas na ng desisyon ang Korte Suprema sa hiningiing temporary restraining order ni de la Rosa. Walang TRO. Sa halip ay pinagkokomento ang kampo ni Bato sa loob ng 72 hours. Bago mag-alas 7 ng gabi, inigpitan ang seguridad sa loob ng Senado. Sabi ng Senate Sergeant at Arms, may aarestuin sila pero hindi naging malinaw kung sino. Pagtapos niyan, nag-lockdown na ang buong Senado. Walang pinalabas kahit ang mga media. Bandang 7:00 PM, kinumpirma ni Sergeant at Arms General Mau Aplasca na dumating na ang Articles of Impeachment sa Senado. Higit 5 minuto lang ang nakalipas, namataan si Senator Ronald Bato de la Rosa na papasok sa elevator. Mag-alas 8 naman ang dumating ang mga armadong sundalo na naka-fatigue uniform sa second floor. dito rin nakarinig ng mga drilling sa unang palapag. Ilang sandali pa, ito na ang gumulabog sa Senado. Alas 8 nang buksan muli ang main lobby ng Senado at dito na nakalabas ang ilang miyembro ng media, pero marami pa rin ang naiwan sa loob. Alas 8:30 nang dumating si DILG Secretary John Vicrimulla para kausapin at isecure ang mga senador na naiwan sa loob ng gusali. Itinanggi rin niya na PNP ang nagpapotok sa loob at walang nangyaring pag-aresto. Bago mag alas 9 ng gabi, dumating naman si PNP Chief Jose Melesio Nartates Jr. sa Senado. Ilang minuto pa, pinalabas na rin ang ilang mga media na naipit sa loob. Alas 9:30 nang umarap si Secretary Rimulla at mga senador sa media at sinabing walang nasaktan sa shootout incident kahit na mismo si Senator De La Rosa.
8: Hindi po gobyerno ang gumawa nito.
6: Pasado alas 10 ng gabi, naglabas ng video statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing walang kinalaman ng gobyerno sa nangyari sa Senado. Maghahating gabi, isa-isang luwabas sa mga convoy ng senador sa loob ng Senate building. Kumalma kahit papano ang sitwasyon pagsapit ng madaling araw, pero dama pa rin ang tensyon at nananatiling sarado ang buong Senate building. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Inaalam ng Philippine National Police kung palabas lang ba ang nangyaring pamamaril sa Senado kagabi. Mariin namang itinanggi ng NBI na ang mga ahente nila ang may pasimuno ng putukan. Yan ang umaarangkadang balita ni Christian Bascones.
7: Magandang hapon mga kababayan. Meron po tayong natanggap na impormasyon na pagkatapos sa aming sesyon itong araw na ito, meron na po mga operatiba ng NBI at ng CIDJ ang pupunta dito para ako yung arestuhin.
3: Ang live stream ni Senator Ronald De La Rosa ang itinuturo ng palasyo na ugat ng lahat ng kaguluhan kagabi sa Senado. Ayon sa Malacanang, si Senate Sergeant at Arms Retired Police Major General Mau Aplasca ang nagsabing may aarestuhin sa Senado. Samantala, matapos ang pagpupulong sa Malacanang ng NBI at PNP, kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kinumpirma ng palasyo na unang nagpaputok ang USAA sa akalang may operasyon ng mga NBI agent na nasa gusali ng GSIS na katabi lamang ng Senado. Nilinaw ng Malacanang na walang utos mula sa Pangulo na aarestuhin si Senator De La Rosa. Nirequest umano ng GSIS management ang mga agent bilang dagdag seguridad matapos ang nangyaring komosyon noong araw ng Lunes.
9: Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng USAA ang NBI agent na nakaupo, lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent.
3: Iimbestigahan naman ng PNP ang anggulong stage o palabas lang ang nangyaring pamamaril kasunod ng balitang nakatakas na si Senator Ronald De La Rosa.
10: Kung ang appreciation is stage ba or nagkaputukan na magkasakitan. So we are doing that and I'm enforcing all the resources, necessary resources to speed up and resolve this incident.
3: Nagpahayag naman ng pagkadismaya si NBI Director Attorney Melvin Mativag sa Senado kasunod ng mga usapin na may kinalaman ang mga senador sa diumanoy pagtakas ni De La Rosa. Ayon kay Mativag, may kasunduan sila ng Senado na hindi aarestuhin si De La Rosa habang nasa Senate Protective Custody siya.
11: Malungkot po yan dahil ay feel dahil dapat yung aming pag-usapan dyan, it should be honored po yan eh. Dahil ako naman po naniniwala na ang ating mga senador, mga kagalang-galang po nating senador, eh sila po humingi ng ganun at ang pagkakaalam naman natin, puproteksyonan nila hindi lamang po si Senator Bato kundi yung pong atin mismo mga batas at konstitusyon na umihiral.
3: Nanindigan ng PNP na hindi bibigyan ng special treatment si De La Rosa kahit ito ay dating hepe ng pambansang pulisya. Habang gumugulong ang investigasyon sa insidente sa Senado, tiniyak ng PNP at NBI sa tulong ng ibang law enforcement agencies na makakamit ang hustisya at masasagot ang tanong kung nasaan na si De La Rosa. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
1: Nilinaw ni NBI Director Melvin Matibag na volunteer at hindi empleyado ng NBI ang nahuling shooter sa loob ng Senate Building. Kinilala ni Matibag ang suspect na si Mel Oragon na naunang tinukoy sa police report na 44 na taong gulang na nagpakilalang driver sa NBI. Sinabi ni Matibag na nalaman nila na si Oragon ay volunteer sa NBI at nagsilbi lang na driver ng grupo na nakadeploy sa Senado. Lumabas sa paunang investigasyon na si Oragon na may bitbit na baril ay nagpaputok ng ilang ulit dakong 7:15 ng gabi sa loob ng GSIS compound.
2: Maaksyon ang naging sitwasyon sa Senado kahapon. Umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril habang kinukumpirma ni Senate President Alan Peter Cayetano na nakalabas na ng Senado si Senator Bato de la Rosa. Humingi tayo ng opinyon mula sa isang eksperto. Makakausap po natin si dating FEU Institute of Law na si Dean Attorney Mel Santa Maria. Magandang hapon po and welcome back sa Arangkada Balita, Attorney.
12: Magandang gabi sa iyo, Ninya at Jack.
2: Attorney Mel, wala na raw si Senator Bato de la Rosa dyan sa Senado. Una, ano po ang reaksyon nyo dyan?
12: Well, bakit nawala? Dalawa lang ang ano dyan, dalawa lang ang posibilidad dyan. It was a design or incompetence ng mga tao doon. Mm-hmm. Sapagkat flawless ang pag-alis. Mm-hmm. Madaling araw, walang nakahalata, walang komosyon, wala. Lumabas, nakaalis. So ano yon? Was it really a design, orchestrated, planado na? Mm. O incompetence ng mga gwardiya doon? So yun ang mga katanungan na dapat sagutin rin. Mm. Number one. Number two, nagahain ulit sila ng motion. Kung hindi ako nagkakamali, sa ating Korteng Suprema para mag-issue ulit ng TRO. Mm. Pero meron tayong rule na ang isang taong lumayag, flight, is a sign of guilt. So, kung iyan ang ating rule, hihina na naman ang kanyang motion for a TRO. Baka hindi aktuhan ng Korte Suprema yan. Mm-hmm. At alam mo, Jack at Ninyang, nakita natin kagabi, lahat ng sakit ng isang sistema. Lahat ng sakit ng isang sistema. Bakit? Diba? Kasi, mantakin nyo naman, accountability was viewed as an attack on the process. Mm-hmm. Number two, right and wrong was below loyalty. Mm-hmm. And number three, yung tradition na so-called ng Senado, we weaponized para gawing sanctuary ang Senado sa isang sinacharge ng krimen against humanity. Saan ka naman nakakita niyan? So kaya yun ang sinasabi ko, lahat ng kapangitan ay nakita natin kagabi. So, yan ang dapat imbestigahan nila.
1: Mm-hmm. And Attorney, no, 'di ba alam nga natin pinasasagot pa binibigyan pa ng 72 hours si Senator De La Rosa na Supreme Court, 'di ba? Pero yun nga, bakit hindi na lang hinintay kaya, 'di ba? Sabi ni Senator De La Rosa, gagawin niya lahat ng mga legal remedies pa. Pero biglang ang gagawin lang pala niya ay ganyan, tatakas pa. Tama po, Attorney. I mean, ba't hindi na lang inintay yung 72 hours?
12: Hindi. Sapagkat kung tapat sila sa kanilang petition sa Korte Suprema, mag-aano na sila. They will look upon the Supreme Court and submit to its jurisdiction. Mm-hmm. Alam na natin na handjaan na siya. Actually, hindi na siya dati, nung pumunta siya sa Senado, hindi na siya fugitive noon. Mm-hmm. Nakikita na siya ng madla. Pumasok na siya. The whole world is kitang-kita na siya. At nawala ulit. Mm-hmm. Nahandito, nawala, nahandito, nawala. Ewan ko naman, baka ang Korte Suprema sabihin dapat mag-issue tayo ng TRO. Sa ganyan mga pagkakataon, sabi nga ng Korte Suprema sa isang kaso, fugitives from justice loses standing to seek relief. Mm-hmm. A flight is an admission of guilt. Mm-hmm. At saka tama yung sinasabi mo, Jack, bakit pa umalis? Hintayin na lang sana ang proseso ng korte. 3 days ang respondent, 3 days sila para sumagot. Anim na araw. At saka isa pa, tandaan natin, hindi nag-issue ng TRO. Ano ibig sabihin nun? Initially, ang Korte Suprema, walang nakitang pressing urgent situation. Number 2, walang irreparable injury doon sa nagpetisyon. Number 3, it did not see enough argument and reason to issue an order restraining the normal functioning of the executive in apprehending ang suspect, di ba? So walang nakita ang Korte Suprema. Dapat signal na yon. Signal na yon. Kaya nga, kung titingnan natin ang kabuuan, pumapasok sa kaisipan natin, so yung nangyari kagabi, kontray ba yun? Para magkaroon sila ng reason. Kasi kagabi nagkaroon ng gusot, ewan natin kung orchestrated o totoo, at ngayon nag-file sila ng petition invoking yung nangyari kagabi. Bilis ano? So there you are. Yan ang sitwasyon natin ngayon. Sana, tama ka. Sana inintay na lang.
2: Opo. At Attorney Mel, dahil nga tumakas itong si Senator Bato sa ilalim ng sinasabi nilang protective custody ng Senate, sino ang dapat managot dito? Meron bang liability or legal liability ang Senate leadership o itong Sergeant at Arms ng Senado?
12: Unang-una, let us look at the root of the problem. Yung so-called Senate protective custody, wala yan sa Constitution. Wala yan sa batas. Sinasabi nilang ika nga ay tradisyon lang yan. Pero ang tradisyon, hindi niyan natatalo yung ating konstitusyon. So therefore, ano ang legal basis ng ikakanlong nila kay Bato? Madaling sagutin. Wala. Diba? So, bakit nahang doon? So, therefore, meron tayong batas. Yung Presidential Decree 1829, yung obstruction of justice natin. Sino mang tao knowingly and willfully obstruct, impede, frustrate, and delayed apprehension of a suspect ay mananagot sa batas na ang kaparusahan ay aabot ng, I think, 6 years. So ayan, titingnan, susuriin naman. Hindi ko naman sinasabing meron silang pananagutan, pero bordering on that already. So isa iyan sa dapat imbestigahan. Diba? Imbestigahan. Kasi alam mo, nakita natin ang talagang ang sakit ng sistema, yung the sickness of a system talaga. Parang it mirrors a feudal mentality na ikaw ay magkakaroon ng hustisya hindi dahil sa iyong innocence, kundi sa pag-associate mo sa mga makapangyarihan. Nakapuisip, diba? Sorry, diba? Kung ikaw ay normal na tao at nakikita mo yan sa TV, the powerful protecting the powerful, diba mga senador pa yan? Eh, anong maiisip mo? Rig yan! Rig! Diba? So, yun lang ang mga perception sa mga tao, diba, Jack? Nina, minsan nakaka-disappointed, diba?
2: Yes. Ako, disappoint is an understatement. Pero maraming salamat, Attorney Mel Santa Maria.
12: Maraming salamat, Jack, Nina, sa inyong lahat.
1: Mabuhay po kayo.
3: Sitwasyon sa labas ng Senado, mas tahimik ngayong Huwebes.
2: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
3: Alta presyon ay madalas tahimik. Walang babala, walang sintomas. Ngunit maaaring biglang humantong sa stroke o atake sa puso kapag hindi nako-control. Ang ating pinakamabisang sandata, regular at tamang pag-inom ng maintenance na gamot. Inumin ito ayon sa payo ng inyong doktor. Huwag ihinto ng walang abiso ng doktor dahil maaaring maapektuhan o maantala ang maayos na blood pressure kung biglang tatanggalin ang maintenance ng walang abiso ng doktor. Kasabay ng gamot, piliin ang masustansyang pagkain, regular na ehersisyo at pag-iwas sa bisyo. Regular magpa-check up ng blood pressure at magpakonsulta sa health center. Disiplina ang proteksyon sa alta presyon. Ito po si Sec. Tedder Bosa, nagpapaalala mula sa Department of Health.
13: Trending sa DZMM kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay! I-trending na yan.
14: Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang makabuluhan. Umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM kasama si Jane Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagdating sa panonood, may ka-vibes ang bawat Pilipino. ERTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga. At sa mga channels na ito, San Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos. Pati na rin sa YouTube. Yan ang ERTV Prime Media. Ka-vibes!

0: pag-aanin natin ang diskusyon dyan.
1: Nagpagas na ba ang lahat?
0: Ano man ang opinion mo?
2: Kalma, kalma.
0: Pag-usapan natin yan.
2: Tingnan natin, anong kanilang salo-in dyan?
0: Kasama sila Sandro Ochona.
1: Isi ka naman
0: at dyan. At makapagal kung anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradio at PRTV Prime Media.

0: of Leadership. Ganyan inilarawan ni dating Senate President Franklin Drilon ang mga eksena sa Senado kagabi. Nilinaw naman ng isang international law expert na walang immunity from arrest si Senator Ronald De La Rosa. Yan ang umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
1: Ng teritoryo ng ating bansa.
2: Ikinadismaya ni former Senate President Franklin Drilon ang kinahinatnan sa Senado kahapon. Aniya malinaw na layunin ng bagong Senate majority na impluwensyahan ang kapalaran ng pangalawang impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Kung hindi pumasok si Bato, walang 13. Hindi matutuloy ang reorganization. Nalulungkot po ako na ganito nangyayari sa atin. Magpupolitika tayo, kasama po yan sa demokrasya, but we must do it with decency.
2: Hindi naman sang-ayon ang dating mambabata sa pag-cite and contempt at pagdetine sa mga tauhan ng NBI na tinangkang arestuhin si De La Rosa dahil hindi naman sila resource person o bahagi ng Senate proceeding. Paliwanag ni Drilon, meron lang iniingatang tradisyon sa Senado na hindi maaring arestuhin ang isang senador habang nasa sesyon. Pero sa labas ng sesyon, maari nang ipatupad ang arrest warrant, kagaya ng nangyari kay dating senador Laila De Lima.
1: Yes, they can. Strictly speaking, dahil tradisyon po yung pinag-uusapan, at kung ipapatupad yung batas na kung ano pong nakasulat sa ating saligang batas at sa ating proseso, pwede po. Pero mayroong tradisyon na sinasabi at yan po ang nirerespeto ng NBI.
2: Pero kahit maaresto at maipadala sa The Hague, the Netherlands si De La Rosa, maaring magkaroon pa rin siya ng kapangyarihan na bumoto dahil sa inamyendahang patakaran sa Senado na pwede nang bumoto kahit hindi physically present.
3: Well,
2: naniniwala naman si Drilon na dapat ipagpatuloy ang impeachment trial ng bise dahil kung ibasura ito, magiging lapag ito sa saligang batas. At kapag hindi sumunod ang Senado, maaring magkaroon ng constitutional crisis.
1: Dadalhin sa Court Suprema, siyempre, may grave abuse of discretion ang mga senador. Dadalhin sa Court Suprema, sasabihin ng Court Suprema, oy mga senador, dapat lilitisin nyo itong kaso ito, yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. Ayaw sumunod ng Senado. Hindi ba magkakaroon ng krisis pag ganun?
2: Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Sa putong ito, makausap natin ang veteranong political analyst at host ng 4 Alas na si Secretary Ronald Llamas. Magandang gabi po, Sir Ronald Llamas. Welcome back sa Arangkada Balita.
5: Magandang gabi, Jack. Ninya, pasensya na. Hindi ako nakaabot dyan. Traffic eh.
4: Okay lang po, Sir Ronald. Basta importante, nakikita ka namin at naririnig. Anyway, Sir Ronald, una, ano masasabihin mo yung sinatawag nga nila partner, Senate Flix daw yung series. Ano masasabi? Nag-enjoy ka ba sa nakikita
0: mo? Action movie.
4: Oh, yung action movie. Ano masasabi mo? Magandang script ba?
5: Enjoy.
4: Sir Ronald, medyo pangit lang yung signal. Ayusin muna natin. Pero yun nga partner, no? Yung mula Monday, sunod-sunod na tayo ng simula nung nagkaroon ng Senate ko. Nagkaroon na ng kung ano-ano man nangyayari.
0: Akala ko nag-end na dun eh. Mm-mm. Parang palala ng palala.
4: Alam mo na, hindi na lalala yung sitwasyon. May ilalala pa pala.
0: Meron pa. Hanggang kinabukasan, kanina talagang malala na po talaga. Kaya gusto ko talaga marinig ang mga sasabihin niya.
4: Sir Ronald. Sir Ronald.
0: Oo. Yung signal.
4: Sir Ronald. Medyo hindi maganda. Yes, sir. Ulitin ko lang po. Ano po masasabi niyo dyan sa nangyayari sa Senado?
5: Well, iniintay ko yung next episode eh. Dahil kung pa lang ito eh. Baka 2 episodes pa lang, marami pang susunod.
4: Mm-hmm.
5: Lalo na next week, baka magkaroon ulit ng bagong Senate leadership.
4: Mm-hmm.
5: Dahil alam niyo naman, napakanipis nung lamang ng majority ngayon.
4: Mm-hmm.
5: Kaya pwede pa yung bago, lalo na dahil dito sa nangyari.
4: Uh-huh.
5: Medyo nakakahiya kasi yung Senado eh. Pero mo, napapanood mo, nababasa mo sa mga international news agencies. Kagabi, nabasa ko sa Newsweek. Nabasa ko sa New York Times, Washington Post, nabasa ko sa BBC, nabasa ko sa CNN, etc. Grabe. No, pinagtatawanan tayo eh mula doon sa habulan sa stairway ng Senado hanggang dito sa Barilan. No, alleged na Barilan. Dahil parang dahil sa pagtakas ni Bato, parang mas malakas yung possibility na ito ay stage. No? Pero kagabi pa lang nagdududa na ako eh. Dahil bago nagkaroon ng putukan, eh nagsasalita na sila Bato na may mangyayari. Nagsasalita na sila na lulusubin ng Senado. Nagsasalita na si Aimee Marcos na magkakaroon ng martial law. At meron daw attempt para patayin sila. Tapos eh, kung ano-ano yung naririnig ko, sabi ko, ha? Anong pinagsasabihin nito mga ito? No? Kaya bago pa nangyari yung putukan, parang something is going to happen. At ayun nga, nangyari, parang ang tunog ay parang ambush me eh. Alam niyo ba yun, yung ambush me?
4: Yes.
5: Yung Jeff kanina, yung mga forensic evidence. Yung ballistic reports, yung paraffin test, etc. Pero pinakamahalaga yung CCTV. No? Na tagtataka ko hanggang ngayon wala pa. Yun yung mahalaga.
4: Oo nga, yung Senator Bato.
5: Suspicious ako.
4: Ang bilis nilang nailabas yung tumatakbo sa hagdanan, pero ito, medyo natatagalan po sila sa CCTV.
5: Correct. No? Bakit ang tagal? Eh, yun yung magiging decisive dito. No? Sino ba talaga nagpaputok? Tapos eh, natatawa ako, nalulusubin daw yung Senado. Nilusob daw, under attack. Medyo ballistic si Alan Peter kanina sa presko niya. No? Medyo nagalit ng husto. Pero, under attack, tapos yung aatake, isang driver. No? Isang driver daw. Eh syempre kung huhulihin si Bato, kung yan, compelling force. No? Dapat ka. Tapos lahat ng leader ng NBI, ng Philippine National Police, DILG, dapat lahat nandyan. So, hindi ganun kaganda yung script. Baka back to the drawing board, no? Pero yun nga, nakatakas na si Bato.
0: Yun na nga po. At saka may mga nagsasabi na yung pag tinignan mo yung timeline, para umanong scripted yung mga nangyari kahapon, pati yung pagtatawag ng suporta sa publiko.
4: Tsaka yung sabay-sabay sila nag-live.
0: Na parang pareho yung
4: Facebook live.
0: Facebook live. At syempre po, meron talaga nagtatanong bakit medyo kalmado yung iba compared dun sa iba. Kayo po, for example, kahapon nung hinabol ni Victoria Tulad siya Senator Robin Padilla, tapos parang chillax lang siya Senator Robin. Ano po ang basa niyo dun?
5: Tama, Ninya. Dahil kagabi pa lang sa isang interview sa akin, sabi ko ay parang medyo suspicious yung mga pangyayari. Diba? Sabi ko nga kanina, parang
4: Try lang natin ulit.
5: Chill lang.
4: Ayan, opo.
0: Ayan. Sec, naputol po. Naputol. Okay, can you try that again? Say it again.
5: Yes. Sec. Tama yung sabi nyo, Ninya, no? Parang suspicious yung ilang mga senador. Parang napaka-chill nila. No? Napaka-chill nila. At yung iba namang senador, parang may inaasahan na mangyayari. Diba? Kaya ang daming patong-patong na suspicion eh. Tapos nung nagputukan, parang wala naman nagbabarilan. Naririnig lang mismo ng media na may mga pumuputok.
4: Opo.
5: Tapos later nga, kagabi, nakita yung mga tama ng bala. Puro sa taas.
4: Kaya nga.
5: Sino ba yung binabaril nila? Yung mga toko. No, yung mga toko.
4: Okay,
5: yung mga binabaril ba nila? 7-footer?
4: Okay, baka mga higante po.
0: Sige, hindi ako makahinga dito. Sandali lang po.
5: No, correct. Kaya lang tataka ko what's happening. Kaya tama yung sabi ni Dean Santa Maria. Baka liable mismo ito mga senador kung bahagi sila ng isang conspiracy para maitakas si Bato. No, baka sila liable at the very minimum obstruction of justice. No, obstructing the service of a warrant. No? Baka at the minimum, pwede silang kasuhan dyan. Perpetual disqualification yan, ha? pag napatunayan na guilty sila dito sa conspiracy na ito, tingin ko yung magiging forensic evidence, lalo na yung CCTV, will be a game changer dito.
4: Yun nga din, second, no, yung sinasabi dahil kanina, kung makikita mo yung galit ni Senate President Alan Peter Cayetano, pinapalo pa niya yung podium na talagang under attack daw sila. So parang ang dating, talagang nalagay sa delikado na sa peligroso, naging peligroso yung kalagayan nila kagabi. Pero pag tinignan mo yung pictures, parang kumakain sila ng chicheria, nakangiti sila, nagsasnack sila. Pero parang wala namang stress or parang hindi naman sila nasa delikado. Parang masaya naman, nakangiti pa nga sila.
0: Ano po? Parang bandang huli, biglang nagmemeryenda na sila. Oh, no? Pero wala dun sa picture siya, Senator Batonga at saka si Senator Robin, ano? Doon sa picture na yon. At yun nga, yun pala, no? Isa pa, nawawala rin si... Nasaan pa si Senator Robin? Andiyan ba? Nakita nyo na ba?
4: Oo nga. Sekiamas, anong info natin kay Robin? Nasaan po siya ngayon?
5: Well, doon sa logbook ng mga umalis sa Senado, si Robin lang ang nakapirma.
4: Mm-hmm.
5: Wala si Bato. So, hindi naman pwedeng nag-teleportation si Bato.
4: Mm-hmm.
5: So, meron siyang sinakyan na kotse. Possibly si Robin. Dahil papasok ng Senado, inamin naman ni Alan Peter Cayetano na sa kanya sumakay eh. No? Kaya kagabi pa lang, nung in-interview ako niya tsaka Jack, sabi ko, itong parang senaryo rito ay una, para makatakas si Senator Bato. Sinabi ko na yan kagabi pa lang eh.
4: Mm-hmm.
5: Dahil yung pangyayari, parang dun papunta.
4: Mm-hmm.
5: Na makatakas siya. Kaya nga, sabi ko, dapat yung PNP, chinek yung bawat kwarto eh.
4: Mm-hmm.
5: O, chinek yung bawat kwarto dahil, kanyan eh, may active shooter pa eh. Hindi pa nila sigurado kung pwede pa magkaputukan uli. So, dapat inisa-isa nila yung mga kwarto.
0: Mm-hmm.
5: O, para alam din nila kung nasaan si Bato. Kaya yun, nakatakas siya like a thief in the night.
4: Mm-hmm.
5: Alas dos, imedya ng umahal.
0: But considering that kagabi po ay all eyes were at the Senate, na parang siguro naman dahil lahat nagbabantay sa Senado, no, makakatakas pa ba siya ng 2 a.m. Diba? Sa, kumbaga, kung tayo mga reporters, take out na tayo doon.
4: Bantay
0: ano?
4: Na talaga.
0: Bantay sarado ka doon, ano? Pati police, pati NBI. Tapos, ayun, nakatakas na lang nga po na parang ganun-ganun lang. No? Andali.
5: Nina, may mixed signals kasi yung ating gobyerno eh. Diba, sabi ni John Bicremulia, hindi naman niya huhulihin si Bato. Diba?
0: Opo.
5: Sabi niya ay irerespeto nila yung 72 hours daw na hiningi ng Supreme Court.
4: Uh-huh.
5: So may mixed signals. Ikalawa, syempre, dating chief PNP yan, hindi naman niya basta-basta huhulihin ng mga pulis. Baka nga may mga kaibigan pa siya sa kapulisan. So maraming pwedeng nangyari, pero ang mahalaga yung CCTV para makikita natin paano ba siya lumabas. Dahil mahirap naman itago si Bato eh. No, mahirap siya itago, laki-laki at saka parehas lang kami ng haba ng buhok, no? Kaya madali siyang matuntun. No? Ang tanong ngayon ay nasaan siya? Nasaan siya? At sino ba ang tumulong para siya ay makatakas? Siya ay fugitive na at this point eh. No? At kaya duda ako kung maglalabas ng TRO ang Supreme Court. Sabi nga ni Dean Santa Maria. Ang tingin ko lang, this is not only legal, this is political. No? Kaya mag-reflect din sa gobyerno, pag hindi nila nahuli si Bato, eh baka banatan sila ng mamamayan. No? Na anong nangyari? Napalibutan nyo na yung Senado tapos hindi nyo pa nahuli.
4: Mm-hmm.
5: No? So, kailangan talaga as soon as possible ay mahuli nila si Bato.
0: Mm-hmm.
5: Yung sinasabi ni Alan Peter Cayetano na wala namang warrant, no? Dahil wala namang local court na nag-issue, malabo yun. Yung international warrant ng ICC, dahil yan ay dahil sa isang treaty, may force of law yan. Parang batas natin yan sa bansa. Dahil treaty yan eh, batay sa treaty.
4: Mm-hmm.
5: Hindi ko alam kung saan law school nag-aral itong si Alan Peter Cayetano.
0: Opo.
5: No, medyo sinabi rin ni Dean Santa Maria.
0: Okay. Secretary Liamasa, ito, umugong rin yung mga usap-usapan kahapon nang makita itong ganitong klase ng eksena. Kesyo raw, nasaan si General Torre? Siguro raw kung si General Torre ay nandyan, ay nahuli na. ganito ganyan, di ba? At eto naman si DILG SEC na sinabing hindi nga niya huhulihin, di ba? So ano pong masasabi niyo diyan?
5: Well, general manager kasi siya ng MMDA, kaya baka inaayos niya yung traffic.
0: No? Okay, and okay, last question. Napakamalalim nun.
3: Pero sige, ano...
0: Sek, go ahead. Baka may pa, meron pa.
3: Ano, mawa na. Okay, ganito.
0: Ano, wala.
3: Okay, okay.
0: Anyway, well, maraming salamat, former Secretary Ronald Yamas.
3: Pero sabi nga na iba, di ba? Siya yung sinayang, si General Torre.
0: Samantala, tinawag na historic low ni Senator Risa Hontiveros ang nangyaring gulo sa loob ng Senado kagabi. Sa isang pahayag, pinabulaana ni Senator Risa ang pasaring ng ibang mga senador tungkol sa maagang pag-uwi ng ilan sa mga kasamahan nila. Ayon kay Hontiveros, layunin lang nitong ibaling sa minoryang atensyon ng publiko habang pinoprotektahan ang isang tao na ayaw humarap sa batas. Nanawagan naman ang senadora kay Senator Ronald Bato de la Rosa na makipagtulungan na sa mga alagad ng batas para wala ring mangyaring anumang karahasan.
4: Nilinaw naman ni Senator Erwin Tulfo na isang majority-only caucus ang nangyari kagabi sa Senado. Ayon kay Tulfo, ito ang dahilan kung bakit umuwi ng maaga ang minority bloc at mga miyembro lamang ng mayorya ang inabot ng gabi doon. Humingi rin ng tulong ang senador sa PNP para kontrolin ang mga rallyista sa labas ng Senado dahil nakaapekto na raw ang mga ito sa seguridad ng kanilang mga chief of staff at empleyado.
6: Beyond.
7: Yun kagabi, kaya nandoon yung majority na sila ay dahil mayroon silang caucus ng majority only para pumili ng mga committee assignment. Kaya inabot sila ng gabi doon. Under control naman ng PNP, may assurance ni Secretary John Vick, ang PNP may investigasyon, si Senator Cayetano magsasagawa din ng investigasyon.
0: Mapayapa na ang sitwasyon sa labas ng Senado ngayong Huwebes, pero maugong naman ang panawagan ng publiko na sumuko na si Senator Ronald Bato de la Rosa at harapin ang kanyang warrant of arrest. May umaarangkadang balita si Justin Ignacio.
8: Maingay ang labas ng Senado sa kalsada ng Jobno Boulevard nitong mga nagdaang araw. Pero ngayong araw ng Huwebes, alas 2 nitong hapon, ganito ang sitwasyon, mapayapa. Mayroon pa rin namang mga pulis na nakabantay sa lugar. Bit-bit pa rin nila ang kanilang riot shield. Ang iba, nakababa na. Tila nag-slow-mo ang mundo sa labas ng Senado. Kasunod yan ang nangyaring putukan ng baril sa loob kagabi. Tinanong natin ang opinyon ng ating mga kababayan hinggil dito. Sabi ni Noel de la Cruz, dapat isinusuko na ang senador.
9: Strategy nila yung nangyari kagabi para mawala, para mabulabog ang tao. Dapat talaga, sinusuko na nila yan. Kasi lalo na magkakagulo.
8: Naiiba naman ang opinion ni Elmer Abekibil dahil naniniwala siyang strategy lamang ito ng minority bloc para takutin ang mayorya.
10: O distraction para ma-divert nila, para maibalik, matatakot yung mga senador.
8: Sabi naman nila Warlito Espanya, isang tindero, posibleng paraan daw ang bulabog kagabi para makatakas ang senador.
11: Pag sa akin lang baka yun na yung paraan para makatakas si Senador De La Rosa. Para sa akin sumuko siya. Harapin niya ang mga ginawa niya, o tama ba o mali ang ginawa niya, harapin niya.
8: Para kay Tatay Ray Gutierrez naman, naniniwala siyang dapat harapin ni De La Rosa ang kanyang arrest warrant para maipagtanggol ang sarili.
12: Harapin niya yung kwan, kung talagang wala siyang kasalanan, bakit hindi niya ipagtanggol yung sarili niya sa kwan? Huwag siyang magtago. Parang inaamin niyang kwan may kasalanan siya sa pagtatago niyang yan .
8: Kanina nagpa-ambush interview ang mga abogado ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Una nang sinabi ni Attorney Jimmy Bondoc na hindi staged ang nangyari kagabi. Kaugnay naman sa kalagayan at kinalalagyan ngayon ng senador, sabi ni Attorney Israelito Torion, no comment sila dahil sa lawyer-client privilege. Paliwanag niya, nakatanggap daw sila ng ulat na posibleng may bagong banta sa kanilang kliyente. Ako, si Just Tin Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Naipadala na ang Articles of Impeachment sa kasagsagan ng kaguluhan kahapon sa Senado. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, magpapatuloy ang pag-usad dito forthwith. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Baban. Angela.
13: Jack, posibleng sa Lunes, May 18, ay mag-convene na bilang impeachment court ang Senado. Ito nga ay matapos mai-transmit kagabi ang Articles of Impeachment. Personal nga nating nasaksihan na dinala ang mga dokumento dito ng mga kawanin ng House of Representatives, kasama na si House Secretary General Attorney Cheloy Garafil. At kanina, nilagdaan na nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ang dokumentong nagsasaad na opisyal lang natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment. Ayon kay SP Cayetano, sa Lunes ay nasa order of business ito at ibibigay sa Committee on Rules. Pagkatapos ay ipipresenta ito sa majority or ng majority floor leader. Pero ayon kay Cayetano, aayusin muna ang mga komite ng Senado dahil nga sa pagbabago ng liderato. Para sa mayoryaan niya, wala na ring problema ang rules of impeachment. At sa oras na mag-convene, manunumpa si SP Cayetano bilang presiding officer, kasunod ang 23 na senator judges. Saka naman maglalabas ng writ of summons para kay Vice President Sara Duterte. Sa oras na sumagot ang akusado, ay doon na pag-uusapan ang kalendaryo para sa proseso at ang tuluyang paggulong ng trial. At yan muna ang latest para sa usapin ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Balik sa inyo dyan, Jack.
4: Angela, isang tanong lang, no? Yung situation dyan ngayon, with regards to security, naka-heightened alert pa rin ba?
13: Jack, sa kasalukuyan, no, mapapansin natin na medyo mas maluwag na yung sitwasyon dito, mas mababa na yung tensyon. Pagdating sa seguridad, we're pretty sure na binimaintain pa rin yung heightened alert and heightened security dahil hindi pa rin naman lahat ay basta-basta makakapasok. May mga kapulisan pa rin sa labas ng gate ng Senate at sa kasalukuyan, ayun nga, limitado pa rin or talagang ina-account for nila kung sino yung nakakapasok at labas ng Senado sa mga oras na ito. Jack?
4: Okay, maraming salamat, Angela Baban.
0: Napili na ang mga miyembro ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kilalanin natin ang ilan pa sa kanila sa part 2 ng umaarangkadang balita ni Naomi Tiburcio.
2: Nasa Senado na ang Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. At sa kabila ng gulo sa Senado kagabi, handang-handa na ang tatayong prosecution team mula sa Kamara. Kung kahapon ay nakilala na natin ang ibang mga miyembro ng prosecution team, ngayon, narito pa ang ilang mga mambabata sa tatayong impeachment prosecutor sa reklamo kay Vice President Sara Duterte. Si Manila Representative Joel Chua ang tagapangulo ng House Committee on Good Government and Public Accountability, isang four-term councilor sa Maynila at isa sa nanguna sa investigasyon sa OVP at DepEd sa Kamara.
14: Lagi pong mananaig ang nakalagay po sa ating saligang batas. Hindi naman po tayo nagsubpina para sa isang selyadong box. Ang sinasubpina po na itong committee to ay yung ITR o yung nilalaman po netong box.
2: Habang si Representative Terry Rindon naman, ang chairperson ng House Committee on Accounts, convener ng isang policy think tank, dating kabataan partyless congressman at dating chairperson ng Presidential Commission for the Urban Poor.
15: Ang nakalagay sa SALN for 2024, 88.5 million pesos lamang po. On those two pieces of evidence and reports pa lamang po, mga kaibigan, sapat-sapat na, sobra-sobra pa ho. Ito pong finding of probable cause.
2: Assistant Majority Leader si Representative Isabel Zamora, former partner sa isang law office, pinuno ng Electoral Tribunal sa Kamara at Vice Chair sa iba't ibang House Committee gaya ng Justice at Revision of Laws. Pinangunahan naman ni Representative Lord Ansuan ang Committee on Public Information at dati ding konsehal ng Cagayan de Oro City. Sa Energy Law and Utilities Regulation naman, eksperto ang abogado si Senior Deputy Majority Leader, Representative Lawrence Devensor.
16: Remember, it is not a simple crime under a statute or a law, but this is an impeachable offense under the Constitution.
2: Pinakabatang miyembro naman ng panel si Representative Rog Gutierrez na isang transportation advocate at deputy majority leader, habang isa namang former partner sa isang law office si Representative Keith Flores na may mahabang karanasan sa usaping legal. Oras na mag-convene ang impeachment court at manumpa ang senator judges, papasok ang prosecution panel sa pagsisimula ng trial para ipresenta mga kaso, ebidensya at witness. Ako si Naomi Tiborcio ng PRT TV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
4: Nawala na naman ng kuryente ang ilang bahagi ng Luzon at Visayas ngayong araw dahil sa manipis na supply ng kuryente. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, nagkaroon ng manual load dropping o rotational brownout sa ilang bahagi ng Metro Manila, Baguio, Benguet, Ilocos Norte, Batangas, Isabela, Cagayan, Albay at Pampanga. Mas maraming lugar naman ang inaasahang mawawalan ng kuryente sa Visayas. Yan ay matapos itaas ang red alert dahil bumigay ang ilang mga power plant. Maaari namang kanselahin ang rotational brownout kung gumanda ang sitwasyon sa power system ng Luzon at Visayas.
0: Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kauna-unahang state-of-the-art government hospital na binuksan sa Clark, Pampanga. Yan ang umaarangkadang balita ni Gracie Rutau.
17: Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong Mayo 14, ang bagong Pampanga Provincial Hospital Clark, ang kauna-unahang state-of-the-art government hospital sa loob ng Clark Freeport Zone. Nilibot ng Pangulo ang modernong pasilidad na inaasahang magbibigay ng world-class healthcare services sa libu-libong manggagawa, residente at investors sa Clark at iba pang bahagi ng Central Luzon. Ang 601 million pesos na ospital ay may tatlong palapag at kabuang 143-bed capacity na binubuo ng 17 private rooms, 16 semi-private rooms at 110 ward beds. Sa pagbisita ng presidente, ipinakita ni Pampanga Governor Lilian Nanay Pineda ang mga makabagong disenyo. Tampok din sa ospital ang advanced medical equipment tulad ng CT scan, X-ray at mammogram machines, pati na rin ang specialized services gaya ng OB-GYN, intensive care unit at neonatal intensive

0: The government is giving the best to our workers. Hindi na magkakaroon ng pangamba ang ating mga workers dahil meron pupuntahan and zero billing dito.
1: Inaasahan din na makalilikha ito ng mahigit 400 trabaho para sa mga Kapampangan. Mula Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino.
2: Ayan, dami hong nangyaring nitong mga nakaraang araw.
3: At may isang araw pa, tita, na Friday.
2: The question remains, nasaan si Senator Bato de la Rosa?
3: Oh, at kasama ba niya si Robin? Pwede, I don't know, hindi ko pala natanong kanina kay Angela kung nandun sa Senate ngayon si Senator Robin, no? Dapat pala naitanong natin yan. Pero again,
2: wala siya sa picture eh.
3: Pero yun nga, sobrang dami nangyari mula Monday hanggang Wednesday. And may isang araw pa bukas. Baka pag-leave na lang.
2: Baka ano na baka, naman, ang marinig na.
3: Parang sarap na lang mag-leave.
2: Wala na, susurpresa pa siguro sa mga nangyari. Pero just the same, hinihingi lang po ng taong bayan ay malaman ang katotohanan.
3: Tama ka eh. Akala mo wala nang ilalala. Mas may ilalala pa pala kahapon, no? Yung sa ganap sa Senado.
2: Kailangan lang po namin talaga. We deserve to know the truth, partner. So sana lumabas na po ang katotohanan at managot ang dapat managot. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nia Corpus.
3: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
2: Arangkada Balita.
4: This is FM Radio. FM.

0: ng mga nagbabagang balita.
1: Confirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building.
0: Senador Ronald De La Rosa, kumpirmadong nakaalis na sa Senado ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado.
0: Malacanang, iginiit na walang direktibang arestuhin si De La Rosa sa Senado kasunod ng nangyaring kaguluhan NBI pinabulaan ng may kinalaman sa pamamaril.
3: But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night.
0: Cayetano, itinanggi ang haka-hakang scripted ang kaguluhan na indigang inatake ang Senado. ABS-CBN News, nakasama sa mga ahente ng NBI sa GSIS nang umalingaw-ngaw ang putok ang mga eksena, idinitanye. Apat patay sa sunog sa Napotas at Quezon City, bangkay ng mag-iina na tagpuan sa banyo. Pag-convene ng Senado bilang impeachment court, itinakda sa Lunes para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Vinny, binigyang pagkilala sa kamera.

Magandang gabi, Pilipinas! Matapos ang insidente ng putukan at gulo sa Senado nitong Miyerkules ng gabi, patuloy tayong nakatutok sa mga pangyayari nang humupa ang tensyon. Wala na sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Umalis ang Senador ngayong Huwebes ng madaling araw. Live mula sa Senado ng Papatrol, Victoria Tulad. Victoria, nasa na si Senador Bato at kumusta ang

0: tumatapos ang barilan.
1: Alvin, ngayong hapon ay kinumpirma ni Senate President Alan Pitoy Cayetano na wala na nga sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Base yan sa ulat ng Office of the Senate Sergeant at Arms. Hindi pa natin alam kung nasaan si Senador de la Rosa. Pero ayon kay Cayetano, sariling desisyon ni de la Rosa ang umalis sa Senado.
2: On May 14, 2026, at around 2:30, the communication secretary reported to the sergeant-at-arms that Senator Bato together with Senator Padilla had left the Senate premises. Upon receiving the report, the sergeant-at-arms with Sec. Mendoza proceeded to verify the information. I don't know if they left together or they both left.
1: Sabi ni Cayetano, dahil umalis si De La Rosa sa Senado, wala na siya sa protective custody nito.
2: Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, our prayers are with him.
1: Alvin, sabi ni Senate President Cayetano ay dahil wala pang ibinibigay sa kanila na kopya ng arrest warrant laban kay De La Rosa, ang National Bureau of Investigation ay malayang makaalis si De La Rosa dito sa Senado. Iginigiit ni Cayetano na dapat ay arrest warrant ito mula sa isang local court o korte mula dito sa Pilipinas. Doon naman sa tanong mo, Alvin, kung kumusta dito sa Senado, business as usual, pinipilit na maging business as usual sa kabila ng investigasyon na nangyari, sa kabila ng investigasyon doon sa barilan na nangyari kagabi. So meron pa rin mga pasok, yung mga empleyado at yung mga bisita, bumibisita dito ay maaari naman ding makapasok basta't meron silang permiso. Alvin?
0: So Victoria, may record ba kung paano nakaalis ng Senado si Senator Bato? Nandyan kayo hanggang mga maghating gabi siguro, no? Ibig sabihin, nakaalis siya pagkatapos nun o habang nagkakagulo ay wala na siya sa Senado?
1: Alvin, hanggang 11:15 p.m., ayon na rin, base na rin doon sa picture ni Senator Joel Villanueva, ay nasa opisina pa ni Senate President Cayetano, si De La Rosa. Hindi natin masabi pa kung anong oras siya mismo umalis dito. Hindi rin daw alam ni Cayetano. Tinatapos pa nila yung investigasyon, bagaman kinumpirma nga niya na nakaalis na rito. Kanina madaling araw, mayroong namataan na isang puting sasakyan na umalis o lumabas sa Senate parking, pero hindi pa sabi kung lulan ba niyan si Senador De La Rosa. Yung binanggit ni Cayetano na magkasama si De La Rosa at si Senador Robin Hood Padilla na umalis, kailangan pa rin daw makumpirma kung talaga bang sabay sila sa isang sasakyan o magkahiwalay na oras sila umalis ng Senado. Alvin.
0: So ibig sabihin, Victoria, may record ng pag-alis o di parang wala lang. Ibig sabihin, parang he's free to go, kagaya ng sinabi nga ni Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Yes, Alvin, may record ng mga pag-alis ng mga senador dito sa gusali. At tama nga yun na he is free to go ayon kay Senador Alan Cayetano dahil wala naman daw na warrant mula sa isang local court. Iginigiit nga ng iba na dahil meron tayong Republic Act 9851 ay pwedeng isurrender umano ang isang akusado sa International Criminal Court, pero para kay Cayetano ay hindi yan applicable sa ating bansa. Dapat ay dumaan pa rin umano sa local court yung arrest warrant. Kaya banggit nga niya ay De La Rosa is free to go. Alvin.
0: So nasaan na raw ngayon si Senator Bato? Habang tayo nag-uusap, habang nag-newscast tayo, nasaan daw si Senator Bato de la Rosa ngayon?
1: Wala pang impormasyon, Alvin, kung nasaan si Senador de la Rosa. Ang sinabi lamang nung kanyang misis sa mensahe niya kay Senate President Cayetano, sila yung humihingi ng paumanhin dahil sa nangyari matapos ngang biglang mag-surface uli si de la Rosa. Nauunawaan daw nila yung sitwasyon at ayaw ni de la Rosa na magdulot pa ng gulo. Kaya minabuti na niya na umalis dito sa Senado kahit pa batid niya na mas ligtas siya dito. So kung nasaan siya, we are on the lookout. Kailangan pa nating makakuha ng impormasyon mula sa kanyang staff or siguro sa mga otoridad, Alvin.
0: So yung isa pang bagay, naging mas malinaw na ba sa mga mamahayag sa Senado kung sino ang may pakana nung pagpapaputok kagabi. O saan nandyan din kayo, sino ang nagpaputok at nagkaroon pa talaga ng palitan ng putok at bakit kailangan magpaputok?
1: Alvin, initial pa yung mga investigasyon, pina-finalize pa ng NBI at ng Office of the Senate Sergeant at Arms yung kanilang mga report. Pero ang binabanggit ay mayroong mga armadong individual na nakapasok dito sa Senado. Sinita sila ng Office of the Senate Sergeant at Arms at sa halip na mag-back down, yung isa raw ay nag-retaliate pa at parang hitok a stance na parang manlalaban. So ang ginawa ng OSAA ay nag-fire ng warning shot, pero yung individual na iyon ay namaril. At ang nangyari, ang sumunod na nangyari, nag-fire uli ng mga warning shot daw ang OSAA ayon mismo kay Senate President Alan Peter Cayetano. He is quoting one of the reports na natanggap niya. 27 na gunshots yung nagmula initially from the OSAA at 5 naman doon sa armadong individual. Pero again, i-verify pa yan, yan pa lang yung initial report. Ang idinidiin ni Senate President Alan Peter Cayetano, warning shots, yun ang galing mula sa OSAA. 27 shots from inside the Senate and 5 mula doon sa kabilang partido. Alvin.
0: So 27 warning shot lang daw yun?
1: Yes, Alvin, warning shot lang daw yon. Kasi kapag warning shot daw, sunod-sunod para daw talagang ma-alarma yung nasa kabilang panig, yung armadong lalaki o yung armadong individual para hindi niya ituloy yung pagbaril. As to kung paano nakapasok dito sa Senado ay inaalam pa rin nila Cayetano. Alvin, dito kung nasaan tayo, ito yung area na hindi natin makita kahapon. Dahil ito yung... nandito sa kanang side ko, yung mga militar, kagabi, yung mga polis, yung mga taga-OSAA. Hindi natin makita itong side na ito. Pero ngayon, accessible na siya, bagaman meron pa rin kordon. At yung mga bullet holes, nandun pa siya sa... may paliko pa kasi dito sa dulo ng hallway. So nandun siya yung salamin na nabaril. Hindi natin makita from where we are right now. Pero nandun siya sa dulo, pagliko mo sa kaliwa. So ngayon, malinis na yung... hallway, wala rin tayong nakita na bullet holes dito sa may mga pader. Doon lang talaga sa salamin, sa dulo, sa likod yung tinamaan, Alvin.
0: Isa na lang, Victoria. Pakikwento mo nga, bakit biglang parang napasigaw o tumaas ang boses ni Senate President Cayetano sa press conyo kanina? Anong nag-trigger?
1: Alvin, meron kasing mga nagsasabi na hindi naman in-attack, hindi naman masasabing attack ang nangyari sa Senado. Pero para kay Cayetano, kung talagang merong armadong pumasok dito, merong nangyaring palitan ng putok, merong namaril, ay attack na yan na masasabi. At iginiit niya na hindi naman sila mag-orchestrate ng ganong insidente dito at ilalagay ang buhay ng marami sa panganib. Kaya sinabi niya talagang under attack ang Senado mula doon sa mga armadong lalaki o armadong individual na yon kagabi, Alvin.
0: Oo. So, ibig niya sabihin, parang pinabubulaan na niya na staged. Kasi marami mga analysts ang nagsasabi na yun ay pakulo lamang, staged ang nangyari. Hindi talaga totoo na merong intruder at nagkaroon ng sagupaan, kung hindi parang ano, parang aktingan lang.
1: Yes, Alvin, pinabubulaanan niya yan. Hindi raw diversionary tactic, hindi raw stage, hindi raw yun nangyari para makatakas o makaalis si Senador De La Rosa. Dahil kung merong barilan sa isang lugar, syempre mas maraming tao, mas maraming otoridad ang pupunta doon. So mas mahirap daw para umalis ang isang individual mula doon sa area. Hindi raw ilalagay sa alanganin ng institusyon at hindi nga nila, wala silang ganong agenda. Talagang meron daw na mga armadong individual na nakapasok dito at mini-maintain ni Senate President Alan Peter Cayetano na wala silang in-orchestrate, wala silang in-stage na kahit na anong barilan, Alvin.
0: Maraming salamat, Victoria Tulad.
3: Kung sa Senado nagtago na ng umalingaw-gaw ang mga putok ng baril kagabi, ganoon din ang eksena sa kadikit na GSIS office na kasama ang ABS-CBN News sa mga NBI agent na naroon para mag-inspeksyon ng mga area na konektado sa Senate Complex. Nagtakbuhan ang NBI agents at napilitan ang mga miyembro ng media na kumubli Matapos marinig ang sunod-sunod na putukan, nagpapatrol Zian Ambrosio.
4: Pasado alas 6 ng gabi nang pumasok ang NBI agents sa opisina ng GSIS. Nakadikit ang Senate Complex at pader lang ang pagitan. Nakasama ang ilang miyembro ng media sa pagpasok. Inikot at ininspeksyon ng agents ang ilang lugar sa GSIS office na konektado o may access sa Senado. Napunta kami sa isang palapag kung saan nakita na may nagde-drill. Sa isa sa mga lagusan na konektado sa Senado, pinuntahan din ang GSIS gate. Dito, tanaw at takunan ko ang ilang sundalo na papasok sa Senado.
5: Oh my God! God! May kakaputok!
4: Pero sa puntong ito, biglang nagtakbo ng NBI papunta sa direksyon kung saan narinig ang mga putok ng baril. Kasama na ibang agent at ibang miyembro ng media, tinangka namin na lumabas sa opisina. Pero muling narinig ang mga puto. Sinabihan ng NBI media na mag-take cover. Nauwi ako sa sulok ng isang opisina sa GSIS, kung saan dinig pa rin ang putok ng mga baril.
5: Kakamunduman na din. Dito sa loob ng GSIS office.
0: Wait lang ha, makibalita muna tayo kay Zian Ambrosio. Z, ano meron dyan sa location mo?
4: Sa puntong ito, nakapag-report pa ako sa TV Patrol para masabi ang nangyayari.
6: Nagsasabihin yung exact location natin, Alvin, pero sunod-sunod yung putok na narinig natin.
0: Ayusin mo muna yung security mo. Mas importante yung security mo kaysa sa ulat mo, Zia. Babalikan kita, Zia.
4: Ilang minuto kami na natili sa aming pwesto at di alam ko anong gagawin at paano makakalabas. Pero matapos huminto ang putukan, sakalang nakalabas ang mga NBI agent at miyembro ng news team at nauwi sa parking lot ng GSIS kung saan hinintay namin kung ano ang opisyal na pahayag sa nangyari. Pero sa mga oras na yon, walang opisyal na nagsalita on record kung anong nangyari doon sa area. Ilang minuto pa, umalis na rin ang NBI sa lugar. Ilang oras pa, nakapanayam naman ng media si NBI Director Melvin Matibag tungkol sa insidente. Zian Ambrosio, ABS-CBN News. Sa akin si Sek Jen Dong.
7: Arestadong isang pulis Quezon City matapos mahuli sa video na nanulak ng kasabay na motorcycle rider dahilan para sumemplang ito. Nangako naman ang Napulcom na hindi lang ang mga pulis na sangkot ang masisibak sa pwesto, kundi pati rin ang investigador at hepe ng QCPD Criminal Investigation and Detection Unit dahil umano sa maling kasong inihain. Nagpapatrol, Allison Ko.
8: Sakay ng motorsiklo, binabagtas ni Vincent Cayanes ang C5 Road sa bahagi ng Pasig City. Susunduin niya sana ang kanyang asawa nang walang sabi-sabi ay itinulak siya ng kasunod niyang rider na isang pulis.
9: Busina siya ng busina. Although, nauna naman siya sa akin, nung pinipilit niya makalusot sa mga ibang rider sa unahan namin, hindi niya nagawang makalusot agad. So ako bilang maliit yung aking sasakyan motor, nakalusot ako. So feeling ko doon nag-trigger yung incident.
8: Nagalusan sa iba-ibang bahagi ng katawan si Cayanes at nasira rin ang kanyang motorsiklo. Agad niyang inireport ang insidente sa otoridad na nagresulta sa pagkakaaresto sa pulis noong Miyerkules ng umaga. Napag-alamang may ranggong police staff sergeant ang suspect at nakadestino sa Mobile Force Battalion sa Quezon City. Sinibak na siya sa pwesto ng Quezon City Police. Nang iharap ng National Police Commission ang suspect sa media, tumanggi na siyang magbigay ng pahayag.
10: Humihingi pa ako ng kapatawaran sa panlalong-lalo na doon sa taong na-servisyo.
0: Sino si...
8: Samantala, pinuna rin ng NAPOLCOM ang QCPD na humahawak sa kaso dahil sinadya o manong ibaba ang kaso na isinampa laban sa kanilang sariling tauhan. Nangako rin si Kalinisan na tatanggalin sa pwesto ang investigador na namamahala at ang hepe ng Criminal Investigation and Detection Unit dahil sa pagsasampa ng maling kaso.
11: May road rage, nagunahan, nagkiskisan, dahil doon, tinulak niya yung rider na nakaalitan niya. Ang tanong, anong dapat na kaso ang ipinail? Attempted murder ba na mabigat ang parusa? O itong balak nilang ipail na slight physical injuries? Alam nating lahat na sobrang gaang, no slight physical injuries. Ang tanong, bakit yun ang pina-file nyo? Di ba kayo nahiya?
8: Nangako naman ang QCPD-CIDU na nakatakda nilang i-file ang kasong frustrated murder ngayong gabi o bukas. Maharap rin sa kasong administratibo na grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer ang police na sangkot sa insidente. Sa isang pahayag, kinondena ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang ginawa ng police. Sisiguraduhin din niyang maharap sa kinakailangang administrative at criminal proceedings ang bawat police na lalabag sa anumang batas at regulasyon. Iniimbestigahan na rin ng Land Transportation Office ang insidente. Alison Ko, ABS-CBN News.
7: Apat ang patay sa magkahiwalay na sunog sa Navota sa Quezon City ngayong Huwebes. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
12: Nilamon ng apoy ang compound na ito sa Barangay Tango South, Navota City, mag-alas 4 ng madaling araw ngayong Huwebes. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog kung saan rumesponde ang mahigit 30 truck ng bombero. Natupok ang may 10 bahay na karamihan ay gawa sa kahoy at luma ng materyales. Halos 3 oras din ang inabot bago ito tuluyang naapula.
13: Dikit-dikit po yung mga bahay. Yung mga iskinita, yung mga daanan ng mga tais, napakaliit. Hindi aabot to ng 1 metro, haba. So kahit nga ref, hindi po talaga makapasok.
12: Tatlo ang nasawi sa sunog na kinilalang si Maribel Bartolata at ang kanyang dalawang anak na sina Jasmine na 9 na buwang buntis at ang bunsong si Miracle. Natrap sa loob ng kanilang bahay ang mga biktima at natagpo ang magkakasama sa banyo.
14: Ngayon ko lang tinatulungan, kapatid ko, namatay nanay tatay ko. Ito lang hindi ko nagawa, hindi ko natulungan kapatid ko. Doon ako nasasaktan.
15: Isa lang po kami ng bahay. Siya yung tumayong ano po, parang mama ko. Malungkot na, ayun, di maliwanag.
12: 4 na pong pamilya ang apektado ng sunog. Ayon sa LGU, nag-abot na sila ng paunang tulong sa mga nasunugan.
16: Nalulungkot po tayo at nakikiramay doon sa mga pamilya na nasawi. Sinigurado po natin yung mga pangangailangan po nila. Initial report po, may nagkabit ng jumper, kaya ayan po, medyo talagang delikado po.
13: Lagi natin practicein na saan tayo dapat lalabas. So, lalo po may ng panahon, is lahat po nakasaksak. So iwasan po natin mag-octopus connection po.
12: Patuloy pang inaalam ng BFP ang kabuuang halaga ng pinsala at pinagmula ng sunog. Samantala, patay ang 15-anyos na binatilyo sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa East Riverside Barangay Paltok, Quezon City nitong Huwebes ng umaga. Batay sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog bandang alas 9 ng umaga at umabot sa ika-4 na alarma kung saan hindi bababa sa 20 truck ng bombero ang rumesponde. Patuloy pang iniimbestigahan ang pinagmula ng apoy at ang halaga ng pinsala. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
3: Balikan natin ang tensyon na bumalot sa Senado nitong Miyerkules. At live mula Senado, nagbabalik si Victoria Tulad. Victoria, kamusta ang sitwasyon ngayon matapos ang barilan kahapon?
1: Karen, kalmado na ang sitwasyon dito sa Senado, bagaman mahigpit pa rin yung seguridad. Ongoing pa yung investigation, pero gaya nga na sabi mo, balikan muna natin yung mga nangyari kagabi at yung mga inisyal na impormasyon na ating nakuha. Pasado alas 5 ng hapon nitong Miyerkules, May 13, nag-Facebook Live si Senador Ronald Bato de la Rosa at sinabing may natanggap siyang impormasyon na aarestuhin siya ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation at Philippine National Police pagkatapos ng session. 6:57 p.m., sinabi ni Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca na may aarestuhin sila at pinaalis ang media sa ikalawang palapag ng Gusali. Hindi tinukoy ni Aplasca kung sino ang aarestuhin. 7:07 p.m. inanunsyo ni Aplasca na magpapatupad ng total lockdown sa Senado. 7:10 p.m. namataan ang ilang sundalo sa second floor na naka-full battle gear. 7:11 p.m. sinabi ni Aplasca na dumating na sa Senado ang ilang opisyal ng Kamara para i-transmit ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
17: Sergeant of Congress and the Sergeant at Arms of Congress has just arrived with the Articles of Impeachment. Okay. So sana walang mangyaring gulo dito, kaya we are maintaining peace and order.
1: Okay po.
17: So yun lang po ang update namin, kasi sasalubuhin po si Sergeant at Arms at Secretary General ng Congress natin. I-escortan po namin paakyat sa ating Secretary, Secretary Dong Mendoza.
1: Iginiit ni Aplasca na hindi aarestuhin si De La Rosa.
17: I only follow orders from the Senate President, so there's no order from the Senate President to arrest Senator Bato.
18: Yan ang pangako.
1: Matapos ang ilang minuto, lumabas si De La Rosa mula sa opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano at sumakay ng elevator papuntang ground floor. Pero pagdating sa baba, wala si De La Rosa. Umakyat pala siyang muli pero hindi tiyak kung saang palapag bumaba. Nang mga oras na iyon, napansin ng news team na may tunog ng tila nagbabarena sa likod ng mga pinto na katapat ng elevator sa first floor. Tanggapan ng GSIS ang nasa kabilang panig ng pinto pero walang makapagsabi kung bakit tila may nagbabarena. At bandang 7:45 p.m. nang magsimula ang barilan. Nakita ang mga sundalo sa dulo ng hallway ng second floor at narinig ang sunod-sunod na putukan. Hindi pa matiyak kung sino ang nasa kabilang panig ng pasilyo na posibleng nagpapaputok din. Namataan din ang mga pulis at kawaninang OSAA. Maya-maya, pinatay ang mga ilaw para hindi umano makompromiso ang operasyon. Sa gitna ng gulo, ilang taga-media ang natumba habang nagmamadaling umatras. Pasado alas 8 ng gabi nang namataan ng ABS-CBN News, si Senador Robin Hood Padilla na paakyat ng hagdan. Tumagi siyang sumagot sa mga tanong at sinabihan lamang ang media na delikado ang sitwasyon. Ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, may mga pinaghihinala ang tauhan ng NBI sa gusali.
19: Hindi namin alam kung sino ang target ng NBI.
1: Oh, basta pumasok ang NBI.
19: Perceive NBI.
1: Not sure din kung NBI.
19: We're not sure kung sino pumasok sa atin dito.
1: Oh, pero sir, may nasaktan ba? Sir, may nasaktan ba?
19: Hindi pa namin alam kung may nasaktan.
1: Oh, sino yung kinabaril kanina doon, sir? Doon sa side niyo? Sa center ba to?
19: Hindi.
20: Sa hanay ninyo.
1: Sino?
20: Sa inyo, sa hanay ninyo. Wala naman sugatan.
1: Pero sir, sino lang yung binabaril doon sa side niyo kanina?
19: Yung mga nag-attempt pumasok.
1: At sir, sinong side po nagpaputok? Sinong side?
19: Eman!
1: Sir, asa si Senator ba to?
19: Sir, 8:30 p.m.
1: dumating sa Senado si Department of Interior and Local Government Secretary John Vicremulla at dumiretso sa opisina ng Senate President.
21: Sir, ano ba nangyari, sir?
22: I don't know. I just arrived.
19: Pero how true may NBA perceive NBA agent down sa
22: lobby? We don't know. Let me check. Let me verify first before you do this.
21: There are no instruction from you to arrest
22: the PNP. I guarantee you 100% my orders We're very strict to stand down. All elements stand down.
1: 9 p.m. pinalabas na ng gusali ang media at mga empleyado ng Senado. Kasabay nito, lumabas na rin sina House Secretary General Cheloy Garafil na kinumpirmang na-transmit na nila ang Articles of Impeachment. 9:35 p.m. bumaba sina Senate President Cayetano at Remulla. Kasama nila sina Senador Pia Cayetano, Loren Legarda, Joel Villanueva, Mark Villar, Camille Villar, Rodante Marcoleta, Bongo at Amy Marcos. Nasa Senado pa sila para sa majority caucus. Ayon kay Remulla, may mga armadong lalaki na pumasok sa Senado.
22: 7.6 armed men tried to enter through the second floor but were stopped by the USA. They had firearms with them but the USA fired a warning shot. They retreated at the back and then started firing indiscriminately into the air. Now, we do not have a definite count on how many people tried to enter the building. Number two, there are no casualties. None. No one was hit, no one is wounded, no one was killed. Number three, we are in the process of determining who is behind this.
1: Inatasan ni Remulla at Cayetano ang staff ng Senado at GSIS na i-secure ang mga CCTV footage. Inulit din ni Remulla na hindi sila naroon para arestuhin si De La Rosa, kundi para protektahan.
22: He has informed us that he wants to rest in his chambers. He is safe. He is with the security personnel.
1: Alas 11:15 kagabi, magkakasama pa si De La Rosa, Cayetano, Remulla at Villanueva sa opisina ng Senate President. Kaninang madaling araw, isang puting sasakyan ang namataang umalis ng Senate parking lot. Hindi alam kung sino ang sakay nito. Ngayong hapon, kinumpirma ni Cayetano na wala na sa Senate building si De La Rosa base sa ulat ng OSAA.
2: May 20, 14, 2026 at around 2:30, the communications sector reported to the Sergeant-at-Arms that Senator Bato together with Senator Padilla had left the Senate premises. Upon receiving the report, the Sergeant-at-Arms with Sec Mendoza proceeded to verify the information. I don't know if they left together or they both left.
1: Nakatanggap din umano si Cayetano ng text mula sa asawa ni De La Rosa.
2: I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason I am sure that Ronald made his in quotation mark escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, eh mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat.
1: Sabi ni Cayetano, dahil umalis si De La Rosa sa Senado, wala na siya sa ilalim ng protective custody nito.
2: Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, our prayers are with him.
1: Ayon kay Cayetano, sariling desisyon ni De La Rosa ang umalis sa Senado. Karen, marami pang tanong doon sa nangyaring barilan kagabi dito sa Senado. Hinihintay pa ni na Senate President Alan Peter Cayetano yung investigasyon, yung report mula sa kinauukulan, gaya na lang ng DILG. Karen?
3: Alright, Victoria, matanong ko lang ito. No? Sinabi ni NBI Director Matibag sa aming live kagabi na kaya may NBI agents doon sa side ng GSIS ay nag-request daw si GSIS President Vic Veloso ng proteksyon for the building, right? Yun ang sinabi nilang dahilan. Pero ang katakataka, 21 umano ang NBI agents na ipinadala sa GSIS. Na-establish ba, Victoria, kung may mga agents ng NBI na nakatawid mula sa GSIS papunta sa Senado kaya nagkaroon ng barilan kahapon? Kasi yung OSAA, di ba, inamin na nila na meron silang warning shots. Pero magpa-fire ka lang ng warning shots kung may nakita ka. Na-establish ba, Victoria, kung NBI agents ang nakita nila na tumawid na sa Senate premises kagabi.
1: Karen, yung ating kasamahan na si Job Manahan ay mas detalyado yung magiging ulat tungkol doon sa investigasyon ng mga kinaukulan. Pero initially, yung 21 yon dahil buong building daw yung isa-secure lahat daw ng palapag. At mula rin doon sa initial na information, nag-i-inspect o nag-iipot yung mga tauhan ng OSAAN noong nakita nila dito sa may second floor exit doon sa aking likuran na mayroong mga tao sa likod ng pinto na may nakasuot na bulletproof vest at nakalagay daw na NDI. So, tinanong kung sino sila at ang sagot sa kanila ay NDI. Ngayon, bigla ang initial na ulat ay pinapababa yung armas ng mga NDI na yun pero nag-pursue round ng tactical position. Kaya doon nagsimula yung encuentro, hindi ma-encuentro, doon nagsimula yung tension at sa pagkakaalam nga natin ay nangyari na nga yung barinan, Karen.
3: Maraming salamat, Victoria Tulad, nag-uulat ng live.
0: Susunod, Malacanang at NBI iginiit na wala silang utos na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado kagabi. Ah, brown out! Sumabay pa sa matinding init. Abangan ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
5: DTZMM Numero Uno sa Aksyon!
6: Ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
18: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: TV Patrol sa DZMM!
18: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
24: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
25: Food's here, guys.
24: And feel the vibe.
26: Best concert ever!
24: All while staying protected. Armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
27: Ka! Kaya ba ganyan?
28: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
29: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
30: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Dahil
31: ikaw ang
30: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
32: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
5: DTZMM Numero Uno sa Aksyon!
6: Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
23: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Tanggap po tayo ng pag-uulat mula sa ating kasamahan sa labas ng impilan. Welcome sa isang House Prosecutor ang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court sa May 18. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam?
33: Ay ni sa pahayag, sinabi ni House Prosecutor Terry Lidona na nagpasalamat ang prosecution panel sa pagbanggit ni Sanay President Alan Peter Cayetano na magkukonvene ng Senado bilang impeachment court sa Lunes alas 3 ng hapon. Kaugnay niyan, asahan niya ang pagpunta ng House Prosecution Panel sa May 18 para saksihan ito. Ayon pa kay Lidona, ang naging pahayag ni Cayetano ay senyales na maumpisahan na ang paglilitis sa mga paratang laban sa Vice Presidente. Una rito, na-transmit na kagabi ang impeachment document sa Senado na personal na dinala ni House Secretary General Sheloy Garafil. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
6: Maraming salamat pa Radyo Patrol Pamela Vasquez. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
4: Mas takbay nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
6: Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
7: Oras sa tidsen nyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
4: TV Patrol sa DZMM.
8: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gasto ba nila para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa I-Strenda. Una sa balita, una sa public service.
9: Sa ating pang-araw-araw na buhay, meron at merong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
10: Ako to, si Chang Ami.
9: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
4: TV Patrol sa DZMM.

0: Senado ang bagong talagang Senate Sergeant at Arms na si Retired Police Major General Mau Aplasca. General, magandang gabi po.
1: Karen, magandang gabi at magandang gabi sa ating mga kababayan.
0: Okay, kasama natin si Alvin El Chico. Ang tanong ko, eto simple, no? Una, bakit po pinayagan makaalis ng Senado si Senator Bato de la Rosa? Ikwento nyo yon.
1: Karen, gusto ko lang linawin, no? Katulad ng nasabi din ng aming Senate President, na si General de la Rosa po ay binigyan po ng protective custody privilege ng Senado. At ito po, kung gusto naman niyang umalis, wala naman po kami magagawa kung ayaw niya pong i-avail yung privilege na protective custody.
0: Kumbaga, hindi niyo nirespeto ang ICC warrant of arrest. Inutusan ba talaga kayo na wag pansinin, wag kahalagahan etong ICC warrant of arrest?
1: Again, Karen, galing din po ito sa pronouncement ng aming Senate President na we will only respect and cooperate if the arresting officer will have meron silang dalang order, judicial order galing sa local authorities.
0: Okay, magkasabay ba si Bato at si Senator Robin Padilla na lumabas ng Senado at 2:30 in the morning? Iisa ba ang kanilang sasakyan? Anong nakalagay sa logbook at sa CCTV?
2: Oo, 40 minutes na.
1: Doon po sa review ng aming CCTV at doon po sa mga sinabi ng aming mga gwardiya, magkasama po si Senator Robin at si Senator Bato na sumakay sa sasakyan ni Senator Robin palabas po ng Senado.
0: So, hindi nagtatago? Kumbaga, nagtago ba si Senator Bato o nakita ng gwardiya ninyo na talagang lumabas po siya?
1: Doon po sa report ng aming mga gwardiya, parang normal na naman, naglalakad lang silang dalawa at sumakay sa sasakyan. At diretso na lumabas na ng premises ng Senado.
0: Normal, naglalakad at normal na lumabas. Bago magputukan, kinlear nyo po ang second floor ng Senado. Ang sinabi nyo po sa mga reporter, may aarestuhin. Ito diretsyahan, sino tinutukoy nyo nun?
1: Ito po kong Karen, kasi simula pa ng umaga, persistent na po yung reports namin na presence ng armed individuals dito po sa paligid ng premises ng Senado. Pero towards the evening, nakita na po namin sa mga CCTV namin na meron na pong mga tao talaga na armado na nandiyan po sa mga emergency exit ng Senado. Kaya po nagpaalam po ako sa ating Senate President para puntahan at i-check. I-verify kung totoo po yung aming nakita. At true enough, may nakita po kami mga armado. Nagbigay po kami ng challenge na tinanong namin kung sino ba sila. Sumagot naman sila na they are NBI agents. Pero meron po silang mga dalang baril, kaya sinabihan ko po namin sila na ibaba yung kanilang mga baril. Pero sa halip na ibaba po ay nagtaas po sila ng baril, kaya nagpaputok pa kami ng warning shot. Pagkatapos mo noon, nagulat po kami kasi sumugot po sila ng putok at from then, tuloy-tuloy po ang exchange of gunfire.
0: So, nung sinabihan niyo po ang media, umalis na kayo, tumabi kayo dahil may aarestuhin, sinabi niyo po yun sa media para ano po, protektahan ang mga tao, maiwasan? Kasi ang nangyari sa video, matapos niyong sabihin yun, naglalakad po si Senator Bato. Pumasok po ng elevator na kalmadong-kalmado. May escort pa. Bakit niyo po sinabi yun? Ano yung dahilan?
1: Ito po kasi ang aresto po namin na sinasabi ko, ito po yung mga armadong tao na nakita namin sa CCTV. Si Senator Bato, hindi ko po siya nakita. Yung sinabi mo na sumakay sa elevator, pero ang pagkakaalam ko, pumunta po siya sa second floor at nakipag-meeting po siya kina Senator, kay Secretary Rimulya at saka kay GPNP Nartates.
0: Alright, sir, si Alvin El Chico po ay kasama ko po ngayon.
3: General, magandang gabi po sa inyo. General, si Alvin po ito. Ano po? Ano po ang masasabi ninyo sa mga nag-iisip?
1: Alvin, magandang gabi.
3: Opo, na, sa mga nag-iisip po na parang ginawa lang diversionary tactic ang kaguluhan sa Senado kagabi para makatakas po si Senator Bato de la Rosa.
1: Alvin, unang-una, mahirap po yata ang paniwalaan na na-stage itong situation o nangyaring kaguluhan sa Senado, ano? Dahil hindi ko pa naman po pwedeng i-stage ang pagpunta ng mga NBI agents dito sa Senado. Unang-una, kung hindi pumunta yung mga NBI agents po dito, wala pong mangyaring kaguluhan o putukan.
3: So you do not take responsibility na nakawala po sa kustudiya ninyo under your protective custody, the protective custody ng Senado, ang isang senador na meron naman pong valid warrant of arrest?
1: Liwanagin ko lang, Alvin, oh, katulad po ng sinabi ng aming Senate President, yung privilege po ng protective custody ay binigay po ng Senate kay Senator De La Rosa for him to avail. Ano. Pero kung ayaw na po niyang mapasailalim ng protective custody, eh, ating may karapatan naman siya na umalis kung ayaw na niya.
3: Opo, pero as a member of the Senate and you as the head of the Office of the Sergeant at Arms, hindi nyo malang po ba tinanong saan po kayo pupunta, Senator Bato? Para man lang may record tayo dito sakaling kailangan po kayo, matutuntun po namin kayo at magkakaroon kami ng komunikasyon sa inyo.
1: Alvin, iba po kasi ang protective custody. Hindi po siya katulad nung arestado o under arrest ng Senado. So hindi po namin siya pwedeng pigilan.
0: Okay, now General, si Karen ulit ito. Ang sinabi po ninyo, nakita nyo, may nakita kayong mga armadong kalalakihan at naka-jacket no, na NBI. Tama po? Kaya sinabihan nyo ang media na tumabi kayo, may aarestuhin. Tama po yun, sir? Is that correct?
1: Tama po, Karen, kasi kaya okay. Po sila pinatatabi kasi nakita po namin sa CCTV na meron po silang mga armas.
0: Okay.
1: So, at delikado po.
0: Ang nangyari ngayon, ayon sa mga initial reports, nagpunta ang OSAAT, tinanong ninyo, sino kayo? Sino kayo? Sumagot daw NBI. Nag-fire ang OSAAT ng 3 warning shots. Nag-fire din, tama po ba ang NBI? Right after?
1: Karen, ulitin ko lang yung ano yung procedure namin. Ano. Una, nagbigay po na kami ng verbal challenge sa kanilang identity at sumagot naman sila na NBI. Ngayon, nung nakita namin na armado, pinabababa po namin yung kanilang mga barrel. Pero sa halip na ibaba po nila yung mga barrel, initinaas po nila kanilang mga barrel at yun po dahilan bakit nag-warning shot po kami.
3: O bakit 27?
0: So tinaas ang baril, nag-warning shot kayo?
1: Pagkatapos po namin mag-warning shot, sumagot po sila ng pagpaputok. Kaya po napaatas kami ng kaunti at simula doon, tuloy-tuloy na po ang exchange of gunfire.
0: Okay, pero ang 27 other shots, ang sinabi po sa report kasi mahigit sa 30 ang total shots. Pero tatlo ang nauna daw sa inyo, tas the next 27 ay usaha daw ulit. Parang ang tanong, kinailangan ba na sunod-sunod 27 shots manggaling sa Senate Sergeant at Arms?
1: Karen, ito po kasi procedure talaga din namin sa law enforcement na pag kami ay binarel, magpapaputok po kami ng more superior force para po hindi sila makapag-atake sa amin.
0: Sir, maraming civilians na nasa building. Nakita natin sa video, nalagay sa peligro, posibleng nalagay sa peligro ang maraming civilian. Hindi po ba na posibleng ang nangyari, tinatanong ko lang naman po ito, ay pwedeng may pamamaraan na nag-negotiate at sinabing ibaba kapwa ang mga baril at mag-usap, NBI, bakit kayo nasa loob ng building namin?
1: Tama po kayo, Karen. Kaya po, ang procedure po is magbibigay ng verbal warning. Ngayon, kung sila sana, kung binabaan nila ang barrel, nagkapakilala sila at nakipag-usap sila sa amin, wala namang putukan na mangyayari.
3: So, ibig sabihin, General, hindi po sila nagpakilala sa inyo na taga NBI kayo. Kasi ang stance ng NBI, hindi sila nakapasok sa Senado at nanatili po sila sa GSIS building. Sinisecure nila yung GSIS para hindi mag-spill over ang mga tao papunta sa kanila. Ano po yung masasabi niyo roon, General?
1: Yun pong pinangyarihan kung saan ng barilan. Ito po ay sakop na po sa premises ng Senado. Hindi na po ito GSIS area.
3: So ibig sabihin, talagang pinasok, technically speaking, yung taga-NBI, nakapasok na sa part na Senado na. Kasi ang buong complex, pag-aari ng GSIS po, hindi ba?
1: Tama po, pero nasa hamay-hati po kasi ang Senado at saka GSIS. So ito po nangyari, kung saan po nangyari ang putukan, ay kasama na po sa area ng Senado.
3: Opo, so correct me if I'm wrong, ang position po ninyo ay talagang may intensyon ang NBI na pasukin ang Senado at iserve ang warrant of arrest kay Senator Bato. Yan ba yung position po ninyo, General?
1: Iyon po yung aming paniniwala dahil hindi lang po naman dito sa area na ito nagkaroon ng presence ng armed meron po sa ibang area pa at saka meron sa ground floor na nagkakaroon po ng naririnig namin na nagkakaroon po ng drilling.
3: Opo. At okay. para sa inyo po, walang dapat managot na nawala na si Senator Bato de la Rosa.
1: Ganun pa man, nagkakandak din po kami ng investigation bakit na hindi man lang sila pinigilan o kinausap ng aming mga security personnel.
0: Alright, General, yung drilling na narinig ng mga reporters, yung drilling na yon narinig sa panig ng GSIS side, no? Narinig ng mga reporters from the Senate side. Ano po ang dinidrill? Bakit nagkaroon ng drilling?
1: Noong una hindi po namin nakikita, no? Pero eventually sa mga footages na lumalabas, nakita po natin na dinidrill po nila yung mga pinto on the side of the GSIS.
3: Sinisil.
0: Dinidrill nila para isara o dinidrill para makapasok sa inyo?
1: Ang interpretation po namin ay para po makapasok doon sa area ng Senado.
0: So ang paniniwala po talaga ninyo at ng Senado ay kusang gustong pumasok ng NBI sa Senate premises. Kasi sinabi ni NBI Director Matibag sa amin ni Aldin kagabi, ang utos stand down. Sinabi pa sa amin, wala daw baril dala ang NBI. Recorded po yan. Stand down, hindi sila pumasok, walang baril daw ang NBI. Ang sinasabi niyo, sir, number one, may baril ang NBI at pinipili talagang pumasok. Nagdi-drill pa yung NBI para pumasok sa Senado. Is that correct, General?
1: Correct po. Tama po. Yan, Karen. Unang-una, sa umaga po, nung maaga pa lang, sinabi po ni Director Matibag na wala po silang mga NBI agents dito sa GSIS at saka sa Senado. Pero eventually po, nung naglabasa natin yung mga video, binago na po niya kanyang statement na meron ng mga NBI agents. Pangalawa, sinabi niya na hindi nagpaputok yung kanilang mga ahente, pero nung nakita na po yung mga ebidensya, binago rin niya yung kanyang statement na nagpaputok din yung kanilang mga ahente.
0: General, nakikita niyo po ba ito na isang botched operation ng NBI, isa itong attempted operation ng NBI na pumalpak?
1: Karen, unang-una, nagtataka kami bakit may presence ng NBI dito na hindi namin alam. Kasi normally po, pag pumupunta ang NBI sa Senado, nagkakaroon naman sila ng coordination. Kausap naman, I have direct line with Director Matibag at saka yung ibang tauhan nila, tauhan ko. Nagtatawagan naman kami lagi and it's very unusual na yung kahapon, sa buong umaga hanggang gabi, hanggang nagkaroon ng kaguluhan, wala pong nag-coordinate sa amin ng mga miyembro ng NBI. Pangalawa, meron pong nangyari nung Monday na kaguluhan din involving NBI agents. Pero nalaman naman namin na yung kanilang pagpunta dito nung Monday ay meron silang coordination. Bakit nung bumalik sila kahapon, bakit hindi sila nag-coordinate sa amin?
3: General, pasigitlaan na nito ako, pasensya na, ano po. So, nakapasok ba sila? Kasi sabi mo kanina sa akin, pumasok na sila sa part ng Senado, right? Pero sabi mo kay Karen, nagtangka silang pumasok. So, ano pa talaga? Nakapasok o pumasok na?
1: Nakapasok na po, Alvin. Nakapasok na po sa area namin. Kasi wala na po kaming jurisdiction pag area na po ng GSIS. Hindi na po kami pwedeng pumunta doon sa area ng GSIS.
3: Ah, so ibig sabihin, nung sinabihan ninyo, sino kayo? O magpakilala?
0: Pasok na yun, nakapasok na yun.
3: Nakapasok na sila sa loob ng Senate noon. Sa inyo, nakita nyo sila sa CCTV.
1: Oh, nakapasok na po sila pero nasa ledge pa lang po sila ng ano.
0: All right. Well, unang-una, sana mahaba pa ang ating usapin kasi ang dami pang katanungan ng taong bayan. Pero medyo kulang po tayo sa oras. Maraming salamat po, sir, at pinaunlakan po ninyo ang TV Patrol. We really appreciate it. Salamat, sir. Retired Police Major General Mau Aplasca. Maraming salamat, sir.
4: Naghain po ang kapo ni Senator Ronald De La Rosa ng very urgent manifestation sa Korte Suprema kasunod ng naganap na gulo sa Senado nitong Miyerkules ng gabi. Sa inihaing petisyon ni Attorney Israelito Torreon, inulit nila ang hiling sa kataas-taasang hukuman na mag-issue ng temporary restraining order para pigilan ang pagsisilbi ng arrest warrant laban sa senador. Sa isa namang post ng law firm ni Torreon at ng kanyang mga partner, sinabing nais nilang ipaalam sa Supreme Court ang matitinding insidenteng naganap sa Senado kagabi. Kabilang dito ang mga ulat na may mga tauhan ng National Bureau of Investigation sa GSIS building na kadikit na gusali ng Senado. Gate pa ng law firm, patuloy nilang poproteksyonan si De La Rosa gamit ang lahat ng posibleng legal na hakbang sa ilalim ng konstitusyon. Isang araw matapos ang insidente ng pamamaril sa loob ng gusali ng Senado, iisa po ang tono ng mga senador, mapamayorya man o minorya. Dapat may investigasyon at dapat may managot. Live mula sa Senado, nagpapakawal si RG Cruz. RG, ano pang mga reaksyon ng mga senador?
5: Bernadette, ikinagalit nga ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga duda o haka-haka na pineke o scripted na nangyaring insidente ng barilan dito sa Senado Miyerkules ng gabi. Kinumbina naman ng ibang senador ang insidente ng pamamaril. Sa kanyang pagharap sa media ngayong Huwebes, pumalag si Senate President Alan Peter Cayetano sa mga duda sa insidente ng barilan sa Senado nitong Miyerkules ng gabi.
6: The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yon? My God! We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman.
5: Ganito rin ang sentimiento ng kapatid niyang si Senador Pia Cayetano, nakasama ng leader ng Senado nung gabing yun.
7: I can tell you na there is no way na gawa-gawa ito from where I was standing.
5: Ayon sa mga Cayetano, may impormasyon binigyan ng babala ang ilang senador na umuwi na agad Miyerkules ng gabi. Pero pumalag ang ilang minority senators gaya ni na Senator Kiko Pangilinan at Risa Ontiveros na may ibang schedule at si Senator Sherwin Gatchalia na may nakaugalian ng oras ng pag-uwi. Habang si Independent Senator Juan Miguel Zubiri sinabing wala silang natanggap na ganong impormasyon. Sumulat naman si Senator Amy Marcos sa kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at humiling na pansamantalang palitan ang ilang opisyal ng NBI kabilang ang NBI Director Melvin Matibag habang umarangkada ang isang full, impartial, and independent inquiry.
8: Hindi na namin maintindihan. Ano ba ito? Mukhang wala namang nag-utos nito. Bakit nagkaroon ng Senate siege?
5: Para naman kay Senador Panfilo Lacson, ang may kakayahan, pagkakataon at motibo ang malamang nasa likod ng insidente. Sabi naman ni Senador Joel Villanueva, walang puwang ang ganitong insidente sa demokrasya. Nagbahagi pa siya ng video nilang mga senador ng mayorya na magkakasama kagabi. Paalala naman ni Senador Robin Hood Padilla, dapat may koordinasyon at sang-ayon sa due process at paggalang sa institusyon ang anumang operasyon. Para kanya Senador J.V. Ercito at Erwin Tulfo, paglapastangan sa institusyon.

0: sa halip na arena ng mga ideya, naging arena ng mga bala, may malaki at malalim na sugat sa imahe at reputasyon ng Senado. Kasi bakit ganyan ang mga nangyari? Kumpara sa dati, there have been previous sitting senators na naging subject ng warrant.
1: Nabahala naman si Vice President Sara Duterte sa insidente.
2: Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari sa ating, yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado.
1: Sa gitna naman ng kaguluhan sa Senado, kagabi na harang at tabato ang mga sasakyan ni na Senador Vicente Soto III at Erwin Tufo nang palabas na sa lugar.
3: Binabato po ng tubig, ayon sa sasakyan namin, inaalog-alog paglabas. Ganun din po yung mga empleyado namin, pinipilit na ibaba yung windshield.
1: Pumalag rin si Soto, lalo't nangyari ito kahit may nakadeploy na pulisya sa Senado. Kinundi na naman ang Makabayan Black at Makabayan Party List na nakaalis na si Senador Bato de la Rosa dito sa Senado. Nananawagan din ang Makabayan na imbestigahan ang anilay lapses sa seguridad sa Senado. Bernadette?
4: RG, sino ang credible na mag-iimbestiga? NBI nandun, sangkot. PNP nandun rin. Sino raw?
1: Ang narinig natin kanina mula kay Senate President Alan Peter Cayetano ay ito ay magiging joint investigation ng mga ahensya ng gobyerno kasama na ang OSAA at ang pati na rin ang PNP.
4: Paano nga yun, no? Kasi OSAA is involved, PNP is involved. Anyway, maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
5: Iginiit na Malacanang at National Bureau of Investigation na wala silang utos na arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado kagabi. Live mula sa Malacanang sa Maynila Metro Patrol, Katrina Domingo. Kat, anong paliwanag ng NBI at bakit mayroong mga kawani nila na nakita sa Senado sa kabila ng anunsyo ng presidente na walang balak ang administrasyon na arestuhin si de la Rosa?
6: Alvin, hiniling ng GSIS sa NBI na isecure yung bahagi ng kanilang opisina na mayroong lagusan papunta sa bahagi ng gusali na nirerentahan ng Senado. Iyan ang ipinaliwanag ni NBI Director Melvin Matibag sa isang press conference dito sa Malacanang kaninang umaga. Dagdag ni Matibag ay tinitingnan ngayon sa investigasyon ang anggulo na maaaring stage o na sinadya ng Senado na magkagulo sa kanilang opisina upang mabigyan umano ng pagkakataon si Senador Ronald de la Rosa na makapusli.
7: I'll be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato di aresto, ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na nakita
6: naman. Ito ang naging pahayag ni NBI Director Melvin Batibag nang tanungin tungkol sa mga obserbasyon na tila muro-muro umano ang nangyaring gulo sa Senado Miyerkules ng gabi. Ilang oras bago makaalis ng Senado si Senador Ronald de la Rosa. Sa isang naunang pahayag na ilalabas Miyerkules ng gabi, sinabi ng Pangulo na walang taga-NBI na pumasok sa Senado.
8: Walang pumasok na tigalabas, na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yon na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Asahan ninyo yung gobyerno po ninyo, hindi gagawin ito.
6: Pero nilinaw ni Matibag na nagpunta ang NBI sa lugar. Matapos hingin ng GSIS ang kanilang tulong na isecure ang isang lagusan na konektado sa bahagi ng gusali na nirerentahan ng Senado. Nagkakumprontahan anya ang NBI at ang Sergeant at Arms ng Senado nang makita sa naturang pasilyo na nagdudugtong sa dalawang opisina.
9: Pagdating sa bridge sa GSIS premises, tinanong ng OSAA ang NBI agent na nakaupo. Lamang kasama nga ang isang blue guard ng GSIS. Nagpakilala na NBI agents at nung nagsabi sila ng kanilang pagkakakilanlan, agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplasca.
7: Sa ngayon po, magkatulong po ang NBI at ang PNP, re-reviewin po natin yung mga footages kung may mga CCTV at we will use po yung atin po mga forensic capabilities para malaman po natin kung ano po talaga yung nangyari. Ano po.
6: Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melen

0: Narcates Jr. hindi bababa sa 30 putok ng barit ang umalingaungaw sa Senado. Patuloy anyang tinetrace kung ilan dito ang mula sa NBI at ilan ang galing sa mga kawani ng Office of the Senate Sergeant at Arms o OSAA.
1: We are counting more than hundreds of testimonies of witnesses and different physical evidence na nandun.
0: Bumuwelta naman si Senate President Alan Peter Cayetano laban sa mga alegasyon na ang gulo sa Senado ay bahagi umano ng plano niya at ng kanyang mga kaalyado para makalabas ng gusali si De La Rosa matapos nitong bumoto para mapalitan ang liderato ng Senado.
2: If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito eh. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo.
3: The director seems to be lying to someone. Si lying to the palace, is he lying to me, si lying to us, is lying to ano. So ayusin niya muna sarili niya.
0: Ayon sa National Capital Region Police Office, nasa kustodiya na ng Pasay Police ang umano'y miyembro ng NBI na suspect sa pagpapaputok ng baril. Pero iginiit ni Matibag na ang lalaki ay isang volunteer driver at hindi operatiba ng NBI. Itinanggi naman ni Narcates na may special treatment na ibinibigay ang PNP sa investigasyon kay De La Rosa.
1: We implement the law without fear or favor. And the Philippine National Police ay of course for any eventuality arrest or whatsoever, we are always preparing ourselves.
0: Sinabi naman ng Armed Forces of the Philippines na hindi ang mga opisyal ng Philippine Marines na naka-assign sa Senado ang nagpaputok ng baril. Hinimok ni Bronner ang mga kawani ng AFP na huwag makisawsaw sa politika at manatiling tapat sa serbisyo sa bansa. Samantala, sinabi ng Department of Information and Communications Technology na may minomonitor silang 5 individual na sinadyang magpakalat ng walang basehan at maling impormasyon sa social media para umano mas magngit-ngit sa galit ang publiko dahil sa nangyaring gulo sa Senado.
4: Ang ginagawa nila is maghikayat po ba ng mga tao true false information na pumunta sa Senado tapos makigulo. Linawin namin political speech, freedom of expression, pinoprotektahan po natin yan. Pero pag nagtatawag ka na ng away, medyo may problema tayo doon.
0: Hindi pinangalanan ng DICT ang mga naturang persons of interest, pero sinabi na maaaring maharap ang mga naturang individual sa mga kaso. Sinabi naman ng Office of the Solicitor General na isusumite nila ang komentong hinihingi ng Korte Suprema tungkol sa implementasyon ng ICC arrest warrant laban kay De La Rosa bago matapos ang 3 araw na palugit sa May 16. Alvin, kaninang umaga ay pinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga opisyal ng mga ahensya na nadawit doon sa insidente sa Senado kahapon, pati na rin yung mga ahensya na sangkot sa investigasyon. Pero sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag ang Pangulo kung ano yung kanilang napag-usapan sa meeting at kung ano yung kanyang mga naging direktiba sa mga naturang opisyal. Alvin, pagkatapos nung iba't ibang pahayag mula sa kabi-kabilang panig ay tila mas maraming tanong ang naiwan sa publiko. Kabilang na dyan ay kung nasaan na si Senador Bato De La Rosa na ayon sa NBI ay hanggang ngayon patuloy na pinaghahanap. Pero pagliliwanag ng NBI, kung siya man ay matagpuan, hindi siya agad-agad na arestuhin bilang respeto doon sa kaso na patuloy na nakabinbin sa Korte Suprema. Samantala, Alvin, ayon sa isang source ng ABS-CBN News, ito yung timeline ng pag-alis o yung timestamp ng pag-alis ni De La Rosa sa Senado kaninang umaga, May 14. Ayon doon sa ating source, alauna ng umaga, binisita ni OSAA Acting Sergeant at R. Mau Aplasca, si Senador De La Rosa sa kanyang opisina. Matapos ang 30 minuto o 1:30 a.m., umalis si Aplasca sa opisina ni De La Rosa at matapos ang isang oras pagkatapos umalis ni Aplasca o around 2:30 a.m. kaninang madaling araw ay nakitang umalis si De La Rosa sa Senado lula ng sasakyan ni Senador Robin Hood Padilla na di umano ay ang nagmamaneho ng naturang SUV. Alvin, so far sinisikap natin na makuha iyong panig ni Senador Padilla pero sa ngayon ay wala pa siyang tugon. Alvin.
5: Kahit palinaw lang ang sabi mo, patuloy na maghahanap yung NBI kay Senator Bato pero hindi naman siya aarestuhin. So, para kayong paghahanap kung hindi naman siya dadamputin? Para saan yun?
0: Alvin, basically gustong i-monitor ng NBI kung saan siya pumupunta at kung saan siya maaaring mahanap sa oras na magbabana ng pinal na desisyon yung Korte Suprema kung may sapat bang otoridad ang Pilipinas para i-serve yung arrest warrant mula sa ICC. Kung ating matatandaan, Alvin, ay nagbigay ng 72 hours ang Korte Suprema kahapon para mag-submit ng opinion doon sa pag-serve ng arrest warrant ni De La Rosa na kinikwestiyon ng senador doon sa Supreme Court. Alvin.
5: So sa makatuwid, ang posisyon ngayon ng Malacanang ay aantayin din ang desisyon ng Korte Suprema at hindi pwedeng basta-basta na lang i-serve ang warrant galing sa ICC. Tama ba? Pagkakaintindi ko?
0: Tama yan, Alvin. Oh. Hinihintay nila yung final decision ng Korte Suprema sa pagkakataong ito na una na yang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong nakaraang araw kung saan sinabi niya na around 4 p.m. noong lumabas o nakakuha sila ng impormasyon doon sa naging kautusan ng NBI na magkomento yung mga ibang panig na sangkot nito sa pagsaserve ng arrest warrant ay inutusan niya na umano ang NBI na mag-pull out mula sa Senado. Alvin.
5: Maraming salamat, Katrina Domingo. Sa pagbabalik ng TV Patrol, Senado mag-convene sa Lunes bilang impeachment court para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
6: TV Patrol sa DZMM!
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Para sa maayos na liver function,
10: Liveraid Pro.
9: Liver up na tayo
10: with Liveraid Pro.
11: Ang galing! Pang matagalan!
12: Parang tayo lang han.
13: Everest Appliances.
14: Babe, ano ever best decision mo in life?
15: Siyempre, building a home with you.
13: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Lalo ngayon matraffic sa talsata, hindi mainit. Magkinig ng balita, DZMM, Radyo Patrol sa Israel Town. Una sa balita, una sa public service.
19: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
20: Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. Hello mga kasambuhay, i-trending na yan. Seryosong government info gagawing viral worthy. At trending lifestyle topics talagang may silbi. Mga kwentuhang pakabuluhan, umaapaw sa inspirasyon ang usapan. Ito na ang bago ninyong tambayan. Trending sa DZMM, kasama si Jing Castañeda. I-trending na yan. Kada Sabado, alas 3 ng hapon. Kita-kits mga kasambuhay.
6: DZMM, numero 1 sa aksyon.
21: Ang oras, alas 7.40 ng gabi.
22: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
23: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
24: Walang masama sa paglaro ng Bingo Plus. Ang importante, you know your limits. Panglibangan lamang ang paglaro ng Bingo Plus. Hindi ito dapat nakaka-stress, nakakaubos ng pera, o nakaka-apekto ng pamilya. Bingo Plus. Tamang laro, tamang panalo.
25: Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: Responsible gaming at bagcore.ph.
23: Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
27: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silymarin na, multivitamins pa. Ang Liverate Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liverate Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liverate Pro. Liver up na tayo! Liverate Pro!
8: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Protection at tulong sa atay?
1: Liverate Pro.
0: May Silymarin. May multivitamins pa.
1: Liver up na tayo
0: with Liverate Pro.
6: TTTZMM. Numero uno sa aksyon.
21: Ang oras, alas 7.42 ng gabi.
19: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
6: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
3: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.

0: Gumugulong na ang imbestigasyon ng Senado sa pamamaril sa ikalawang palapag ng gusali matapos ang sesyon kagabi. Palaisapan pa rin umano kay Senate President Alan Peter Cayetano ang motibo ng mga namaril. At live nagpapatrol na ng Senado si Job Manahan. Job, kumusta na ang seguridad dyan ngayon?
1: Bernadette, lalo pang naghigpit yung seguridad dito sa Senado at as of 7:30 p.m. ay nananatiling nasa elevated alert level yung alert level dito sa buong Senate premises. May mga lugar pa rin na hindi pwedeng puntahan tulad na lang na main staircase na nakakonekta sa entrance pati na rin yung mismong lugar kung saan nangyari yung pamamaril dito sa second floor.
2: Halos isang araw matapos ang gulo sa ikalawang palapag sa Senado. Tila normal na muli ang operasyon sa pasilidad, bagamat mas mahigpit pa ang seguridad sa loob at labas ng building. Hindi muna pinapadaan ang media at Senate staff sa main staircase papasok ng entrance. Nakakordon din ang lugar ng pinangyarihan ng barilan. Kanina, humarap si Senate President Alan Peter Cayetano at kinumpirma na USAA ang unang nagpaputok ng baril bilang warning shot. Batay sa nakuhang report, 27 ang putok na galing sa hanay ng USAA, 5 naman ang mula sa kabilang kampo.
3: Sa report kay Sec. John Vic, nakababa yung baril. Sa report sa atin, the Sergeant of Arms asked the individuals to identify themselves, sino yan? A loud male voice from outside answered NBI. At that moment, one of the armed individuals was seen immediately raising and aiming a long firearm toward the direction of the QRT, PNP, and USAA personnel.
2: Bagamat inutusan anya ng USAA ang armadong tao na ibaba ang kanyang baril, hindi umano ito ginawa ng kabilang kampo at tinapat pa sa kanila ang baril. Hindi direktang kinumpirma ni Cayetano kung NBI agents nga ang nagpaputok. Pero sabi niya, batay sa inisyal na report na natanggap nila, sinabi ng NBI na wala silang dineploy sa Senado. Wala din umanong ideya si Cayetano tungkol sa ruta na nagkokonekta sa GSIS building at sa building na inookupa ng Senado. Kasunod ito nang naireport sa kanila na may naririnig na nagbabarena sa bahagi ng Senate building. Kahit pa naka-elevated alert umano sila. Nang tanungin kung may kinalaman ito sa insidente.
3: Until Sec. John Vic left, hindi namin malam yung motive eh. If they got in by stealth, where would they go? Sa media, sa akin, will they get sent ba to? If nagputukan na, would they retreat? Or hindi namin alam hanggang ngayon anong mission.
2: Ang nahuli umanong individual sa insidente ay bumalik lang para kunin ang tactical bag na naglalaman ng IDs. Kasalukuyan siyang nakadetene sa Pasay Police.
3: He got his fingerprints, binabacktrace niya. When I left, they were bringing him to Pasay for inquest. So I haven't gotten the report.
2: Kinabla din ni Cayetano ang mga teorya na diversionary tactic lang ang shooting incident.
3: Walang whitewash to. So he told me some of the information even before we got home kasi may na I'm sorry for the reaction ha, but you know, people risked their lives yesterday.
2: Sabi ni Cayetano, naniniwala sila na bagamat marami pang tanong sa ngayon, lulutang din ang katotohanan. Sinubukan ng media na kausapin si Acting Sergeant at Arms, Mau Aplasca, pero hindi siya nagpaunlak ng paniyam. Si Aplasca ang bagong talagang Acting Sergeant at Arms ng Senado. Isang retired Police Major General si Aplasca. Siya ay mista ni Senator Ronald De La Rosa, bagamat graduate noong 1987. Noong July 29, 2025, o sa pagbubukas ng 20th Congress, ninomina din siya ni De La Rosa bilang Sergeant at Arms.
4: General Mau Aplasca, help me graduate from the Philippine Military Academy and surpass our plebhood because we were both coming from the provinces of Davao and we both didn't know how to speak Tagalog.
2: Tinawag ni Senator Amy Marcos na assault sa Senado ang pamamaril kahapon at sinabing pumasok sa Senate premises ang NBI nang walang paalam at nagbarena pa sa dingding ng GSIS.
1: Bernadette, sinabi sa atin kanina ni Senate President Cayetano na nakuha na nila lahat ng kinakailangan CCTVs doon sa pinangyarihan ng pamamaril, pati na rin sa ibang lugar ng Senado, at willing daw silang ipublicize ito. Dalawa yung kopya na meron sila, isa yung nasa Senado at isa naman ay yung nasa DILG. Yan muna yung pinakahuling balita dito. Balik sa iyo, Bernadette.
0: Maraming salamat, Job Manahan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
6: Ang DZMM napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon kami nakikinig ng mga balita, ano ba update sa baha, pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
7: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
5: DZMM numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, 9 na minuto bago mag alas 8 ng gabi.
8: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
9: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano bang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: DZMM numero uno sa aksyon.
0: Ang oras, 7 minuto bago mag alas 8 ng gabi.
8: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
5: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
9: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: DZMM, para sa akin, nasusubay na yan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM, Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18 para sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Plano naman ang House Prosecution Panel na dumalo. Nagpapatrol, Vivian Gulia.
4: Naiakyat na sa Senado ng Kamara ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte Miyerkules 7:22 ng gabi. Sa mga sulat ni House Secretary General Chelloy Garafil kay Senate President Alan Peter Cayetano na tinanggap ni Senate Secretary Mark Leandro Mendoza, nakasaad na bukod sa Articles of Impeachment, na i-transmit na din ng Kamara sa Senado ang selyadong kahon na may lamang mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue. Matatanda ang napagbotohan ng House Committee on Justice na ipaubaya na lang sa Senate Impeachment Court ang pag-access sa tax records ng bisi at asawa nito na nakapaloob sa kahon kapag gumugulong na ang paglilitis. Sa hiwalay na sulat, ipinaalam na rin ng House Secretary General sa Senate President ang pangalan ng 11 kongresistang inihalal bilang House Impeachment Prosecutors. Kasunod nito ay nanunsyo kanina ni SP Cayetano na nakatakdang mag-convene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18. Napirmahan na niya ang sulat kaugnay nito na naka-address kay House Speaker Faustino Bojidi III at naka-copy furnish ang bise.
5: There's no reason whatsoever to dilly-dally, okay? There's no reason why not to convene and take our oaths on Monday.
4: Wala aniyang magiging pagbabago sa rules ng Senado kaugnay ng impeachment trial. Gate pa ni Cayetano, wala sa 13 majority senators ang nagsabing ayaw nilang magkaroon ng paglilitis.
5: On the majority side, wala. Hindi ko alam sa minority.
4: Sabi ni Cayetano, ipaaalam sa parehong kampo kung kailan sila dapat humarap sa impeachment court. Pero nasa pagpapasya ng prosecution team kung dadalo ito sa convening ng korte sa Lunes. Ayon kay House Impeachment Prosecutor Terry Redon, pupunta silang 11 miyembro ng House Prosecution Panel sa Senado sa Lunes para sa pag-convene ng impeachment court. Ito naman ang saloobin ng ilang miyembro ng prosecution panel sa posibleng paglahok ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa impeachment trial.
6: Since it's the subject of a valid warrant of arrest, it shouldn't be there anymore. His continued presence there really would take the institution.
7: Dapat hindi na siya naglalahok dito. But I doubt kung lalahok pa siya dito after what happened yesterday.
4: Vice Chair. Patuloy naman ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa paglilitis. Kasama sa pinag-uusapan sa mga pulong ang hatian ng trabaho pagdating sa Articles of Impeachment.
7: Halos karamihan sa amin, mga members din nung nakaraan, no, nung 19 Congress. At yung mga previous assignment namin, baka doon na rin kami bumagsak.
8: Any impeachment trial is always an uphill battle dahil ang nasa dock, yung respondent, ay mataas na opisyal at may kapit. So, palagi naman yan, the burden is on the prosecution to establish the elements of each offense.
4: Senator Lacson. Aayusin pa ng Senado ang kalendaryo kaugnay ng impeachment trial ng vice at tiniyak ni Cayetano na ibabasa ito sa rules ng Senado. Vivian Bulia, ABS-CBN News.
3: Ang iba pa mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM. Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Kung talaga ng DZMM, para sa akin, nasusubaybayan ang nangyayari sa ating kapaligiran sa araw-araw na takbo ng ating buhay. DZMM Radio Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
9: Ako to, si Chang Ami.
0: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Pag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630. bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak. Isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. TCMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted. Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradio.

Bayan, Peter Musni at Rica Basso. Balita-tatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. TV Patrol sa DZMM.

0: kasaysayang pagpupugay ng Senado sa Bini, ang mga mababatas sa Kamara naman ang formal na kumilala sa pagbandera ng grupo sa Coachella. Nagpapatrol MJ Felipe.
1: Marami pang entablado at milestones ang gustong makamit ng Bini. Ito ang ibinahagi nila sa Thanksgiving event na inorganisa ng buong ABS-CBN.
2: Sobrang taas ng pangarap namin. Marami po kami gustong puntahan. Grammys, magkaroon ko ng award.
1: Kamakailan lang ay binigyan ng mataas na pagkilala ng Senado ang matagumpay na Coachella performance ng Nation's Girl Group. At ngayon naman, ang mga mambabata sa Kamara ang nagbigay pugay sa walo. Sa bisa ng House Resolution 1001, nagpaabot ang Kongreso ng pagbati at pinapurihan ng Bini sa paggawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipino pop group na nakapagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Kinilala rin ng resolusyon ang ambag ng walo sa pagpapakilala ng kultura at talentong Pinoy sa world stage. Isa sa patunay ng global reach ng Bini ang paggamit ng sikat ng international football competition na FIFA World Cup ng linya na Buhay ay di Karera mula sa kanilang hit song na Karera. Sa caption pa ng post sa Instagram, inilagay nilang dahan-dahan lang. Napa-comment naman si Bini Mika ng Slay at apaw rin ang kilig ng Blooms. Samantalang ngayong araw ang last day ng pre-selling ng tickets para sa international leg ng kanilang Signals World Tour. Bukas, araw ng Biyernes, May 15, ang public sale ng tickets. Iikot sa mahigit 20 cities worldwide ang walo. Kasama na rito ang kick-off sa Manila sa June at sa July naman sa Cebu. MJ Felipe, ABS-CBN News.
3: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
4: Oti.
3: 18 na.
0: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
4: At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin Alchico. Sa ngala ng ABS-CBN News, in the service of the Filipino, maraming salamat at magandang gabi, bayan!
5: This is FM Radio. FM Radio. Favorite Music Radio.
6: Kabay!
7: Kabay!
8: Maunang dagko ang inyong mga tiyan, kay inyo ramang kaunon ang inyong mga saad, na mauna ni...

0: This is FM Radio.
1: FM Radio.
0: Favorite music radio.
2: Goodbye.
3: Goodbye.
4: Kung estudyante ka, ka-vibes ka.
5: Vibes, ka-vibes, kasama sa awanan.
0: Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu,
0: ka-vibes, mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
6: 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni.
0: Favorite Music Radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: favorite music radio.
1: Oo na ni.
2: Ay mga kabibes, mayong gabi ka na tong tanan. Sa mga wa makaabot sa tuang drama, kaganina, kabahin sa kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi sa tuang sinder nga si Greg, ania ang replay sa request 931.

0: Hoy, may hapon sa to mga ka-vibes karon. Hello, hello, hello. Kumusta man ang tanan nato mga ka-vibes sa adlaw nga hoy best na ano? Ingon ana kapaspas sa pagdagan sa panahon, oras mga ka-vibes, pizza 14 ug masweldo na. Basta ang pizza 14 sa kalendaryo mga ka-vibes, murag daghan kay malipayon pero daghan sa mag-uol. Ano naman? Basta pizza 14, daghang malipay kay sweldo ko no. O niya, mawana po sila, mawala kay sweldo, pero pila na lang po'y sobra. O niya, ang uban sa mag-uol, sabi, ay pizza 15 na po niya, tingbayad na po ni Sloan. Ay pizza 15, tingbayad na po sa kurente, mga ka-vibes, tingbayad na po sa kanaang, sayang nga nini, mga internet, o, ingon ana, wanasad, habwa na sa tinaguan. Sus pa ita. Muna di na kita kapalit anig mga kuan gud. Wala gyud tay mapalit ani sa tuang sweldo mga ka-vibes. Pero sige lang. Muna ingon nga kuan lang, boss-boss lang ang panghitabo, boss-boss lang ang higayon. Basin na ipuhon-puhon, hataga na puntag nindot nga kanabitaong kahigayunan, hataga na puntas labawang makagagaho mga ka-vibes o kanang nindot nga kanabitaong asingan ini, nindot nga kana ang kahimtang. Bisan karon nagkagidlay tas kalisod sa panahon, nagkagidlay ta tungod kay apiki kay tas budget pero may mga ka-vibes. Pero muna, muna gingon nga laban lang. Laban na kita mga ka-vibes. Kay basin puhon-puhon, hataga na puntaog kanang makaluag-luag ta sa tuang panginabuhian, di ba no? Salig lang kita permis sa itong labaw nga makagagahong kay wa magyoy imposible niya mga ka-vibes. So syempre welcome ang tanan sa itong programa nga Request 931 sukad sa alas alauna mga ka-vibes sa kahaponon hangtod na nga to sa alas 4. O syempre tayo sa kadiyo ito wapang po ka ma-welcome di ay sa misiwa ay kasi ganyan diyan naman si Uncle Boy at sinay welcome Uncle Boy aron ma-welcome na po ni mo si Miss Eva o DJ Pamela. Okay, musta mong tanan? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Ay, kumusta? Mayong hapon. Welcome na usab sa itong programang Request 931. Asa pa man di ay na ay? Sos, asa pa bagod sa 93.1 FM Radio Cebu. Kabibes mo na di. Ay, salamat kayo niya sa makausap pa manghinaot na punta nga ang adlaw nga hoybis mamahimong malamboon o malampuson alang kanatong tanan. Oo, nga siyempre usap manghinaot sa tanga ang adlaw nga hoybis naata karon sa maayong nga kapiskay kalagsik sa panglawas. Oh, diyan naman si Miss Eva o si DJ Pamela. Ito sa ning, welcome to the show. Miss Eva, DJ Pamela, welcome to the show. Wow, wow,
1: wow, wow, wow. Hello, hello, hello. Maayong hapon, mga kabay. Hello, Philippines, and hello, world. Hi, DJ Pamela, Uncle Boy, DJ Rico Mambo. Uy, muro ka ginguba.
2: Oh, ba? Ay, sa tanan, yun aminaw ka rin. Hello, ninyong tanan.
1: Yes, maayong hapon. Sa mga gwapo o gwapa.
2: Kanya.
1: Ni Lolo o ni Lola.
2: Lola.
1: Ni Tito o Tita.
2: Tita.
1: Ni Mama o Ma, Papa.
2: Kanya. Ako ah, si Kuya lang ko ah.
1: Ay, si Kuya.
2: Ay, Kuya.
1: Ito, didi ka ni Dudong, baby boy.
2: Aray lang ko, Kuya.
1: Didi ka kuan, baby boy.
2: Didi lang. So, muna ay, hello ninyong tanan. Nag sa makausap ang welcome sa ito ang programang Request 931. Sukad sa alas 4. Sukad sa launa.
1: Sukad
2: sa alas 4.
1: Yes.
2: Oh, okay, siyempre, ang atong number nga pwedeng i-text, pwedeng mapadangatan sa mga greetings o request. 0995-470-0802.
1: Yes. Uncle Boy.
0: Oy, kumusta ang tanan na ito mga ka-vibes karon? Og sa mag-ausap pa, welcome ang tanan ha sa itong programang Request 931 mga ka-vibes. Diin, sukad ta sa alauna sa kahaponon, hangtod na sa alas 4 sa kahaponon. Kita mag-uban-uban sa inyong paniod doog sa inyong snacks mga ka-vibes. Okay, niya karong hapon na sa mong giyas at huwag ikaingon ha. Kaistorya, kabahin ni sa usa ka bana mga ka-vibes nga mura og na problema siya hindi karon. Tungod kay mo lagi na, nasakit siya o niya murag maikog na siya ba? O, kamo nakasuway ba mo, nakatry ba mo ini mga ka-vibes nga naabot sa punto nga mura na mog maikog sa inyong asawa? O, mura na mog maikog tungod kay murag makasulti mo sa inyong kagulingon mura naman kung nagpabuhi lang ini. Ano ba? O kung sa pagkaunsa ang mga ka-vibes, ato ning mahibawaan karong taon-taon, no? Di na ito maglangan, okay na ka din na, Miss Eva?
1: Yeah. oras.
0: Okay. Ini tamaglangan pa mga kabayabs ang istorya kabahin sa kaagi sa gugma. Gagay sa kinabuhi ni ning atong sinder nga mao si Greg nga 36 anyos. Aniya, ang iyang istorya mga kabayabs. Mayong hapon mga kabayabs. Ingon man sa mga DJs nga maghatag og duwa, dinhi akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi. Ilabi na sa ito mga kabayabs nga maghatag og advice, ining ako ang kasinatian, o unsay angay na kong buhaton. Mga kabayabs, mga DJs, ako di ay si Greg, 36 anyos, nga tagadakbayan sa Sugbo. Lima na may katuig nga minyo sa kuwang asawa nga si Angel. Duha katuig ang milabay na diagnose ko og chronic kidney disease, mga kabayabs. Pwerte yung lisura, mga kabayabs. Halos tanang oras na ko na ana sa dialysis center. Og ang among tinigom, nag-anam-anam gyud og kapakdot. Naganamanam yung kahurot mga kabayabs. Si Angel ang nahimong breadwinner sa amo ang pamilya samtang nagluya ko. Isip po sa kabana, pwerte yun na akong ulawa mga kabayabs. O nagpasalamat ko niya kay wala ko niya biyae sa ako ang kalisod. Pero sa miaging mga buwan mga kabayabs, nakabantay ko nga pirmi na siyang magdugay og uli. Ingon pa niya nga overtime daw. Nag-overtime lang daw siya sa iyahang trabaho para na ay ikapalit sa akoang mga tambal. Usa ka gabi niya na mga kabayab samtang natulog siya tungod sa kakapoy siguro niya ni bagting ang iyahang phone. Nakita na ko ang notification sa banking app nga na-transfer nga 50,000 kapisos mga kabayabs sa iyang account. Gikan sa usa ka Mr. Santiago. Og paglantaw pa na ko, pag-check na ko sa ilahang konbo sa messenger mga kabayabs, dito na ko nakitaan ang kamatuoran nga ang ako ang tambal og akong mga ang akong tambal og among mga bayro noon di bayaran di ay sa maong lalaki nga si Santiago. Bugti sa pagtagbo nila ni Angel mataghuman sa iyang trabaho. Unsa may angay na kung buhaton ani mga DJ mga kabayabs, magpataas pa ba ko sa ako ang garbo ani? Angay ba na kong sumbatan si Angel nga ang iyang gigasto nako nga kwarta? Kwarta di ay sa iyang lalaki? Unsa may angay na kong buhaton, mga DJ? Balihog, tambagi ko o manghinaot ko nga mabuhatan og duwa sa kahanginan kining akong kaagi sa gugma, kaagi sa kinabuhi.

0: Day, Day Jill, kumusta maga Day Jill?
1: Okay ra kaayo dong. Ano man kumusta man ka? Pero may tanang uban ri sa balay.
0: Kuan man gud ba murag nakamatikod lang ko Day Jill ba. Grabe ka paspas panahon oi. Ingon ana gyud ka paspas kadali ba kay pila na gud ta. Murag tulo na takatuig, lima na murag. Sukan sa tuang panag-uyab, murag lima na takatuig siguro sa ato ang relasyon.
1: Maobitaw, di aljin yung matagaan ang panahon.
0: Muna nga, malipayon po kay ko na Jill, nga sa ato ang relasyon, wag yung kunin mo binuangi. Imog yapon ko, pinanggagid gapon kay kunin mo.
1: Siyempre, nga nung binuangan taman ka, nga pinangga man sab kunin mo. O niya, responsable man sad ka nga paggabana.
0: Mauna, mauna nga akong ipakita ni mo, Dejil. Akong ipakita ganin mo nga ang akong pagmahal, akong pagpangga, isip ba na niya ni mo tungod kay ako ang pong nahi, ako pong na-feel din ako ba nga. Kanabitaw ang mapalanggaon kay kang klase sa asawa. Subo na, Dejil, nga kana ang malipayon kay ko sa to ang duha ka relasyon. Malipayon kay ko sa to ang duha ka gugma kay bisan pa man ang uban mang gudin ha. Magkadugay, imbis magkatamis, magkaparat man hinoon.
1: Pero, ako sab dong, Greg, pinanggapod ka ayo ka, o gimahal, yun kaayo ta ka.
0: Salamat kayo ni Jill, ha, sa imuhang pagpangga, basta kayo mo ni, diman ini, nga ako, maningkamot ko pag-ayo, para sa tuwa pamilya, para natong duha, para sa tuwang duha kagugma ni Jill. Ha?
1: Salamat kaayo dong, Greg.
0: Huwag sa pa yan ni Jill. Og mauna mga kabayabs nga malipayon kay kaimi sa kuwang asawa nga si Angel. Kanabitaw ang murag wag makaputol sa muang duha kagugma. Og mauna nga sa among sa among pagka malipayon takwahaw lang ng labay ang katuigan. Og dunay panghitabo mga kabayabs din ha, nga murag isuwayan gid mi sa kahigayunan. Nga diin na diagnose ko sa kidney. Nasakit ko og kidney mga kabayabs. Og unsa pagkaunsa ha, ingon ani ang mga panghitabo. Kana ang day,
1: Dong, Greg, kumusta man? Kana unsa ni pamati ni mo ni uli man di ay kagi kan sa imong trabaho.
0: Maulagi day ni uli gud ay tugod kay murag ambot bawi murag lain man ang lawas na gud ay murag kong kahilan tanon nga murag sakit kay kung hawak ba unsa ni wa ko sabot sa kong gibati gud ay sa kanino.
1: Mao gani gud dong ni kuan na lang pud go under time kay para ma-check ka diri sa balay unya. Oon sa may pamati ni mo gyud garon.
0: Maulagi ni murag sakit kay akong hawak o diya usahay murag ka nang tanaw na ko ba murag hinay kay akong ihi day ba murag sa una nga daghan ba tagi kong ihi apan karon murag magkuan na kay kanang toto na malang murag magripo nga nahutdan day murag magripo nga nahutdan sa agas day
1: toto na malang nagsige magkakaginom ng tubig dong.
0: Kanang usahay pero mas daghan ang soft drinks day kay sa trabaho manggod labi nagkanang kanang bitaw kapuyon ko lami kay higop-higop o kanang bitaw tamis kanahan ko mo kuwag tamis ba mo na nga
1: kanang dong ipa-check up na lang sab siguro tika kay basin nananay sakit ang imong kidney diha.
0: May paday na sige day kanang ato ta sa doktor ka day kay usahon malang ani mauloy ni ko nabantayan pila ka adlaw ng lang labay murag akong ihi ba to na lang.
1: Sige ka na.
0: Sa una lagasak mata kay gikaron to.
1: Sige na ayo na sige yawit di ha. Magkuha na da si kay nakay magpa-check up na ta.
0: Sige na yo banta nay kuyogay ko nga to sa doktor day kay ako ni pa-check up ni kung gripo day na unsa ni gripo na ko sa una lagasak mata karon nga kuan to na malang. Ata na day atos doktor day.
1: Sige padali. Tag-an palagi ko dong.
0: Sao, maninago day.
1: Naayod kay sakit dong. Kanang, okay ra na dong. Ayod ka bala ka. Matambalan na dyan na. Ayaw, sige, hila-kila. Kaya musamot ang imong sakit. Kaya ma-stress ka.
0: Abi na kong musamot. Kabate kong naong. Pero, ang ako ang di ka problemahan day kay ang sao naman lang pagpangita na kong kwarta ani. Sao na kong trabaho ani. Magkaundang ko ani kay magsigi naman lang kong puyo ni sbalay.
1: Ay, dong. Naunsa ka man, oy.
0: Ingon traba ni Dok, traba nga. Oh. Ana siya nga, matagkaroon ugon niya. Dialysis kong kuno kong nga to sa ospital. Ang sao naman lang panggasto na to ani day.
1: Ayaw ka bala ka dong. Napamantay tinigo mo niya. Mo trabaho kog maayo mo overtime ko para lang jud mo dako-dako ang akong sweldo niya maka kuanta na imo hang makagasto ta na imo ang dialysis.
0: Sao man ni dayoy. Pagita ning trabaho ay.
1: Basta ning
0: gamot man ta ko pag-ayo. Kamo manikamon na ning gamot ko pag-ayo sa pamilya.
1: Ma una na dong. Sa sige na ni mog inom og kuan kanang mga tamis. Tamis nga ilimnon. Unya kanang mga parat.
0: Parat
1: kilig kag parat, mga na, tinabal, mga
0: nahan magukulog parat-parat ko dai.
1: Unsa pa na diha? Mauna nagkasakit ang imong kidney.
0: Gilang may untag maayo na ko ni dayoy. May untag mawa na ning akong sakit ni taon kay aron magkapangita na kong trabaho balik ba? Makabalik ko sa kong trabaho dai.
1: Gilang dong, salig nang yuta sa kahitasan unya. Maningkamot pud ko kay para sa imuhang dialysis puhon.
0: Sige dai, salamat kayo dai. Salamat kayo dai, Angel. Og mao to mga kabayan, sige murag gitestingan kay mas kahigayunan. Kung unsa kalig-on siguro ang amo ang gugma. Nasakit ko og kidney mga kabayan. So niya, mao to, sige na kong balik-balik sa ospital. Pa-dialysis lagi daw. Wala gyud ko ka pangita og wala gyud ko ka trabaho. Ang ako na lang asawa mo ay nagsigig kayod mga ka-vibes. Siya na lang nahimong breadwinner sa muang pamilya. Kay ako matag karon og unya tuwa sa ospital tungod sa dialysis mga ka-vibes. Og unya do na usa kay gayo ni ana nga murag na ikog nagyud kay ko sa akong asawa. Mao to nga nagistorya mi kay pag-umigi ka na uli sa ako ang pa-dialysis og unya. Nay, oo, namaguni mo, Dayoy. Duka naman ka lagi, Day.
1: Oo, lagi dong. Kanang, sige ba akong overtime, pasunod na. Oo,
0: lagi, Day. Kanang, dako na kikog, dako kikog kaikog, ginimuron, Day. Sige kag overtime, ni ako, sige gasto sa kwarta, sige walda sa kwarta, nining ako ang sakit-sakit.
1: Ayaw lagi na guna-guna, adong, Greg. Putla ng ikog ni mo. Ayaw na guna-guna.
0: Saan naman lang, ani. Ako ni putlo lang ang ikog, dahil wala kayo magamit doon.
1: Kalain ba ni mong sumpay?
0: Saan man, Jay?
1: Ang kaikog ni mo ba?
0: Ang kaikog,
1: Jay. Pero, putla na.
0: Saan man nga. Akong alagi itang gusto nga makapa maayo na kung ano kong sakit aron ba nga mabalik na normal ba nga makapangita na kong pamaagi makapangita na kong pangwardahan kay maluoy taon ko ni Muday o nga murag ikaw na lang naninguha ni ng ato pamilya na ikaw naman ibas ako mo ilalaki ni ng ato ang panimalay at ikaw naman hinoon may nagsigi nagbuhi no'y na ikaw naman no'y nahimong breadwinner ba
1: ay naunsa baya ka dong oy natural kay asawa ko ni mo partner ko ni mo Maningkamot ko ba? Maningkamot ko maayo kay para ra yun nga maokay na ka, dili na ka magantos anang imuhang sakit. Ayaw ka malaka good. Amo trabaho kog tama, di ba? Akong gisaay nimo nga ako ray bahala.
0: Basta ako, naging gumalipay, lagot, naging ko anong sakit-sakit ako eh. Ah, hagbihan ko ano eh.
1: Maoy na, kung maayo na ka puhon, ayaw na diyog gaon og mga parat. Tilawan ang mga tamis, oon sa panadiha, nga bawal ni mo.
0: Maoy, higiday. Sige lang, ako lang tanawan, pero nagot na kayo kaikog ni mong yun. Ikaw na yun, naninguha. Imbis ako, untay maninguha, ini pamilya, ha? Ikaw na hinoon. Hapoy imong lawas, hapo kay imong lawas, pero may niguli ni Mother's Balay. Mura kag duka kay kapir, may kapoy kay katungod kay, sige day kag overtime, para lang din sa kuang tambal.
1: Nga, sige lang, good. Tanan lagi, akong buhaton, para ni mo. Para na ako'y mapalit mga tambal ni mo, mga kinahanglano ni mo. So, bahalag mag-overtime ko, ba? Basta, kay para ni mo dong.
0: Salamat kay kay day. Salamat kay kain dako ni mo. Pagkita ni ito na kong asawa eh. Ito na susunod sa kwarto. Loo itawon kayo. Kapoy itawon kayang lawas. Eh, sige lang siyag overtime. Sige lang siyag naas trabaho niya. Ay, imbis ako bantay laki. Ako bantay maning kamot. Apan, paita ni sakita eh. May tag maayo na ko eh. Og mao to mga kabayabs nga perte ginakong kaikog na. Kanabitong murag nibati na akong kaulaw mga kabayabs diri sa kuang Paris, sa akong asawa. Tungod kay imbes ang ako ang Bis ako ang maninguha, ako ang angay nga maningkamot sa mong pamilya, apan siya naman hinoon. Siya na nahimo nga breadwinner, mga kabahibs. Ogo niya, mga kabahibs. Doon ay usa kaadlaw ni anak nga akong asawa, uli ikas trabaho. Pero tingin niyang lapuya og naong. Kita ka siyang naong murag hago kay sa trabaho, mga kabahibs. Mauto nga naluoy taon ko sa akong asawa. Ogo niya, mao niya mga panghitabo, mga kabahibs. Day, day, bago pa ka naabot, day?
1: Oo, dong, kanang kapuya dong, uy, sakit kay akong buko-buko. Sige ra, sige ra kong lingko dito sa opisina, unya. Kanang sakit sa kay akong mata, pero kaya na dong, laban lang gihapon.
0: Luya na ni mo, day, uy, luya na ni akong asawa, eh. Sige, day, alin na dari, alin na day, kanang kaon na dari, aron makapahuway na ka.
1: Dili lang siguro ko mukhaon dong, busog ko kay si Sir Santiago ba ang amo ang kuan manager kay naglibre man siya mga paggaon.
0: Naglibre dai sir ni ninyo?
1: Oo dong.
0: Mas maayo noon pero loyal na nimo dayo eh. Kapoy kay mong naong taon, kapoy kay mong mata tanaon.
1: Sige ra dong.
0: Halata kayo nga muraog, halata kayo nga luya kay ka, kapoy kay mong lawas ba?
1: Lagi dong, mura jug gibali-balian ang akong lawas, pero maulagi na. Basta para nimo dong, buhaton ako ang tanan bisag unsa pa na.
0: Salamat kay day, nanala, di man kakamukaon.
1: Kana.
0: Una na lang kung gigda day sa kwarto day kay manghipos ako diri sa balay.
1: Sige dong kay matug na ko ha.
0: Sige kay magtutuyok sa kundir sa balay kay ako ning ipusun diri mga katag ba ha.
1: Sige dong, muuna lang ko dito sa suwed.
0: Sige day. Ay, pagita din trabahuwa eh. Agong usawa eh, luya kay taon, tuog sa nakatuog na gitaw, naon nagkatuog oh, nakusugar bahago ko. Ako ani, sige lang kong saligan niya. Wakoy, nabuhat ni sa balay. May pagmuatos ako niya mo, tapad sa kunyabi. Ako sa ring, sa di pa di ay ako sa nihugas sa plato din eh. Aron nga, ugmahuman ako din pang hugas plato. Tapad ko naghigda dito sa kama. Kay looy taon kay kong asawa. Akong halog-halogon. Dali, aran na human ako pang hugas eh. Dali, rin kayo na human ako good. Paspasan man ako good. Dali akong asawa eh. Hagok taon, oh, looyan niya eh. Uy. Na may iya cellphone oh, mura mang nagkidlap-kidlap, mura man og naay mga mensahe. Basig importante, akong tanaon ka diot bi, unsa kay basig yahang trabaho, basin ni kabahin sa trabaho niya. Hinanok taon kay kong asawa. Wa taon siya kalibutan nga sige nagtingog-tingog niya ang cellphone, sige ni kidlap-kidlap na. Yun na pa, daray, akong kuhaon bi. Oh, punito na ko, oh, dara, napunit na. Ako tanahon, tanahon ako kay basig importante ni. Uy, nasa nainipop up sa yahang notification ba? Unsa ni banking app man eh. 50 mil kapisos nga kwarta. Uy, kadako gudan ni. Unsa man ning diin masya ning kwarta ha? Kasi man naghatag ani niya. Bebe, akong ukayon be, ukayon pa na ako be, kasi nag-transfer ini be. Uy. Ang ilang manager nga giingon niya nga si Santiago. Gikan niya ang maong nga kantidad nga 50 mil kapesos. Kadako guda ni. Para asa man ni? Nganong gitagaan mo siya ining ingon ani kadako nga kantidad? Tanawon ko nun ako yung messenger be. Ilang mga konvo. Ilang mga chat-chat ni sayang manager nga si Santiago. Puong panyadiri nga bayad o bugti sa ilang lawas nung kalipay kining maong nga 50 mil. Ugliya pa eh. Siya di ay nagbayad sa mga veil sa amo ang balay ranan din sa balay. O sa kuwa mga tambal, kinidi ang iyahang manager nga si Santiago. O napay sabot nila nga inig out sa trabaho, largo sila dito sa usa ka bunkhouse. Maudi ay Maudi gibayad sa kong asawa sa mo ang balay rin din sa balay. Ang bungti na ikini sa iyahang sa ilang lawas nung kalipay sa iyang manager. Sa may angin ako buhato ni Miron. Sa ato pa di ay ang tanan nga gibayad sa kong asawa pagpatambal nako, pagdialisis nako, mga tambal ako, bayranan din sa balay. Gikan dahi sa iyahang manager ang tanan. Gikan dahi sa iyahang lalaki, mga... Sama nina ako eh. Mga hintampak mong dagko. Apan, saan ko man eh? Ako bang sudyaan ni akong asawa karon? Ako ba ni siyang... Ako ba siyang sudyaan ni niyang gibuhat nga ay ang gigasto di ay sa ako ang dialysis o sa balay? Gikan dahi sa iyahang lalaki. Apan... Apan, huwag mas ako'y mabuhat. Tungod kay naglubog ko sa balay, huwag ko'y trabaho. Pahitay niya.
2: Og mao ni mga kabayibs, ang ako karong maunig ikaproblemahan yung kain ako. O sa may angay na kong buhaton ani ron. Ako bang sudyaan ang akong asawa kabahin ni ini? O ako na lang ning iloom ang tanan? Tungod kay gigasto man pud diri sa asawa, gigasto man pud sa akong asawa diri sa akong sakit, sa akong tambal, sa akong ospital. Mga kabahibs, unsa may angay na kong buhaton? Unsa may ako aman na lang ning iloom ang tanan o akong sudyaan ang akong asawa kabahin ni ini? Palihog ko na kong tambag ninyo mga kabahibs, be. Mga DJ, palihog ko nung kuninyong advice o kung sa'y angay na kumbuhaton. Kini na lang ang inyong suki nga tigpaminawan. Ining nabantog na kainin yung programa sa radio. Request 931. Greg.

0: Miss Eva?
1: Yes, DJ Rico Mambo.
0: Oy, yes, ito mga ka-vibes, hirong namin na. Hello, ninyong tanan. Musta mo din ha? Mm. Oh, yeah, syempre, sa mga ganahan niya mo advice.

0: And hi! Kumusta man nagdanan din ha, karubag kakabayam sa tabi. Isa may mahilig kong takla niya. Ang gawa na minaw sa paboritong radio sa Sugbo 93.1 FM Radio Cebu. O, siyempre, mauna ni mga kabayam. Sa itong programang Request 931, welcome ang tanan. Diba ang Kulboy, mas iba, DJ Pamela?
1: Yeah!
2: Bueno, sa itong mga kabayam siya roi. Hello! Kumusta mga magtanay? Na siyempre, ampli pa nga itong numerong na 0995-472-0802.
0: Diba, Uncle Boy? Mao ka na. Siyempre. O, sa itong mga kabayab, sa abli, gihapon na nga itong number nga, ang ato ang text line, alang sa mga ganahan nga mo, padangat silang tubag, di ba, Miss Iba? Niya sa dili pa di ay on sa inyong mahatag nga advice o sa atong sinder karon nga mao kining si Greg mga kabayb sa iya banang ni agwantahon iya na malang ning iloo mangiya karong kahimtang sa kinabuhi nga on siyan ba di ay ning gigastos tambal niya sa pag dialysis niya kwarta man di ay ni sa iyahang kwarta man ni sa kaniang lalaki siyang asawa. Oh, diin yang nadiskubrihan kay ni tingog laging cellphone taon. Oh, yang nadiskubrihan dito nga, oy, naunsa gud ay ni nga ang kwarta di ang gigasto sa panihapon na mo dire, kwarta nga gigasto sa balay dire, pamalit sa kuang tambal, pamalit sa onsa din ha. Kwarta man diin ni siya ang kaniain taon nga lalaki nga mo ay nagasto niya bugti silang lawas nung kalipay. Sus, paita-itaong Greg karon mga kabayb. Sumuna, hilak taon si Gregor. Sao manin ako ang Callboy. DJ Pamela, sao manin ako ron. Miss Iba, DJ Rico Mambo. Sumay angay na kumbuhato nining asawa ko ron. Apan, saman ako ning surjaan. Maikog masagog ko. Oh, akong surjaan. Ako ba ning surjaan nga muna. Makaingon mo niya po da. Ha? Ay nalagsukosoko din ha. Kay para raman siya nasimuha. Ay nalagsukosoko di adong. Kay ako ning ibuhat dong. Para man siya makakaunta kay sao mga nainotel magkagsayo. Kaya
1: pero, nindot yun, Uncle Boy, nga iha yung
0: saltian. Niya yun. Oh, muna, oh, para sa kuha usap doon, kasi nga na ni si Greg, kuha na lang saltiig doon, ay kuhaan kaya sa umanawa mo na ni mo tuyo ah. O niya, kaniad to bitaw, pinanggamang yun po ni mo imong asawa, o niya, karon, huwag mga magdahom nga may naana din kahimtang tao ni mo.
1: Yes.
0: Magkasakit-sakit ka sumuna, ayaw kaikog siguro, no, saltiin ay mong asawa nga dahil sa oman ni day, oy, mo lagi ni day, nahinay ka ni mo ni day niya, kandos-kandos mo sa imong hang manager day padag kwarta tuod ma makabenepisyo ta kay kaniang makapalit ang bugas dire makabayad ta tambal apan looy sa kay taon ko day sa taon looy apo na ko na day no sige na ini tawag hello
1: hello
3: hello
0: oy
1: yes maayong hapon
0: maayong kaba maayong hapon ka vibes bibi
3: maayong hapon ang kalbon
1: hi oh. Ma'am baby
0: kumusta man ka ma'am baby
3: Okay ra.
0: Okay ra. Unsa sa mga imong ma-advise ning atong sender o imong tubag stigmo?
3: Sa stigmo, ang callboy kay garage.
1: Garage?
0: Garage. Saan ng garage? Grahe? Oh.
3: Try ra na, ang callboy.
1: Oh, try ra daw niya.
0: Oh, try ra niya. Okay. Ano yun sa may masulti mo sa Greg?
3: Ang ika-advise na ko ito, siguro ang callboy kay... Kuan lang ka na. Di na lang siguro siya masuko.
1: Di na siya masuko.
0: Oh, sugta na lang niya.
3: Para naman tayong tamban.
0: Sus, paita. Iyan na lang pa, iyan na lang pa, indayunan nga kadoso ng manager pero may asawa. Sus, paita, no?
3: Oo.
0: Oh.
3: Kaysa din siya maayo, di ba, no?
0: Oh, muna, abot lang saan.
1: Naglain dyan buot ni Uncle Boy.
0: Sus, looya kung tao, Roger. Ani,
1: si Roger.
3: Sige ka talaga, Uncle Boy.
0: Sige, salamat dahil. May hapon. Looya, pusbana, ano, ay nga. Sus, iniguli. Magteko ko siya dito, mas iba.
1: Si Sir Ikas ka, ha? Unsa ka, pana niya?
0: Akong asawa, gikandos na po ni pakauli, Aron. Niya, ako riwa, sus. Tinood na ay sunan, na ay makaon din na
1: sila. Oo, niya na itambay.
0: Looya po sa asawa, ay. Wala naman tayo, manginaot na lang ta sa to ang sinder usab nga si Greg nga nakakuha ka. O maayong advice, may pagtulunan sa imuha karon nga kaagis sa gugma, kaagis kinabuhi. O kung saan na nimo pag timbang-timbang.

0: Ang ha, kabay si Greg. O niya, salamat kayo sa imong pagpabuhagay, sa imong pag-share, sa imong kasinitian sa gugma kaagis kinabuhi. Ako na lang usab si DJ Rico Mambo Magingon, lihok na, mintras sa'yo pa. Mintras sabay panahon na pa'y oras mo mga gustong buhaton, buhata na mga kabay. Salamat, og! Sa di pata mo biyais kang inan, magbilin taong mga manindot ka mga sunata din hilamang. Sa paborito radio sa Sugbo, 93.1 FM Radio Cebu. Kabibs, manani! Dag salamat, amping, bye-bye!
1: Request 931. Request 931.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: 93.1 Maunani
1: FM Radio, Favorite Music Radio.

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Kung matinabangon ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
4: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
5: Arong siguradong good ang morning.
4: Morning, morning, buntag na vibes.
5: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio,
4: 93.1.
5: Ka-vibes, mauna ni!
6: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Kabayes, maunani! Maunani!
7: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, bukto na kong samot! Dari sa programang Kumbot Pas Lungkot, isang kunsa, iskutan, lalisan, isang kunsang pangutana, tubagon, Toki On, Kalang Drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Kavibes, mauna ni!
6: This is the newest, the hottest, radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu. Mo

0: 3.1. Maana ni?
1: Puntag na ka vibes. Sugdan taw sa iyo ang good vibes. Bangon, bangon na. Kay ania na ang alarm clock na makabungog sa iyo sa buntag. Puntag na vibes. Puntag na vibes.
2: DJ Sprocket on the mix. Maona ni.
3: Nag-ilugay kami sa audition. Amateur hour singing.

Vibes. Alas 4:47 na sa Kabuntagon. Mayang morning, mayang buntag. Ani anaw sab kita sa laing hugna sa tuang programa. Ang programa ang kugihan kay mamukaw ninyo matag sa Kabuntagon. Ang programang malingaw ka, mapukaw ug makasayaw. Ang programa sa 93.1 FM Radio Cebu Ka Vibes. Mao na ni programang Buntag na Vibes. My morning, my buntag. It's a beautiful, a very beautiful. Friday morning mga ka vibes. Pizza 15 sa buwan sa Mayo tuig 2026. Ting sahod na po, ting sweldo na sad. Ting sweldo na sad. Sa mga naay trabaho, no? Onya, syempre, good morning, good morning. And hello ni, good morning ni Leo 28. Ni J-Law. J-Law. Kadi. Good morning, good morning. And also to Mama Michelle Paraiso. All the way from Spain. And si, Patumbong. Good morning, good morning, good morning, mga ka-vibes. Alright, alright, kadi. Good morning, good morning, good morning, ninyo tanan na. Good morning, good morning! Ani, ana usap kita sa tuang. Oo, kada ka sa iyos kabuntago na to, na kita'y pakutana, na ay pasumpay, na ay patang twister, o na pa'y uban pang malang mananap, no? Atuang! Ka-vibes pasumpay karong buntaga andam na ba mo? Andam na ba mo sa ato ang ka-vibes pasumpay mga ka-vibes? Mauni! Mauni ato ang ka-vibes pasumpay ha? Sumpayin ninyo ha? Sumpayig yun! Maone, daog mani. Gibunalan ka sa una. Tungod kay. O sumpay. Gibunalan ka sa una. Tungod kay. Sumpay mga ka-vibes. Zero 9954720802 pwede ninyong i-text. Pwede po mo manawag ana mga ka-vibes ha. Osbon ako ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya ha. Nabunalan ka or gibunalan ka sa una. Tungod kay. Alas 4:50 na sa Kabuntagon mga ka-vibes. Og siyempre, kauban din ninyong ubos ng alagad sa kahanginan. Wa nay lain, kinsa man ko, o kaog buko. Oo! DJs, Prakit Gunato, aka Nior! Ang certified! Lami on! Good morning ni Jane Barleso. Good morning,

0: alas 4.52 nasa kabuntagon mga ka-vibes. Ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya maoni. Nabunalan ka or gibunalan ka sa una tungod kay sumpanye. Oo, hello ni Mera Luna Gatarinen. Good morning, DJ kay Badlungon man. Oh. Kay Badlungon man, mano nabunalan. Oh. Ingon kong mirisi, ha? Mirisi. Good morning, pod. Pa-shout out ni Godofredo nga natulog. Pukawa na, pukawa. Oh, pukawa na kay, ha? Dili magtugtog. Pukawa, pukawa. Alright, natay caller di ay mga ka-vibes. Ito ay pasodlon, may hinahinain lang itong pasodlon. Hello, good morning. Hello? Hello? Oy, good morning, Sir Dodo. Ikaw na po yung itong mananaog karon ha, sa itong caller ha. Ikay na ko na unang tawag. Ha? O sa ingan? O sa ingan? O tawag balik, Sir Dodo. Kay murag hinay imong signal, tawag balik. Sige, tawag balik, tawag balik. Hello, good morning ni Nonoy. Good morning ni Jing Jing. Good morning also to Paul Jeric. Shout out ko ni Kumping Saba kaayo. O ka na, murag ako. O tawag balik Sir Dodo. Kay di ta magdungog, alright. And hello ni Tess is tumago. Good morning, ikaw pala yung naririnig boses mo. Oo, ako yan. Alright. Gibunalan mi DJ kay gaaway mi sa akong manghod dayo nagsumbagay mi. O kana. Makaingon po tagbirigod ha. Manang mga kano, mana ang mga kanang usay tawag ni kanang mga unforgettable moments ba. Dili na malimta na to. Pero mga mga sinumbagay sa atong mga igsuon no. Onya namatay caller ato pasulon. Hello, good morning.
1: Hello, good morning. Good morning, DJ Sprocket.
0: Salamat kung mauman gani. Good morning. Oh.
1: Patilaw ako, B.
0: Mutilaw ka nga. Ingani man eh, oh.
1: Ano
0: na din, oh. Yaks, na ay balahibo. Ay, ang balot. Mau ba? O niya, Miss M. Oo naman tayo pa sumpay karong karong adlawa. Ganahan na ba ka musumpay or ganahan ka sumpayan?
1: Ganahan ko ako'y sumpayan.
0: Miss M, di ara itong kabahit pa sumpay sa istorya. Nabunalan ka sa una tungod kay?
1: Nabunalan ko sa una ni Mama kay nabuas na ko ang galon na bildo. Mabisad lang to ba?
0: Mau na.
1: Okay, na maligya man dito ba sa una dayon? Na nabuhat man ako. Mm. Ma-
0: nagara-gara ka.
1: Nagabatanay man niyo ba ako bulot.
0: Oo, nagara-gara ka.
1: Oo, di. Kasabot man ang galon na bildo, nabuhat. Ibunalan ko.
0: Mao na.
1: Mahal man ko na ang galon na bildo.
0: Mahal ginao. May pa ang galon na bildo, mahal. Di ko sure kung...
1: May pa ang galon na bildo kay...
0: Ah! Oh! Ay ay ay. Oh, mong makaingon pud ko nang mirisi no, mirisi. Onya Miss M, imuha man sumpayan ang atuang istorya karubutagan. Hala sige. Pamukaw sa imuhang mga ka-vibes ug imong mga silingan diha. Lahos.
1: Good morning sa mga Abla boys, sa Bayang girls.
0: Ah.
1: Good morning sa akong mama diyan sa Bacan Public Market. Sige, biya ano siya rin ko sa namis pa ang akong mga iksoon dito sa Mantalongon Dalagin.
0: Kana, namis pa.
1: Na ako iksoon dito nga namin yun dito na bita.
0: Ah.
1: Happy Fiesta San Isidro Labrador.
0: Aha, Happy Fiesta.
1: Patrol sa Mantalongon Dalagin. Happy Fiesta sa akong friend nga si Mia. Mm-hmm. Unya, kuha na lang bayaw din na. Masa na on. Para sa ano, Robinson.
0: Ah!
1: Dianis Aaron, good morning ko sa Dalagiti Public Market.
0: Aha.
1: Amo ang mayor din nga si Mayor Bilicinia Tambis.
0: Aha.
1: Good morning, Mayor. Mm-hmm. Okay, sorry, Tambis na yung banaog sa tibok niyang pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Niya, sa tanan niya mga officialin niya. Niya, ni Mrs. Gloria Velia Corta Alonso, good morning.
0: Good morning.
1: Niya, sa tanan. Mga kapalintian ako sa Duval Pamili, Silvana Pamili, Amahan Pamili, Matida Pamili, sa kong mga kapalintian sa kahanginan ni Kuya Alex Mancha, ni Ma'am Peli Rosales, ni Ma'am Ligaya, wala na ginito.
0: Nara sa ating paminawan lang yun.
1: Arias lang si Rani Sereniri pa, iwan ako katungog nila.
0: Nana sa lain ko, Sereniri pa ha.
1: Kausaran ako nakadumumbiya.
0: Ah?
1: Ni Kevin Garbo sa Bulacan, Salisay. Ah? Onya ni Emily Flores, ni Miranda Flores, ni John Mark PGB. Dayon, si Daniel Zambrano, si Winnie Sawarden.
0: Present!
1: Ano naman?
0: Present!
1: Present!
0: Oh, kisa pa! Sige!
1: Pwede mo request?
0: Pwede! Ano sa magkanta ha?
1: Terbezel!
0: Sweet for my sweet, oh. Ako may mo play ng tukar.
1: Nag-request
0: ko niya mo, na-play? Na-play, oy! Na-play gina. Mga mag-request, ma-play gina.
1: Ah, oh, okay. Ako na lang guys, si Miss M. Teresa, Coro, Kipo, oh. Parang may malanggal sa ECCO, Philippines. Mag-awag galing niya sa pagpuminaw sa 93.1. Mga ka-vibes,
0: mauna ni. Dagan kayo, salamat Miss M. So may buntag. Alright, atong oras mga kabay, alas 4:59 na. Gibunalan kay Sigi og Kaligo og Sapa. Oh, mao na diha. Unya, gikan ni Noynoy usay si Roldan Dunaire, watching from Bacoor City, Cavite. Ayon, good morning, good morning. And hello to Aubrey, good morning, watch out from Kuwait. And also to Darks. Pa shout out sa Paradise Bakers sa Zamboanga City. And also to Ganggang. Hello, Ganggang. Good morning, Ganggang. Good morning, good morning. And hello ni Richelle. Good morning. And also to Ma'am Tess Istumago. Oh, good morning, good morning. Nimo niya, Ma'am Tess. Good morning. And good morning, DJ. Pukawon ko rin akong tapad nga nagtikongkong. Oh, pukawa. Oo. Alright mga ka-vibes, ato ang ka-vibes pasumpay sa istorya maoni. Gibunalan ka sa una tungod kay. Oo, ngano may rason ngano gibunalan maka? Oh, good morning DJ Sprocket, na bunalan ko kay nagpabadlong sa ako papa. Oh. Good morning ni Joel, good morning. Onya, pasatot naman po sa lugar namin sa Capiz, Barangay Bantige na Urok. Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. Oh, at kayo'y nakikinig, ha? Tagalog, ha? At kayo'y nakikinig sa pinakabago, pinakainit at pinakamasarap na FM radio station dito sa Cebu. Ang 93.1 FM radio, 93.1 favorite music radio Cebu. Ka-vibes, mana ni? Ato na ni pasodlon si Sir Dodo. Obe, Sir Dodo, good morning.
2: Morning po, may buntag ka.
0: Oh, dili na magputol-putol.
2: Tana.
0: Tana. Onya, Sir Dodo, na mainit na ka diha?
2: Oh.
0: Ha?
2: Sige, mina po.
0: Ah. Sir Dodo, natay ka-vibes pasumpay sa istorya. Andam na ba kamusumpay? Oh. Andam na kamusumpay?
2: Oo, oh, sige.
0: Sir Dodo, nabunalan ka sa una tungod kay. Ah. O sa iras?
2: Oo,
0: nabunalan ka or gibunalan ka sa una tungod kay sumpaye o sa rason.
2: Pinalan kay Badlungon.
0: Badlungon, o. Diyos sa mga pagpabadlong. Ah, so gibunalan ka?
2: Basta bunalan, badlungon doon na.
0: O, oh, unsa may gibunal nila nimo? Kanang sanga sa Bayabas? So may gibunal, tukog?
2: Sa lukay, Ragol.
0: So, tukog. Kana, o niya Sir Dodo kay nasumpayan man mo ito ang istorya karubuntaga. Lala sa kay pamukaw o i-greet ang imuang mga ka-vibes, imuang mga palablab diha o ang uban pa. Laho, Sir Dodo.
2: Okay, muna yung na-practice na ngayon, nalabi na si Miss M na usapin niya po na ikaw, eh, lining, tagdugay na kong mata ron.
0: Muna, nakadungog ka sa iyang tingog ka ganina.
2: Wala ko tungog mo ni Miss M, kaya na ako rin bilar.
0: Kani? Kaganina di ay, kaganina.
2: Wala ko, kaya lam ko rin bilar rin.
0: Wakay radio diha, nanawag na kadiritso.
2: Wala may radio rin.
0: Agay! Intonsis.
2: Salamat sa siya kayo. Ako katubag sa imo mga. Nagtagol na yun eh. Di practice lang yun. Labi na rin. Yung marali sa kayo na panggabol.
0: Imulablab.
2: Salamat sa mong nanawag niya ron.
0: Kisa pa?
2: Huwag sa akong mga parintis o asawa rin bila. Dari na pistas lang eh.
0: Kisa pa may?
2: Salamat sa mong nanawag niya. May buntag niya.
0: Oy, salamat kayo Sir Dodog. May buntag ka ni mo. Alright, amping-amping kanunay dia sa Bilar, ha? Alright, atong oras. Alas 5:04 na sa kabuntagon.

Alright, alright, alright. Ato ni basaw nang nasa atong TikTok. Good morning. Pa shout out. Makalingaw kayo ka DJ. Salamat, Ma'am Tess. Salamat. Kung tatanan, malingaw. Ikaw di ay na dili. Ako di ay ni. Oh, hello ni sa ni na Yonse. And 93.1. Yes, ako ni. Sus, ikaw pala yan. Wala jud ang kakapoy ba? Ano man? Ano ang kakapoy mo? Onyaga, shout out from Hiroshima, Japan. Gilmar. Oy, Ohio. And hello ni Mama Neda Campaner. Good morning. And also, hello ni DJ Lim Scorpion from Riyadh, Saudi Arabia. Hello ni Arlene Freyas. Good morning, good morning. And also to Oshaira. Oshairax. Good morning, good morning. Marino Nones. Oh, good morning. And shout out sa Arcelia's family. And good morning also from Bulacan, Marv Ngani. Nabunalan ko tungod kay nakabuak og usan ni plato. Ah! Ipalabihan po ni mo buak di ay. Ha? Ipalabihan ni mo buak? O ni Ailo, good morning ni Isoy. And good morning ni Kiera. Nabunalan og bunal. O, nindot. Listen po kayo kung ibunal kay di bunal, no? Please do share sa atong live, mga ka-vibes. Please do share. You can share the live.

0: Tabaw di oro. Ah, nabunalan ko na siya o Tris Bambo. Wow! Onsa man siya? Suwaki, dili. 93.1 Favorite Music Radio. Bagong istasyon ng direkta sa Cebu, ha? Bagong Prisco. Lami, pariyo na ako, ha? And hello ni Jin Place. Archie Coino, good morning, Narini Boy. Ni Ash, good morning. From New York, USA, good morning. Lil Just from Sub-Sahara, Mindanao. Good morning. Gibunalan kay gisogo og asin niya bitsin ang nadala. Oy, kabirigod, no? Okay. Okay kayo. Oh. Sige. Sumpayin ninyo ato ang istorya karong buntaga. Oo. Nabunalan or gibunalan ka sa una tungod kay. Oo, sumpayin na ninyo mga kabayan. Sumpayin. And good morning sa taga-Kaluya, Sapang, Dalaga, Misamis Oriental. And hello ni, asa naman to, ni Kiano. Shoutout, og shoutout ni Amina from Riyadh, KSA. Good morning and good evening niyo tanan diya. Og shoutout ko sa akong Mama Gina nga sigig pamunal sa una DJ. Oh. Basta pinangga, bunalan gid ka. Nonoy? Basta pinangga, bunalan gid ka, Nonoy. Good morning, Chini. Oh, thank God it's Friday. Mga ka-vibes, ha? Good morning, watching from Megawide, Sun City, Paraniaque. Magandang umaga. Oo. Sige, sumpayin. Dugtungan niyo po yung ating ano ngayon, yung ating kasabihan. O sa Tagalog, ganyan na nabunalan? Ah, napalo. Napalo ka noon dahil sa... Gibunalan ka sa una, tungod kay... Ay! Grabe, no? Ka-multitasking na to, no? As in talaga. Gibunalan ni DJ kay nag-ilog sa bahaw. Ay! Mauna diha. Great ko sa mga taga-Mahanay, ito'y Uran, Hitafi, Bohol. Labi na diha sa... Saga Torimuka Klein from DJ Jato. Mauna niya. Nabunalan si Divina sa una tungod kay wala mo eskwela. Ay! Mauna niya, bunalan yun mo, ha? Bunalan yun mo kay mga kwan kay mo, mga badlungon kay mo. O niya, good morning. Ni Agaw na ko niya. Agaw, good morning, Gaw. Kalimot ko si mo pangan, Gaw. I-comment mo pangan, Gaw. Onya, hello ni Johnny Aurio Andit. Good morning. Ana di ay na basta pinangga, bunalan, bahalag, makaihi. Oo, kay siyempre, ang pagbunal manggod, usa na siya sa pag, usay tawag na pagpanton. Usa na siya sa pag, hatag ni mo, paggiya ni mo sa maayong dalan. Oh, di ba? Rachel Ann Agaw. Good morning ni Mugaw, ha? Good morning, Gaw. Basta kinamagwangan, DJ Pinangga. Oy. Good morning, everyone. Good morning. Kwan ba ni? Legit ba ni? Good morning ni Wish. Wish ko lang. Ay! And, syempre natay caller ato ni Pasudan. Hello, good morning. Hello? Agay, ang manok ang itubag. Oh, wa mo tingog. Hello?
1: Kinsa ni? Kaog man ni.
0: Oh, wag yun. Oh, tawag balik. Oh, manok ang itubag na ko. Good morning to Tuart Zakari Sidios. And also, good morning! Oh, good morning ni Jerome. Good morning. Asa naman to, be? Ato sa ni Korbe. Good morning, DJ. Ana si Jerome Pilonggis. Nga nabunalan siya sa una tungod. Nangawat siya manok sa silingan. Hoy! Mao ba, Jerome? Jerome, mao ba? Unyan pa siya to sa family from Libho, Tabugon, Cebu. Nga always naminaw ni mo, DJ. Thank you kayo ninyo tanan diha, ha? And good morning to Violi Ramos and si Robert Ligaspi. Good morning, good morning. And uhayo gozaimasu, idol. Ayo, doil. Di bunalan ko kay di maminaw taugon. Pabungol-bungol. Oh. Ano yung nagmirisi, no? O niya, natay caller din natin pa sa hello, good morning.
1: Hello, DJ Sprocket, man.
2: Hello, Mr. Charles.
1: Maayong
2: buntag ka ni mo, Mr. Charles. Kumusta man imong kabuntagon, Mr. Charles?
1: Sama sa langit, mungoy nakasagabal, bisag gamay sa limbong.
2: Ganahan ka dili magmalinaon imong buntag. Amo ba? Unya?
0: Mr. Charles, namainit na ka or namahaw?
1: Wapo, wapatanan.
2: Wapatanan? Ngano? Wapa ka pun mo bangon diha?
1: Di pa nun ako, pero wapa ko mamahaw kay otro pa man siya, wapa siya magwapa man siya mamahaw.
2: Kana? Unya, Mr. Charles, na amantay. Ka-vibes, pasumpay sa istorya ka ruan. Andam na kang musumpay.
1: Andam ko musumpay.
2: Mao ba? Mao ni ato ang ka-vibes, pasumpay sa istorya, ka-vibes, Mr. Charles. Nabunalan ka sa una, tungod kay.
1: Nabunalan ko sa una, kaya isuago ko tubig. Kaos ko tubig. Una? Akong ikaos kay tuba.
2: Tuba? Ba?
0: Nga daghan kay kag nakaos nga tuba kontra sa tubig.
1: Daghan kay nya katong tuba nga ako bang ingi kaos. Ako bang ingi kawat. Mabunalan ko.
0: Kinawat pag yu di ay. Pastila no nya. Nya nabunalan gyud ka.
1: Nabunalan kay imo na kong papaw. Posla man nga akong gikawat. Ako na lang tang gihurutan na og pangawat. Ay, nga man ako gihurot di kanan ko.
0: Ay guy na suko no kay alanganin. Na, di mo na, puti mo na tagibalik, gibalik. Onya, kay nasumpayan manimo ang atong ang istorya karong buntaga, Mr. Charles. Nahala, sige. Pamukaw sa imong silingan, pamukaw sa imong ka-vibes, lahos!
1: Una sa tanan, akong ipukaw ang imong pamilya. Sigurado kong namata sila ron. Nagod ka din sa estasyon sa atong
2: siyempre
1: maunan niya
2: siyempre
1: niya akong mga kauban sa buhat akong mga kauban sa stool tanan-tanan ako alang di pamukaw niya tanan na lang ang mga naminaw nagtanaw sa live o naminaw sa radyo o sa asa-asa pa man silang mga apps naminaw.
2: Alright.
1: Maayong buntag na itong tanan.
2: Maayong buntag
1: ako mga ka-vibes.
2: Salamat Mr. Charles ug my buntag.
0: All right, atong oras alas 5. This is Ayes. Good morning sa tanang mga Gunato family sa tibuok kalibutan. Especially diya sa akong hometown sa Poro sa Camotes. Good morning, good morning. O mga taga-kanipaan diyan, no? Taga-kanipaan, barangay Kagkagan. Puro kamutis, mga Gunato family diyan. Good morning, good morning, good morning! Ato mga kaigagawan diyan, o. Oh. Ayaw ga, ayaw gaw! Onya, good morning, Boyd. Diyan sa may RBR Canteen and Ribisco Company. Diyan sa may, basta mo ni, o, oh, diyan. And, good morning ni 4D. Ogni Love, good morning ninyo riya. Good morning, good morning. Onya Glenn Fort Mendoza, good morning. And of course, nanapuntay caller din ato pasulon. Hello, good morning, ka-vibes.
3: buwan.
2: Good morning. Kumusta man imo ang kabuntag ko eh?
3: Good morning, this is Frankie. Kailamian, wailain. Kailamian, this is Frankie ka.
2: Ako na. Kumusta man imo ang kabuntag ko eh? Kumusta?
3: Putol-putol.
2: Kumusta imo kabuntagon, ka-vibes, tele? Ah. Awa, putol ba?
3: Kaayo.
2: Okay na, kaayo. Unya, naamantay. Naamantay. Ah. Ah. Ah? Unya.
3: Kaayo, kaayo, kaya buyag.
2: Buyag, buyag. Unya, ka-vibes, tele, naamantay, ka-vibes, pasumpay sa istorya. Andam na ka. Musumpay. Alright. So, nabunalan ka sa una. Tungod kay?
3: Nag-away mi nga naglubog og humay. Nag-away mi og gagpong manghod.
2: Naglubog mo? Unya, nag-away mo nga naglubog mo og humay.
3: Oo, naglubog mi humay. Nangausit ka humay. Siya nag-away mi og gagpong manghod.
2: Nya, nipiti na yun ka mo. Nipiti na yun mo ato. Nipiti na yun.
3: Kapag humoy naman sa kuhan, kananae. Kena bisa lubi, tomi lubi nga ining luan
2: amay bunal
3: sa
2: paso
3: ng
2: andam. Ah, baka dayon, piti dayon. Mao na diha o, kima mga mag-away man o, unya kena sumpayan man imo. Oh, mao na. Kung ako to kusgula ko eh, kuslan man. Onya, ka-vibes, tele, nasumpayan man mo itong istorya karong buntaga. Nalang sige, pamukaw o igigreet ang imo ang mga ka-vibes, lahos!
3: Pamukaw ko sa ako mga pagumangkon nga namista giri nga hapon sa mga apan mga mamigista, apan doon na may suda na nga lumid sila.
2: Ah!
3: Nila ni Jim...
2: Kisa man?
3: Ni Suarez.
2: Aha!
3: O ni Yang Banali, wapamapod na silang kasalgan.
2: Ah! Oh.
3: Jason,
2: asoy
3: man
2: na ito
3: niya, o si yung bata nga, si Pag-Epor
2: Buya, kaya yung bata ay, si Alay, kumisang
3: si. Aha! Namisa sila niya, nangulay, din mo, ah, po, dahapin yung, akong
2: ipangunan,
3: nabusog, magkadong, wala, wala sila yung sudan.
2: Ah,
3: good! Kitawa, si Kusmata, nila ni Iman, nila po ni Marichin, ni Ayet, nila ni Beldidros,
2: okay.
3: May princess o sa akong pagmangkon po di isa nga diri po gabi ng huwamog kanang kot ba Amerikana kay mga apply sila trabang si Ibana Gray
2: kana kasa pa
3: nila ni sa Tagasibo nga di abiwi si Jiren Basco Paradiro
2: aha
3: sila si Kuan Juliet o si Jerry Basco yung nagsigit sila ko ng tagay dito ay sa kakapleke, mga humbog.
2: Kana?
3: O sa tanan na nang namista din sa San Antonio, sa mong pasalamat sa mong patron nga si Senior San Vicente Ferrer. Mag-inaw na ang namista din eh, bisag wild disco.
2: Kana? Maura?
3: Sa tanan na nang namista sa San Antonio, ang nang, oy, mugrit ko ni Ma'am Ligaya, wala ko kanungog, o sa tanan mga ka-vibes din ha, nga naminaw sa 93.1 FM Radio Cebu, ka-vibes, mauna ni!
2: Mauna ni! Dagay ka salamat, ka-vibes tele sa Sagbayan Bohol! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Hi, DJ Sprocket, good morning, greet na ko ang tanan na ko, kauban sa trabaho sa Touchstone Builders, anasa Danau, Panglao, Bohol! Nabunalan ko kay Maldito. Oh, gikan ni Ivan Daya Kalipusan. Oh, good morning, good morning. And also si Marvin Ladera. Oh, mayong buntag. Always lami on naka-vibes DJ's bracket. Oh, Dan, Sharon, Heart. Pagpawala sa duka every 4 a.m. More power to vibes. Nabunalan kay Naligo ko dagat wala manangid. Maugiapas ko og bunal. Ah, mao na diha ka-vibes Marvin ha. Onya. Siyempre, good morning pod ni asa naman to? Oh, good morning ni Joy Hara. ni Kevin Paranta Lampa. Good morning, good morning. And hello ni Brian from Bacolod, George Olgasan. Good morning, good morning. Gibunalan ko sa ngasa. Asa mo to? Gibunalan ko. O, gibunalan ko sa ngasa. Asa naman to? Ah. Okay, gibunalan ko sa ngasa bayabas kay naligo. O sa naligo ko, absent ko. Absent ka, naligo ka. Okay ka ni J. Digmao. Alright, may morning ni mo. Oras na ito mga ka-vibes, alas 5.23 na, og natay color ato pasudlon. Good morning ka-vibes!
4: Good morning DJ!
2: Good morning!
4: Happy Friday!
2: Happy Friday po! Palihog ko pa hinay gamay sa radio! Oo, palihog gilo ni Kadamax from Saudi Arabia and ni Abigail De La Cruz. Good morning ha? Unsay nga?
4: Kasogra?
2: Kana okay na!
4: Palayo na ko.
2: Oo, palayo yun. Ayun pa doon. Nga, kumusta man imuhang kabuntagon?
4: Happy lang.
2: Happy lang?
4: Happy lang, DJ. Kapi yung kinabuhi, DJ ba?
2: Oo, kapi yung kinabuhi, pero lami mabuhi, ha? Oo. Oo. Kanang namainit na ka, ka-vibes, bebe?
4: Wala pa.
2: Namahaw?
4: Wala pa, sir.
2: Nay uyab?
4: Asari, sir?
2: Nay uyab?
4: Nay, usa?
2: Uyab!
4: Awa mo pa ko, orgo, yung sasa?
2: Nabungol? Nabungol bigla? Paminawa sa cellphone, paminawa. Onya, ka-vibes, bebe, hatamo sa naman tayo, ka-vibes, pasumpay sa istorya. Andam na ka masumpay.
4: Andam na.
2: Alright. Ka-vibes, bebe, hatamo sa mauni ato ang pasumpay. Nabunalan ka sa una tungod kay sumpaye.
4: Langit mo itong mani, DJ.
2: Nangunsa?
4: Nangibot
2: ang mani. Mani na dili pagit inyo ha?
4: Oh, dili ang mga.
2: Nangawat ka.
4: Dili DJ, ang akong mong classmate. Good.
2: Nangawat ka.
4: Kaya ang akong ito yung lahat DJ sa una. Kaya doon man doon ang buwan. Kapalingan.
2: Aha.
4: Nga, iyo man siya nga tanab eh. Mangibot ang mani dito sa mong kapalingan.
2: O niya, nangibot yun, naibot yun ninyo.
4: Nangibot niya, DJ.
2: Nga, naibtan yun ninyo.
4: Oh, na, paron day, ang pag-iya day ato, ang kuan ng apo, DJ, kay kuan man, nangibot ka dito ba?
2: O niya?
4: Nga, gisumbong mi.
2: Gisumbong mo?
4: Oh, nga, kanang nahibawa ni, ang katong iyang lula, gisumbong man sa akong mama, di. Ako na bunalan ko, dili lang kay bunal, gipaluhod pa yung kong asin.
2: Gipaluhod?
4: Mao lagi?
2: Mao ba niya? Luoy kay kato.
4: Mao lagi, luoy buday kay kato na kabarog lagi, DJ.
2: Luoy kay kato kay kuwang pa imong labhag.
4: Ha?
2: Luoy kato kay kulang pang imuhang labhag.
4: Ang kuwang pa lagi.
2: Punan na to. Karon dili luoy. O niya, syempre. Nasumpayan man ni mo itong istorya. Karong buntagan, halang sige. Pamukaw o greet si Mama Silingan Lahon.

0: Mauna ni.
1: Mauna ni. Alright, salamat ka vibes, bebe, ha. Good morning, good morning. Alas 5:26 sa kabuntagon. Magibunalan ko kay sige lang laag. Oh, merise. Good morning ni Will, Wilke. Kadabid. Oh, good morning ni Muria. Onya, good morning to brother me. Sa Kabangkalain. Shout out kay Nong Junior o shout out po ni Jason Love Jenny Baklay. Nabunalan sa una kay naglaag man ko buntag na kauli. Oh. Gika ni Kadmax, Kadmaxa. Oh, mo na diha. Hello ni Tatsuki Piniero Lungab. Olga ni Wildflower. Good morning, good morning. Alright, ato ni Lily on be ang ato ang caller be. Lily on ato na ba de. Hello, good morning. Good morning. Hello?
2: Yeah, good morning.
1: Ay, good morning. Ma'am Grace, Ma'am Grace ne?
2: Apo, awahin ako kay nanis ko me.
1: Ah, nanis ko di ay kagabi eh.
2: Oo, kay this dapat sa amang feeling ang baro.
1: Ay, maubaon niya. Dagan kay kag-stepping nga na nausik kagabi eh.
2: Nag-stepping kay siya ko punod sa inyo ang mag-zumba.
1: Ah, nag-zumba-zumba po di ay mo? Onya nagzumba di mo nagzumba. Kana. Onya Ma'am Grace, na mainit na ka or namahaw? Amo na diyan nabuntagan kag ginis ko. Onya Ma'am Grace. Sige, namatay ka vibes, pasumpay sa istorya, karon andam na kang musumpay. Oh, Ma'am Grace, nabunalan ka sa una, tungod kay?
2: Nabunalan ko sa una, tungod kay akong bida at gidaang akong mahal na mga mitay mito na anak na anak ka mitay mito sa dili sa amo ang Mario.
1: Nadili pagin inyo ha? Dili pagin inyo hang barko? Ah, oh, barko ka na kay mito. Bita, oh. Speaking of kay Mito, kaduha na biyagin ko na tagak anang kay Mito gyud. Oo. Muna ikin nabunalan hinoon. Ang sabi ato mayingon na. Oh, merisi. Hindi maminaw. Onya Ma'am Grace. Oh, na sumpayan man nimo atong istorya karong buntagan na lang. Sige, pamukaw sa imong mga silingan o imong mga ka-vibes. Lahos!
2: Nawakang pagkako mga siyon diri nga naminaw po diri 91 and 3.
1: Aha?
2: Yeah. Akong mga igadaw niya sa Marigundo. Akong anak niya si Marigundo.
1: Ah!
2: Si Marjorie Flores.
1: Ah! Alright. Kinsa pa man, kinsa pa may mo i-greet, kinsa pa?
2: Akong friend po na ako, dili sa Dinaw Bohol. Jalan kali ala jual apa mga amigo amiga niya.
1: Sana. Tana? Kisa pa?
2: Maura to.
1: Maura? Alright, dagan kayo salamat, Ma'am Grace, ha? Huwag may buntag ka ni mo diya. Huwag may pag... may pag nabuntagan ka, oh. Alright, dagan kayo salamat, Ma'am Grace. Oh, God bless you, pod. Ha? Og amping kanunay. Alright. Atong... Kana, oo, mao na ni. Alright, dagan kayo salamat, Ma'am Grace. Og may buntag. Atong oras, mga kabayab, sa alas 5:33 na.

Oh, good morning ni Maria Maring Pilar. Good morning, good morning. Kumusta man atong kasikas diha? Kanang Maring Pilar ha, kumusta, kumusta man? Kumusta naman tadi ha? Sa mga kalambuan diha nato, no?

0: kumpay. Kay nangaligo sa sapa giapas may og bunal tomoy sa lukay. O kami mga bata nga nagakuyog og pangaligo. Wala gyud may kumpay kay gipaluhod may og asin pagabot sa balay. Mama! Good morning! Good morning ni Angel nga natog pa, nagtikongkong, pukawa na, pukawa. Good morning ni Jinay, good morning ni ikaw lang. Good morning ni Ikoy og Jenny, bago ni mata kay og naglungag. Morning po ni Mercy, ni Jimmy, nga naminaw og gibunalan ko kay nabuntagan. Nabuntagan og lupad. Onya sa dili pa ta magpa-zumba no kay ala ang atong oras alas 5:35 naman. Ato sa dipasudlon atong caller. Hello, good morning, Kavimes. Oscar.
1: Hello, good morning, Kavimes. Did you suck it?
0: Kumusta man imong kabuntagon, Kavimes?
1: Okay lang kaya po. Pagkupuno ako ng duyog sa pinansyan gabi eh.
0: Aha.
1: Kay damatay man ang akong duyog. Si Mercedes Dominguez na niya. Nandiya gihaya sa karbon niya karon ang last day. Kao gabi ang last day niya.
0: Gihaya siya sa asa sa karbon?
1: Oo, sa may pato ermita.
0: Ah, sa may ermita. Oh, dito ka gabi eh. Dito ka ni Duyog.
1: Duyog ko kumisa.
0: Okay.
1: Kanya karang karon ang iyong lubong kong nas anauna mo to anas tres pa.
0: Ah, okay. Unya, kumusta man?
1: Okay lang yapon. Nagkamang gabi.
0: Mm-hmm. Unya, ka-vibes, Oscar, na mainit na ka or na mahaw?
1: Wa pa. Nag-atang po sa kanang maninda rin kanang pundisan.
0: Ah, katong mag-motor, muagi.
1: Muagi-agi.
0: Mm-hmm. Init pa. Oh, okay kayo, lami kayo, anak. Malunggay pandisal, oh. Onya, ka-vibes, Oscar naman tay. Ka-vibes sa pasumpay sa istorya. Andam na ka mo sumpay.
1: Sa mga istorya.
0: Oh, Bonnie, sumpay lang ang atong istorya. Nabunalan ka sa una, tungod kay sumpay.
1: Nabunalan ko sa una, tungod. Nabunalan ko sa una.
0: Oh, tungod kay?
1: Sumpay tayo na, no? Sumpay, tungos pa ka badlungon.
0: Badlungon? Unsa nga klase nga badlungon?
1: Kanang di mo po us kinigan na. Kanang gahi ko.
0: Gahi, oh, gahi, unya.
1: Kaya, kung giri ba, kanang hindi mo doibian niyo.
0: Oh.
1: Buat-buat sa init.
0: Buat-buat sa init.
1: Hindi lang pero niya magkodo sa init. Niya kahigo. Ako na natin yun.
0: Dama. Ama naman kayong marisig yun. Doon niya.
1: Mga niya. O saan lang yun na yun. Mungkin ang apat na pwede pa ng bunalan ni mo sa sampot.
0: Oo, sampot. Sa sampot bunalan.
1: Ang ayaw din sa okay ginadigigin na sa ginikanan ang pagbunal sa usa bata.
0: Oo, maugyod. Oo. Kay makabright man kuno na.
1: Oh, ang puta na kay. Okay, samo ka. Wan. Kulupong. Masamo sa mga mabalong o kumunalan sa ho.
0: Maugyod, oh. Kay mugahi kuno, mukubol.
1: Kubol. Wala ko kay mainay ka, no, no, no, no, di kuya pan.
0: Maugyod.
1: Patay dito.
0: Ah.
1: Ikaw na
0: lang yung mag-iis, no, naka. Ikaw na lang yung hinoon
1: ay mag-basol
0: hinoon. Muna siya ito. Okay, dagan kayong salamat kay imuhang nasumpayan ang atuang kabahan.

0: May butag diyan ni Inday Ruth na kinalang pukawon kay busayaw na kuno samtang nagkape. Oh, o na ikaw man kape, mga pagkumpay, o na hala. Padayan mo diya, ha? Mayong good morning ni mo diya, ha? Maring Pilar. Nga nabunalan po kuno siya sa una. Nga ano nabunalan man ka sa una, Maring Pilar?
1: More the variety.

moeda, Maraia. Dá-me tu cosita. Ai, toma.

0: ka mo dagong naglain man ang akong tiyan?
1: Unsa man imong nakaon dong?
0: Kuan raman tudok? Isda sa bato?
1: Mao di ay. Sunod gani, kung mukaon ka, ayaw sa gula. Kung isda,

Atong oras mga kabans, alas 5:55 na sa kabuntagon. Nanayaw na bang tanoy? Nag-zumba na bang tanoy? May pagsayo-sayo sa kung amanog inahandiya sa may barangay Adela. Poro kamote si Papa Hermenegildo, midugo na itong mamalulita, litagun na to. Nagpanikad, nagkatar sa banti, naglayat-laya si Tio Iberog, si Tia Elaine Gunato. Siyempre di magpalupig si Irwin, si Edson, si Yan-Yan, oh. Sa may merkado sa barangay Adela. Good morning, good morning! Siyempre, good morning po, and sa mga Nodalo family diya sa may Sitio Libas, barangay Kagkagan, Poro Kamotes. Good morning, good morning, good morning! And also ni Agaw Kokoy Koken Corsiega. Good morning, Gaw! Siyempre, nagsakay siya karon diya sa may Onsimi number 9. Yung gidrive ni Sir Angelo. O sa tarang mga trabante diya sa Onsimi. Diya sa Mez Wine. Good morning, good morning! O sa tarang mga naka-tune in na diya karon, no? Oo, good morning ninyo tanan. Mga kogyan ng mga drivers, mga security guards. Mga ni-out na karon kay panggabi lang duty. Good morning! Mga nagsakay karon sa mga kanang buses, udot ko, mga multicab, taxi, green taxi, unsa pa na diya? O uban pa, oh, mga private na masakyanan. Good morning, yung tarang, good morning! Kamu na minaw lang gyapon sa 93.1 FM Radio Cebu. Siyempre, ikaw pa niyong ubos ng alagad sa kahangina, DJs, prakit ko na ito, ikain yun! I'm sorry, but let me on! 4 minutos na lang sa dili pa mama na itong pa-zumba. Mo nang hunat na mo diya sa inyong mga stepping. Hunat!

0: atong oras mga ka-vibes, alas 5:59 na dyan. Huwag mao na dyan ni mga ka-vibes, magpatigog na dyan ko, dagang kayong salamat. Sa inyo, pakig-uban ka na ko sulod sa 2 oras sa programang Buntag na Vibes sa 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mao na ni. And this has been your DJ mga ka-vibes, DJ Sprocket Gunato aka your Uncertified Lami Oin. O siyempre sa dili pa ko magpatigulog, no? Mabalik ko ni alas 11 para sa programa ka-vibes, sad sa auto. O siyempre, good morning ninyong tanan mga ka-vibes, ha? O ato na ko mga ka-vibes, amping-amping mo tanan, ha? Padayon lagi mo sa pagpaminaw, din nilang sinong paboritong estasyon sa radio. Sa dial sa inyong mga radio 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes. Mauna ni! Musunod na ang programang Arangkada sa Buntag ni ka-vibes. Tonton Alcos ang tugop mga ka-vibes. So ato na ko mga ka-vibes, ha? Og mayong buntag mga ka-vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes,
1: mauna ni. Unsa man ang imuhang favorite radio station.
2: 93.1 FM Radio Cebu ka-vibes, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang inyong favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1.

0: og dihang bahina. Sa paghulip sa atong Senate President nga mao si kani Senate President Vicente Tito Soto III, nagsugod ang maingon ta kaguliyang nga nahitabo.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Tungod kay kalit man nga ni tumaw, ang dugay nang nagtago-tago nga si Senador Ronald Bato de la Rosa, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nga sayod kita si Senator Ronald Bato de la Rosa niadto pang buwan sa Nobyembre sa milabay nga tuig, wa na mo pa timaw, wa na mo pakita dito sa Senado, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Mao bitaw tong nakadawat siyang pagsaway kay laliman ba nimo nga bisan pa og wa siya mo trabaho, so kaniadtong buwas Nobyembre pagkahayahay kay kanunay ang iyang sweldo.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Apan ang labing dako nga nahitabo gyud tungod kay nakonfirmar ang iyang orden de aresto, ang iyang warrant of arrest gikan sa International Criminal Court nga similabay nga mga bulan, mga kabibes. So kad Nobyembre mao gini gilikay-likayan ni Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: By the way, sa buot mutimang sa atong mga hisgutanan, sa wa pa mga sayod, mahimo kamong maka-text sa 0995-472-0802. Usbo na to ang atong text line 0995-472-0802.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: So panayon ta, mga kabibes, ha? Ingon niya niyang nahitabo ang katarungan o rason ni ato ni Bato de la Rosa, ang iyang warrant o bares gikan sa International Criminal Court, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Sa dihang kini gibulgar as early as November 2025, ha? Ni karon Ombudsman Jesus Crispin Buying Rimulya.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Moto nga si Bato de la Rosa, mga kabibes, bisan pa og kananaabang pipilara ang giingon nga nakakita sa mga orden de aresto, ha? Aw, tago sa iyang bayanan ang Senador gikan sa Davao.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Unya niadtong Lunes, mga kabibes, sa dihang mipatimaw siya dito sa Senado kay aron makumpleto ang gitawag nilang Senate ko, ha? Buot pasabot paghulip na sab sa liderato ni ini og ang nahimo nga Senate President si Senator Alan Peter Cayetano, mga kabibes. Agui, unsa ba di ay nga konpirmado mangyod ang warrant of arrest alang ni Senator Ronald Bato de la Rosa?
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Nahugig ta nga international headline, ha? Kay laliman ka usak ka senador, matod pa niya, matod pas mga tigbalita, ha? Ni daga, ni karatilog daga, ni sprint, ha? Dito mismo sa Senado, mga kabibes.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Kaya iyang gilikayan nga mas serving ato kaniya ang maong warrant of arrest gikan sa International Criminal Court.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: Ang naitabo, pag dito na niya sa Senate floor, mga kabibes, apirte ng pagarpar ni Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Kabutan.
0: ato na lang ning lakturon ang nahitabo mga kabibes. Ha? Taliwala sa yang warrant of arrest ni desisyon ang mayoriya sa Senado nga hataga nila og protective custody si Senator Bato de la Rosa.
1: Ang kada sa kabutan.
0: Atong pagtimbaya ngadto ni kabibes Randy Santisas, Randy Arteaga Santisas. Ha? Suma pa niya listening. Salamat kayo, kabibes Randy. So, gatagan siya og protective custody. Sayang mga aliado dito. Nya pirtirabang pangugat ni Bato de la Rosa nga nung wala ako, hinahanap nga ako, ngayon na nandito na ako. Ang ngilngiga lagi kinaiyan ng mga tawhana. Pero, lakturon ta na lang. Human siya may patimaw o niya gihatagan og protective custody kagahapon sa kadlawon. Samtang nahinanok ang kadaghanang mga Pilipino ni Iskapo Nasab, si Senator De La Rosa, mga kabibes.
1: Ang kada sa kabutan.
0: Munang na-headline tarasab karon kay laliman ba ni mo na mismo gatagan ang protective custody dito sa Senado ni Iskapo na sa ato pa nahimo niya nga nahimo niyang taming ang iyang mga kaubanan sa Senado, mga kabibes.
1: Ang kada sa kabutan.
0: Ang nakapakontrobersyal og maayo, gumikan kay nagtuo ang kadaghanan gakadto planado ang tanan. Ha? Nya kibaw mo mga kabibes, ang usangyod sa angayang mabasol ni ini ang karon Senate President nga si Alan Peter Cayetano.
1: Ang kada sa kabutan.
0: Pero nga dawa, murag taas-taas taglitaniya alang ni Alan Peter Cayetano kay bisag inigbalik na ko niya sa akong second portion. Di pa ko'y gi-develop nga impormasyon mga kabibes nga grabe na ron ang awhag nga kinahanglan mo dimiter si Senator Alan Peter Cayetano isip Senate President.
1: Ang kada sa kabutan.
0: Shout out sad ganto ni Kabibes Fern Garden Swimming Pool Builders. Good morning Kabibes Tonton. God bless you. God bless you to Fern Gardens Swimming Pool Builders. Sumaw na inahitabo mga Kabibes. Ha? As of 2:30 a.m. sa ato pagkaga hapon sa kadlawon, ni sibat ni Iskapo na sad si Bato de la Rosa ang buto kay rog gibutang si Ginoo.
1: Ang kada sa kabutan.
0: Unya taliwala sa explanation ni Senate President Alan Peter Cayetano, mga kabibes, ang katawhan gawas lang sa ilang mga nganlan ko na lang ni silag mga blind followers kay di naman ni sila madagtarungan laliman ba na nimo? Doon na kay warrant of arrest gikan sa Osaka International Court? Unya na kaiskapo ka samtang dito ka Senado?
1: Ang kada sa kabutan.
0: Ang ila mong argumento mga kababs, ako na lang nidaan silang unhan. Nga kuno, supag sa itong soberenya. We are a sovereign country. Sus, Ginoo ko ng katarungan na.
1: Ang kada sa kabutan.
0: Magsulti ka lang ni Ana og laing nasod ang nipahamtang nimo sa maong orden di aresto. Ha? Pero klarohon ta ni International Criminal Court is not a foreign country, is not another country, and therefore we are not giving up our sovereignty.
1: Ang kada sa kabutan.
0: Ang atong pagkanasod. Because we are a party to what is called Rome Statute. Ni pirma ta ni anang maong kasabutan sa daghang mga kanasuran tungod lagi sa kung dunay mahitabo nga krimen sa ubang mga nasod o sa mga nasod nga nagkauyon nga mo pasakop sila niini, doon na may mga higayon nga ang korte sa maong mga kanasuran dili muhimo sa ilang angayng buhaton kay kontrolado sa pipila ka mga hutong.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumaw na yung nahitabo mga kabayabs ka kanang ilang istorya nga ato ragyong i murabag atong ihatag atong kaugalingnan nga misumiter ta sa lain nga nasod. In taon po ang ICC is not another country. Moabitaw na nga International Criminal Court kay naa dito ang nagkalain-laing nasyonalidad sa mga huwis. Lakip na gani ang ilang mga accredited lawyers. Ha? Nisalmo ta niya na sa maong ICC mga kabayabs nga galing ni gawas lang ta sukad niya itong 2019 samtang ang atong presidente si kani presidente Rodrigo Roa Duterte nga taliwala sa iyang desisyon nga mugawas ta sa ICC nalutsan gihapon og iyang kaugalingong warrant o bares gumikan kay pungpas ICC nga ang krimen, the crime against humanity of murder batok sa kani presidente nga si Bato de la Rosa usa sa iyang co-perpetrator mga kabibes. Nahitabo ni samtang ang Pilipinas na sold pa sa gitawag o Rome Statute samtang sako pa kita sa ICC mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumunay, nahitabo ron, dako kayong kawawa na to. Ha? Laliman ka. Ang atong Senado na hihimo nga mao'y ni konsenter sa usa ka tawo nga dunay warrant of arrest gikan sa International Criminal Court o niya takulahaw lang nakaskapo mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ang ilarabag katarungan nga dili kuno mahimo nga dakpon dunay immunity from suit ang usa ka senador. Di gidra ba na tinuod? Kay kung atong kahinumduman sa panahon sa Duterte administration duha ka mga senador ilang gipadakop. Una si kanhi senadora og karon mamamayang Liberal Party List Congresswoman Laila de Lima mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Babaeng buhat pa to si Senator Laila. Ha? Huwag yun mahadlog, pero sa bato, PNP chief, Jesus, talawad man din ako eh.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Laing ilang gipadakop si kani Senador Antonio Sani Trillanes. Huwag yun mahadlog si Trillanes. O yung nagpadakop eh. Pero di ay Bato de la Rosa mga kabibes. Ani eskapo kagahapon sa kadlaon niya nasubay raba nga giabagan siya sa laing senador nga si Ruben Padilla mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So manay na itabo ron. Ha? Ang butay ka to gibutang sa Ginoo si Bato de la Rosa mga kabibes. Mga kabibes, sa Lasay's Media naman, mo-post lang ko makadiyot human ini atong hisgutan pag maayo ang nahitabo nga pagka-iskapo ni Senator Bato de la Rosa samtang anaa siya sa protective custody sa Senado. Palihog, standby.
1: Arang!

0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS. This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyo sa nasun, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag.
5: Arangkada sa buntag.
4: Arangkada sa buntag.
6: Bueno, alas 6:33 na mga kabibes, padayon ka mo nagpaminaw sa atong arangkada sa buntag. Sa gihapon, ako inyong kabibes si Tonton Alcos Santugop. Bueno, atong basahon ng laing mensahe gikan ni Kabibes Mike Angelo Cobar. Good morning, Kabibes Tonton. Amping ampo, ingat na sa likod mo kami. 93.1 lang malakas, mauna ni. Salamat kayo, Mike Angelo Cobar. Kibaw ka, Kabibes Mike, sa tinuod lang, ha? Muprangka lang ko. I am taking

0: And again, I will rely on the numbers. Kay ug dunay sumbanan nga klaro ang numero di gina mamakak. Ha? So akong usbon, ha? Si Bato de la Rosa nakaiskapo kagahapon sa kadlawon samtang gihatagan siya og proteksyon, protective custody sa iyong mga kauban sa mayoriya sa Senado, mga kabikes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Hinungdan nga ang naitabo, mga kabikes, ha? Headline na santa. Ha? Okay. Si kabikes Frank Razo, Boss God AM, ang mga senador na matalino na takda ni Ruben na bubo na hinuon tanan. Aligre sa ka og tampo, kabibes Frank Razo. Inani magod, kabibes Frank. Sa tinuod, ang uban nila abogado, pero ang tinuod anay ni Ana, og in English pa, vested interest. Ilang kaugalingong interest mo hinungdan nga sila naingon ni Ana ang baruganan. Diba ka kabibes Frank, ako masaligon. Basta ipatigbabaw lang yun nila ang kamatuuran. Why rason nga dili yun makonbikto si Vice President Sara Duterte?
1: Arangkada sa Butang.
0: But before I push that forward, ato sa ning tibawason ang nahitabo ni Bato de la Rosa. Tukod kay ang sirkumstansya sa iyong pagka-iskapo, mga kabibes, murakang nagtanaw sa lidas ini. Klaro kay nga dunay script writer, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: Klaro kay ang planado, laliman kagka nga nideklara. Kita mo's reaksyon gahapon ni Senate President Cayetano. Ganit, isa iyang tingog si Dihanggi pangutana sa mga sakop sa kining Senate beat reporters that the Senate is under attack. Ang ngigal lagi. Nalaki kong tarong si si matod pa nila si APC Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa Butang.
0: Unsaon nga pagka-under attack in town ng Senado, Petro? Ha? Nga ang unang nagpabutog pusil ang inyo mang sergeant at arms, si retired general Mau Aplasca. Unya tanaw ni mo ang trajectory sa bala, mga kabibes. Dito mataon to suod Senado, eh.
1: Arangkada sa Butang.
0: So naghimo og eksena, ha? Aron paglipat, aron pagdistract sa tanan, ha? At tanawon siya naitabo. Human sa baong insidente, niingon ko sila doon na kuno'y live shooter. Live shooter siya lang in town. Nanggawas naman ang mga video ron. Natood ang mga ahente sa National Bureau of Investigation. Apan, wa sila dito sa building sa Senado.
1: Arangkada sa Butang.
0: Dito sila sa Osaka, tupad ng building. Ang building sa Government Service Insurance System kung GSIS nga nag-abang gani sa pagkakaroon ang atong Senado, mga kabibes.
1: Arangkada sa Butang.
0: So, imong makita si General Mau Aplasca. Paminawa ninyo, ha? Unsay koneksyon ni Mau Aplasca og Ronald Bato de la Rosa? Si Mau Aplasca, mga kabibes, unang bahin, pareha silang taga Davao. So, kababayan sila ni Senador Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa Butang.
0: Senator Bato de la Rosa is from Davao del Sur. Ah? Samtang si General Aplasca is from Davao de Oro, particularmente sa lungsod sa Maco, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So, puro sila dabawin nyo. Unya, classmate pagin sila sa Philippine Military Academy.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Classmate sila sa PMA, sa ito pa, mga kadete pa lang sila. Lagay istorya kay italaging mga Bisaya. Ha? Alam nyo naman eh, ma-help tayo magsalita ng Tagalog, di ba? Digid sila maglayo dito sa PMA, mga kabibes, tungkol kay mga Bisaya. Ha? They both belong to PMA class 1986. Pero ako pa ning gipalawman, tingali doon na siya mga academic concerns, General Aplasca, nga kani director sa Aviation Security Unit ko na ABSEO, o usab regional director dito sa kinini ang Calabarzon Region, mga kabibes. Ha? Nigraduar na ni siya pagka 1987.
1: Arangkada sa kabutan!
0: But originally, batchmate sila ni Senator Bato de la Rosa sa PMA, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: Nga di lang diha. Sa dihang nang-apply si senador naman. Nang-apply si General Aplasca. Ha? Kinsa mo na? Ego naman ni Ingon og pre. Kinsa ka na siya? Anyway, si General Aplasca, mga kabayb, sa diyang nang-apply ni siya. Ha? Asusiya ko ni neighbor. Doon ay may ni-text ni Sampit og pre. Ha? Kana na ang sa diyang nang-apply ni isip Senate Sergeant at Arms. Kaya ba umog kinsay nirekomendar niya? Ha? Hoy, lain ang iyang classmate. Gideliver pa dito sa Senate floor. Ha? Si kinini ang Senador Bato de la Rosa gihapon.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So, di malimod ang koneksyon nilang duha, ang kasuod nilang duha. Mabitaw-taw nga pagpakita ni General, kanhi General, ha? Ronald Bato de la Rosa, kay PNP chief pa ni siya, ha? Kana na ang usas na himo dayong desisyon nga ibutang si General Aplasca nga bag-o nga Sergeant at Arms.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So pagpuli palang daan ni Antong Lunes, aklaro na pong pa nila TV-TV o yung nga doon naging sila plano. Laliman ka, ningon lagi nangugat yung gahapon kay gidutaan magpangutana sa among mga kauban na sbuhat si Senate President Caldero. Nga nung tawag ko niya Caldero, sawa na sayo dahi. Niadto manggong pagpahigayon sa Asian Games, mga kabibes. Si kinini ang karon Senate President, na Alan Peter Cayetano, maoy overall chairman sa pagpahigayon sa maong kining interregional meet sa mga kanasuran sa ASEAN. O di ang botong sa pagkaunsa nga doon ay gituko dito nga nga cauldron sa ato pa kaldero nga simbolik ni siya nga alto dito dagkutan ang kanabang gitawag nila nga Church of Victory sa mga athletes. Sa pagkaunsa nga og imong tanahon, bisan pa tingali og 5 milyones dito mo kantidad og 5 milyones ang mga cauldron, mga kabibes, pero ang butyag nga presyo sa organizing committee nga ang nangu si ha? Senate President Alan Peter Cayetano nga siya pagkanhi ang kining ha? Sa milabay nga administrasyon siya ang kalihim sa Department of Foreign Affairs. Agoy. 50 million manggod ang gideklara niya, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ingon na niya na si Senator Alan Peter Cayetano. Unya, pero talaga niyang pangugat kahapon nga under siege lagi kuno sila. Saan ba pagka under siege? Kasi may na nangatake ninyo nga. The available video would reveal na wa manggoy. Kiyon sa man pag-atake? Nga ang tanan nilang mga roll up na pultahan sa Senado, tanang mga entrances sa Senado, ilamang gisiradaan mga kabayb. Saan pag-atake nga sarado man mo? Gibumbahan mo, waman.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, ang makapaduda kay tanan sila, halos tanan sila nga dito. Si Amy Marcos, si Bongo. Bumog unsang ilahang panawagan nga iampo kuno sila, kay giatake kuno sila, sa giatake kung taon. Nga ang unang nagpabuto, nga matod pa niya warning siya tra, si General Aplaska mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Karunin tao ng gihimong murag pool guy, doon ay gi-apprehend nga usa ka civilian driver, volunteer driver sa NBI nga matod pas asawa, wa ginay pusil ang akong bana.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Tugtanta nga doon ay pusil apan in taon, pertis ang isugas driver no manung din nga to Senado. Wa may ni-atake lagi. Nagsinaryo ramang yun. Nihimo ramag script si General Aplaska nga gubot kitahay. Hasta kong mga reporter in town, among mga kauban na smuhat, nangalisang kay grabe man ang buto-buto. O niya nasuta, mga kabibes, nga 27 ka mga buto ang gikan sa armas. Ang akong assumption ni ini, automatic rifle ang gigamit ni General Mau Aplaska, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Lalisunon pa ng ilang giingon nga nibaos kuno og pabuto ang mga NBI. Kaya akong nakita sa video sa duha ka kaubanan na musbuhat, kang Gian Ambrosio sa ABS o kang Jan Consulta sa GMA, mga kabibes, huwag mo taon mo pabutong NBI, oy. Kay nandalipod po gani sila kay matod pa nila dunay sniper. Unya, ang ilang presensya, mga kabibes, wa dito mismo sa Senate building, apan sa tupad ga GSIS building, kay ni-requestad ang GSIS og security, mga kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Hindi ko lang iladlad na ritanan kaya wapa manood ang ilang wapa tingali nagmataron ng ilang ang ilahang basigun niya pan duty ato ang naa silang mga troll farm kay kaibaw ko pang argumento ano nila niya katong drilling dayo siya mo dito katong pag drilling mga kabayb sa puntahan ha gipasabot na sa NBI nga as per request gihapon sa GSIS on saon ng good ang pultahan nga nagsumpay sa kinini ang building sa Senado ug sa GSIS bisag kinsa na lang ang yano kaayong makasuo dito ha nguna nakahukom sila nga i-drill to aron masirad-an aron wa nay agianan dito aklarong pagka istorya god nga aron walay exit route agi sa GSIS ang karon nga ni eskapo nga si Senador Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumunay na hitabo mga kabibes. nga samtang naghatag og protective custody ang mga senador, ang ilang gihatagan og protective custody ni Escapo na hinuon.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Buot pa sa buot, si Senator Bato de la Rosa, mga kabibes, nahadlok yun sa iyang warrant of arrest. Taliwala niya ng iyang mga legal maneuvers, kay nagtuo man to sila nga ang Supreme Court mo issue na yun og temporary restraining order. But you know, very cautious ang Supreme Court, mga kabibes. At walang nging timbayaon sad si kabibes Lorna Margarita from Australia. Matod pa niya din, happy Friday Sir Tonton, a blessed day, be safe all watching from Australia. Salamat kay nimo kabibes Ma'am Lorna Margarita. Amping niya, ma'am. Okay, sige. Noted. So, mag-extended version to, mga kabibes, until 7:30. So, muna yung nahitabo ron. Nga, karun, o gatong subayon, dili ilang kay sprinter, escape artist si Senador Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: And you know, mga kabibes, alang nako kanang pag-ikyas, buot pasabot flight is an indication of guilt. Kayo, limpyo gyud ang imong konsensya. Anong mahadlo ka man? Unya nga ko ba, higayon na ang tanong nga mag-abot silang former President Rudy Duterte dito sa Dahig? Diba, niingon man kaniadto si Senator de la Rosa nga, andam siyang unungan si kani Presidente Duterte, pero wa man lagi. Kaingon ko, how lang ni siyang naas poder?
1: Arangkada sa kabutan!
0: Sumaw ni mga kabibes ang nahitabor. Balik na sa tas uno, pagpangita ni Senator Bato de la Rosa. Ibuhoy raba og pong kagahapon si kining kanhi Senador Antonio Trillanes nga binyalungan, I will be very persistent, matod pa niya. Una aligri ron. Una, kibaw good mo, nagtuo mong good sila ba? Nga si kinini ang Presidente Ferdinand Bongbong Marcos mo hardline nga ipadakop yun si kinini ang Senator Bato de la Rosa, pero gi-reverse psychology man si last presidente. Ningon man nga dili mi mo dakop ni mo, pero why kumpiyansa? Kinahanglan within di periperira si Bato de la Rosa niya. Ang naitabo mungod, mga kabayos, murag chess game ba? Si Bato sad, gibasa sad niya, unsay lakang sa administrasyon. Amo na, karun, doon ay fugitive gakan ni labaw nga hepe sa Philippine National Police og senador, mga kabayos, nga ginganlan og Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So dako kaning kawawan sa Imahes Pilipinas. Kay as an institution, naguba gyud ang imahe sa Senado, mga kabibes. Gihimong taguanan sa usa ka gipangita sa balaod niya ang kapait ni ikyas pag yun.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ni iskapo pag yun. Mga kabibes, mo alas 8 naman, mo post lang ko, mga kadiyot. O niya, inigbalik na ko atong ipadayon ang pagiskot kalabot nini, human lang niining mga mainungdanon kayo palihog. Standby.

0: Bueno, alas 6:07 na mga kabayos, padayon sa atong arangkada sa buntag. Bueno mga kabayos, kananaa bang ang nahitabo yun nga pag-iskapo ni Senador Bato de la Rosa? Akaguba gyud sa institusyon sa Senado sa Pilipinas.
1: Arangkada sa buntag!
0: Yay, reaksyon si Kabibes 9354. Matod pa niya, pwede kayo kasuhan ang mga senador nga tigprotekta ni Bato Kabibes Tonton. Kanang kadakong obstruction of justice ana ilang gibuhat, matod pa ni Kabibes 9354. Sakto kang yun, Kabibes. It was really a case of obstruction of justice. Unya, mayon tag dunag yoy mo initiate ni ini. Ha? Tistingan ko? Ha? Kay lisod ba og ingon ni ini ang imahe sa atong Senado?
1: Arangkada sa buntag!
0: Nga nahimo bang taguanan sa mga ha? Gipangita sa balaod? Unya, mayra ba og yano ra nga kaso? Crimes against humanity of murder. We are talking here of humanity. Katawhan. Gahinungdan nga gitan auta sa ubang nasod. Unya nga tong Senado hinuon nga usa sa mga pundasyon sa atong demokrasya. Maupay dautan og imahe.
1: Arangkada sa buntag!
0: May buta pag-usap ni Kabibes sa Ma'am Lorna Margarita. Ningon siya din ni you're welcome Kabibes, Sir Tonton. Mauna ni, unya, ninduta ni mo pamahaw diha mamoy. Kapi o hot pandisal with butter. O nakapamahaw na ba uban Kabibes? Tibo o kalibutan, mauna ni. Hinangot ko ma'am, nga kanang kitang tanan. Mudawat gihapon og grasya karong adlaw. Taliwala nining mga gumanhap diri sa Pilipinas, may kadiha ma'am kay kanang naka sa Australia. So kay bao kong hambugaway kay diha, pero diri sa balik sa ato diri sa Pilipinas, Ma'am Lorna, medyo hangtod karon. I'm sure today it will continue. Tungod lagi sa dakong iskandalo nga pag-iskapo ni Senator Ronald Bato de la Rosa.
1: Arangkada sa buntag!
0: Unyara ba mga kabibes? Ha? Ang dito ko masabtan, kining taras bitaw ni Senator Alan Peter Cayetano. Nga kagahapon ng ugat, yun siya, nga, we're under attack. Kaya may under attack ato, Alan? Ha? O sa mga millennials pa ni? Ha? Kauira ni mong tao.
1: Arangkada sa buntag!
0: In the first place, ang unang ni pabuto og pusil ang inyong sergeant at arms. Ang inyong chief security. Wala mong iprovoke. Wa nanguna ninyo ang mga ahente sa NBI nga dito Speaker's Building.
1: Arangkada sa buntag!
0: Mabitaw nga maingon ko mga kabibes, kay prior ani ako maging gisunod ba ang mga footages o video? Prior nini mga kabibes, ilang gipaiway ang mga sakop sa media apps, gipang halos ito na lang nila. Ha? Unya, takulahan ko lang, isulob ni bulletproof vest si kining General Mao Aplaska. Unya, nideklara nga doon ako na sila'y aristuhon.
1: Arangkada sa buntag!
0: Kamao, ginimuplano sa Aplaska? Kamao ba muhay pong istorya ba? Gipagutana siya sa angkor nga si Melchanko. Ha? Kay mao man ni usas iyang gitugtan nga magka-interview niya. Ang iyang pagpasabot, ang ila ko nung arestuhon, ang mga sakop sa NBI nga ilang nakita.
1: Arangkada Sabutan.
0: Dali lang ko maglipod-lipod ka kwanggol grasuna oy. Anong mo aresto mga sakop sa NBI for what? Ha? Gibuguan bias a plus ka sa mga Pilipino oy. Mo aresto kag taga NBI unsa may violation sa NBI? Kay ang pangagpas ato sa mga reporters at ganito, nga abi nilag si Senator De La Rosa ang arestoho ni Aplaska. Kay ipatuman ang kamanduan sa ang warrant of arrest nga gikan sa ICC. Kay ang ilagang gipaabot at tungadlawa mga kabibes nga paborable ang desisyon sa Korte Suprema nga mupagawas og temporary restraining order wa man. Instead, ang desisyon maong nga gitagaan og 72 oras ato patulog kaadlaw ang tanang mga parties involved, ang gobyerno og mismo si Senador Bato De La Rosa through his lawyers pagkomento kalabot sa petisyon nga ilang ipasaka sa Korte Suprema.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, I'm sure humaniad to, nag-close door man sila. Humaniad to mga kabibes, ang media who were really very persistent and were just doing their job, di na nila paduulon dito sa kwarto kung diin sila nagtigong. E distansya, kay ni pataliwala ang mga kanang mga sakop sa USAA, kining Office of the Sergeant at Arms, dito sa Senado mga kabibes. Unya, mauna ito, takulahaw lang, ani, nagbuto-buto na. At klaro kayong senaryo mga kabibes, drama na yung tanan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Matod pa ni kabibes Kanoy si Rolf, nagpakaulaw lang ni sila sa Pilipinas. Maayo na kay nagula na ilang baho o batasan para sa election 2028. Kabibes, tonton, maayong buntag, listening now. Mauna ni Kabibes 93.1 Cebu. Salamat kay Kabibes Kanoy si Rolt diha sa Republic of Bohol. Bitaw. Pero komedya, salamat kay sa atong Kabibes nga anaa na ni Moyo sa probinsya sa Bohol mga Kabibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumaon ay nahitabo pa. Nga klaro kayo ang senaryo nga gibuhat ni Mau Aplaska, retired general. Ay so di lang kita wabitaw nga niingon yung ko sa diyang akong gisubay bigyan akong coverage sa tumakabanas buhat ni concludahin ko nga this is a scenario ha? Scenario yun kay wa may provocation unya ni resulta yun human sa maong naitabo nga dunay pagpabutog pusil dito Senado mga kabibes. Pagkamingaw na alas 2:30 sigon sa record sa Senado ang iskapo si Senator Bato De La Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Hindi na ko maglipod-lipod, maro yun ning pagkatao. Usbo na ko ha. Maro nga tao na yung kininginganlan o Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Nganong ningong kong maro, gigamit lang niya si Senator De La Rosa sa iyang ambisyon nga mahimong Senate President. Ha? Let me explain. Kadtong Lunes, ang iyang sakyanan mao'y gigamit aron musud sa Senate compound si Senator Bato De La Rosa.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Ha? Unya, importante kaayo ang presensya ni Senator De La Rosa aron makumpleto niya ang bag-ong Senate majority. Mao man na ang tradisyon sa liderato sa Senado. Whoever has the majority 24 man sila, whoever has 13 numbers, whoever has 13 supporters, mao ang itudlo nga bagong Senate President.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Og wato mo, pati mao si Senator De La Rosa, dili na aron Senate President. Ha? Kanang ginganlan og Senator Alan Peter Cayetano. Ha? Gano ka vibes? Wa mo siya numero. Moto, natribukar nga ang iya pagyong sakyanan ang nagamit. Unya, sila rang duha sa iyang igsoon nga si Senator Pia Cayetano ang nahibaw nga maabot ni atong mga orasa gikan sa iyang pagtago-tago. Si Senator De La Rosa, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan!
0: So, pila may istorya na kumplito ang 13. Ako pagininggi palauma ng atong pagsuta. Actually, ang expected ato nga mahimong bagong Senate President, si Senator Loren Legarda. But unfortunately, walay numero si Senator Legarda kay wa niya makontak o wa niya makuha ang commitment ni Senator Bato De La Rosa. Ang maro nga Alan Peter Cayetano mao pagyoy ni pasod ni Senator De La Rosa dito sa Senado, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So ingon siya ni ana ang iyang abilidad. Anahin mo gitsang Senate President. Unya, mao na to. Klaro kayo nga nagsabot nga ay kagool sin. Basta kay arikan ako, I will provide you with the Senate protective custody. Unya, sakto tong input sa tong ka-vibes, si 9354 nga matod pa niya nga ang ayan nga dunay mapasaka o kasong obstruction of justice. I go with that opinion. And let us just wait kung kinsa nga grupo. Ha? Kay di mahimo nga palabyon rani. Let's have at this case out of this to somehow redeem the bad image sa atong Senado sa Pilipinas.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Iniingon diri si ka-vibes Lorna, BBA administration, gubot pa sa lukot. Si Tonton, imusan ang opinion, ma'am. Ako, mga ka-vibes, all opinions are welcome here. Okay. Dini, ingon siya, for me, scripted ang style nila Attorney Peter Cayetano. Yes, ma'am. Absolutely. Scripted yun. Tanan. Yeah, mauna na ron. Trilling nga ni kay ni Kalunis po hon lain na sad. Ha? Yan naman itong gibutya gahapon nga ba si Donald na sa ilain ko. Ha? For as long as so can have the 30 numbers come Monday, mga ka-vibes. Basig lain na po na nga itong Senate President.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay minus 1 naman sila. Eh, posible kayong mo pagawa mo pati mao na sad si Senator Bato De La Rosa. Kikiba ako dagpo na gina siya. Di iwan na gina makapugong. Gahapon gani, ang iyang abogado, pinaagi ni Attorney Israelito Turion, ni pasakan sa itong laing petisyon. O niya, nigawas pag yung istorya gahapon nga si Senator De La Rosa, mihangyo GDI ni PNP Chief, Jose Milencio Nartates, nga adtor siya magpakustudiya sa PNP, mili pa yang gipuyan kanhi dito sa PNP kanang gitawag nilag White House dito sa Kampo Krami, mga ka-vibes.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Medyo baga-baga ang higis ba to? Sabot ta kay kada bang gitawag sa psychology bitaw nga defense mechanism. Pero karon kaning iyang gibuhat kani iskapo siya, klaro kayo. It's an indication of guilt, mga ka-vibes. Kaya nga, no? Ha? Si De La Rosa manggod ang kung ang nimando si kani Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ha? Ang ni-execute ni-execute sa tanang kamanduan sa kanhi presidente, mga kabibes. Ha? Kanang ginganlan og Ronald Bato de la Rosa being the former PNP chief. Ha? Siya ang nipatuman sa tanan. Siya ang nipagawas sa memorandum pagpatuman sa Upland Dobor Barrel / Upland Tukhang.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Usana sa iyang gilatid, usana sa iyang gibuhat. Sa dihang nilingkod siya isip unang PNP chief ubo sa administrasyon ni kanhi presidente Rudy Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya katong labason ang panghitabo, sunod-sunod ang patay ni adto. In fairness, doon na sad gay mga suspect nga noon sa biyod nga nalambigit sa pagpayuhot sa ginadiling drugas. But then again, everybody has human right. Ha? Trilling siya di kaya kang Ma'am Lorna. Ha? Ingon siya nga, I go for Senator Marcoleta as Senate President. Opinion lang. Yes, Ma'am, inana ko ka-open din eh. I welcome every opinion, but I will also respond to whatever opinion you have.
1: Arangkada sa kabutan.
0: So, ingon niya ni mga kabibes, ato ning tanahon. Ha? Ang sunod aning importante kayo para nako, and inigbalik na ko niya second portion kay mupost ko inika-alas 7 imedia, inika-alas 8. Akong ibutyag ninyo finally the numbers, the percentages sa mga kongresista nga nibutar pabor sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. And you know what? Ang very surprising, ang mayoriya sa mga kongresista sa Mindanao nga pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Kay mamanigi panghambog sa una ni Sara nga ako ang Mindanao, kontrolado na kong Mindanao. Kapila ni gawa si Pulong, kapila ni gawa si kinini ang Basti Duterte. Ngilngig pa kayog mga postura sila. Pero wa mo salir, wa mo kagat. Ha? Labing klaro, wa mahadlok ang mga kongresista gikan sa Mindanao sa ilang hulga nga dili sila paluyohan, nga dili sila pabutahan sa katawhan. Kay para nako lagi. The reason because na konsensya ang mga kongresista.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Naniadto ha, ako mo sidetrack ko diri sa Visayas nga wa ni siya mupirma kadiadto si Congressman wa Richard Gomez. Karon asta yung asawa nga si Mayor Lucy Torres mipasabot yun sa ilang baruganan kay di ka ka lalis lagi sa numero. Ha? Grabe mong good ang motorag yun nga nga kanana ang why unexplained wealth ang mga Duterte kadto rag yung mga dinagin ba na? Ha? Dinagin ba na? Mga kulto o mga panatiko.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pidag gano kanamang yun ang record bank transaction report nga doon na pa sila'y binilyon nga kwarta dihas bangko. Nga ilan na tapatuhoon nga murara kunog Gcash lagi nga transaksyon. Por Diyos e por santo ninyo, ilara ninyo touch. Di mo kailad sa mga Pilipino eh.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Unya, di sana mga bugo ang mga congressman nga wa maguna-una. Kading uban nga nag no, I'm so sure oy. Ang ilang gunahuna ni political convenience for their own vested interest. Ayon na lang ko bisag kinsa ani na Dirsibo, QT Dilmar, ha? San Simura, Karen Garcia, Isos. Tungod sa nag-alintabong ambisyon sa politika nga magpabilin sila sa pwesto, maunay rason. Ha? Ngano nga wa sila mo botar pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Pasagdan ko na lang na si Girly Veloso. Kay klaro man isang Dutertista kayo. Kay kaniad to, nagtrabaho siya sa UPAB, sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Unya, ilaha magidang partido sa Malasakit og Bayanihan Foundation. Duterte magigkain na, pero sige na lang na. Kaning tulog yun ka mga elected ka mga congressman. Ha? Klaro kayo eh. Ay sus. Ha? Sus. Sa pagunsaon, ayaw kita lang istorya nga doon na pa'y mas ubang mga importanteng butang nga ating angayang ating manon. Istoryahe. Ha? Ang klaro, ang inyong ha? Political vested interest ang katarungan nga no nga nangahadlok mo. Wa mo'y mga o may mga baruganan.
1: Arangkada sa kabutan.
0: Sumao ni mga kabibes ga karon inigbalik nako. Ha? Human sa atong balita. Akong iyagyag ninyo ang data kalabot sa kung pila gyud matag rehiyon Luzon, Visayas, Mindanao ang nipabor ha sa impeachment ni Vice President Sara Duterte kay ni Saad Manis Alan Peter Cayetano nga karong Lunes ilan ang hingpiton ang paghulma sa Senate Impeachment Court kana ugway lain asad nga ko pag-ili sa liderato diha o dito sa Senado mga kabibes ha so atangi ko ninyo unya sa atong kinsa man ni ang driver politician nga nakigbuwag na ah? O rather ang driver bodyguard sa usa ka lady politician nga nagkabuwag na sila mga kabibes at tangi na ninyo ah? Mga kabibes ang alang gihapon sa among station manager nga si DJ Langganida Abinyantes Gara o sa akong co-pilot nga si Engineer Virgil Villanueva. Ako gihapon yung kabibes si Tonton Alco sa tugup nga magingon hinaot paunta nga ang Diyos nga labaw nga magkagagaham sa tanan, magagiyag, magabuli ka nato sa matag-adlaw natong ginbuhaton. At ang akong pagbalik, inig ka alas 8 alang na sa katapusang portion sa atong arangkada sa buntag. Kabibes, mauna ni. Dagang salamat.
1: Arang!

0: ka o kagool ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami, andam nga mga lagad. Servisyong kabay. Servisyong kabay. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.
1: This is the newest.
2: The newest.
1: The hottest.
2: The hottest.
1: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day.
2: Night and day.
1: 93.1.
2: 93.1.
1: FM Radio Cebu. Mauna

0: Sa di pa ta magsugod sa ato ang mga balita karong buntaga mga ka-vibes, ato usang sayran og paminawon ang update sa panahon gikan mismo sa buhatan sa Pag-asa Mactan DOST atong mahinabi Sir Jomar Eclarino. Sir Jomar, good morning.
1: Yes, ma'am. Good morning sa panel. Ang sa akin ng paminaw, kinitang latest weather update karong adlaw. May ito makasingati dito ng init yung ilaw na panahon dari sa Visayas, lakit na ang probinsya sa Cebu o na-agyatong kinipadak. Pag-up ng mga pag-ulan at localized thunderstorms. Hindi nito naman sa kasarangan na hangin na sinati sa Visayas at maradagatan, malinawin nito na sa kasarangan ang pagdalod. Temperatura sa Cebu, 7-33 degrees Celsius, na by forecast maximum heat index na maabot kini sa 41 degrees Celsius at under kini sa extreme caution ng kategory.

House of Representatives, mihinga na silang 11 ka-prosecutors sa impeachment trial. Batok ang Vice President Sara Duterte. Gipahibaw na sa House Secretary General Attorney Chaloy Garafil ngadto sa Senado ang opisyal nga lista sa 11 ka-prosecutors nga mulangkob sa House Prosecution Team alang sa impeachment trial. Batok ang Vice President Sara Duterte. Ang panel, gipanguluhan nilang Representative Jervel Luistro o Representative Terry Ridon, uban sa napulo pa ka mga miyembro nga mopresentar sa Articles of Impeachment sa Senado. Si Vice President Sara Duterte gi-impeach sa House of Representatives pinaagi sa 257 ka buto og pabor sa impeachment. Ang impeachment trial gilauman nga magsugod sa Senado sa mosunod nga mga adlaw diin ipresentar sa prosecution team ang mga akusasyon. Batok sa Vice Presidente, lakip na ang issue sa confidential funds og aligasyon sa bribery.

0: og laing batch sa mga POJ driver sa Sugbo na kadawat og ayuda gikan sa DSWD. Nagpadayon kagahapong adlawa ang Department of Social Welfare and Development Office sa pag-apod-apod sa cash relief assistance alang sa mga public utility jeepney kon POJ drivers sa Dakbayan sa Sugbo. Dulan o sa kalibo ka POJ drivers ang nakabinipisyo sa batch sa ayuda diin matag-usa nakadawat og 5,000 pesos gikan sa gobyerno. Ang inisyatiba kabahin sa paningkamot sa kagamhanan nga matabangan ang mga sektor nga naapektuhan sa nagpadayong krisis sa ekonomiya og transportasyon. Ang distribusyon gihimo uban sa koordinasyon sa lokal nga mga opisyal ug gilauman nga magpadayon pa aron mahatagan og tabang ang mas daghan nga driver nga nanginahanglan og tabang. Ug maukad to mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa tong FMR News Break. Arangkada balita sa hapon, kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa tong hookup program sa Arangkada Balita with Jack Batalyones ug Ninia Corpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg. Ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras na to mga Ka-Vibes, alas 7:59 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.